0: Doon mo lang man, Abi, ron eh. Importante mo lang, Abi, isayod ni mo kung ano rong mga processes. So, haram mga katropa, pagpathag ni attorney Darren May Estostogs.
1: Good morning, katropang Yali. Good morning, mas katanan yung kapag ang ating nag-antabay sa rin programang Experto Legal. Good morning, kids, sa mga akon nga avid listener every Sunday gabi ni kay tatay for forwarded pwede masaglay esto aga kay retired general Raytang perpigid ka rin magpamati every Sunday sa aton na lang programa.
0: Wow, thank you so much. So good morning once again, attorney. No, so attorney, so i-fast track lang naton ra, pwede mo kami attorney matauan kaklaruhan or ipatpat makamon kung ano robot ang bago ni Trekor niya, judicial recognition of foreign divorce decree sa Pungsod, Pilipinas.
1: Okay, so sa makarangan niya ang agahon at katropang niya ni Haya, atong na tauan ni kahayagan ng mga pangutana hanungod sa raya nga rang judicial recognition of foreign divorce. No, so karayang nga ni Haya may amon nga sa kapliyente nga nag-draftroan nga petition. So, pwede yun yung mga maka-asawa it o man. Mm-mm. Yeah, so it's either apam no more or apam again. Pero more likely apam again. Goodbye USA, you know, hello your room.
0: Wow, how to gusto attorney.
1: Okay, so sa makarangan ni So ano nga ni Rurayang nga rang judicial recognition of foreign divorce sa Pilipinas. So of course Rurayang nga isang bilog no. Pero Philippines isang bilog sa mga kilalanggit nga country sa buong mundo. Sa bilog ng kalibutan nga uwa naga-permit at ginatawag nga lang divorce, no? Uwa kinakilala road divorce between two Filipino citizens. Nonetheless, kung road divorce is validly obtained sa ibang jurisdiction, just like abimanas abroad or sa ibang bansa.
0: Yes.
1: No? May una nga mga circumstansya kung sa si Indo foreign divorce ay pwede nga ma-recognize sa Pilipinas, no, sa Philippine territory. So, raya nga rang mechanism is commonly referred as a judicial recognition of foreign divorce. So, raya ro, nag-survey na isa nga ka-legal tool, no, sa mga Filipinos or sa mga foreigner Filipino citizen. No, kung sa sin, pwede nanda. Pwede nanda nga maano ro andang marital status. Pwede nanda nga maislan, no? So under nga ni sa atod na Philippine law. No, provided nga pro mga stricto nga mga rekisito hay ma fulfill or andang masunod, no?
0: Yes.
1: So tawaan na itong extensive na discussion ro rayang arang topiko. Kaibahan ro na karang ang mga legal basis, do mga requirements at mga procedure at do mga relevant na mga jurisprudence. Daya ro mga kaso kung sa sin ro Korte Suprema ay nagpapanaog it decision. So sa family code na to or under sa Executive Order Number 209 as amended, under sa Article 26, Paragraph 2, where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall have the capacity to remarry under Philippine law. So ano kararoan na nga buhot ang bago? So, kasal nga liko no, between sa isa lang ka Pinoy, aga isa lang ka foreigner, aga raya bimana haya nagkaroon ita divorce, no? Aga nagrant o ginatawag karanga final divorce decree. Laging obtain ita sang alien spouse abroad. Kung sa si Inraya nagapahayag na pwede imaw nga magpakasal ito man. kung saan ka Pilipino, kaya pwede man or may kapasidad man na magpakasal man sa Ilagong in aton na lady sa Pilipinas. So, kaya ay naging cornerstone ng provision kung sa si gina-authorize or ginatugutan doon ginatawag na recognition of foreign divorces. So, ginadilian ka ra roong mga sitwasyon kung sa si na roong sa foreign spouse abimana nga divorce ta imaw ay pwede nga magpakasal pero sang ka Pilipino ay nagapadayon ang gihapon nga legally married. Yes. Under sa atong Philippine law. So under nga ni sa Supreme Court decisions, gin-clarify ra yung arang Article 26, paragraph 2 sa kaso ni Republic versus Orbis Ito the third. GR number 154380 po 2005. Kung susiin, the Korte Suprema ay nagpahayag nga ro foreign divorce validly obtained by an alien spouse, then a Filipino spouse is likewise capacitated to remarry under Philippine law. So maskin foreign spouse abiman ay previously sang ka Pilipino pero naka-acquire tay mo itiyatawag nga foreign citizenship.
0: Yes.
1: O bago or before at the time it divorced ay abiman ha obtain no? Ha-grant pro na karanga divorce so pwede na magpakasal ituman. Under mag-asa Manalo versus Republic GR number 221029 po 2018. Do Korte Suprema ay gi-expand ro ginatawag nga interpretation ko raya nga rang Article 26 paragraph 2. Kung sa siin nag-rule do sa Korte Suprema nga maskin pa, no, even if the Filipino who obtains the divorce decree abroad under certain conditions, the divorce can be recognized in the Philippines. So, pwede nga ma-recognize the divorce sa Pilipinas. As long as foreign law ay nag-allow nga divorce ay proven, no, agro foreign spouse ay non-Filipino no, at the relevant time. So, raya nga rin mga decisions ko, Korte Suprema, raya rin nag-underscore sa mga pinaka-importante elemento ay tinatawag na foreign citizenship of one spouse at the time of divorce. No? Kung sasiin na kailangan nun nga foreigner no or foreign citizenship do do sang ka spouse no during the time nga na-obtain ro divorce decree. So sino ro pwede nga mag-file it judicial recognition of foreign divorce. So of course do Filipino spouse prior primary beneficiary ko Article 26 paragraph 2 kung sa sendo Filipino spouse haya nga raya bimana sanda ro nag-seek nga maging malaya sanda sa sangka kasal
0: yes.
1: No kung sa sendo foreign spouse sanda man do nag-obtain it nga tawag nga valid foreign divorce. Halimbawa kung ro sangka Pinay bimana si A ay kasado imaw sa sangka American citizen or sangka APAM. So, gusto na lang magpakasal ituman, no? Siyempre, gusto na lang makipag-iwalay abimana sa anang asawa. So, imauro pwede nga maging primary beneficiary, no? So, halimbawa, yung mga former Filipino citizen man or mga dual citizen.
0: Yes.
1: So, sa ka-spouse, kung kasi imaw abimana ay sa formerly Filipino, pero subsequently, naging naturalized citizen kita, ibang bansa. Provided do mga circumstances ay naka-align yan sa mga decisions ang mga interpretations ko Korte Suprema. Aga, may mga legitimate successors in interest. So in some situations, example, halimbawa kung namatay ro asawa, ang may mga heirs sabi mana na may mga vested interest. So kinahanglanon no nga ma-recognize divorce for inheritance, property distribution at mga status related matters. So, pro-rationally kara sa judicial recognition of divorce. Pero pinakarasungkit kara isa iraya nga rang judicial recognition of foreign divorce haya para maging effective ro foreign divorce decree under sa Philippines. Of course, kasi nga ni haya huwag ginakilala ro divorce sa Pilipinas.
0: Yes.
1: So, aga ro atong Philippine law ay si uwa para imagi, uwa ta ita judicial notice sa ginatawag nga rang divorce. So, kinahanglan ang gate nga mag-undergo sa process it judicial recognition of a foreign judgment, no?
0: Mm-mm.
1: Of a divorce decree, no? So, kung uwa it recognition sa Philippine court, do record sa civil registry kaya magpadayon sa nihapon nga
0: yes.
1: Married ro mag-asawa. So resort taray ro Filipino spouse ay hindi gihapon pwede nga magpakasal ituman sa
0: yes.
1: Pilipinas. At ang pagkakaroon it mga potential nga mga conflicts sa andang mga propiedad, mga property relations, sa mga mana or inheritance rights, at sa iba pa nga mga status-related matters nga pwede nga magduhaw. So, the judicial recognition, daya rin nag-clarify sa ginatawag ng marital status sa official Philippine documents, kama na kung marriage certificate, o mga birth certificates at inyo karang mga unga, para ma-ensure yung ginatawag na consistency across the jurisdictions. May mga requirements at mga proof in foreign divorce. No? Kailangan nun, no? Group proof in valid foreign divorce decree. So, kailangan nun nga by certified or authenticated copy in divorce decree nga nag-grant sa foreign court. Raya rin serving nga isa lang nga pinaka-importante nga ebidensya i divorce.
0: Yes.
1: No? Kung sa si na raya rin nagkapatunay nga nag-grant rin ginatawag nga foreign divorce. So, may mga proof of applicable foreign law. No, under sa atong Philippine rules of evidence, do foreign law ay dapat na pleaded and proven like a fact. So, kinahanglan nun nga magpatunayan, duraya nga nga mga foreign law. No? So, kung halimbawa, mere statement lang or presentation is foreign divorce, ay hindi na pwedeng maging sufficient. Do relevant foreign statutes ang mga case law na nag-aibon sa raya nga nga degree dapat ay magpapatuoran sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: So, do foreign court para magkaroon it ang jurisdiction, no? Ang do foreign law nga nag-aallow ang nag-validate sa raya nga rang divorce. Ang do divorce party, of course, is capacitated sanda to remarry under sa foreign law. So, the proseso is do sangka Filipino spouse, halimbawa, sa Kapinay Abibana, kung gusto na nang mag-undergo ita judicial recognition of foreign divorce, so kinahanglan na nang mag-secure it divorce law kuana nga former spouse, no? Halimbawa Abibana, kung kasado imong sasangka Amerikano, so kinahanglan na nang mag-secure it American divorce law. Aga raya ay ano na iga panotarize aga ipa authenticate ang kinahanglan naman niya mapa-apostille. So typically may official publication of duly authenticated copy of foreign statutes. So may certification from foreign embassy or foreign court about sa raya nga nga lagi ang required gida. So, kung amat, may una man yung mga expert testimony on foreign law nga pwede man nga magamit, no? At halimbawa, kung do foreign law abimana is bukon imo ita English, so kinanganon nga matranslate ra, no? Kung foreign documents ay bukon ita English or Filipino, kinahanglan nun ita certified translation. So kinahanglan nga mag-obtain ita yung nga certified English translation. Ang official, ang authenticated translations para ma-presenta sa korte. No, raya ay required gate in korte. So ano nga ni ro judicial procedure aga si intaraga file da ayang nga nga petition. So petition for judicial recognition of foreign divorce is usually filed sa aton nga regional trial court or specifically sa family court of a province or city kung sa sindo filing party of 10 Filipino spouse ay nag-reside kung sino mo nag-start. So, alternatively, sa mga certain scenarios, do petition ay pwede man ma-file sa kung sa tiin ro na civil registry records ay makita. Halimbawa, kung igdo, abimana ka mo nagpakasal sa Manila, so pwede nga igdo, Rubenyo, ita petition for judicial recognition of foreign divorce. So ano ro nature ko rayang nga petition? Ro rayang nga petition is typically titled as petition for judicial recognition of foreign divorce. Agraya ay ginagubord under sa rules on declaration of nullity of marriage, annulment, and legal separation. Mga iba pa nga mga procedural guidance at under sa rule 108 ko aton nga rules of court for correcting entries in the civil registry depending on a specific circumstances. So the primary goal kara is dapat haya makasecure sa korte if order ang para ma apasa ra sa local civil registrar ang mapa-annotate duraya nga ra nga foreign divorce or marriage certificate. No? Aga sapay man pwede man kainanganon man na nga ma-furnish to Philippine Statistics Authority.
0: Yes.
1: Mm-mm. Pero pag mapa-register what another mapa-annotate na sa local civil registrar ay sasandal ta para nga forward sa
0: PSA
1: Philippine Statistics Mm-mm. Authority. Mm-mm. So mag-undergo nga ni right mga court hearings aga presentation of evidence, no? May jurisdictional allegations. Proof nga ro korte ay may una nga jurisdiction over the parties or subject matter. May evidence presentation. So ro petitioner ay mag-present foreign divorce decree, proof in foreign law, translations kung kinahanglanon, and ro timeline in foreign spouse citizenship. So halimbawa kung may opposition, the office of the Solicitor General or the public prosecutor ay pwede nga mag-appear para ma-represent to estado, no? Aga para ma represent the state's interest sa pag-preserve it marriage, no? Ang ma-ensure nga tanan yung mga legal nga mga requisito haya comply. Oo, so dapat may una nga cross-examination at mga witnesses ang ma-scrutinize the authenticity at mga documents.
0: Mm-mm.
1: Ang magpapanao ganda yun yung decision to korte. Kung no korte is satisfied na the divorce is validly obtained under foreign law, the foreign spouse na foreigner at the time of divorce, ang tanan yung mga procedural requirements ha-comply, no? Hayro decision for granting recognition of a foreign divorce ay pwede yun iga issue. So, may annotation of divorce sa civil registry, once narokortehan ang decision ang dating final executory on, do korte haya pwede nga mag-issue a certificate of finality. Raya nga rang a certificate together with the decision is presented sa sa local civil registrar. Kung sa siin, dupasal ay naka-record at sa Philippine Statistics Authority. At may una on daw yung karang annotation na mag-reflect sa change in marital status. Pwede yung daw yun, no? Previously married Filipino spouse ay pwede yung daw yun nga makapakasal ito man. Or otherwise, Kaya, back to single mo, no? Ay, nakarangas.
0: Status, yes.
1: Yes. So, ano effect, diba, yung arangal judicial recognition? No? Of course, number one is your capacity to remarry. So, pwede ikaw nga magpakasal ito man. Once nga ma-recognize, doon sa ka-Filipino spouse is effectively single for purposes of entering into a new marriage, both sa Philippines and abroad. Ikaywa ro mga property relations. Kung rupasag is under the system of absolute community or conjugal partnership of gains, the property regime is typically dissolved upon recognition. Ang may mga subsequent transactions nga pwede ma-carried out without spousal consent. So, halimbawa, kung gusto ko tanin mo nga magbaligya, itabi mo na yung imong mga property. So,
0: yes.
1: No need yung i-consent itin mo para nga former spouse, no? Mga inheritance and successions, no? Do recognize divorce ay pwede ma-clarify do mga kinamatarong sa mana or inheritance. Especially kung foreign spouse ay magapakasal it o ban. No? Kasi pwede nga may unang ginatawag nga competing heirs. Agroch, mga status, anda ka na nga mga unga. So, legitimate or legitimate status of children is generally unaffected. Unaffected, no? Unless may mga specific issues about legitimacy nga tied sa validity of marriage. However, sa pag-clarify status of marriage, dahil nag-simplify it, mga child-related matters, example, custody, pro-legitimacy, at mga financial support. So, may mga recent jurisprudential trends and developments. So, the Korte Suprema na nag-adapt it more liberal interpretation o Article 26, paragraph 2, para ma-ensure doon nga rung mga Pilipino ay bukod it unduly tied sa ginatawag nga marital ban. Kung sa siya ay effectively nga na-dissolve buta sa abroad. May mga ongoing proposals man do aton na legislatura for divorce law sa Pilipinas nga pwede nga maka-affecto sa future handling in foreign divorces. Pero wa pa the divorce law nga in-effect, no? Sa makaroon. Pero kaso ni Manalo nga ra, aro decision sa Manalo case, raya ro nag-emphasize ita recognition of foreign divorce nga posibleng maskin para divorce ay initiated isang ka-Filipino spouse provided nga foreign citizen imaw na during sa pag-file during nag-grant through divorce decree, no? Spouse is established at the time of divorce, no? Citizenship it imong spouse. Ngayon. So, may mga common pitfalls and practical tips kita sa makarangang dahon, no? Halimbawa, kung incomplete yung documentation, of course, bukon ito, duly authenticated the foreign divorce decree, verified the foreign law, ay pwede nga ma-dismiss yung parang petition. Halimbawa man, kung may unang mga improper translation and authentication, so foreign language documents ay dapat na certified translations, dapat ay authenticated imaw sa Philippine rules, often required na itinatawag nga apostille or consular o authentication depende sa country of origin. Halimbawa, kung wrong venue or procedure man sa pag-file at sa pag-correct at regional trial court, halimbawa, paggamit ita correct mode of proceeding sa Rule 108 versus Special Proceeding 4, recognition is very crucial. Agro timing, no? Expected na proseso ay pwede nga mag-undergo in several months or even over a year given nga kinahanganon na bari ulagid nga hearing, may publication nga required, at may finality in decision in korte. Ang kinahanganon nga may coordination din sa Office of the Solicitor General. Kasi kung wa nag-participate do OSG or the public prosecutor, kaya pwede nga makontest, no? Kinahanganon din abi nga mag-undergo a thorough preparation sa mga documentary evidence para maiwasan do delay agro mga objections. So in conclusion, do judicial recognition of foreign divorce sa Pilipinas is raya is isang importante ng legal remedy sa mga Pilipinos at sa mga former Pilipinos kung sasin nag-obtain sa dait divorce abroad at kinahanganon ng dait formal recognition of status under sa Philippine law. Although the process of course is very meticulous, no, very medyo magastos at naga-require gid ra i-proof both of foreign na decree and foreign law, ultimately of course may gina-ensure man do binatawag ng fairness by preventing ro mga Filipino spouse nga maging tied yang sa marriage ha dissolve sa another jurisdiction. So sa pag-intindi natong itraya nga rang Article 26 under sa Family Code, kinahanganon nga mag-comply gid it mga procedural rules aga ma-prove gid ag mapamatuoran ro foreign law. But kung sa sinraya ro pinaka-importante gid no nga makasecure ka it successful recognition case. So of course na do general applicable sa tanan nga mga Filipino marriages. Pro judicial recognition of foreign divorce ay nag-remain as isaga sa mga few legal avenues for ending a marital relationship under Filipino. So doon yang no aga discuss kundi man ro mga significant provisions dahil yung arang judicial recognition of foreign divorce.
0: Yes, thank you so much, the attorney, ha? Unless may iho pa kayo niya gustong ipaabot sa atin kayo niya mga listeners. So.
1: Okay, good morning and happy listening ng guys sa atong niya mga nung pagamati. Gabi yung guys sa akong niya number one fan, former warden Teddy Masagnay Esto, akong niya mga ibang hod, Manong Dorothy, si JJ, si Tintin, si Dindin. At akong niya mga gumankon, Bella, Sia, Chloe, Day, Noy Noy, Khalid. Good morning and happy listening sa aton yung mga manong pagamati at masugid gate nga nag-subaybay sa rayang programa ng Experto Legal. Kapin yung gate, gaya dyan na police retired, police general Ray Tanser. Good morning and happy listening. Gaghasta sa masunod na Domingo. Raya ro inyong Experto Legal at Orny Darren Vinestas.
0: Alright mga katropa, nabataan natin haro explanation ni Attorney Darren May Aston Stokes all the way from the USA. So kanamiton gitaro sa, as always, gitaro anak karon niya pagpaathag laro aga maintindihan kasi in layman's term gitaan mga katropa. So anak karon niya mga ginagamit nga termino. O sige, katropang Cloudy Labaga, good morning. Happy happy listening. And of course, katropang Normie Briones. Good morning man kayo mo karapang Normie. Happy Sunday. Likewise man kayo karapang Ritas Adok Salvador. Happy happy listening. Happy Sunday kayo mo karapang Ritas. Mabuti na lang may attorney Darren May Esto. May taga-explain. Tama ang gitanong karapang Ritas.
2: Ano?
0: Mas maintindihan naton. At syempre, hay kapamati at anak kita. Well explained. Ag madali ihubton. Diba? Shout out lang kayo mo karapang Ritas. Magkapi-kapi ka at imo una. Gamit ratong karnya Santon Plus Coffee Mix. So thank you so much itanag kinyo mga ketropa. So I hope ha nga nasundan ninyo ro anak karnya explanation ag may mapugutan kita and of course magamit naton in the future mga ketropa if ever nya kita is mabutang sa rekaron nya sitwasyon or may inyo karnya kakilaga nga kinahanggan ita inyo karon nya mga advices. At least mas ginpaalin may aton yung karnya prior insights mga ketropa pag-abot sa raya karon nga topic ro judicial recognition of a foreign divorce decree sa aton karnya pungsod Pilipinas. So oras at mga katropa, alas 8:31 na sa agahon. So shout out and good morning gid akin yung tanan. Thank you gid sa inyo karnya pagtutok, pag subaybay sa aton karnya programang Experto Legal. So antes kita magtapos mga katropa, hay sa aton karnya mga Santon Products users. Ay hararo inyo karon nya kahiginaan para man magpasakop sa aton kanagapadayon niya Santon at aksapam libo-libong papremyo. Pwedeng-pwedeng ka mo ka mga katropa magpasakop ay kaibahan ro aton kanya apat ka mga participating products nga inyo kanya ginagamit ro aton kanya Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule Santon Plus Gold Coffee Mix agro aton kanya Turbo Dietary Food Supplement for Men. Para matawan ka mo chance ka magdaog i-3,000 pesos sa aton kanya weekly draw. So every Friday man ro aton kanya draw mga katropa kusin pwedeng-pwedeng ka mo karon makapasakop. So tandaan yung sangka blister or banig. It's Santon Plus Gold ay may una ka niya sangka entry. Maras man sa aton kanya Premium D3 Softgel Capsule sangka banig man para maging sangka entry. At kung kamumata is nagagamit iturbo ay sangka banig mananang karmang katropa ay pwede man dihapon niya maging entry. At kung kamumataan na ay nagagamit nagakonsume it aton kanya Santon Plus Gold Coffee Mix ay lima ka mga empty sa shame mga katropa ro inyo kanya gamiton para maging sangka entry. So available gon inyo kanya mga entries mga katropa ay pa ibutang nyo ang sa mga sobre and then butang inyong pangalan, address, proof of purchase ag contact number and of course permahan. Ipaglipatan ha nga ibutang rin inyo kanya proof of purchase halimbawa kung Santon Plus Coffee Mix inyo kanya ginbutang ibutang nyo man mga katropa sa likod it inyo kanya sobre and then raton kanya mga drop boxes mga katropa available ag makitaan gid ah, sa Farmacia Gomez una ron sa Kalibo Shopping Center ag raton kanya pick up time is every Friday at 9 a.m. and of course kung magapit ka mo or una ka mo sa area itabanga may aton man nya drop box sa Rowell and Junior Barbershop una ron sa Poblasyon Banga Aklan. Nagpwede man ka mong kahugog iasamon ka ni istasyon sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo Aklan. Pero mga katropa sa Rowell and Junior Barbershop po na sa Banwait Banga hay, every Thursday kita nagabuo it entry karon kada alas 12 it udro adlaw. O so may ato man kar na kain na kanabataan ninyo may Gold Eagle Beer yes may una man kar ni Santon mga katropa nga drop box kita. At sa Santon, once again, 3,000 pesos rin inyo kanya madagaan sa aton kanya weekly draw. So, the more entries you send, the more chances of winning mga katropa. Magtipon, magpaabo kamot inyong mga entries para makapasakop ang magdaog kamo sa aton kanya Santon at sa pamlibo-libong papremyo. So, good luck sa aton kanya mga entry suckers and congratulations sa aton kanya mga weekly winners. Mabuti kita ka mga katropa nga naging tagdaog sa aton kanya promo. Kaya kamo ha, kung mga Santon Products users, abaw mag-intraut, ana, imbis nga ipilak ninyo rin inyo kanya mga empty blisters, it's Santon Plus Gold, ag Premium D3 Softgel Capsule or Turbo, ipasakop nyo lang mga katropa. Sa aton man yung mga Santon na Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix ng mga users. Pero yung kanyang mga empty sa shady puno yung mga katropa at gamitin nyo as entry. Oras na ito mga katropa, alas 8.35 na sa gahon. So thank you so much kita na mga katropa sa inyo kanyang pagtutok, pagsubaybay. Magkaroon nga dahil Domingo sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa itong kanyang Facebook Live. Nagtutok, nagpamati sa itong kanyang Aksapam Radio Mobile App. Agsanda kanyang mga radyo. Thank you once again. Nagsatong mga niya technical porter. Kaya pang Cipril Kit Palmon. So sa sumasa yung Domingo mga katropa para sa itong niya panibagong tupiko. Yes, ito kanyang programa eksperto legal sa gihapon na kanyang makaibahan. Ako si Katropang Marian Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Manong Jude, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: XFM. Mga katropa, excited!

0: horas makatrapas Philippine Standard Time 43 minutos makataliwan sa oras it alas 8 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express na Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita.
0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya adlaw Filipinos all over the world. Ako si Katropa ang Claire Tiad. Yan ang kita sa ito niyong mga headlines. Makaroon niya adlaw Domingo, Agosto 16, dagong 2026. Para karon sa ito niyong mga balita lokal. 52,000 niya 6 to 59 months nga unga target mabakunahan it measles rubella sa Aklan vaccine naging pasiguro sa mga ginikanan nga guwas ag hindi dapat pagkabagakan. 18 anyos nga babayi nga naunagon naging panawagan nga missing sa Rizal nakita gon sa Eryat Malate, Manila. Lalaki ging daga sa ospital matapos ginaaligar aksidenteng nahugog sa bagong Kalibon Numancia Bridge. Balita National. Environmental group nagpanawagan it mastrikto nga pagpatuman itlay para sa pagpilak it basura. 40 portable generator salin sa Pilipinas ging padaga sa Ukraine. Balita International. Balita sa Guatnasyon. Putin ging kondena it Japan bangod sa pagbisita sa ginaagawan nga isla. Iran mas magiging agresibo antes sa US midterms. Balita showbiz, balita entertainment. Cheyong ikaywang miyembro Twice nga magahalin sa JYP Entertainment. Balita hinampang, balita sports. Josh Kushner ag Bob Iger ging baka do Lakers sa valor nga 12.1 billion dollars. Para man karon sa ato niya health news portion, balita sa ikaayong ngawas, pag-inomit agak, bukunit prioridad it kabuan sa mga Gen Z.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa lokal.
0: Ang sa mga detalye at balita lokal, Raytod Katin, it's Henton, Vitamin C. Target it Provincial Health Office sa kon PHO Aklan nga mabakunahan it Mrs. Rubella Supplemental Immunization Activity rokapin sa 52,000 nga mga inunga nga edad it anom nga bugan hasta ita 59 months sa bilog nga probinsya Aklan sa makaroon kapin sa 12.5% pagamang roadang initial nga nabakunahan na. Agod mapadasig ag maabot ro target sa sugod idaywang Domingo magapatuman ro PHO ag mga municipal health office it nagkagain nga in nga strategiya ginakakipanayat pag schedule sa kada barangay pakikipagbuligan sa pribadong sektor pagplastar it weekend vaccination booth ag pagtutok sa mga magayo nga lugar ging pasiguro man itagatapan nga guwas ag epektibo ro bakuna nga ginatao sa mga inunga. Wa man sigonit magain nga epekto ro pagpabakuna sa mga unga nga nagasuso kun sa mga ina nga gapasuso. Ing kaso nga makaangkon isang kiring nga gagna o kun pagpamuga sa parte ging indeksyonan ginapathag ita mga health worker sa mga ginikanan no tama nga pag-atipan ag nagatao man sandat libreng bugong kung kinahanglan. Gingingan yung mananda ro mga ginikanan niya subaybayan ro mga anunsyo itag sa ka mga rural health unit ag barangay health workers para sa eksaktong schedule it pagbakuna sa andang lugar.
2: Yan po, 52,000 children yung atong target.
3: Ginapakadto sila sa amon nga vaccination sites or mga temporary vaccination sites sa mga barangay. May schedule kada barangay. So, balaan amon kung sino ang amon nga expected nga mga children from 6 to 59 months nga dapat makadto dira.
4: Part of my advocacy kasi talaga yung immunization, breastfeeding, rational antibiotic use. So, in terms of immunization, bakit talagang in ako dito sa mga itong programs? It's because I've seen the worst complications of measles. Pneumonia, SSPE, yung literal na nauupos yung bata until mamatay nga complication. Name it, I've seen it. And bilang part of our mission as a pediatrician, we really do not want to see another kid nga mag-suffer it complications it vaccine preventable gita nga sakit.
0: Roka part at press conference at Provincial Health Office.
1: Express, balita sa gahod.
0: Para man karon sa dugang balita lokal, gingkumpirma at pamilya na nga nakita nyo, no, this is 18 anyos nga babae nga naunagon niya ging panawagan niya missing matapos nga pilang adaw rayang uwa makauli sa bagayt anang amo sa kaibigan.

0: Mag-uli. Kung si Ina, aging kulong pa imaw sa kwarto, aging buhus-buhusan niya sa kiton, itap-at ka mga wapa makilag ang lalaki. Kuunay na imo pakarang nga mag-contact, ita para patago siya ng pamilya para magpangaitbulig, tuga at pagparakit ka na kung si Ina, nagapanguyawon imaw sa uwaon raya nakakontak. Sa mayad niya swerte, ay nahimo ka rin nga makatakas halin sa bagay nga aging daghan ka na. Kung si Ina, nakita imaw at mga otoridad sa binet at karasada sa Malate. Sa makaroy na, una ugoy na sa pag-atipanit anang tiya si Mary Grace, ang plano nanda nga pauliyon niya sa probinsya Taclan. Nagpanawagan manitbulig pinansyal na ruginang para makatipon. Sanday't pamasahay para sa unga.
1: Ito tabi mo rin mo nakita sa kontra sa Malati. At ito man yan ay magindag ako. Kwan niya to?
2: Kita ng kachat.
1: Oo, oh, 3 hours na nang biyahe.
2: Paalin ma'am, sinyon doon ng kachat makaroon?
1: Wala man ma'am, kita ay tumakas sabi mo ito sa bagay niya to. Ito tayo habuo sa sinit it mga alsada nga to. Hindi mo tawa man ni mo it, ano, mina. Nisturya na mo ni mo may iwat, abi mo gambal. Parang ulala, abi mo. Kung namun ni mo namun na pilita nga kuyaon lang ay mukuha. Dabi mo marami gasabat. Ay, ako nung tayo, panawagan kung tayo ako kung sinuro maka ano ba ito nga makauli ito ako nga unga nga raya.
0: Si Dam Verosa Andrade inang nagapanawagan sa nakaroon niya pagpahayag. Para man sa ato niya katapusan, balita local, rated cotton vision explosive of gel capsule, ro capsule para sa inyong mga mata. Ging daga sa ospital usang ka 53 anyos nga lalaki matapos raya nga aksidenteng mahug samtang nagapungko sa kilid bagong Kalibonuman siya bridge kubiyernes it aga-aga Agosto 14. Ro biktima ay nagangkonit pilang kasakitan sa gawas ang ginapahayag nga residente Riot Barangay Andagaw Kalibon. Ging pahayag ni Aileen Inong sa bilog sa unang nakakita sa lalaki nga may pilang adlawunan da raya nga nasipgatan nga nagatutambay sa may tulay. Naobserbahan si Gon Raya nga matya may madaw nga ginaisip samtang ante si Gon na hugog ro biktima ay nakita pa na Raya nga nagsuksok it kulay itom nga jacket. Apang nga makatiliwan o pilang minuto ay may napatian yun man imaw hun lang imaw nga may humagap o kap. Agsapag-usisa nakita nanda nga nahugog ro lalaki. Madasig man niya nagtawag i-rescue ro mga tao sa area kung si Ina. Gila yun niya nag-responder ro mga otoridad.
3: Nakita ko kita ro anang pamungkoon hay pataginig kita. Ngayon tulok kay mga makunay, makunay magugang makunay, basi makumahugog ay anang pungko makunay alanganin. Garawit kita anang sikiyag. Tapos tulok ko malang imaw, nagkato ako iya. Tapos anang gahapot tabi ako at bagasaron. Nagtulok ako ka na siya. Daw itong masuk, gasuksok imot jacket baga na kulay itong imaw. Kahuga makunanaron, basi mahugog makunay. Ngayon simpre anang pamungko na hindi pa ano. Ay basi makunkun plano makundama ano
4: magumpat kita na
3: mahulog oh. Una no marumpat edi pag ano ko nakipot ako ay naglagat ako ta ako tay man ano na nagumpat kasi basta ang nakita ko ta kana daw gasok-sok imo jack.
0: Si Aileen Inong sa anak karon niya pagpahayag.
5: Express balita sa gahol, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ang sa mga detalye at mga balita nasyonal, rated cotton is Santong Plus Gold Herbal Capsule. Nagpanawagan ng environmental group nga Ban Toxics para sa mas striktong pagpatuman ni Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act. Kasunod itpagdagsid basura halin sa Manila Bay para sa may waterway sa Paranaque City. Ging pakita si Gonit insidente, pero problema sa saga nga pagpilakit basura, kakuangan sa waste management infrastructure, agsang kiri nga kasayuran ni publiko angot sa tamang pagpilaka. Base sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, may una lamang 20,458 materials recovery facilities ro nasyon kung siin mas malaba kumpara sa masobra 42,000 nga barangay. Ginginsisterit grupo nga tiyempo goy na para pabasugo ni gobyerno ro kasayuran it publiko angot sa tamang pagpilakit agpagsipararit basura. Nagpanawagan man ro environmental group nga obrahon nga formal waste management system ro mga informal waste workers ag matawan sandet social ag health benefits training ag masuwas nga kondisyon para sa pagtrabaho. Para man karon sa ato ni katapusan balita nasyonal. Ging padagat Pilipinas ro 40 portable power generators para makabulig sa mga komunidad nga apektado at padayon nga pag-atake sa energy infrastructure in Ukraine.

0: Do mga Dyden generator nga may kapasidad nga tig 6 kilowatts ay nag-abot sa Sangka Hub at Ministry of Energy at Ukraine ko Agosto 12. Magagamit ng mga raya para sa mga sibilyan kaya kipro backup power para sa mga pasilidad niya importante sa mga komunidad. Nag-umpisa ro humanitarian initiative matapos ro naging meeting ko Pebrero ng the Ukrainian Ambassador Yulia Fedev ag Senator Erwin Tulfo nga nagbulig para maisuong ro proyekto. Ginagauman nga makabulig ro mga generator nga mapabilin ro kuryente sa mga importanteng pasilidad ag mapabasog ro kapasidad ng mga komunidad nga magpadayon sa andang mga nagapangunang serbisyo sa tunga at mga pag-atake sa energy infrastructure at Ukraine. Para magkaroon sa itong foreign exchange rate update, bagayluhan at US dollar sa piso ay ato yung karoon niya 61.34 centavos.
1: Express, palitan sa international.
0: Para man karon sa detalye at mga balita international, balita sa Guat Nasyon, netod ka atin sent on Plus Coffee. May did nga ginko din na Japan, naro pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa isang kaginagawan ni Islam magapit sa teritoryo at nasyon. Nagbisita si Putin sa Iturup nga ginatawag man nga Iturupu at Japan. Sa bilogs up at ni Isla at Coral Chain nga ginaakoy Tokyo apang kontrolado at Russia. Ginpayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi nga bukod nit makabagaton ro pagbisita ni Putin bangod masakit si gonorrhea para sa mga Japanese. Insida man nga ginpatawag ita Japanese Foreign Minister Russian Ambassador sa Tokyo para i-file ro formal nga protesta. Samtang nga gin-insister it Russian Embassy nga kaparte teritoryo it Russia ro mga isla ag legal sigon ro pagkakakipit mga raya sa andang nasyon. Nasa yuran nga ro apat nga mga isla ay ginasakop it Soviet Union pilang adlaw matapos mag-surrender ro Japan ko World War II. Sa katapusan balita international, balita sa Guat Nasyon. Nagpandam si retired General Jack Kenny nga posibleng mas maging agresibo ro Iran sa mga masunod niya inatapusan kay Kenny. Posibleng ginahuna-huna ay Tehran nga makapag-isip si US President Donald Trump nga maglunsar it aksyong militar antes ro naghilapit niya midterm election sa Estados Unidos. Ininsister pa ay dating Iran nga uman niya nagkasaga ro Iran bangod may bastante aga nakapahom nga pwesta ro militar it Amerika sa rehiyon. Nagagawa ro natundan nga panda matapos ipahayag ni Trump nga may total control ro US sa Strait of Hormuz samtang nagapabilin niya uwit kasugtanan na rutayawang nasyon sa pagbukas it critical nga agyan it barko.
1: Balita sa Agahon, Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ang sa mga detalye, Balita Entertainment, Rated Cotton at Premium D3. Magaling ako, magahalin yon si Cheyong sa milog sa mga member at K-pop group niya Twice sa JYP Entertainment matapos 14 years sa kumpanya. Samtang magapabilin man imo bilang member at grupo. Nagpasagamat imo sa JYP Team Twice at siya ng mga kaibahan sa grupo sa paday niya suporta. Si Cheyong, Roy Kaiwang member at Twice nga nagaling sa JYP. Kasunod ni Jonghyun nga nagapabilin man sa Twice maski nagaling yun sa ibang agency. Nag-debut si Cheyong bilang member Twice ko 2015, nagbilang solo artist ko 2025 sa album nga Lil Fantasy Volume 1.
1: Express, balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ang sa mga detalye, mga balitahin ng pangbalita sports, right at kinyo it serbo, detari food supplement for men. Ginapahayag nga ginbakait American businessman nga si Josh Kushner ag dating Disney executive nga si Bob Iger ro Los Angeles Lakers sa balor nga $12 billion. Nasa yuran nga pagabuan nanday Kushner ag Iger ro controlling interest sa Lakers halin kay Mark Walter nga nagbakag it majority stake sa kuponan halin sa pamilyang boss sa balor nga $10 billion ko October 2025. Ginpayag nanday Kushner ag Iger nga mabaho nga kadungganan para kada maging bagong taga dumagit sa bilog sa pinakasikat nga basketball team sa kalibutan. Nagpromesa man sanda nga igapadayon og kadagag ani Lakers ag pagapasan nyo go ang relasyon at kupunan sa mga tagahanga ag sa Los Angeles. Pero Lakers naging tukod ko 1947 ay nakahampang sa 32 NBA Finals ag 17 na kung 17 beses won nga nagkampiyon.
1: Express Palita sa Gahoy FM Health News.
0: Para man karon sa tanyang health news portion, balita sa ikayong nga was, nagapakita ro mga bag-o nga pagtuon nga nagabag-uon ro relasyon ni Gen Z o kon Generation Z o kon grupo it mga tawo nga natawo sa tunga it 1997 hasta 2012. Masabo sigon nga mga Gen Z ro nagapilit pag-inom nga may limitasyon o kon nagalikaw sa masami nga pagkonsumo it agak. Sino sa mga eksperto mas ginatan-aw nanda o kon ginatawon nanda importansya ro maayos nga tuho kondisyon it yawas, mental health at pagtipidit kwarta imbis nga magbaka it makahigilo nga ilim noon. Dugang pakara nga rumas importante nga pagbago hayro kultura ag pananawan it mga pamatan-on sa makaroon nga tiyempo ro pag-inom it aga kay wa igon ginakabig nga automatikong parte it social gathering. Ag mas ginabaton yun it kaabuan ro desisyon it sang katawo nga galikaw sa inom. Nagapakita man raya nga nagatuhaw ro bag-o nga pamatasan it mga pamatan-on nga nagasentro sa personal nga kaayusan ag responsable nga estilo it pagpangabuhi.
1: Express Palita sa Gahon.
0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time 2 minutos makadaliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Ano mga balita nga natipon ni bilog ang pera sa XFM Network Philippines 96.5 Kalibo. Mga balita ang hatod kinyo at Senton Plus Gold, Senton Vitamin C, Shano Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement Form, Premium D3, Version X Plus, Soft Gel Capsule, Laro Capsula para sa inyong mga mata, Senton Plus Herbal Capsule, Senton Plus Liniment Oil, Senton Plus Herbal Soap, Agro mga produkto at Yes to Health Incorporated, Ro Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, A Clear Skin, Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa, excited!

0: tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko. No, hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami rang pamatiyag. Gani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nora Tampos itagas tangalan. Nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-system pain!
10: Muscle fever!
9: Acute pain!
10: Kahit ano pang pain!
9: Basta pain!
10: Mag-system pain!
9: Pangkalang pain!
10: Fast and safe!
9: System pain!
10: Symptoms
9: persist, consult your doctor. Sista Pain. Mabibili sa mga butika.
4: Sa atong mga ginikanan, sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unagon sa atong nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan natin ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon natin nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang Akranon.
11: XFM.
12: Mga katropa,

6.5 kalibo ang katropa mo. Kasi nangawa ka mo mga tropa, ha? Alas 9, timprano, tama na, rato pagbili na ili. Ay, hasta alas 11, makaroon no ginatao. Kung na-permit ni kapitan, mga katropa. Agad makainom-inom, may kuno si kapitan. Kada baili na, tama na, di tama na ako kainom. Sige, tama na, akong karang pagbili na, pagbili na, antay kinyo hasta alas 2 sa hapon. O sa gabi, eh, gaga. Anyway, matuod-tuod, mga katropa, ha? Dahil rato karang new time slot, mga katropa. 9 a.m. to 11 a.m. karang mga katropa. Raton karang paggabili na ili. Siyempre, inabang-abangan, manitanan. Sayod akong kababong hidlaw ka na. Kasayod man akong abong nagkasubo dati. Dahil nga ni nga mga pilangbugan, ani mo karang nagduga sa kahanginan, mga katropa. Dagon nga ni siguro yun, I think. Pero yun mga katropa, hindi na ha, 12 noon to 3 p.m. Siyempre rong mahugod na klaseng papa. Kumbaga, ay responsable ng klaseng papa. Ang papa ng lahat na all. Ay, siyempre, ito na abangan ninyo 12 noon to 3 p.m. mga katropa, ang pagbabalik ni Papa Lando. Siyempre sa programang Extra Service. Ay! Sana all may extra. Ay, naman importante, mag-ilibag kita karang mga tropa, ha? Pag-ili na ili kita, siyempre, hindi na may pa-indis-indis kita. Dahil waro magadaog, itig 100 pesos load. Siyempre, sponsor doon mga tropa, Edwin Rolls Bake Shop, ha? Dahil sa Barangay Pook and New Washington. Palakpakan man natong datong karang Win Rolls Bake Shop. So, dahil waro magadaog, ha? Sa atong nga pa-indis-indis, itig 100 pesos load. Ha? May live man kita makaroon ha, sa akong karang Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Uy, pwede nyo karoon i-follow natong karang page uy, para maging updated kita sa mga balita natong karang lokal, national, international, sa mga entertainment mga katropa. Ako naburi yung kamuna eh, bahala ka mo, mag-ibay ka mo isa yan. Basta nagapamati yan ka mo. Good lang, eh, nagabayag ka mo nga, huwag makamot ginapamatihan, huwag makamot ginapamantaw. Ang lapit, malaman, rupututa na. Oye, pwede nyo na i-follow, ratong ka na nga, Facebook page, XFM, Kalibo na.

inyo karang mga ex nga ging loko man lang kamo may forever. Siyempre, hinula sa itong kapindis-indisan ay pwede ka mo katawag 0998-591-5186 mga katropa. So 0998-591-5186 mga katropa.

Ang Kalibo Public Market, kaway-kaway naman dyan, mga chong! Ay, siyempre, nakikapromi na ni Agustino sa Agustino Store. Ay, kay ng Inday, kay ng Aida, kay Ramini, kay Norman Armenio, or kay alias Norman Black. Ay, siyempre, kay nung Okla, kay Alan and Maric Res Fernandez sa Lumataga Odake, ay, mga naka-Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, yaman na kay ng Josephine, nung Julio Carpio sa itong karang Josephine Store. Nakara kay Ma'am Jocelyn Adok, kay Sir Ernie Reyes. Sa ito ka ng mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Basta driver, loyal kids, sa ito ka ng lover. Bow, sana all! At syempre yaman ha, sa ito ka ng mga taga Kalibu Shopping Center, itaas ng kamay at iwagayway! Ay, siyempre, ha, siguraduhan man na nakatawas ba na kamok ni Alsa niyo ka alima. Budlay yun man na kung magkagalipong niyo ka ng kaiping. Ay, siyempre, sa itong mataga, Chumsy Refreshment. Ito nga nga, Chumsy's Angel ni Boss Ellie, Madam Clarita Navarra. Sa itong mataga, Lutong Fiesta kay Chef Dan, kay Dan Mantak sa mga apostoles. Ay, siyempre, sa itong mataga, Beltran's Electronics kay Nung June Beltran, ang repairman ng bayan. Nakara kay Nung Ray M. Sa itong mataga, Well-Run Sounds and Radio Repair Shop kay Tayo Long sa Sacristan sa Nakar Family. Ito para kay Alaminos Madalaga. Sa itong mataga, Sichon Mega Barbershop at Sanem Pugi Points. Laneway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kay Nung Art na Maviray. Inol's Beauty Salon, Hands of Fate Salon. Esta Karenderia Rolls Meat Shop kay Nung Miriam. Kakao si Rosa, babaeng palaban na banhaw. Oy, kaya ka buhay buhay, eh morakon. Gawan ako, nagpabatsyag ka kon. Kung tama kon sa pilang adlaw, eh magpabatsyag, may makaw ko si Rosa. Biskan kayag, ay kayag. Biskan minsahi ang makon. Ay haragun gali sa comment section at aton karangal live. Good morning, happy Sunday, shout out ko kay Ava Joy La Chica. Christian Retiro, Jimmy La Chica. Rolani Navarra, nga guwapa, si Nang Liza, Lorenzo Maribit Andarayan, Lorenzo, Ivy Rose Villanueva, Eva Joy Villanueva, Raven Villanueva, Rainer Brian Villanueva sa Tigayo. At sa iya, malang-aagi, nung dapit sa amo, no? At syempre, shoutout kay Cap Shirley Mationg, Los Viminda Regalado, Amy Regalado, Bebot Temporanza sa Lons. Ay, sa Makato, ha? Okay, nung Bebot Temporaza Salon. Bebot Salon, happy, happy listening. Basta may fiesta, may baboy, aray mo, wasak. Ay, sino pista, eh, Rosa? Eh, hinaga pa man yata, no, kadlawan sa anong karangabarangay, Bakausor. At so, magagangay ka ton. At magkilangay ka to partner kung may kangay ito, hinaga. Sabi yaman na sa itong matagabanga public market, aga Altabas Public Market, itong mga kargador nato nuna. Kamusta yon? Kamusta rato ka ng adlaw ka ng Domingo? Ay, para sa tubo. Ay, kikuha pa yun. Doon na, imora, kay Papalando, bugto, imora. Siyempre, sa itong matagabanga, Banwa Karet Malinaw, ha? Siyempre, nasa Jainaig Agricultural Supply, Jainaig Grocery Store, Shalay Big Shop, Elizabeth Kinumbuboy, kay ng Maymay, nung Arnold Baldomero. Sa itong mataga, Arevalo Bambos Restaurant, at ang Vulcanizing Shop. Happy, happy listening una, ha? Dana Motor Shop and Accessories. Sa Tinigaw, aga, alinda, and Naga, mabaw, pista, gali, makaroon. Tawag ako makara, hindi na tawag ako kay Pablo at problema, Rosa. Kung gusto mo magkanta, tawan tatlod, 50 pesos. Bago kita mag-imbukada. O tawag 0998-591-5186. Tawan ka na akot oras nga magkanta, Rosa. Kung mailaan it aton nga horado, eh kung hindi ba ila horado, what 50 pesos nga lono? Okay, Adrian Aranas. Aba, si paring Adrian Aranas. Good morning, pre. May pagret akong kakampon nga ita. Happy 21st birthday. May makaroon kay Joji Jaime. Pagdibot. Ay, gali. Makara, pre. Grabe, litsun. Taron. Pabot ang handa ra. But anyway, haabang-abang sa itong nga pendis-indis ka na makatropa. Dahil nga ni nga, syempre, dahil wano magkatawag itig 100 pesos nga loan.
O syempre, hamsamtang kita karang nag-brubayle. Samtang kita karang kinalipay. Pwede gihapon ko mo mag-inom una at Sanson Gold Coffee Mix, mga katropa. Painit-init mga. Ay dahil mas mainit para yun na. Kung kita bumumbang marilo na sa kahanginan, mga katropa.

Sobrang Archie Hilario lang bahalang maghimay-himay. Was-wasi dyan, naman ni ka pobreng Archie Hilario, ho!

Erne. Alas dos, imidyarong oras. Pwede pa ka hinga gawa. Dami ka, operator nga na, ginamix-mix. Ano, no, rotado. Sarangan, siguro, karga ka na eh. Alas dos, 45.

kumpubring Archie Hilario sa pagtumar ita basket nga sang kilong bangag basket ni Ampot sa Birapis Ilan sa balor ka nga 5,000 pesos. Next basket kita mga tropa. Ibutang sa tonga anay. So daya ka nga basket. Abi padayon na ito nga pagsilina ako ta. Iwan rumpole ni Chef Erde sa mga auto.

ni paring T-Boy. Pilaron, Alindon. Abaw. Siyang pang-plastiko nung tungaw. Basket ni T-Boy, ni paring T-Boy. Inatumanan ni Kagawad Dan Bernard Villanueva't naging Banwa West sa valor na 1,500 naka-plastic na tungaw. Magaling sa manuka ni paring T-Boy. Alauna, imbidya, oras. Alauna, 45. 1,500. Ginatumaran ni Kagawad Dan Bernard Villanueva't laging Banwa West. Plastic na tungaw. Magaling sa

Banda 45. Pretor Music pa. Aron. Alaola 50.

basket, mga katropa. Basket ni Kagawad, Larry Boy Roldan. Sampihak nga litson, mga katropa.

Inse. I'm sorry, Kikapling Beng. Basket gina tumara.

Kop sa aton nga pindis-indis ha. Okay, pwede ka mo katawag 0998-591-5186 mga katropa. Alas 2:55. Walan. Alright, alas 3 mga katropa ha. Thank you kay Chief Ernie Sambuang. Kapag tumarit basket. Para sa lipson nga ito nga.

0998-591-5186, mga katropa, tawag na. Si Rosa nga to, matawag ko ni Mawag.

Sayod ka mo, karak ay. Tawag ko niya kay.

0: tropa, tawag na! Baka Manila at load!
1: Langit kang iabot, ako'y
0: load! Abit-abit na yung alas 12 at sakto ta kong tayo, mamati na. Ako ka magkatawag. Pagtawag, mamati na. 0998-591-5186, mga katropa. 100 pesos nga load. Magaling sa Windrolls Bake Shop, ha. Kaya, Lon, sayon ko nga pang 1 year at imong load. Kasi ba si Rosa nga to, matawag ko na yung mawag. Kasi hangover, malang to, ana nga to. 0998-591-5186, mga katropa. Abit-abit na, alas 12 na programa. Alas 9 yun, mga katropa. Hasta't alas 11, ha?

naghambo ay DJ chan alas 9 man ng programa. Ako para may isaga. Oh, 0998-591-5186 mga katropa. Sanggat tos nga load. Nakawa ka mo nila, karal. Kapag na nila, karal. Nagusin niya, sinyas. Ano yung kilala?

this. Madiretso tarayin kita sa pagsilinaot, ha? Magtawag, bahala ka mo. Tawag, yung lapang mutsan sa hindo na. Sige yan. Again, wagin partner. Sige, abe, madiretso kita sa ito ka na pagsilinaot, mga katropa. Pero kung gusto yung magtugma, tawag yamang. At sa doon, maniyato mo manorin music, mana operator, kaya inaharap, tama na ho.

0: bago mata. Kita mo, tagkain na, takunta, yaki, ay, sige, welcome natin mga katropa rato karakola. Siyempre, mabuot si DJ Chan doon. Ay, kapatas. Bebebe, welcome natin natin karakola. Hello?
1: Hello?
0: Hello, sino sa Puyak na Linyada?
1: Si Norison nyo.
0: Si Norison nyo. Nor, taga-singa, Nor.
1: Tagalibakaw.
0: Tabo, tagalibakaw. Gigil na nakubaan kita ko basta tagalibakaw. Ang kistorya nga rin mo, Joe. Ginagagas ako italibong, Nor.
1: Tagalibakaw.
0: Ha?
1: Buwa matalibong.
0: Mabuot matas, Nor, eh.
1: Oo, buwat man, eh.
0: Kung tugog, siguro. Ha?
1: Ano? Hindi, bukabugtaw, mabuot.
0: Awang, awang, abi ko. Bukabugtaw mo, panggali. Abi ko, tugog ka pagating, Nor. Kistorya ka nakon. Sa sin sa libakaw si Nore.
1: Alfonso 12.
0: Matagal Alfonso 12 kita. Ginalin man makaroon si Nore.

0: Consider yun nga, gabago kita eh dahil sa atong pamilya.
1: At doon aroma namin, di ba? Kaya mo magbago para sa pamilya, Nor.
0: Oo.
1: Pinambilog lang asawa.
0: Ay, isang bilog.
1: Ah, isang bilog ba lang, abi ko ay?
0: Oo.
1: Abi ko, daywa, tatlo ay. I mean, imo ko nga, pinambilog.
0: Apat, unga kang asawa.
1: Unga, sa imong asawa, tahay. Bukwa ka man amigo unga matod eh. Imo tang asawa ro nagaunga eh. Abi Nor, basi kung may mensahe kasi imong asawa, anay.
0: Awa man, ayuya man sa amon.
1: Ha?
0: Uwa man, ayuya sa amon man ang asawa.
1: Wagit, wagit, I love you na.
0: I love you, Mataron.
1: Wah! Ano pa, sino pangalan si mong misis?
0: Rosel Sonyo.
1: Si Rosel. Abi, amba, Sel, I love you.
0: Rosel, I love you.
1: Ay, ginkilig man si Rosel.
0: Oo, kakilig-kilig man.
1: Nor, matugma ka, Nor.
0: Oo.
1: Abebebe, harar ato yung music na ra. Dali ang ganda. Dahigin man to, abebebe. Nor, inayan, imo ka na ako, no? Background. Itsang kiri. Agod di kita mag-feedback, Nor.
0: Nang hinayan.
1: Ay, hinayan matun, anay, ga. Ga, hinayan matun, ga. Ga?
0: Oh, dahan yun, sir.
1: Oh, hinayan yun, bibara, bibara.

0: Honor!
1: Hello.
0: Sayod mo kung ano title ka na.
1: Baliling
0: ba? Apo si Baliling. Ex mo si Baliling, no? Ha?
1: Ah, ginakanta ko naman.
0: Aw, ah, ginakanta mo. Eh, sino nagkanta ka, Ronor?
1: Ruel Cortez.
0: Ah, si Ruel. Si paring Ruel Cortez. Oo. Pero si, kuhan ha, Ruel Cortez ang nagkanta si Balik. Congratulations kita, Nor, ha?
1: Salamat.
0: Anyway, Nor, bago kita magtapos, naging pila man, mo ka nang naging lubya dati, Nor.
1: Awa, Marcos Nubya. Ang asawa makaray, doyon ang nubya dati.
0: Doyon matawa, matikot naging nubya maliban sa imong asawa makaron.
1: Wa.
0: Abo, grabe, kabubut, inuri ah. Uot, mga sinuranan, pasaya mati ang ikilir, aton karang sponsor, ha, the Windrolls Bake Shop, a group, XFM Kalibo.
1: Ano to, boss?
0: Windrolls Bake Shop.
1: Salamat sa
0: Windrolls.
1: Drolls.
0: Windrolls Big Shop. Yes, oo. Oh. Agsa XFM.
1: Kailangan sa XFM.
0: XFM, bukod yes.
1: XFM.
0: Thank you kita, Nor, ha? Hiwata-hiwata, lay mong load hindi na, ha? Ay, may pangaiwa, pabi kita.
1: Salamat.
0: Alright, thank you kita, Nor. God bless and congratulations. Kita mo si Nore. Mabuhod, mataki. Klase si Nore nga tao nga. Kita mo, wag itibot, naging nubya. Asa yun, sana ka rang asawa makaron. Dati na nang nubya ron, pero asawa na nang makaron. Siyempre na nakarak kay Rodel Enrique, shout out Idol Chen. Uy, nasa barangay Dangkalan, Malinaw, namin gida, gasao to. Kita mo ron. Mga nagpamista kahapon to sa Biga Adel, ag sa San Roque. Okay, Wawi Season, good morning. Hey, Grisel Morales. Hi, good morning, sir. Pa-shoutout lang. Belated happy Purok Dos Fiesta kahapon sa Pinamuk. Ah! Nag-fiesta gali kahapon! Iking hatod ko si nanay. Agura ako ng mga antis igto. Atin sa nakarait na bunyag. Fiesta man gali ka nun, mga katropa. Anyway, oras na ito. It's 9:52 in the morning, mga katropa. Sa ato nun nakaramay manghod. Nga kita karang napili naton nga maging healthy kita. Siyempre para sa itong karang pamilya habang kayo na ninori nga iwanan nga na karang bisyo. So dapat itong karang maging bisyo makaroon itong pag-inom it's Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Para maging healthy kita karoon siyempre ay pag health is wealth nga nga ginatawag nanda. Pag healthy ikaw manggaranon ka mga katropa dahil nakakaubra ka, nakakahimo ka at kung ano-ano rin mo ka nang gusto nga sudlan nga trabaho, paano yung mga sideline. So dapat mga katropa,

atong himuon nga Bisyo Rosanton Gold Coffee Mix. Available doon sa atong karang mga butika, yaron sa atong karang probinsya na Clanag. Siyempre, sa pila natong karang mga branch at worker drug sa atong karang Banwa Kara at Kalibo. Anyway, manumbalik si DJ Chan sa pagbalik naton, ha? Padayin kita sa atong karang pagbili na ili, paindis-indis karang mga tropa. Mahatod ang nakita, pinanato ko mga reminders. Kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansom Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil, Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subra nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahog-bahog sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging sakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Gold Live Testimony.
17: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sabi ko, subukan ko itong Santone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santone Plus Gold.
9: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
18: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: 7 Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: 7 Plus Herbal Soap.
22: Pili na!
20: 7 Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain.
24: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
18: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist.
18: Sister Doctor. Bibili sa mga butika.

oras, mga katrofa, 8 minutes after the hour of 10. Alright, mga katrofa, nagkabarumalik si DJ Chan. Siyempre sa ato ka ng programang Pabayani sa Baryo. Siyempre, mga katrofa, pupradayin kita ha sa ato ka ng pagkinalipay. Pero bago nung tanan, siyempre, yanay kita sa ato ka ng may mangudo na medyo mahambagay naton. Pero aton karang mata, ano importante man sa tanan. Siyempre, habang nagkaguhang kita, ay nag-amat-amat man itlabo. Depende ron sa lifestyle man. Pero kaya ba na nabi mga katropa, no, may unaon ka rin nag-tawag naton, nga nag-alabo ko, naton ka rin pananawon. Ginhangan kita naton nun alagaan ka rin mga katropa. Siyempre, sa pag-alagad, naton ka rin mata, may katuwang naton.

creatine, beta-carotene, ag vitamin E. Pagamiton na mga tropa, ha? Para itong ginahugad, may magbakal na kita at Vision X Plus. Available doon sa pila na itong mga leading drugstore nationwide. Sa pila na itong mga butike ayaron sa itong karapurobinsya Daklan. At sa pila na itong mga branch at Mercury Drug Corporation. Anyway, sa ato man o na karang kanamiton nga promo ka na mga katropa, ho? Sa aton kaya nga Sunzone and XFM libo-libong papremyo. So syempre kung sino ka na gusto magpasakop mga katropa, may tipu na lamang. Rinyo ka na maging pamakay nga Sunzone Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunzone Plus Gold Coffee Mix at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Syempre dahil chance sa kinyo magdakatao it pagdaog. It mas kapin sa 3,000 pesos weekly at more or less 100,000 pesos sa ito karang grand draw. So syempre sa Sangka Blister, Banigit Santong Plus Gold equals to 1 entry. At syempre sa Sangka Blister, Banig Money or Banig, ita daya karang premium D3 soft gel capsule equals to 1 entry. Sa Shea at Sunzone Gold Coffee Mix equals to 1 entry. At Sambilog Man or Sangka Blister or Banigi Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. So sa Sangka Sobre mga katropa, isulat rin mo ka ng pangalan, address, proof of purchase, contact number at pirma. So ihulog ron sa mga drop boxes, ha. Siyempre una ron sa itong karang Kalibo Shopping Center sa Pharmacia Gomez. So every Friday karon to pick up time at 9 a.m. Unaman sa Banwakal at Banga sa Ruel and Junior Barbershop sa pick up time every Thursday at 12 noon. So ano ba na itong inahugat? Abay, intran na. Siyempre sa Bilog Pagid nga promo ka na mga katropa. Pawarap Pagid, Long Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. O diba, mag-umugamang nun magdaog ka na mga katropa. So mag-agto lamang sa imo ka nga suki nga tindahan o sari-sari store, magbakal it Gold Eagle Beer. Tumagay, tagayan mo man ako, god mahuro chance. So Raya, Haisang Bilog na Tansan it 320 ml. O Tansan man it Gold Eagle Beer. Nga may una karon nga raffle entry. O diba ka namito nun? So isugod rong tansan sa short plain envelope. Ang sugatan ni Timo karang pangalan, edad, address, mobile number. Ang pangalan ni Timo karang suking nga tindahan. So ihugog rong sobre sa mga drop box nga makitaan sinyo karang mga paborito nga tindahan. O syempre ha, sa drop boxes natin karon o nakara sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, sa Malu Store sa 19 Martyr Street, sa Ruel at Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, sa XFM Kalibo, iya mismo mga katropa sa Villa Criselda J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. So, mas mabo nga entry. Okay, syempre, mas mabahurong chance na magdaog kita mga katropa. So, every Friday man doon, raton karano nga pag-raffle. Baka namin ito nagasampit at arong amigo hinagat ilabas sana sa Barangay Bakausor. Pinakangay ko na rong tanan ni Larry Boy Roldan to sana ka na panimagay. Utob sa mag-agto, hey. Nagilat ang huwag ka mo ron. Ay! Ang siyempre, bumalon ka mo't Gold Eagle Bear. Ay, rotansan. Tipunon tayo natin mga katropa. So, dapat drink responsibly. Drink moderately mga katropa. Ma! Anyway, bago pinamati, kira akong kira nga pinalangga. Basi tuto, nat-nat. Akala akong pinalangga. Pagid lab-lab-lala, iabot Villanueva. Sa RLH Shop sa Barangay Tambuhan. Hello, Tota. Bagid lang ito si Tatay Mankia. At syempre, sa itong karang comment section, anay, una karang kay Yulalia Fernando. Hello, good morning po. Pa-shoutout. Watching from Caloocan City. Thanks po. Pa-shoutout man sa family. Una karang sa Barangay Rosario Malinaw, sa Zapanza at Fernando Family. Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning, Katropa Chan. Kay Yanyan Akana, pa-shoutout from Pandacan, Manila. Shoutout ko lang family namin sa Barangay Tambuan. Ratong ka na nga family, Ratay. Paaw, ratong ka na mga kasi Mario. Sa ratong ka na Barangay Tambuan. Si Jesus, ito ko Ratay. Dagyaw kung nasan dato sa kinalangin, webo. Ayan naman, bago kita sa itong kaya nga pangayawa nga pa-indis-indis mga katropa, tawag yamang
0998-591-5186. 100 pesos load. Sponsored by Winrolls Bake Shop of Barangay Puok and New Washington.

0: kan ko. May caller, tagalig kita partner. Abi ko, mabidyo okay, pakunta ko. Hey, welcome na ton na, mga katropa. Ton ka na, caller. Bao, guwapa. Sino ba sa piyak na linyada? Hello?
1: Good morning, Ate Insan. Kamusta babaeng alabas? Kamusta man, Amor Insan?
0: Kamusta yun ikaw, Rosan? Hello, Kimo, si DJ Chan.
1: Manaman mana?
0: At syempre si...
1: Ako ang amahon. Balala.
0: Ha?
1: Balala.
0: Ano?
1: Banana.
0: Banana?
1: Banana?
0: Bakit?
1: Mas pamatis ka, may baboy.
0: May baboy. Eh, galing may ESF man. Bugtok agad, Rosa. Bugtok.
1: Bawal tapos maala.
0: Bugtok agad, may ESF. Nung litson na to, hindi mong kinaon. Bugtok agad, Rosa. Rosa, may good news ba, okay mo? Kasayod ka may nagabalik hindi na. Sino na nagabalik hindi na?
1: Basta, wala tayo na silipo, mauti, maahas, maahas, lola.
0: Sino nga ni Hinuna rin nagabalik sa XFM? Alas 12, sir? Alas 12?
1: Amon, noon.
0: Ha?
1: Amon.
0: Sino nga ni?
1: Si Papa Lando.
0: Dona, alas 12 sa alas 3, ha? May matugma, ikaw? Matugma, ikaw, sonata nga ras, hanggang 12 load. Baby, araro, music, ha? Rosa, pamatiit, maya daw, 4-1.

0: Rosa. Basi gusto mo magkanta, mga remix ni Mona, ipabati sa atong mga imanghod.
1: Gusto mo man.
0: O sige. O, basi ipakita mo rin mong talent, ita daya karangap sa pagkanta. No, Rosa, Ruin Rolls Bake Shop, basi kung may ilaan anda, itawag ka ng that load.
1: Napulong isan?
0: Ha?
1: Sanoaan?
0: Love song?
1: Oo.
0: Wa, may problema. Biskan remix. Mas manaming ano remix. Ano, doon nga ni ginatawaan ka na kung itkuhan. Agad may ilaan na mga remix ni mo nga to. Kaya mo? Ah, sige. Ipakilaya ko na ikaw, ha? Dali yan. Anyway, mga tropa, our contestant number one from Sitio Guba, Barangay Tigayon, Kalibu, Aklan, 5600 Philippines. Guba man sa gihapon, guba man makaron, guba man gihapon.
1: Si
0: Rosa Babaeng Palaban.

0: Nagpasayamat ka pa? Matapos mo, matapos mo sa maro ng adlaw.
1: Alright.
0: Thank you, Kita Rosa. Doin mo lang. Bawag ka shoutout kapating alay ay. Abi ko tapos. Sige ha, 2 minutes ha. Okay, bumbahe. Doon pa lang. Thank you, Kita Rosa, ha?
2: Yes,
0: medyo naglabo-labo ang siguro atong signal. Ano may patayin kita ha? Tawag ka mo mga katropa. 0998-591-5186 ka na mga katropa. Sa tukar ka pa indis-indis, 100 pesos load. Ay, wa katugma si Rosa nga to kaina. Kanugon. Shout out DJ Chan sa family season niya ka na sa barangay Hamindan, Capiz. Si Erica Season. O, shout out na mga katropa. Nasa nang liwanag 100 pesos load up.

0: Order kita sa Bia Kalinyada. Welcome natin ra. Hello. Hello.
1: Hello, Bibi Chan.
0: Ay, hello, guapa. Sino sa Bia Kalinyada?
1: Test right, di ba ako?
0: Si?
1: Test at di ba ako, Bibi Chan?
0: Si Tess. Kagawad Tess, ikaw ra?
1: Si Mukon.
0: Ah, abi ko si Kagawad Tess. Kuan Hai. Bunza Hai. Tess, asin sa Libakaw ikaw, Tess?
1: Pinamay ako, Bibi Chan.
0: Ha?
1: Pinoy.
0: Ah, sa Pinoy, sa Tabukit, aton Karangabanwa.
1: Opo.
0: Alright. Si Tess baga may asawa gon, may nubyo gon, may live-in, single?
1: May asawa. May daywang onga.
0: May daywang onga. Pilang bilog ro asawa? Asang bilog ba lang? Daywaro onga ni Tess. O, pilang dagon ikaw mo mag-asawa ni Mister? Ha?
1: 10 years yun ka.
0: 10 years. So, may pwersa pa si Mister? May pwersa pa?
1: Pwersa pa ni Hapo.
0: May pwersa pa. Ay, base kung uwa, gona, may iaton nga turbo, herbal supplement for men. Yes. Mapahambag
1: kagi... Mapahambag kagi...
0: Oo, mapahambag kagi kantes. Oh my God! Ah, si Tess. Ah, Tess, ay, minsahe anay kay Mister. Sino pa nga ni Mister? Tess? Ha?
1: Jezebel.
0: Sino?
1: Jezebel.
0: Si, sino rahayo?
1: Jo.
0: Si Jo. Abi, ay, minsahe anay kay Jo, anay, kwan? Tess?
1: Ay, hindi
0: na. I love you, anay, maton ah.
1: Da. Ano
0: to gawin natin? Sarayin to. May pag-iina si Noring ito, Anat Alfonso 12, nag-I love you, Pimao. Jo, Tess, Jo, I love you.
1: Ay, no, ba,
0: ligisan? So, huya ka ba dahil mo, malagay ito, gapamati, ngayon ba?
1: Ay, kaabo, may gawamati, abo, may gawamati sa libot-libot.
0: Ay, abo, galing na, ay, abi ko, dahil watin kita istorya. Ah, matugmalan ikaw, Tess?
1: Happy to
0: chat. Araton karanga musika.

0: Alright, Tez. Ano ro title?
1: Nasaan ang liwanag?
0: Aman, Sindro, kahayag nga eh. Una, siguro sa Barakam, yun ang kahayag. Mabat liog, Tez. Sino nagkanta karon it? Nasaan ang liwanag?
1: Si Willie Garte.
0: Ay, si Willie Garte. Congratulations, Tez. Pasaya matiratan ka nga sponsor The Windrolls Bake Shop Agro XFM Kalibo.
1: Salamat din sa Windrolls Bake Shop at sa XFM Kalibo. Thank you, Ma'am Digital.
0: Alright, thank you kita, Tessa. What? I love you, Anay Kidjo, ah.
1: Ay, hindi yun, ah.
0: Jo, love you, Mato nyo.
1: Dahil mo yun, Bon. Nauya ko.
0: Nauya kita ikaw, Tessa.
1: Ah.
0: Easy. Nakadaiwang ka mo, yahuya ka pa. Base, isundan panganit pangatlo ron, Tess.
1: Dugangan yun yan, edi ka.
0: Ha?
1: Dugangan yun yan.
0: Nabdos ka ting makarahay? Ay, kita mo pilang bugan.
1: Gato
0: months pa yung man. Congratulations sa Tess. Pang pilikwan doon, ano ron, Yaki, Bayi, Roy, mo ka ng panganay o pangaywa?
1: Panganay, Baye, pangaywa, Gakin. Gusto ko na yung Baye, good. Okay, yun ako na ako.
0: Gusto mo Baye, pangatlo? Ay, sige. Huwag ka na ilat. O nga, tikba lang.
1: Huwag ka na ilat. Basta yan, atungan na kami.
0: Alright, Tess, thank you kita, Tess. God bless and congratulations. Magdahan ka muna, ha? Sa Barangay Pinoy, Libakaw. At tagalibakaw, rato niya winner, mga turba, congratulations kay niyo, ha? Kay Erwin Tihada, pwede ako magtawag sa hotline. Medyo huwag kita at oras, win. Sunod lang, Domingo, pwede hindi na kay Papalando kung nagabato ni Matoler, ha? Alas dos, yes, at alas dos ka sa extra service ni Papalando. Alas 10:31 na mga katropa. Wow! Mabili na ilinag kita. Mapahugas-hugas kita ka na mga katropa.

0: Katropa, oras natin, it's 54 minutes after the hour of 10. Okay, that oras, ito ka nga programang pabaili sa baryo. Anyway, mga tropa, ha? Siyempre, hindi mo magkasubo. Dahil nga ni, ngayon na kararoong pagbabalik sa kahanginan, mga katropa, 12 to 3 p.m. sa programang Extra Service. Siyempre, ang papa ng lahat, si Papa Lando. Inini na lang ay Ratay. Good morning, DJ Chen, watching from Saudi Arabia. Pa-shoutout sa Ratay family sa Tambuan at Kinalangay Nuevo. Thank you, Tadya. Thank you kita, DJ Chen. At pa-request ako touch by touch para kay Tatay Larry nga 9 months na makaroon in heaven. Okay, inini na lang ang Ratay. Una to karoon natin kay Ina bago rong touch, bago rong black is black. Patukaroon natin do touch by touch. Aga, kasi kita nga nag-saot-saot yun si Cole Larry Ratay ito para sa heaven. O, nakinini nalangan Ratay. O, magadahan kita ko na sa atong karang Saudi Arabia. Anyway, sa atong pagid karang mga igmangod, ha? Thank you kita sa pag-iba kay DJ Chan sa sunod karang diwang karang oras. Mag-iba kita uman. Siyempre, hindi sa sunod karang Domingo. Sa same time, same program karon makatropa. And then, standby sa masunod karang programang Extra Service with Papa Lando. Siyempre, kung nagpaganakit inyong kagawasan sa pagbili na ili, pwedeng-pwede ka mo magpa-extra service ka. No? Ay, alagit ang gusto rin. Naging ka-partner na itong technical side. Siyempre si katropang Ziprol Kit Palmona. Sa supervision man nita itong karang station manager katropang John Alin Ascanio. At siyempre sa overall supervision man nita itong karang chief executive officer Dr. Remilito Uy. Once again, this is DJ Chen of XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
14: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: XFM.
15: Siyempre, ating mga kapanayam, ang dalawa sa ating mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po, mga partner.
16: Isang magandang araw, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ngayong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Balik po tayo sa mga macronutrients at ang protina at kung gaano ito ka-importante. At baka mamaya is napasobra at ano yung pinaka-the best source sources ng protina para mapanatiling malakas at malusog ang ating katawan sa pag-consume ng mga protinang ito. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
17: Isang happy Sunday mga ka-wellness, mga katropa. At sana ho'y nasa maayos po tayong kondisyon. Saan man po kayo nakikinig sa mga oras hong ito. Tayo'y live na napapakinggan sa mga himpilan gaya po ng DWWW. Welcome ho sa lahat ng ating mga ka-wellness sa Metro and Mega Manila. At sana ho ay marami tayong mapulot ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pagpapalusog at pagpapasigla ngayon pong Sunday morning po na ito.
15: Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa ating po mga XFM station nationwide, ganyan din sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Okay, search po at i-follow ang ating pong FB page, ha? Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, syempre hindi mawawala ang handog na regalo sa inyo ng Yes to Health. Ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Paano po sumali dito? Ay i-share nyo lamang ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan yung mga best experience patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments at mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Pero yun, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang nanonood sa programa natin, eh meron pang chance na makakuha at makapag uwi yan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape po natin, ha? Okay, sa mga kababayan natin, ha, mga katropa po natin dyan na mga listeners natin, ganoon din sa mga listeners sa atin pong mga himpilan, pwede kayong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Isa inyo naman sa atin yung mga karanasan po ninyo patungkol sa atin pong mga produkto at mamaya ipipili din po tayo ng mga mariregaluhan po natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sa mga gusto makabila ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, ha. Ang ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available din sa Fisher Mall Supermarket. At syempre, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din po, ha, sa ating online shopping store sa Shopee, ha. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
16: Yan din po mga katropa, ang ating mga Yes to Health products ay pwede din po ninyong mabili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga katropa at mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para maka-avail po kayo ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta po kayo at bibili ng mga suplemento, pwede na din kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic practitioners sa ating mga clinic. Libre po mga ka-wellness, mga katropa, ang ating konsultasyon, kaya grab the opportunity kapag ka nandun na kayo at bibili ng mga suplemento. And also, kapag ka meron ng mga malulubhang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda at nagsashopping na po kayo palipat-lipat ng mga hospital, pwede din po ninyong subukan ang aming mga naturopathic modalities na kung saan ay pwede po nating i-accommodate. Depende po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy, depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. Diyan po lamang sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
15: Yes, sa mga gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga serbisyo at ang mga in-offer ng Yes to Health ng mga modalities, ay puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
18: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellfall Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
19: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: The secret of health.
21: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
15: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health info na ito hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto niyo magpatibay ng mga buto sa inyo pong pangangatawan at makakuha ng sapat na vitamin D3, hindi ka lang basta nagkakape, ayan, ay nagpapatag ka pa ng iba't ibang resistensya sa iyong pangangatawan. Take Premium D3 every day, mga ka-wellness. Bago natin umpisahan ang atin pong talakayan, ay batiin ko lang ng malusog na makikinig lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na makikinig at panonood sa lahat ng mga ka-wellness po natin na nag-review sa atin pong Facebook page. At ganyan rin sa lahat ng mga nakikinig kung saang dako man kayo ng Pilipinas na sumusubaybay dito sa atin pong talakayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
17: Pakishare po. Pakishare.
15: Yan, oo. Mm-hmm. Pakishare ang atin pong Facebook live streaming. Ano? At sabayan na nila, Doc, ng pag-comment ng kanilang mga good experiences.
17: Tama.
15: Para
16: manalo.
15: Oo. Para maano kayo, makapag-uwi kayo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs po natin.
17: Saka nakaka-inspired din sa iba yan na hindi pa nila na-try. Ano? At na-try nyo na, kumbaga, yung inyong pag-share, malaking tulong po yun sa ating mga consumers.
15: Yan. Okay. Ngayon pong araw, ngayong umaga, pag-uusapan natin mga ka-wellness ang isang pangunahing macronutrients sa atin pong pangangatawan na napakahalaga ito upang maging healthy po tayo. Yung tamang source nito, yung tamang dami sa loob ng pangangatawan natin ay kinakailangan alam po natin. Ano? Itong protina o itong protein. Ayan. Dokron, ang protina ay isa sa mga halagang sustansya, no? Na dapat meron po tayo nito araw-araw dahil maraming benepisyo ito sa atin pong pangangatawan. Ano-ano ba, Dok, yung tinatawag na protein?
16: Well, pag sinabing protein, natural na iniisip or automatically na papasok sa isip ng ano ng mga kababayan ka-wellness natin is para lang sa muscles. Pero ang katotohanan niyan, makikita natin kung gaano ka-importante itong protein and consumption ng tamang sources at tamang dami nito simply because ang ating katawan and every cell, every single cell ng ating katawan is nakadepende dun sa protein kasi yung ano cellular level natin 50% fats and 50% protein. At kapag kakulang ang protina sa ating katawan, ang mga muscle natin ay pwedeng lumiit. Ang ating immune system hihina din kasi isa sa mga ano, isa sa nagtitigil trigger sa ating immune system to function properly is may mga proteins certain proteins. Ang of course kapag mahina ang immune system, ang pag-heal ng mga ano ng mga tawag doon ng mga sugat natin is mahina kasi wala din siyang materials para sa pag-repair. Also ang hormones also become imbalanced as we're thinking fats yung isa sa parte ng hormones but also protein is part ng balancing nagbabalance ng ating hormones. And also even our brain function. Kung minsan ay naaapektuhan kapag ka mababa ang protein. At ang mga protein or large molecule ng proteins ay ito ay na-form doon sa mga smaller molecules. Ang tawag doon sa building blocks ng protein na yon ay tinatawag na amino acids. Kaya kapag kakain tayo ng ano ng protein, iano yan ihimay-himayin ng ating tiyan. I-breakdown ng ating tiyan bago i-absorb sa ating katawan. Ang tawag doon amino acids. And then pagdating naman doon sa certain parts ng ating katawan kung saan kailangan siya. Doon naman yan ina-assemble. No, ina-assemble lang ating katawan. Parang Lego blocks baga. Na kapag, halimbawa, kung gusto mong pumorma ng ano ng building, pwede mong gawing building. Kung gusto mong pumorma ng gawing robot, pwede mong gawing robot. Same thing, ganong katalino ang Diyos ng ginawa ang tao na kung saan yung mga maliliit na bagay na yun, it forms different systems and parts ng ating katawan in order to function the body properly.
17: At ang isa pang maganda no sa protina, makikita natin na yung protina isa ito sa pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Nasa 15 to 20% na ating katawan ay protina. Kaya literally titingin mo 'yung tao, tumitingin ka sa protina. Next to water, ang protina ay ikalawa sa pinaka-abundant substance sa ating pong katawan, mga ka-wellness ano. And another thing, ang katawan natin is over 100,000 different kinds of proteins. Oo. Kasi may marami breakdowns pa yan eh. Di ba ilan lang naman ng protina? Pero napakaraming klase ng protina. Kumbaga yung naririnig natin, yung mga identified lang yon. So, may mga specialized function ng bawat isa sa kanila. Yung iba, gumagawa ng kalamnan natin. Yung iba naman, tumutulong sa transport ng oxygen katulad ng yung ating hemoglobin. Right, sa protein, ano. And also, yung iba, tumutulong sa pag-digest ng ating pagkain. Yung iba naman, tumutulong para labanan yung infection. So, yung ating muscle, yung kalamnan natin, mga ka-wellness, ano yan, sa parte ng katawan, yan ang laging, kumbaga, sa parte ng isang makina, constantly breaking down. And tuloy-tuloy din naman yung rebuilding ng katawan natin. At ang pinaka-importante ingredients, protina. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka nagpo-protina, nahirapan yung katawan mo na mag-rebuild na ating mga muscle.
15: Walang taga-repair.
16: Wala. Ibig sabihin, magdi-disintegrate talaga ang katawan, Doc Algen, mga hindi sapat yung ano consumption.
17: Oo, totoo yun. Kaya kinakailangan talaga sapat yung pag-consume natin. Kasi ang protina ang isa sa pinakang, pinakang pangunahing ingredients. And another thing is, every second, millions of protein pinoproduce sa ating cells. At ang tawag doon is protein synthesis. Kaya kinakailangan talaga na meron tayong pagbibigay ng portion sa diet natin sa protein. Actually, yan ang isa sa pinakang most common deficiency, especially sa ating bansa, mga partners.
16: And also, mga katropa, mga ka-wellness, unlike ng carbohydrates and fats, merong certain storage ang or nag-i-store, kayang store ng katawan yon. Ang protein, mga ka-wellness, ay walang large storage sa ating katawan. At ang kailangan is yung dietary protein. Ibig sabihin, consumption. At kapag kakulang nito, ang nangyayari, as I have mentioned, nag-disintegrate ang ating katawan. And worldwide, protein energy malnutrition ang isa sa pinaka-leading causes ng childhood illnesses. Yung tinatawag natin yung malnutrition. And especially doon sa mga ano, mga third world country, partly doon sa, mostly doon sa Africa, is mga low, ang childhood illnesses and cause ng kanilang death is itong malnutrition ng protein. At ang mga bata na kulang ng adequate protein, makikita mo bansot, masakitin, and also yung mental function nila. Kaya makikita mo yung iba, bakit yung ibang mga bata, especially yung mga bata na salat sa pagkain, pag ipadala mo sa paaralan, ang hirap nilang makasabay doon sa pace ng learning ng iba kumpara doon sa sufficient yung protein ng ano, ng consumption nila sa araw-araw.
15: So ang laki ng impact noon, mga partner, ano, doon sa brain functions at saka brain growth or development ng isang bata primarily at saka ng isang tao. So hindi lang yan para sa mga kalamnan natin, mga ka-wellness, ha, para sa buong parte ng ating pangangatawan na kung saan gumagamit ng protina as a building block of itself, ano. Eh, Doc, mga kanina nabanggit mo yung amino acids. Ayan, madalas natin papakinggan itong mga amino acids. Ano po ba ito at ano yung functions, Doc Algie, ng amino acids sa atin pong pangangatawan?
17: Yung mga amino acid, nabanggit ni Doc Ron kanina, building blocks. Kumbaga, ito yung protina, and if you will look at protein, parang mga maliliit na mga piraso, yun yung mga amino acid. Meron tayong 20 identified amino acid. Di ba kanina, napakarami ng, ano. Pero yung 20 ang pag-usapan natin, and sa 20 na yan, dinivide into 3 groups. Ano? Ang unang grupo, tinatawag na essential amino acid. So ito yung, kaya tinawag na essential siya, siyam yan eh, na essential amino acid. Ito yung mga protein or amino acid na hindi na ipoproduce ng katawan natin. Because the body can also produce its own amino acid and protein. Pero itong 9 essential amino acid na to, hindi nagagawa ng katawan. For example, yung mga naririnig natin, mga histidine, isoleucine, leucine, tryptophan, and so, kailangan natin ito ipasok sa katawan using external sources yung pagkain natin. Kaya tinatawag siyang essential amino acid. Bali, siyam yan. Kumbaga, sa protein consideration, hindi mo pwedeng sabihin complete protein kung hindi kompleto itong 9 essential amino acid. Yun namang non-essential amino acid, kayang i-produce ito ng katawan natin. Ito yung naririnig natin lagi, yung mga alanine, arginine, di ba? Familiar. Glutamine, glycine. Yan. Yun yung mga kayang gawin ng katawan out of our sources o sa ating sistema. Meron tinatawag na conditionally essential amino acid. Ito yung mga napuproduce na ng katawan natin. Actually, part yan ng non-essential because the body can produce it. Pero pag may mga aksidente, may mga severe injury, kulang yung mga protein na yun. So we need to supplement the body with that. Kaya tawag is conditionally essential amino acid na pwede natin kunin sa mga external sources ng ating pong pagkain.
15: Itong mga non-essential and essential amino acids na ito, Doc, ano, ano ba yung posibleng masamang epekto nito pagka hindi sapat or hindi hindi tayo nakakuha ng sapat nito? Let's say, nagkukulang ito sa ating pangangatawan. For example, yung essential amino acids, since from the outside natin ito kukunin, dapat sapat yung sources natin ito. Eh yung mga non-essential amino acids din, since napoproduce naman siya ng katawan natin, there's a time na kung saan nagkukulang din yung production nito sa ating pangangatawan. Ano yung mga epekto ng Doc Ron sa katawan natin?
16: First thing is yung muscle atrophy or pag-breakdown o pag-disintegrate ng mga muscles sa ating katawan. Muscle atrophy or tinatawag natin sarcopenia. It also affects, as we have mentioned mentioned already dun sa ating immunity. This causes frequent infections, mm-hmm. slow recovery, slow wound healing. Isa din yung tinatawag natin na hair loss o yung mm-hmm. I forgot the term yung nauubos yung buhok.
17: Pagkapanot.
16: Yes. Pero merong yun. I was trying to remember yung medical term. Alopecia.
17: Yeah.
16: Alopecia. Also, yung pagmapapansin ninyo yung mabilis matigpod yung ninyo, yung kuko. Very brittle. Kaya ninyong kurutin yung kuko ninyo. Yan ay cause ng low protein consumption.
15: Mm-hmm.
16: And fatigue, palaging pagod. And walang energy. Mm-hmm. Kasi, mapapansin nyo yung mga taong payatot, mm-hmm. no? Eh, mahina yung muscle power nila. Hindi mm-hmm. siya masyado nakakapagbuhat ng mga mabibigat. Also, yung edema, swelling ng paa at saka ng tinatawag natin yung mga binti, kamay mm-hmm. dahil sa low protein and also sa mga bata is yung growth or stunting ng bata.
15: Mm-hmm.
16: Oh. Hindi lang stunt doon sa katawan, also ang memory power is also stunted mm-hmm. din.
15: Mm-hmm. Sabihin, Doc Ron, kahit na adequate yung carbohydrates mo, mm-hmm. yung fats as your source of energy, kung kulang ka naman ng protein
16: yeah.
15: Eh hindi pa rin ganun ka-efficient yung katawan mo
16: mm-hmm.
15: to create energy mm-hmm. or sapatan yung enerhiya na kinakailangan ng pangangatawan natin.
16: Mm-hmm.
15: There's a tendency talaga na manghihina ka, no?
16: Mm-hmm.
15: Or babagsak yung lakas ng ating pong pangangatawan. Since pagka bumaba yung muscle ng katawan natin, muscle mass, mm-hmm. automatic yun. Nahihina din yung lakas natin.
16: Yeah.
15: No, kasi doon naman na 'no eh. Kumbaga sa puwersa ng katawan natin, malaki ang porsyento ng ginagampanan ng kalamnan.
16: Mm-hmm. And that is the reason why it was part ng tinatawag natin macronutrients.
15: Yes. Oh.
16: And this is essential for everyday consumption mm-hmm. in right amount in mm-hmm. order for our body to function properly.
15: Yes.
16: And para maging healthy palagi mm-hmm. yung katawan.
15: Oh. Ayan, mga ka-wellness. Ha? Mamaya, ipagpapatuloy pa natin itong ating punta lakihan. Ha? Pero bago tayo mag-break, eto, sa mga ka-wellness natin na gusto mong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Eh, sundin lang po ang ating mechanics, ha? Ang ating mechanics, mga ka-wellness, napakasimple lang. I-share nyo po ang ating live streaming. Kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating pong Facebook live stream, i-share nyo po yan at i-comment ninyo dyan, mga ka-wellness, ang yung good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
17: Sa mga nakikinig naman sa mm-hmm. ating sa radyo mm-hmm. na hindi naka-online,
15: yan, oh.
17: Meron din tayong bibigyan na regalo dyan. Mm-hmm. Basta mag-comment kayo ng inyong good experiences. Mm-hmm. For example, nung gumamit kayo ng Santon Plus capsule, mm-hmm. anong nangyari sa inyo? Anong mm-hmm. benepisyo sa inyo?
15: Yun.
17: So, i-an nyo po yan dahil
15: i-text nyo.
17: Oo, dahil bukod dun sa mabibigyan regalo sa mga online viewers, meron din tayong pipiliin sa ating mga
16: texters.
17: Yeah. So,
15: kaya sa mga ka-wellness natin dyan, habang nakikinig dito sa ating pong programa, ay i-text nyo na yan yung mga karanasan po ninyo, ha, sa paggamit ng ating pong mga produkto. Marami tayong mga produkto, ha, na I think nasa 13 kinds na yung mga products ng Yes to Health na pwede nyong masubukan or nasubukan nyo na. So i-comment niyo dyan or i-text nyo sa atin po, mga ka-wellness. At mamaya, pipili tayo ng atin pong mareregaluhan. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
22: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
23: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
24: Mabibili sa pinatablay.
21: Healthy habits, healthy life, the secret.
15: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa atin pong numero. At po ang sex line, 0969-609-6545. Balik tayo sa atin pong pinag-uusapan mga kapartner, no? Patungkol sa protein or protina. Madalas po na ikukumpara mga partner itong sources ng protein. Dalawa lang naman din ang sources ng protein, from animal sources at saka sa plant-based sources. Ito Doc, ano yung mga pros and cons if ang sources nila ay sa plant-based or ang sources nila ay sa animal-based yung mga protina?
16: With regards sa animal-based, ang uptake ng ano ng animal-based is complete with essential amino acids ang animal-based. Nga lang, merong parte na ito na kapag ka napasobra ng kain, it will affect also our overall health. Say for example, kapag kakakain ka ng karne, hindi naman pwedeng piliin mo yung ano, yung puro protein lang, wala yung fats. At ang problema, fats is good, parte din siya ng ating ano, macronutrients. But then ang fats sa animal sources is ang katawan kasi natin, any animal ang kanyang ano, kumbaga taguan ng mga toxin sa katawan is doon talaga sa fats sa yung tinatago. And of course, pag na-consume natin yan, we consumes also toxins. Liban pa dyan, yung breakdown ng tinatawag natin ng ano ng animal protein is yung purine. So and that is the reason why those who are wholly dependent yung kanilang consumption doon sa animal protein, tapos mahilig pa sa mga maasukal ng pagkain, tumataas yung uric acid sa katawan, nagkakaroon ng gouty arthritis, nagkakaroon ng rheuma. And that is the reason why kailangan siyang regulated. And of course, kailangan nyo ding piliin, especially ngayon is mas produce na ang protein na sources natin, especially yung chicken at saka yung pork. Dito sa beef, medyo ano pa, medyo kumbaga is organic pa yung beef natin, hindi pa katulad sa ibang bansa na feeds ang pinapakain. Pero dito sa atin is medyo okay pa ang beef. And also kapag ka sa process naman, mataas yung sodium. Liban doon sa sodium, as we have discussed in our past episodes, ang isa din sa nagpapa-preserve sa mga ano, sa mga pagkain na meat, processed meat, is yung nitrates. And which is cause ng tinatawag natin ng cancer. And also, kasama dyan, frequent consumption, kapag wala kang fiber, nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer, no, colorectal cancer, itong sobrang pagkain ng karne. And also kasali din yung hypertension, also diabetes. Plant-based naman, ang disadvantage sa plant-based natin ng kwan is hindi siya complete. But then kapag marunong kang mag-combine or merong variety ng beans, merong ang yung research na nakaraan about doon sa ano sa Ezekiel's bread na kung saan is variety siya ng lentils, beans and wheat flour, kung saan ang combination na yun, tiningnan nila is kompleto yung essential amino acids, which is yun yung building blocks ng ating muscles. So when you have a right combination, protein consumption of plant-based protein without the risk of having toxins, without the risk, pwera na lang doon sa genetically modified na ano, na wheat, objectionable yun. Pero with regards doon sa ano, kapag organic siya, is lower risk ng mga karamdaman. Plant-based proteins advantage nito, number one, heart disease. When you eat ano, when you eat plant-based protein, you were 30% less likely to die from ischemic heart disease. Kasi wala siyang ano eh, wala siyang saturated fats. Ang saturated, there are some plant-based saturated fats which are good sa ating katawan, like, just like ng virgin coconut oil, or coconut oil, saturated fat din yun. It was objectionable for a long time kasi nga saturated siya, pero hindi siya katulad ng saturated fat na nandoon sa meat, na meron nga siya mga storage na mga toxins and hormones, certain hormones sa katawan. Also, yes.
17: Bago mo ituloy diyan, doon sa sinabi mo kanina na ang plant-based protein is incomplete. Totoo naman 'yon, ano? Kaya nga tama 'yung sinabi mo na, for example, may isang type of plant-based protein na may isang kulang na essential amino acid. Tapos sinabayan mo ngayon ng isa na nandun yung kulang na essential amino acid, complete na rin yun.
16: Complete na.
17: Pero alam mo, mayroong source of protein sa halaman na certified complete. Unang-una sa lahat yung soya. Soybean is essentially complete ang essential amino acid. Pangalawa is spirulina. Tapos, kung narinig nyo na yung quinoa, Mm-hmm. Quinoa is also complete 9 essential amino acid.
16: Wow. Mm-hmm.
17: Kumbaga, hindi nga lang karamihan yung mga complete variety. Amino acid na variety sa plant-based, pero meron.
16: Meron
17: kaya
16: din.
17: Nga, di ba, nilagay natin sa coffee.
16: Yes. Mm-hmm.
17: O, para naman may
16: benefit.
17: Nilagay mm-hmm. natin sa Santon Plus Gold yung spirulina, which mm-hmm. is complete essential amino acid. Pero, yun kasi yung excuse ng iba eh. Mm-hmm. Ayoko ng plant-based kasi hindi nabasa kompleto. Ko, hindi complete.
16: Hindi kompleto.
17: Pero, kung titignan mo din lang naman, ang missing link lang naman na amino acid minsan isa.
16: Mm-hmm.
17: Pinakamarami na nga yung dalawa.
16: Dalawa, yes.
17: Oo. So, ano pa rin, mas advantage pa rin, kumbaga, yung plant-based protein pagdating sa
16: risk and advantage ratio.
17: Ang tawag ko diyan, Doc Ron, first class.
16: Mm-hmm.
17: Kumbaga sa gasolina at saka sa krudo, i-compare mo,
16: uh-huh.
17: yung animal-based protein, complete nga siya, pero ang dami niyang waste product.
16: Yes, yes.
17: Then yung gasoline, is ikinokumpara ko sa plant-based protein.
16: Mm-hmm.
17: So tuloy mo yung, ano ba yung advantages ng plant-based protein?
16: Yeah, heart disease. So 30% reduction ng heart disease. Also, it protects us against cancer. Kasi ang animal protein, wala siyang tinatawag natin antioxidant. Or kung meron man, very little amount, hindi ganun kadami. Kung titingnan natin lahat ng protein or tinatawag natin na plant-based protein is napakataas doon sa tinatawag natin ng antioxidant. Liban sa antioxidant is yung tinatawag natin na yung fiber. Fiber is very essential para makaiwas. So when you eat, there is a research also na kapag kumakain daw tayo araw-araw ng beans, it reduces our risk ng colon cancer up to 75%.
17: Mm-hmm. Wow.
16: Pag araw-araw kumakain ng beans. Kasi kompleto yun sa amino acids, antioxidants, and also fiber without the risk of having those toxins.
17: Parang may Doc Ron eh. Para may pre-bees.
16: Ah, yes.
17: Yeah. Parang bumili ka ng protina,
16: uh-huh.
17: may other freebies pa.
16: May freebies pa.
17: Antioxidant and other like fiber. Diba?
16: Fiber, yes. And also, lesser yung tinatawag na waste niya. Waste katulad, hindi katulad ng meat na mataas yung, kasi yung purine, pag i-breakdown mo, i-breakdown pa yun ng katawan into uric acid. Kaya mag-multiply siya. And that is the reason why pagka palaging kumakain ng protein or yung source ng protein is palaging meat, talagang kalaunan, tataas talaga ang uric acid sa katawan. It also protection against stroke. Ang plant-based diet ay nagpapadecrease ng having stroke by 10%.
17: Mm-hmm.
16: So perks mo yan kumpara doon sa meat. And liban dyan is yung protection against type 2 diabetes. Now, kahit yung mga tao, let's say for example, parehong obese, yung isa is ang kanyang pagkain is more on meat. Ito namang isa is more on beans.
17: Mm-hmm.
16: Kahit na pareho silang obese, mas mababa pa din ang risk, pero hindi natin ibig sabihin na okay lang obese na vegetarian. Pero mas mababa pa din yung kanyang yung risk niya ng pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara doon sa kumakain or ang source ng ng pagkain niya ng protein is galing sa meat.
2: So maraming pros and cons, mga ka-wellness, ha. If kung saan sources niyo kukuhain yung protina po niya, mga kaubayan. Bukod sa nabanggit niyo kanina, mga partner, na sources, yung mga complete sources ng protein. So number one is yung soya, at meron pang iba, spirulina, at maraming maraming mga sources na kung saan halos karamihan ng amino acid nandun na.
16: Mm-hmm.
2: Siguro may kulang lang na isa, dalawa, pero karamihan nandun na. So kung kukumbainan mo siya, papartneran mo siya ng ibang sources na merong isa man lang o merong lima din na nandun, solved na. Makukuha mo na yung complete amino acid na kinakailangan ng ating katawan o yung essential amino acid na kailangan ng katawan natin. At yun nga, yung nabanggit ni Doc Algie, na kumbaga, mas marami yung pros niya kaysa dun sa cons. Yun naman yung kinakailangan natin kasi yung iba, gusto na lalagal na ang sources nila is animal protein since yun siya. Kumbaga, complete na.
16: Liban sa complete, with regards sa taste kasi, addictive ang kasi stimulant kasi ang karne. Hindi ka tulad doon sa
2: beans.
16: Sa beans na kapag hindi ka tinatawag na skillful sa pag-prepare na ito. Minsan is hindi siya suitable sa taste ng marami. Lalong-lalo na kapag ka ipinanganak kang yung carnivorous talaga ang diet.
2: So, yun ang doon. Yun yung cons doon, no? Mm-hmm. Sa taste natin, sa panglasa natin. Pero kung matutunan nyo rin naman i-prepare,
16: yes,
2: eh, masarap din, ha? Naalala ko yung dati, paborito ko na ano na beans, yung kajos.
16: Kajos, yeah. Matamis, manamis, namis yun.
2: Matagal-tagal na ko hindi nakakakain uli.
17: Meron so, sa bean yan.
2: Yan, kajos. Meron pa yung ano, patani.
16: Oh, patani yun. Oh, ay, masarap na ako.
2: Before, meron kami nga eh, sariling tanim na patani na wild siya. Matamis talaga, lalo pagka bagong harvest.
16: Bagong pitas.
17: Oh. Actually, yung mga wild varieties, yung mga not so common varieties of beans, sila yung may, sa isang research, sila yung commonly merong complete essential amino acid.
2: So, yun po, mga ka-wellness, ha? Maraming sources naman sa Plant Kingdom, kung totoo sila, no? Yun nga lamang kinakailangan, eh, matututo tayong mag-combine po nito, ano? At marami pang iba, lentils, chickpea, ano? At yung mga products ng soy or ng soya ay mapagkukunan natin yan ng maraming protein. Kumbaga, yung iba namang problema, ano yung kakainin ko? Ano yung magiging sources ko ng proteina kung hindi na ako kukuha dun sa meat?
17: So, yung chickpea, ano, yung chickpea parang
16: garbanzos.
17: Yes. Yan, alam mo sa ano, sa Indian cuisine, minsan nabasa ko sa isang ano, isang article na yung mga Indian vegetarian, eh hindi sila masyadong problematic pagdating sa proteina, kasi alam mo, isa sa part ng kanilang diet yung protein, chickpea. Even sa mga Arab countries, di ba, may kinain tayo noon, ano, eh minsan pumunta tayo ng Dubai noon na masarap, eh. Hindi yung parang inano na siya, kiniling na siya ng maasim-asim na masarap-sarap na galing sa chickpea. Oo, yun. So, yun ay napakagandang source ng protein.
2: So, maraming pwede kayong pagkuhanan, mga ka-wellness, na hindi kayo mamamroblema kung saan mo kukunin yung protina mo mula sa gulay. Ano? Iba naman kasi, Doc, hindi talaga maalis-alis sa isipan nila na kapag
17: protina.
2: Yung kukunin nila na protein galing dun sa mga beans ay magkikreate ng ano, ng arthritis.
17: Ay, di. Lumang kwento na yun.
2: Ang hirap tanggalin sa isipan ng mga ano, mga kababayan natin.
17: Nung una, nagsasalita lang tungkol dyan, mga naturopath, eh. Pero ngayon, nakikita mo na sila, Dr. Willie Ong, yung mga prominent health influencer. Sinasabi na nila na hindi naman talaga totoo yun. Kaya tingnan mo yung mga Pilipino, meron tayong ilang mga pasyente na tinatanong ko, ilang taon na ho ba kayong hindi kumakain ng beans?
16: Matagal lang.
17: Ayun ako, Doc, 15 years na simula nung ma-diagnose ako ng rheuma. Kumusta na yung rheuma mo? Nandiyan pa rin.
2: So, hindi yun yung dahilan, mga ka-wellness.
16: Kaya nga, palagi pag may pasyente na may ano, may mga sakit sa tuhod, tapos ganun, may arthritis, sabi ko, pag sinasabi, kumain kayo ng beans, ay, masakit na nga ang tuhod, kako. Alam nyo ba na doon sa ano, sa Kalinga, bandang bandang Mountain Province, halos araw-araw beans ang kinakain yan. Maalala ko, sabi ni ano, ni Pastor Samuel Andres, ano, sa kanila, sa bahay nila, meron silang kadyos, yung sa paborito mo, kadyos. Kung saan is nilalagay yung kadyos, pinapakuluan, tapos nakalagay yan, may gatong yan palagi, kulo ng kulo. Kapag kakain sila, lalagyan, babantuan, lalagyan ng ano,
2: tubig.
16: At saka nung repolyo, o di kaya talbos ng sayote, o di kaya yung ano, yung umbok, yun nilalagay nila. E di pag naubos, may natitira pa din yung kadyos, kasi hindi man naubos, babantuan lang uli yun, tapos dadagdagan ng tubig.
17: Parang bulalo lang.
16: Parang bulalo, pero talaga sobrang masarap talaga. Pag sinabing ano, kadyos, sobrang sarap talaga ng kadyos. Wala naman silang mga ano, wala naman silang mga arthritis. Ang lalakas pa, nagbubuhat ng carrots, ng mga produkto nila. Inaakyat pa yan, uphill yan, ha? Uphill yan, inaakyat. Kaya sabi ko sa kanila, at doon sa ano, doon sa merong ano, merong sa Pakistan, yung Hunza people, na kung saan is beans ang kanilang pagkain, wala silang sakit. Centenarian sila. Tama, centenarian sila. Kaya sinasabi ko sa kanila, ako po halos araw-araw, kasi sa ano, nung naging vegetarian ako since 2012, sa bahay ng chewing ko, kasi doon ako nakatira, 2 times a week talaga yan. Hindi pwedeng walang 2 times a week na may beans. Tapos pagkasabado pa, ang paborito kong lutuin yung white beans na may tomato sauce.
17: Parang magkadugtong ang bituka natin, ah.
16: yun ang parang ano, parang special na special kasi yun, pagkasabado na may white beans pa, kidney beans na pula. Tapos lagyan mo ng tomato sauce, naku po, o di kaya kung ano naman, kung pagka nagsawa na, tokwa na paksiw, at saka lagyan ng ano, lagyan ng seaweed, naku po, ang sarap-sarap, parang paksiw na bangus din.
17: 2012 din ako naging vegetarian at talagang parte ng aming diet yung mga source, any kind of beans, kasi pag nakatira tayo sa probinsya, na nagtatanim tayo ng mga sitaw, bataw, pahani, ay talagang walang reason para magkulang tayo.
15: Kumbaga yung pinaka-common na sources. Na nga protein na yan, ha? So, sa mga ka-wellness natin dyan, ako sa mga nag-aalangan kumain ng mga beans na maaaring maka-apekto sa inyo pong pangangatawan, ako, ito yung mas kinakailangan po natin, mga kababayan. Pero mga partner, mga doc, merong kondisyon sa ating pangangatawan na kung saan kinakailangan ilimit din natin itong intake natin or uptake natin ng protein. Mm-hmm. Whether galing yan sa animal kingdom or galing sa plant kingdom. So, ang tanong, mga partner, ano yung mga kondisyon na yun na kung saan kinakailangan natin maglimita ng protina sa ating pong pangangatawan?
17: Doon sa mga may kidney problem, especially may CKD, chronic kidney disease, ang problema kasi yung protina na kinakain natin, pinoproseso din ng kidney natin.
15: Yes,
17: so, kapag ang kidney mo may failure, talagang limitado na. Wala ka ng choice kasi although kailangan ng katawan ng protina, kaya lang pag kumain ka ng marami, masisira nang lalo yung kidney mo. Bibigay lalo yung kidney natin. Kaya yun ang problema kapag nasira ang kidney. Kumbaga yung waste product na maipuproduce ng protein, animal source man or plant-based sources, ay hindi na rin suitable kapag sira yung kidney natin. Kaya nga ang lesson dyan, huwag nating hintayin masira ang kidney kasi marami, even tubig nga eh. Limited na. Eh yung protein na pa kaya na pwedeng makasira. Kaya kung kayo may problema sa kidney, yung doktor ang magsasabi gaano ka karaming protein ang kailangan yung kainin. May sasabi mga doktor, sing ano lang ng hinlalaki yung karne. Oo, ganun yung mga ano nila eh.
16: Yung limitation
17: nila. Pero sa totoo lang talagang mahirap. Mahirap sa tao may kidney failure.
15: Kaya sa mga kabayan natin, para sa atin dok, ano, na mga naturopath, if meron ka na talagang or malaki-laki na yung tama mo sa kidney area mo, ang animal protein is hindi na talaga siya suited para sa pangangatawan po natin. Yeah. At even yung mga plant-based sources ng mga protein, maglilimit na rin
16: minimal,
15: tayo doon.
16: Minimal as possible.
15: Minimal na.
17: Kumbaga, tanggalin mo na yung animal protein, punta ka na sa plant-based. Yan. Kasi ang plant-based protein, mayroon pang, sabi ko nga kanina, may extra perks. Mayroong bundled na fiber.
15: Fiber,
17: Antioxidant. Antioxidant.
16: At saka kung titingnan, merong nagpo-post na kung titingnan mo, kinukumpara yung organ sa ating katawan at saka doon sa mga gulay. At yung kidney beans, is kinukumpara, kung titingnan natin, is very, natumutulong siya doon sa upbuilding ng ating, ano, ng ating kidneys. Pwera na lang pag may chronic kidney disease ka. So, by the time you consume beans, it is very good para po sa, ano, sa health ng ating mga kidneys, mga ka-wellness.
15: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? Pagka meron ng problema yung kidney natin, nako, kinakailangan talaga limitasyon na kahit na nakakabuti sa pangangatawan natin, kahit na yung tubig, di ba, mga partner, yan, need talaga yung katawan natin. Pero pag may CKD ka na, control na din yung water intake po natin. No? So, anything na ipapasok natin sa pangangatawan po natin, pagka ang kidney ay nagkaroon ng malfunctions, ay limitado na po lahat, mga kababayan. So, other than CKD, meron ding ibang mga condition sa pangangatawan natin na kung saan yung iba, mga partner, nakakaranas nung celiac disease. Ito naman yung problema na kung saan hindi masyado nami-metabolize ng katawan natin yung mga protein sources from primary from from wheat products.
16: Yes, so, yung gluten.
15: So,
16: ang pinaka-anasan.
15: So, mas maganda magpa-check kayo if ever meron kayong condition or meron kayong nararanasan na hindi maganda pagka nag-i-take kayo ng mga ganun pong mga products.
2: Kasi iba, ano nila, iniisip nila, ah, dito tayo kuha ng source ng protein kasi mataas din naman yung source nun, actually. Pero yun nga, pagka meron kayong ganung condition, like celiac disease, mas maganda ay magpa-consulta muna kayo, pa-check kayo, ano, para sa compatibility ng sources po ninyo ng proteina. Okay? Ayan, mga wellness, maraming salamat sa mga partner, maraming salamat sa informative na talakayan na ibahagi natin sa mga ka-wellness natin patungkol sa proteina kasi napakahalaga talaga to sa atin pong pangangaton at mahalaga na malaman nila kung ano yung mga pros and cons about dun sa mga sources ng protein na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin talakayan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Kumplituhin ang ating lakas at

0: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: may sakit.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Limang mga powerful herb po yan mga ka-wellness. All natural at wala pong side effects. Ha? At yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin. Ha? Especially kung tayo nakakaranas sa mga

0: Ngayon sa atin pong live stream kay Sir Paula Bagisi. Good morning po, Dan Sherry. Ayan.
1: Si Ma'am Paula.
0: Ma'am Paula, ayun. Ito din si Sir Ding Estrella, ang masugid nating viewer at listener sa atin pong programa.
1: Sabi ni Ma'am Paula Bagisi, the secret of health, hashtag the secret of health. Mm-hmm. Nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level, ko at hindi na ako nahihilo. Napapagod kaya hiling ko, Doc, na mapili din ako ngayong umaga. Napanalo para may pangdugtong at hindi maputol ang pagkakape ko. Dito, salamat po. And more power, mabuhay ang Yes to Health products.
2: May pangdugtong na talaga si Ma'am.
1: Mukhang si Sir Ding Estrella, ito, masugid natin yung taga-subaybay. Gandang patanghali mga Doc at mga katropa, ang gamit ko, Santon Herbal Plus Oil. Imasahi lang sa mga kasuan. Tanggal agad sakit sa katawan. God bless po.
0: Yeah. Marami-rami na subukan to si Sir Ding na mga products natin. Mm-hmm. No? Talagang tinatangkilik yung atin po mga produkto. Ha? Maraming salamat po, Sir Ding Australia. Sa taga-Palawan nito si Sir Ding. Ano?
1: Nanonood din si Hi Harry Maldan. Mm-hmm. At syempre si Mrs. Batiin ko si Mrs. na regular na fans.
0: Yeah.
1: Natin.
0: Hello, Doc. From Alan Vicente. Stroke survivor po ako mula nang matikman ko ang kape nyong premium D3 at gold coffee ay madalang na po ang pamamanhid ng aking stroke sa kanang paa.
2: News po yan.
0: Good news.
2: At purihin po ang Panginoon at natulungan po kayong naging medium po ang ating mga produkto na kayo po ay maibsan yung mga pamamanhid ng katawan po ninyo, sir. Ano?
0: Okay. So yung mga ano pa, mga text messages dyan na gusto kong ipahari dito sa atin pong programa, text yun lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: At bago tayo sumagot ng mga text messages, ay gusto ko munang i-announce yung ating darating na monthly health seminar sa Quezon City Branch.
0: Yan.
1: Ang petsa ay August 30. Oo. Tapos, yan po yan ay sa Quezon City Branch, ha? And pagdating po ng September 6, dyan naman tayo sa Santa Rosa Branch sa Balibago. Ang ating pong wellness seminar. Kaganda sa mga wellness seminar natin, meron tayong libreng healthy lunch. May sample kayo ng vegetarian cuisine. Meron pa tayong mga discounts. At ang pinaka-importante doon, may face-to-face tayo na seminar na kung saan makikita nyo po yung mga sinasabi natin dito, makakapagtanong kayo na actual. Kasi minsan sa radyo, limitadong oras eh. Hindi ka maka-follow up question. Hindi ka tulad doon. Talaga magsawa ka sa katatanong.
2: And of course, mga ka-wellness, sa susunod po, i-announce natin yung paglipat ng ating ng ating opisina ng ating Yes to Health Quezon City Branch. At atin pong i-announce sa inyo, kaya antabayanan po ninyo yan para doon sa mga palaging pumupunta is mabigyan namin kayo ng exact address kung saan tayo.
0: Ma-update natin sila. Okay, so mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanong, huwag pong mag-tubilin. I-text yan sa atin pong numero, mga ka-wellness.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito sa atin, ha. Doc, bawal po ba ang malamig na tubig inumin ng merong diabetes? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo.
1: Actually, hindi naman bawal kung normal na malamig na tubig lang. Mm. Yung mga yung tap water. Alam mo, noong unang panahon, parang na-imagine ko na gusto kong balikan sa buhay ko yung panahon na sa banga kami kumukuha ng
0: yes.
1: tubig.
0: Meron kami yan dati, Doc, sa amin. Banga.
1: Eh ngayon, pag banga ang naisip mo, parang halimaw sa buhay. Halimaw sa buhay na isip. Hindi, kidding aside, yung lamig na tap, yung natural na lamig, okay yun. Pero ang hindi talaga maganda ay ice cold water. Yung sobrang lamig. Alam mo kung Bakit? Kasi bago pa i-absorb ng katawan natin yan, kailangan kasi na maging temperatura ng
2: body temperature
1: yan.
2: Yes.
1: O, para i-ano ng katawan natin. Mas mabilis pa absorb ang tubig kapag ang tubig ay hindi sobrang malamig.
0: Malamig,
1: kaya hindi naman

0: masasabi nating masamang-masama. Mm. Pero kung ikukumpara natin, kaya 'di ba sa China, mm-hmm. nung pumunta kami ng China noon, humingi ako sa ano, sa nagsiserve ng tubig. Bakit mo ba warm, naman na mainit na tubig ang binigay? Ganun pala water. Sa mga Chinese, hindi sila umiinom ng tubig, especially pag kumakain sila. Hindi uso sa kanila yung ano, yung ice cold water. Sa atin talagang yun ang hilig natin, kaya lumalaki ang tiyan.
1: Paano na ano, na-influence dyan tayo ng western culture
0: na nga. Oo, para bang ang feeling natin pag malamig ng malamig, para refresh tayo.
1: Refreshing. Meron ding ano, writers ano, no, sa isang libro na Ministry of Healing, na cold water is debilitating to digestive function natin. Kaya lalong-lalo na doon sa mga ano, sa mahina ang panunaw at saka palaging kinakabagan, pagka uminom po kayong malamig na tubig at malamig na inumin, sigurado po mas mahihirapan pong i-digest yung pagkain ninyo, at that causes ano, fermentation, no? Kasi nadidelay yung digestion. Nadidelay yung digestion. Kaya mas maganda tap water. Kung meron kayong banga, meron mo mabibiling banga ngayon. Meron mga marami, banga. Maalala ko dati yung ano, kapag high school kami, nagtataka ako bakit yung mga classmate ko doon gustong kumain sa amin, kasi sabi niya masarap daw yung tubig namin kasi nakalagay sa banga. So ako nga, naghahanap din ng banga. Gusto ko din balik ulit sa banga.
0: Actually, yun talaga maganda. Kasi may banga naman na may gripo din eh.
1: Yes.
0: O, kasi yun ay pag-earthen kasi, ibig sabihin, hindi siya ano, sa chemical.
1: Yes.
0: Saka alam mo naman yung mineral, yung
1: positive ions pa,
0: ano. O kaya kung may banga kayo ka wellness, mas maganda yun para lagi kayong energetic.
2: Yes. Yung ginagawa namin dati dyan, mga partner, yung banga, nilalagyan ng charcoal sa loob.
1: Aha.
2: Yung buo na charcoal. Yan. Yes. Ang sarap ng tubig.
1: Masarap ang tubig. Manamis na mis.
0: Basta buo, ha?
2: Oo.
0: Kasi pag powder yan.
1: Okay naman ang powder nga lang. Sasabit talaga.
2: Kukulay yung tubig. So, yan ang magandang sources ng water na maganda para sa ating pangangaton. At refreshing pa, sabi pa. Ano?
1: At sabi ni Sir, may diabetes siya. Santon Gold, Santon Plus Gold at saka Premium D3. Yan, napakagandang tulong yun.
2: Oo.
1: Ang Santon Plus Gold natin, may ano yan, may charantin at polypeptide. P para magpaganda ng ano tinatawag natin makatulong na mag-reduce ng blood sugar. Also yung ano naman, yung sa MCT natin na nagkukos ng ano, ng insulin na sensitivity ng ating mga cells. Kaya taking Santon Plus Gold at saka yung Premium D3 tigisa tatlong beses sa isang araw, or kung gusto ninyo na mas ano, mas the best, or kumbaga kung kaya ng ano ninyo, ng bulsa ninyo,
2: budget
1: ninyo, one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, tag 2 soft gels naman ng ano, ng Premium D3 dalawang beses sa isang araw.
0: Yung sinasabi mo, yung Plantisol at saka Polypeptide P, yung sinasabing Charantin at saka Polypeptide D, ang tawag dyan sa mga research, Plantisol. Ibig sabihin, they are phytochemical plant-based that acts like insulin. In the body.
2: They mimic the work of insulin.
1: Yeah.
2: Sa katawan natin. So, hindi mahihirapan ngayon yung katawan natin to produce. Yung kasi yung problema, mga partner, pagka yung katawan natin produce ng insulin.
1: Tapos hindi sensitive yung ano.
2: Mas ano yun eh, mas malaki yung damage na naidudulot nun sa atin pong pangangatawan. According sa mga late studies, ano, yung latest research, na mas injurious yung hyperinsulinemia kesa yung
1: hyperglycemia
2: sa atin pong pangangatawan.
1: Either case, parehong destructive sa katawan.
2: Eh, masaklap pagka mataas yung insulin mataas din yung sugar sa dugo. Ayun yung talaga very ano.
1: Pero may mga cases na ngayon, mga partner, ha, na hindi mataas yung blood sugar pero mataas ang insulin. Mayroong hyperinsulinemia kahit hindi mataas ang blood sugar level.
2: So yun yung mga tao na kung saan gutumin.
1: Yes.
2: Mataas ang cravings lagi. Pansinin niyo, pagka laging mataas ang cravings niyo, ang taas ng insulin mo sa iyong dugo, mga kawelan. So, yun yung isa sa mga palatandaan. So yan, ha, para ma-control yan, mga kababayan, kinakailangan mo ng ano, yung makakapagpa sensitive ng insulin sa iyong mga cellula para magamit ng maayos yung insulin na yun sa pangangatawan mo. Okay? Dok, ito, merong nagtanong. Dok, ano po ba ang maganda sa may pugita? Nalabo po ang mata ko pagka nag sa cellphone. Ronaldo Losabia po ng Barangay Maitim, Kalamba, Laguna.
0: Ayan. Happy listening sa mga nakakalamba. Ano yan? Pterygium,
1: yes.
0: Oo, yung pugita.
1: Makatipa naman yan.
0: Oo. Ang pugita kasi, yung pterygium kasi, ang main cause niyan ay yung sobrang exposure sa init ng
1: UV
0: araw.
1: Rays,
0: sa UV rays. So, gumamit ka ng pag lumalabas ka sa sikat ng araw, gumamit ka ng protection sa mata. Kasi, commonly nagkakapugita yung mga trabaho ay nasa labas ka lang. Mga farmer, mga
1: construction worker.
0: Construction worker. So, yun. Kasi parang nagkakaroon ng paglaki ng mga, you know, parang nagkakaroon ng parang tumutubo.
1: Natural ano kasi yan, defense ng katawan na kasi pala madadamage yung mata mo. So ang sabi niya, puproteksyonan ko, tatabunan ko yung ano, yung mata mo para hindi madamage. Kaya mas lalo nag-i-irritate pagka ano, pagka naalikabukan.
0: Sa Yes to Health, meron po tayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus hindi gamot, kundi ito ay overall nutritional supplementation for the eye. Protection na rin yun sa cells natin. And meron din mga eye drop na ginagamit. So, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayo magpunta sa ophthalmologist para mabigyan kayo ng essential eye drops para sa pugita or sa pteridium. Then, sa Yes to Health, meron tayong supplement na pwedeng gamitin. Ano? Meron din tayong mga programs or modality katulad ng eye detox, tinatawag nating eye spa, na nakakapag-relax ng mata natin. Yan ay sa mga Yes to Health clinic natin pwedeng i-avail. Kumbaga, ang pinaka-importante dito, ma-prevent mo na siya.
1: Mag-develop pa.
2: Gumapang ng gumapang.
0: O, kaya kinakailangan ang mata natin protected from blue light kasi nga, yun eh magiging dahilan, pangunahing source ng pagkakaroon ng pugita or pteridium.
1: At kung kalamba lang si sir, malapit lang, isang sakay lang papuntang Santa Rosa branch natin.
0: Oo, malapit lang ano. Parang yun nga ang connection, di ba? Magpapunta ka ng south, punta ka ng ano, ng
1: norte.
0: Papunta ka ng south area, dyan sa Kalamba, eh may connection yan na papunta sa Santa Rosa sa Balibago.
2: So yan, bisita po kayo sa ano natin, Balibago branch natin kung meron po kayong time mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin bago tayo magtapos. I-announce mo natin Doc Algie ang mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, sa ating Facebook viewer, ang maswerteng napili ng ating mga producer ay si Ma'am Paula Bagisi. Congratulations. At sa ano naman?
2: Sa mga texter natin ay si Sir Alan Vicente. Ayan. Congratulations po sa inyo mga ka-wellness. Ha? At antayin niyo po yung tawag ng ating pong staff, Yester Health staff, para maipadala po sa inyo ang inyo pong mga regalo.
0: Oh, dito po, doon sa si Ma'am Paula Bagisi, mag-message kayo dito mismo sa Facebook page na to, itong Yester Health Inc. ng inyong complete detail, pangalan, address, na pwede ipadala yan at yung inyong contact number.
2: At sa texter natin kay Sir Alan, i-text nyo po yung complete details nyo din, Sir Alan, ha? Para maipadala din sa inyo yung regalo po niya. Okay?
0: Ayan.
2: Paano mga partner? Baka may pahawal po kayo mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness, maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. And of course, mas maganda po mga ka-wellness na mas rely tayo doon sa plant-based sources para makuha po natin ang optimum benefits ng mga protein and also panatili pong malakas, and also makaiwas sa mga karamdaman. Of course, isama po ninyo sa daily diet po ninyo ang atin pong Ultimate 3, yung ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ang Premium D3 na may spirulina complete protein para magpalakas po sa ating resistensya araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness, mga kaibigan, taga-subaybay sa DWWW at sa lahat ng XFM sa buong Pilipinas. Sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at see you again next Sunday. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
2: Thank you so much Doc Algie at maraming salamat din Doc Ronald sa mga naibahagyang info sa atin po mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa mga kababayan natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong talakayan. Ganun din sa lahat po na tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Pakinunawa ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral

0: XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3,
6: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Bilo. Kaya, subukan mo.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap. XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: saya at tumutok na sa mga kwelang kwentuhan.
1: I'm so excited yan, yung makaibahan na bimana ka mo. For how many long years?
0: Kasiyahan, tawanan,
1: bisansiin.
2: Ayaw ka ma.
1: Pinagalitik tarang ugo ka ron eh.
0: At mga nakaka-good vibes na kantahan kasama ang Papa.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
0: Ang Papa ng lahat.
3: Kasi si Papa
0: sa Extra Service.

0: Abay, oras mga katropa, 15 minutes after 12 o'clock in the afternoon. Abay, syempre, may daid ka rin nga hapon sa tanan. May daid nga hapon sa tanan nga nagapuro pamati. And of course, Papa Lando, nagapuro balik!
1: Sana all.
0: Siyempre, makarang ka rin adlaw nga Domingo. Today is Sunday, ladies and gentlemen. And of course, I'm so excited nga yauman si Papa Lando. Iyakita sa aton karon nga mga katropa. Nagaburo balik. Sana all binalikan. Sana all nagabalik. Sana all, siyempre, naga was no, said na ito, of course, no, kontro adlaw nga ano bimana, kontro adlaw ay medyo manami magkatug-katugog eh, manami mag-siesta-siesta, kapi pa kong busog, ano, at anyway, of course, no, makaroon bugtawo na ito na inyo karoon nga tagipusuon, bugtawo na ito na tanan natin yung mga tagbamati, makaroon ka rin nga hapon. At anyway, again, time now 60 minutes after 12, syempre ano baro ginaubray tatan ka rin mga katropa, nag-auri labas yung baga, may unagon ba abiman na karoon nga gaha? Nga ginakaon-kaon? Sana all nagakaon? Pero it's great to be back, ladies and gentlemen. And of course, we are live. Datan ka rin nga XFM 96.5 kalibong Facebook page. At the same time, of course, we are live. Datan ka rin nga page. And that's Papa Lando. Ladies and gentlemen, and of course, mas maraming i-share para mas abo. Datan ka rin nga mapasadya this afternoon. Of course, datan malang nga purpose, ano? Nga nagburubahali kita sa atan ka rin nga linyada ay para kamu ay mapasadya. Kapi pa makaroon abiman ng medyo masubo. Pero anton ka rin nga ha. Pero aton nga kalimutan. Kababong mga problema nga nag-aabot abimana sa aton karon nga kasing-kasing matinding nga klase.
1: Sana all.
0: Pero syempre, bukunyak ako ro nagabalik ano. May kaibahan syempre si Papa yung Lando. Of course, hindi man ito pwede ron nga ako gang. Syempre dapat may partner man ako, no? And of course, imaw man rarakon karon nga kaibahan since day one, pinakagwapa ko na imora, kapi pa kong tuhog. Gabi pa kong tugog. Pwede man, gabi pa kong bugtaw. No? Anyway, of course, ladies and gentlemen, abebebe, aton man nga pamatian na nakaroon nga limog. At the same time, pamatian na nakaroon nga ano na ito nga ito. May humagsak. Eh? Matindi taro mga nagagagsak nga ron. Ha? Pero syempre, abe pamatian na ito. Ruka guwapa.
1: Di kita sanda magpati, masing kagwapa-gwapa, Paps. Like, hello, good afternoon, mga katropa. Ako galit. Mapakilala pa ko, Paps.
0: Ayun, pakilala. Hindi, syempre.
1: Yes, good afternoon. Syempre, patit ako nagbalik.
0: Yes, of course. No?
1: Nga, sana ako ginabalikan.
0: Imo ba nagbalik kong kimo?
2: Ayun, ma.
0: Nagbalik kong ba imo kimo?
1: Uwa.
0: Uwa pa?
1: Dapat balikan na gunit. Dapat may gabalik pa.
0: Doyan gina, no? Doyan gina nga ni matuod, no? Medyo may mutang hugot siguro na, no?
1: Awa man, Paps.
0: Awa man, Ged. Awa man, Ged. Hugot.
1: Medyo gamit at nag-iinit na bigla, Paps.
0: Nga ni, medyo ginagamig na nga niya Korea, no? But of course, no? Don't forget to share, of course, to hit like and follow, especially at itong karing page, no? Ro XFM. Of course, at itong karing page, tas Papa Lando. Of course, sa pilang adlaw, mag-ubrown madit page. Of course, at itong karing katropa nga si Mama
1: Trisha.
0: Sino ba si nakalipat yung sana? Kabuhay-buhay, tabi kita nga, wa, kabalik, no?
1: Madya gabi ng pahuway, Paps, no?
0: Gani, I think mga 48 years.
1: Siguro mga matananda kita ng kalipatan, Paps.
0: Oo.
1: Lalo na ikaw.
0: Medyo maguhan nga niya.
2: Ayaw, di ma.
0: Medyo, naglitik tarang ulo. Abi ko, ready ko ta ako.
2: Ayaw, di ma.
1: Tamaguhan yung maya ni Paps. Lalo man ako, Paps.
0: Abi ko ta ready ko ta ako pero medyo namaguhay no
1: rin
0: kita
1: pero yes medyo kakapa-kapa o man yan Paps.
0: Wow, kakapa-kapa sana all ginakapa
2: ayaw di ma.
0: Okay. Mm-mm. So of course no mag-istorbo kami mo ka-istorbo
2: ayaw di ma.
0: Oo, kumbaga bimayan na, hey, ro, aton karing nga pagservisyo sa aton karing nga banwahin agad, no? Makaroon nga hapon, hay, kumbaga, hay, extra nga servisyo para bimayan na mapasadya. Ro, aton karing mga tagpamati, and of course, no? Bebeto, kabi sa camera, Mama Trish, no? Aron, ha? Makita niyo, ro, kagwapa-gwapa nga kaibahan.
1: Sana, oh. Madya, hindi lang, tasan na magtanot live kung mga manduhin. Mamamati lang kami sa radyo.
0: Ay, pwede man, kasi of course, nababatihan kita sa, ano nga ning, ano?
1: Sa 96.5.
0: Yes, oh, mm-hmm. pwede kitang mabatian. And of course, rekara nga, ano, rekara nga extra service, ha? Sa aton karang mga katropa nga nagpuro pa mga TV mas sa karang nga radyo. Every Sunday, aton karang nga programa. And every Sunday, magatao kita ita kahayag.
1: Wow, kahayag. Ayaw, di ba? Kahayag. Medyo, ano yung nanander of kahayag, gina, Paps? Ang kasadya.
0: Do yun.
1: Siyempre, lalo na mababatean na yung mga limog. Abo,
0: ikaw ito nga.
2: Ayaw, di ba?
0: Siya dito magpati ka ron. Bisan nga ni Rakon ka rin yung mga, Rakon ka rin yung mga followers. Ha? Siguro nakibot mo sa, naman man nagbalik ta, hamat nag-live. Ano? I think, in the, ano, mga siguro mga 5 years, no? Makaroon naman ako ka-live.
2: Ayaw, di ba?
1: Gabi ka na rin 5. Oh. Gabi ka ng pahuway to, Paps.
0: Yes. Mm-hmm. So, ikaw ang hindi nga ni nagbago, no? Medyo...
1: Anong yapon, Paps?
0: Guwapa kiyapon siya, Paps. Ikaw, may nakita ka mong pagbago ka ako, Mama Trish. Mm.
1: Medyo, ano ni Paps, eh, medyo nagbaho.
0: Doon. Kaya mo, nagpalakpak na to.
2: Ayaw, di ba?
0: Nagbaho rin doon.
1: Ano, syempre, no, ano, kagawasan, no?
2: Ayaw, di ba?
1: Pwede siyempre may pamsay na nakikita ko tabi mo dyan nag-gym-gym. Di ba? Medyo update. Matagapin kita ka na, Paps.
0: Yun ang tinanong mo, tagal yung story.
1: Medyo may gano'ng ginagapin ka rin. Gabi ka rin, Paps nga.
0: So ano, medyo naglitik lang ugo sa mga nagbaho nga ron.
1: Yung mga ano, Paps, yung mga muscle. Di ba?
0: Medyo
1: gina-flex mo kita ka ni Paps.
0: Medyo wa man yan ito. Mga nagbagaho. Siguro rakon nga pores, no?
2: Ayaw, di ba?
0: Ay, grabe kita ng ibig. Medyo seryoso tayo mga ibig nga ron. Di ba ka? Oo, ikaw, kung ako abiman na nagbaho, ikaw ay medyo nag-isot, no? Rui mo ka ron nga kasing-kasing. Siguro durok na durog.
2: Ayaw, di ba?
1: Medyo bukulan, Paps. Medyo okay man.
0: Okay, ay! Sana,
2: oy! Ayaw, di ba?
0: Okay, and of course, no, mas manaming ishare nanda. And syempre, may aton ka rin nga pagkatutukan. May aton nga istorya. Syempre, may aton abing nga rin ginatawag na aton nga segment sa aton ka rin nga programa, Mama Trish, no? Nga, Dear Papa.
2: Ayaw,
0: ikaw dapat gambat Papa. Dapat ka pinaka-sexy nga Papa. Alright, ako gambat Dear, ha? Ikaw gambat Papa, right? Okay. Dear
1: Papa.
0: That's it! That's ang pinaka-sexy. Ano to?
1: Gabi pa, may Paps na medyo ginab... Ano mo, manabi akong...
0: Oh my God, pinaka siguro, daring? Or pwede mo nakakatakot?
1: But ito na lang siguro natin doon pamataan sa ano, Paps.
0: Sa ano?
1: Sa atong kilala, ma.
2: Ayaw, di ma.
0: Tawag ang kilaga ka ron. Sino rin mong kilaga nga ron? Ha? Sino rin kilaga nga ron nga ginahambaw mo nga atong kilaga?
2: Ayaw, di ma.
0: Sa akin nga chairman of the board, medyo ro yun.
1: Medyo yung duna nga, Pap. Yes. Medyo, bukod ako tried. Ano yung mag...
0: Uy! Bukod ready. Dapat always ready. But of course, sa mga gusto magpa-shout-rout. Shout-rout-rout-shout.
2: Ayaw, di ma.
1: Shout-out.
0: Oo. Pwedeng-pwede. Of course,
1: yes, bukas. Yes, atong mga comment live.
0: Oo. Bukas atong karang linyada. And of course, no, oo, mas maraming i-share pagid para masabura itong maabot at mapalipay. Makarang-karang hapon dahil itong programa has start alas 3:08 aga-aga.
2: Ayaw, di ma.
1: Medyo gabi ko talaga kayong bawin iyak atong Paps. Mas hindi ko takamu ka na kamon maano. Ano nga yun, Paps?
0: Asawa?
1: Masawa.
0: Kaya pa sa pagsawa na nakimo kito?
2: Ayaw, di ma.
1: Ma-shoutout siguro kita, Paps, na sa mga
0: comment. Oo. Pero mayroon ako nga mama, ako nga mother, very supportive yun, no? Thank you so much, kids, sa akin ka rin nga family. Inasan na mo sa New York, no?
1: Wow.
0: Char.
2: Ayaw, di ma.
0: Grabe pa tama.
1: Grabe, grabe.
0: Amin, medyo hindi kita yung magpating igtuksan na sa New York.
1: Gapati ako, ikaw utag ito.
0: New York Paps. Store, nasa may libas.
1: Siyempre, Paps, ikaw taga-humble. Gapatigid lang.
0: Pero yung mother, si Mama Ed, no? I-greet
1: yes.
0: mo nga
1: niyo. Good afternoon po, Mama Ed.
0: Yes, o. I-sure mo, gano'ng mga, ano, i-greet, ha?
2: Ayaw, di ma.
0: I think medyo ganyan share mo itong dating ito, eh.
2: Ayaw, di ma.
0: Pero of course, no, kay Mama Ed na kagwapa-gwapa. Nasabay namon, makon mo ron, ha? Medyo sandit, agad siguro nga niluga po. Tika, makaroon.
2: Ayaw, di ma.
1: Gabi ka ba, Paps? May mga kapabati ba ba ito sa Paps?
0: Oo, si Mama Edna, si Manang Susa, sino pa? Si Akon nga Maguang, no? Si Manang Susa, bingarahe kay Tsurara ni Bea.
1: Wow. Alonso?
0: Bukan, Bea Bunda. Bea Alonso, syempre. Oo. So, hello,
1: good man. Ibo, taksaga ka rin, Paps. Ay, Alonso ang hambal.
0: Oo. So, Bea Alonso, good man, kay Tsurara na. Si Mama na ako, si Akon nga Mother. That's why nga ni nga medyo maki-alden ako, di ba? Medyo hindi kita yung matapag-party. Mauron ka ding Mama Trish.
1: Alden, no? Ano, Pops?
0: Alden. Patrimonyo. Alden Richards doon siya.
1: Siyempre, ikaw, gabi. Tanawa, Pops, oh, sayang to.
0: Sayang, sayang.
1: Maputi.
0: Yan eh. Kanami yung bro lighting.
2: Ayaw ko ma.
1: Alden, kita Alden, Pops, oh, maputi. Side gabi ka, Pops.
0: Ah, sige.
1: Oh, yung nagpatik na ito.
0: Oh, eh, pati kita tawag kay Kimo, di ba? Dahil, ano ko na eh. Pero pag describe ba Kimo ni katropang Jan Allen Ascanio, eh, sabilog ko na sa mayad, mabuot at mapinalanggaon.
1: Eh, pero si bang tawot at paps?
0: Pero side ko man nga si katropang Jan Allen, eh, purilon man.
2: Ayaw ni ma.
0: Nagabi na mati. Si Mama Ed, that's why nga ning, of course, pinaglihingan niya ako sa, ano, Korean, no? Medyo hindi kayo matingot pati.
1: Eh, no, but feel ko tapap sa sunod ay practice ko para mag-seryoso.
0: Oo, nga yun eh. Medyo hindi ka tingin magpante. Pero ikaw, medyo ano ka tingin?
1: Medyo ano pa?
0: Pwede ka tingin maging Phil-am. Na? Filipinong? Amo? American. Wow.
1: Medyo ako man, Tulipops.
0: Oo. So, of course, pinagliha ko ni Mama sa artista ng, sa pelikulang ano? Chanak.
2: Ayaw yeah.
1: Ma. Medyo mapatingin man ako.
0: Huwag ka tayong naghibayag ka to. Pero kung ito sa kay Alden. Kay Alden naghibayag ka. Medyo hindi ka tayong magpati.
1: Asan ko tanggalit seryoso na Chanak, Pops?
0: Ga-joke na ako ka to.
1: Ah, joke na. Takapahibayag.
0: Si Mama Trish, sige ng ara. Si ano, si Mama Ed. Sino pa rin yung tao sa bagay? Abu Abi Ramon nga, ano, Ramon ka rin nga, si, nung Edgar, no? Imoro galimpyo sa Amon ka rin nga swimming pool.
2: Ayaw ni Ma.
0: Grabe mo ito
1: nga. Bali mga pila ka fit imo nga...
0: Rodagong.
1: Oo, Rodagong.
0: It?
1: It's yung pool. Kasi pwede ka make to mag-ano, di ba? Mag-isita.
0: Yes. Uy, ikaw, pero may kita yung nag-swimming eh, no?
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Basta pwede ito maka... tutang pisa.
0: Ay, wako na ilang, mahigkuan na mong pool eh. Kasi mag-ito mo rutubi, no?
1: Ay, ito na, actor mga... dapat hindi mo
0: mag-ito. Pero of course, kung Mauro na bimay na, ay, wako dat problema dahil may ano matahiyaw.
1: May ano pa.
0: Kasi mong likod nga ron, ho?
1: Mm-hmm. Oo.
0: Hindi na galing. Aton nga, i-boost yung immune system nga ron.
2: Ayaw ni ma.
0: Okay. Another way, Abebebe, isang kribing pa shoutout kay pinaka, ano, pinakakaibang shoutout, Abe. A good,
1: gabi, mayroon pinakakaiba. Madi na paisip pa, paano yung shoutout pinakakaiba? Pero syempre, harap, Babs, may mga nagka-pa-shoutout yun, ayan, no, nga, nahidlaw kay mo.
0: Ay, nahidlaw ka ako.
1: Oo, syempre, shoutout kay Aldin Jan. Kamusta, Babs ko, no?
0: Ang ba ni Aldin Jan nga ni Ria?
1: Yes.
0: Ang ba na, Mingko need you na akon mag-Santon Plus. Mingko manami ko no sa health.
1: Eh, yes. Hindi ka hindi ka rin mag-ano, mag...
0: Nool.
1: Nool. Para matakimur sa health.
0: Yes. Mm-mm. Ikaw ga-Santon Plus. Come on.
1: Siyempre, Pops. Wow.
0: That's why galing. Eh, mag-ibayag ka rin.
1: Siyempre, na... ano, manami rin sa health. Tapos manami ka rin mag-inom it. Kape kung sa hapon, nagsaagahon. Ag, sa gabi. Tatlong beses sa isang adlaw.
0: Oo, abi ko tatlong adlaw sa isang beses. Klaro, at may abroad, ha?
1: Medyo gabugaliktad na tayo. Ito kami ang bagon. No? Iya.
0: Pero at least rin pagigugma para ka naman matagabalis ka. No?
1: Water, anong-anong, Dara?
2: Ayaw ni Ma!
0: Actually, medyo iyangan na yung makaroon eh.
1: Hmm?
0: Yung mga, ano, first love?
1: Iya.
0: Oh, hindi na, mabisita ko na yung mga rin.
2: Ayaw ni Ma!
1: Medyo maano, ni mukha ko doon, hindi na, Paps. So, gahay. Medyo kinugbaan lang, manyinikita nga rin.
0: Hindi, wala pa pinasanay, ratag ka rin mga tagpamati, no? But that way, again, every Sunday, of course, makaibahan na ito si Papa Lando. And of course, no, si Mama!
1: Trisha!
0: Yes, ang babaeng, ano nga nila ikaw? Kung si Papa Lando ang lalaking, ano?
1: Ano ko, no?
0: Mukhang, parang, adobo.
2: Ayaw ni Ma!
0: Masarap?
1: Pero maasim?
0: Ay,
1: syempre, diba, Pops, may ibang adobo nga maasim, maalat, matamis.
0: Ano yung pinaka-favorite sa adobo? Maalat o maasim?
1: Matamis.
0: Matamis. Sweet galing. Gusto,
1: yes. Pero matamis nga, mahagang-hagang.
0: Ay, oo. Mm-hmm. Mahilig ka sa mahagang.
1: Yes. Ano yung mga Pops, mamantika.
0: Ay, gusto mo gita rin mamantika.
1: Yes, oh. Pops. Sama niyo mga Pops, Ali.
0: Ako nabing gusto sa adobo, kat maga.
2: Ayaw ni Ma.
1: Nagprito lang kita, Pops.
0: Pinamahin sa, ano, sa payok, di ba ka?
1: Ay, oo. Oh,
0: di ba? Adobo sa payok, matabirang ginamin
1: yes.
0: Nga. Yes. Oh, at hindi. Manami at matuod, mga suga makaroon, ano? Kung ikaw, Halimbawa maging suga ka. Pangutan ng tanay before kita mag shout route route shout.
2: No? Ayaw naman.
0: Ano man nga klase ka nga suga?
1: Ano ako, Pops? Sisig.
0: Sisig? Bakit? Ba? Yes. How much sisig? Sisig ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi ang sarap mong tantar yan.
2: Ayaw naman.
1: Madyamaan ako susunod kaya Pops. Harap ko matagaling kita. Pops, na dapat may bagon gali ako karon, no? Madyam ko tabi gali ron na isipan.
0: Pati na ready gali ka ron.
1: Sisig, Pops, kasi syempre, hi, di ba ginausoy-usoy?
0: Oo. Sisig ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi ang sarap mong ilagay sa frying pan.
2: Ayaw di ma!
0: Bori!
1: Sige, Pops, na tagkaula, takot sisig.
0: Kung ano, no?
1: Diba? Ano ka rin, Pops, taga crispy, crispy.
0: And of course, no, this is, I think, you know, for a very long month, I'm so happy, good, no, nga makabalik. Basi kung magpalibre, no? Maglibre si katropang John Allen.
1: Yes, so sisig. Sisig, no? Medyo ba si makabatsyag?
0: Ano,
1: no? Pa-welcome! Masaya ko ulit sisig. Pamahaw, pa-welcome, di ba? Pa-welcome, Pops.
0: Ayaw gina ko pagdamay ako sa pa-welcome.
1: Or basi ikaw, or ba sa ikaw, di ba, Pops?
0: Ayaw kita ko pagdamay, Mama Trish, no, sa pa-welcome nga ron. Dahil medyo agang-agang gitara itong busa ka ron.
1: Pero ikaw rin nagpabati-bati, Pops, pero ending.
0: Medyo ako taruga.
1: Ako may rin nagpabati-bati, Kimo.
0: Hindi, ako taruga babati-bati, Kinyo.
1: Ako nagpabati-bati,
0: Kimo. Oo, sana all good.
1: Babati-batihan
0: lang ito yun. Pero pangutahan na ba kung nahabatian ka?
1: Bungol talaga.
0: Ay! Pero siyempre, bebes, ano yung gina-shoutout nga ron? Ano utang na dalistro yan? Sisig, no? Hamat sisig, gali?
1: Dahil? Pops, bungol
0: na gano'n. Nalipat ako kung hamat sisig. Hamat sisig?
1: Siyempre nga ni Pops, ba? Ginausoy-uso.
0: Ay, abi ko tabi.
1: At paborito. Wow, paborito ng lahat.
0: Oo, manami gin manong sisig. Gina sa Jumong's kitchen. Nakasagto ko nina sa Jumong's kitchen.
1: Awa po, Pops. Basta gusto mo mag-libre ito, Pops. Para matry.
0: Ay, sige. Ayaw lang, anak.
1: Namin,
0: hindi.
1: Diba?
0: Oo, sige. Libre yung daganin doon sa Jumong's, no? Dahil nagapamatiisan da. Basi, libre yung nanda kita.
1: Makabati sa Pops, no? Pilang beses.
0: Ina sa barangay tabay yun, no?
1: Yes.
0: Ginausig-uso, yeah. Sige. Sino, abibi? Shoutout, abisi. Ano nga rin? Norlin Ruldan. Nagapinamati, ah.
1: Yes, no? Shoutout kay... Sinto.
0: Iyo utang ni kababu ta medyo puno-puno utang ni ako.
1: Ayan ako, Pops. Shout out kay Tristan Wiyat Gulay. Pero sino? Ano ko be mga katropa, magbasa man it name.
0: Oo.
1: Ang hay basi makon hay maano matakita sa pangalan niya ra kaya ginabasa ko't mayad. Kaya shout out kay Tristan Gulay, mayad nga udto katropang Papa London, katropang Mama Trish,
0: wow.
1: Kag happy kadayawan sa Davao City.
0: Oy.
1: Yes, no, good afternoon ina sa may Davao City and happy kadayawan.
0: Oy, ha, wapat ang kagdo na sa anong festival. Pero nakagdo kita sa ano,
1: sa Davao. Davao. Sana huh? All.
0: Uwa ka pa kagdo?
1: Uwa pa, Pops.
0: Magto ka to? Ayaw ka pagdamaya.
1: Lumamat ka to? Medyo ba ka to?
0: Medyo ka pa bati-bati umating yun na nga.
1: Ay, ginatry ko mga Pops kung bungol or bukol. Bukol mata.
0: Bukol mata ako.
1: Sige, bukol mata. Siyempre.
0: Bungol ako kung may nagapalibri kang.
2: Ayaw di ma.
0: Ay, wala makita tinog libre, Abby.
2: Ayaw di ma.
1: Ay, rubusa na Pops ay gabot.
0: Ay, gabot. Okay lang rubusa ro gabot. Ayaw ro?
1: Ibang buho.
0: Gabot yun yan na nagabuho
1: pa. Ibang buro. Ano, wallet, di ba?
0: Okay. Oh, sige. Oh. What problem? What problem, Mama Trish?
1: Actually, good afternoon naman kay Della Vega, kay Vian Melvin Club. Clavel Bartolo, gabit ay inyong mga pangalan. Good afternoon.
0: Yan eh, no? Abibay, umanabit ba sa ratang pangalan niya to? Si?
1: Si, ano, Vian Melvin Clavel Bartolo. Tolo.
0: Oh, madahan yun abi si Mama Trish nga magbasa.
1: Oh, ginaano abi. Syempre, Pops, doon kita sa ano, sa safe.
0: Wow.
1: Mas may dyan niya safe.
0: Kumbaga lesson learned.
1: Lesson learned yun kita last year.
0: Nagpamati siguro mo to si Katulfo.
2: No? Ayaw naman.
1: Yes! Shout out! Good afternoon, Kimo, no? Tayko Katulfo.
0: Imuwit ang ano, ha?
1: Kasi ko taron, Paps, diba?
0: Mayad.
1: Siyempre. Siyempre, no? Shout out kay Shidora, kay ante, inaaran sa my Venturanza. Good afternoon,
0: wow.
1: Po. Ay, ante, gida kay nang Shidora.
2: Ayaw, diba?
1: ano, nalipat.
0: Nabro mo auntie, mm-hmm. si Auntie Chudora.
1: Yes. Ha? Actually, pero hindi ako malipat. Mm. Sa bagay, iba si Wakagan, ako kara ni Didang. Mm-hmm. Siyempre, shout out kay Lola Didang, kay Marlene Lau, inaroon ka pamati agahon as hapon, gid aron. Ag makarapap sa gabantay ko ni Maron Kimo.
0: Wow!
1: Kay Pabalando, gid ano, gabantay. Una, ano, sa Flores family, Pulmones family, sa Ligayo family, sa Alfaro family, good afternoon, ina sa my Mercedes. Mm-hmm.
0: Gabantay yes. mo ka kon italen dun basi iyat imundo na sa ubos ha
1: basi duna pa sa makibot gading hay may gausoy ta kim pa ano ko ano to pops ano ron pops sa mga sayo pa gud pa kay pugaw ta nang bibig ka
0: abaw
1: so, yes bagong bugtaw ag bago magtugog puga ta nang lips
0: ka mapugar ang lips
1: yes.
0: Malisod kong ramatar magpuga okay ta kong lips
1: do lips oh.
0: Ano puno gapuga
1: Uyahon!
0: Yan. Dahil may blush.
1: Blush on. Or dahil ginakilig ka pa.
0: Ah, rin gali ron. Mm-hmm. Ako nabingin na, ano eh, rugapuga pa, hero, ano. Ruhin mo nga dahi, ko amat, mm-hmm. no?
1: Kung gingdapa.
0: Kung ginagagnat ka. Ano po rugapuga? Pwede yung klase pangutahan na rin.
1: Yes, no. Agdali lolo. Siyempre, shout out gali kay nung JM. Iyaroon mo ko ni Mo sa... Yes, inay mo rin sa guwa. Nakita ko bimo iyo, naglabay-labay. No, shout out kay nung JM.
0: Wow, JM. Hello, gid. Shout out gid Kimo, no? And of course, may bisita kita later, no? Later.
1: Mm-hmm.
0: Mga... Hasta at alas 3 sa itong programa nga rin, no? Pero alas 4 ko rin mo masugod.
1: Pwede alas 4 na itong mabuksan, Rupertahan, Paps.
0: Oo. No, sorry.
1: Ngayon naman, Paps. Medyo gabi pa na nabugat. Medyo nauna pa na siguro.
0: Sobrang excited. Yung panauna pa yung mukha ko.
1: Nauna pa yung
0: mukha. Grabe taratun ka rin bisita. No? And of course, no, kumbaga bimana, hey, the long wait is over. No?
1: Yes.
0: Buhay-buhay man yung
1: hinugat. Medyo gabi kita kung noon nga hinugat, yung mga kaya, Paps. Kung... Ikaw kita kung noon ang number one, Papalando.
0: Bukuan. May anot ang crush year.
2: Ayaw, di ma.
1: Gina, ano, ikaw at anong ginaano, Paps.
0: Ginarason
1: no?
0: Na malang kunyara.
1: Ginarason kaya tinggid na na. Oh.
0: Rako niya amigo nga si ano si Brian si Jules Rigodon. Ang na nakita ko gid kung gaano kabaw ipapalando nga tagipuson. Mm. Mga tao kapi pa sa Bano at Banga. Oh, thank wow. you so much, no?
1: Gabi, nakikita ko matagal inanday mga kabaho.
0: Yeah.
1: Nga tagipuson.
2: Ayaw naman.
1: Gabi ka daw mga
0: bitin-bitin
1: dito. Oh, eh, syempre, oh, man, Pabs. No?
0: Aga. Sa mga taga-Mabilo ng Washington, si Nilo De Los Santos. Medyo na tambakan nyo tangan ng mga pa-shout here. Apple na Boar is listening. Well, thank you so much, no? Aga. Kanamig kita ka nyo lighting sa minuto dyang gid, no? Medyo ka...
1: Medyo puti-puti ka. Pero kung mag-uha ikaw yung pagsasal, buka nga like maputi, hai?
0: Bukan mo na.
1: Maputi ikaw, Pops,
0: maputi
1: syempre.
0: Rakon nga, ano? Kalimutan ko.
2: Ayaw, di ma!
0: Alam?
1: Shout out! Shout out Galino Karimuel Carcido Padere. Shout out din na sa shout out sa Super Nanay Bakhaw Kabi Ipaps. Ah, so uy. Yeah, good afternoon. Shout out and congrats.
0: Mm-hmm.
1: Madyayaw mo makaran, no? Ginaano ni Katropang Claire.
0: Wow, gina-interview.
1: Yes.
0: Wow,
1: grabe. Syempre, no, congratulations kay Super Nanay sa Bakhaw. Sure.
0: Ito ako kabi.
1: Kay El Rose Villanueva. Yes, yes. Good afternoon.
0: Ito ako kabi. No? Congratulations, kids, sa tanan niyo mga winners.
1: Ay, ito ka natin gali,
0: Pabs. Yes, of course, naging hurado kita. And of course, grabe't kilisod, no? Magpili. Kasi tanan sa deserving ang magdaog. No? Ikaw, saan ako ga-intra sa Super...
1: Nanay?
0: Bukuhan. Tatay. Sa super tatay kating ba?
1: Palingin na ano ko tapos nga mananay yung taong paps. Pwede dali ilang. Pwede makibot ang nanay sa bagay.
0: Mali ko na pangunta. Saan ako makagay intra? Nanay? Saan ko ba nanay?
2: Ayaw,
0: di ma. Makibot ka gindi mo.
1: Okay, syempre, paps. Napabati ako nga mama. Hello kay mama Marie Chris. At kay papa Lando. Lando, manabi mo, paps. Rulando. Ang
0: tatay?
1: Yes.
0: Wow, kapangayan gita. Katukayo gali si papa mo. That's why siguro guwapo si papa mo.
2: Ayaw,
0: di ma. Ayaw, gita. Ang magugang si Mama Marisa, si Manang Mars Marisa, no? Hello, good.
1: Yes.
0: Si Manang Mars karang kay Tsura Mataro ni ano eh, ni artista nga si, kung si Manang Susay Makoy Bea, ako magugang araw mo kay ano tara, Makay, ay, si ano, Marian.
1: Wow, Mari dagli paps.
0: Marian Labu.
3: Ayaw,
0: ima. Ako sa kilid ni Naban. Charot. No, ano, Mars? Marian Rivera, syempre.
1: Syempre, Mari kita yung dagli paps. Ay, syempre, madya, ikaw kita ro, paps, gatoit ka sa anan ba, iyak ako niya,
0: ano? Aba, medyo bad influence sa gala ko. Kasi anan si Enron. Anong klaseng kasi anan? Pero si Ampud Reggie, ha, nagapinamati mo. Thank you again, Ampud Reggie, La Chica, sa La Chica family, sa pagpublasyon banga. Thank you so much. Ag, syempre, hamba ni, ano, ni Bossing Darwin Turang. Sabi mo, ano hamba na nareact?
1: Yes, ano, Pap?
0: Shoutout ko no sa guwapa ko nun yung ka-istorya. Wow!
1: Medyo may hangin yung ka-istorya.
0: May nakabutang joke.
1: Joke.
0: Oh, hindi, guwapa gid man.
1: Ah,
0: sir. Nan, shout out sa guwapa ko na yung ka-istorya.
1: Mm-hmm. Guwapa gid ana. May yaman paps.
0: Kaina sa guwa. Ay, oh, bakita nag-istorya.
1: Ay, tag-ata siguro ano paps nga guest. Ana siguro nakita tong guwapa. Daya binato niya kay ibahan din na mga katropa. Mm. Ato kita rang number one. Number one fan manadanda paps. Ang syempre no, pag aton gid ara.
0: Oy. Sino ron?
1: Kagwapa, gita yung Maura. Siyempre, duna lang.
0: Ay, para duna. Ma-
1: duna. Oh, para masaya nanda.
0: I-greet ko man. Makan mo ha? From Love Radio, nagapinamati. Huh?
3: Ayaw, lima.
1: Sino rin, Paps?
0: Si, sino niling pangayon sa Love Radio? Katropang Joe Martinoso? No? Oo. Ang buhay na nariya ho. Hello. Good afternoon. Iyat gita ako nagkatutok dahil ikaw rin.
3: Ayaw, lima.
0: Juga obra kating mga istorya.
3: Ayaw, lima.
1: Masya nagkaano ka pa, Paps, na sa yung ginapas.
0: Oo, ama na. Thank you again kay, ano, kay katropang Joe Martinoso, no? And, ano rin nga, uy, si, ano, si, ano sa Dominguez Ramos family na sa may Pagsanghan, na sa may Banot Banga, no, kay Bossing Arnulfo, and of course anong bilog ng family, and of course kay Tala, no, oh, ang banan na riya ho. Shout out nay, shout out anay kano. Thank you so much, no. I think sa Boracay ra imao, no. Igdi mo sa ano re, kabay pa libre na kata sa McDo ka.
1: Yup, kabay pa paps. Medyo man naman ben lang alaking.
0: Ah, do yun alaking. Oo, ala queen, may ala queen sa. Aman, ano kinanami sa alaking?
1: Siyempre, manamaya ng sauce.
0: Hindi kung ta sauce lang yung binakal.
3: Ayaw, lima.
0: No? Mamangayon lang kita at libreng sauce.
1: Oo, no? Madyama. Siyempre, Pops, McDo o taron. No. Love ko to.
0: Ay! McDo ka ba?
1: Bakit, Pops?
0: Kasi...
3: Ayaw, lima.
0: Basahan no comment.
1: Sige, Paps, ano ako, makaisip ako yung doon, no? At syempre, shout out kay Dennis Delgado, Amanda nga OJT, iyak ako. Shout out kay Mama Trisha, kay Papa Lance. At syempre, shout out man sa Sabidong family at Cabrera family, ina sa May Duenas. And shout out man, ina, no? Kanday, Lola, kanday, Papa, ina sa May Duenas. At kay Erwin Tejada, shout out sa idol na kay Bobet Rene Batobon, yan, nandyan sa Talakogon, Agusan. Yes, wow. Good afternoon.
0: Si ano gali, si Rika. Rix, no? Si Rix na sa Banuet Banga, nagapinamati. Nagapashoutout, Maria, ha? Rakong kumaring si, kumaring Faith, La Chica Gumban Ricaforte. Thank you so much. Hello ko, Ninong. Si Glenn from Libacaw, Aklan. Well, thank you again. Makon mo ron, ha? Ganami nga lugar, no? Ro Libacaw, Aklan. Nakaitukod Libacaw?
1: Yes, Paps. Nakapamiesta ko na rin sa Libacaw.
0: Basta piyesta ka matagal din. Madasig ka din.
3: Ayaw,
1: siyempre, Paps, ano binanda ito? May lechon.
0: Wow. Ay, yes. Favorite mo gano'y lechon?
1: Siyempre, Paps, lalo na rin crispy-crispy nga gamantika-mantika.
0: Yes. Sarap. Lechon ka ba? Paps.
1: Bakit?
0: Kasi ang sarap mong katayin.
1: Madyahindi, tabi pwede na, Paps, ikatay mo, tapos nandang maano ka na mabuo.
0: Ngayon, kung ikaw siguro litso nun, ay medyo...
1: Ano, Hariro, Paps, rule, nagmakala, tapos nag...
0: Jugip. Ayaw, just kidding us.
1: Ano to, Paps?
0: Never mind. Nagkupos talaga eh.
1: Siyempre, Paps, ayaw ano sa dat mabuo.
0: Grabe ka man. Ayaw man, no? Kung ikaw ro'y lechon, special ka tayo mo.
1: Special?
0: Kasi, ano, kumbaga medyo, ano to ganun? Kat maisot nga lechon nga, no? Kat, ano nga rin? Eh, may iyo na.
3: Ayaw,
0: ano,
3: diba?
1: Oh, Basta ano doon yun
0: na. Puto ko chinta. Taran.
1: Hindi. Parang malit ko chinil.
0: Oh, Royon doon.
1: Oo, yun.
0: Kuchinil. Ay, oo, kay Marvin, no?
1: Yes.
0: Si Marvin Agustin. Diba ka? Narengara. And of course, narengara. Okay, sino pa?
1: Ay, si Erwin.
0: Bago na itong basahon, no? Rayton, ganun nga, ano, nga, Dear Mama.
1: Oh, wow.
0: Trisha.
3: Ayaw ni Ma.
0: Siyempre, may atong kita nga dapat pag-istoryahan, no? Sana all gina-istoryahan. Doon na biro dapat karon Mama mm-mm. Trish. Na gina-istoryahan o tanan. Hindi pwedeng, hindi dapat pag-istoryahan.
1: Yes. Ayaw, diba? Pwede pag gina-istoryahan.
0: Doon yung gita. Mm-hmm. Oo. Ang sino pa? Kabaabot ang hanin. Medyo hindi kita masaya.
1: Yes,
0: rin
1: yan. Paps, no? Ayaw, kay Erwin. Hamba na na ho. Mangayo. Pwede ko pa mapangayo ng number, Paps. Anong number the Paps?
0: Anong number doon? Number ni
1: anong mo? Number? Kasi... Ano lucky number? Alin yung number na katropang Erwin? Agamba. Yan, pag ganyan mo, Paps. Like, ano, maubra ko't vlog. I-follow nyo ako.
0: Sino rin?
1: Kay Erwin Tejada.
0: Erwin.
1: Yes. Maubra ko din mo't vlog. Ag-i-follow ko na natin yung mga katropa.
0: Sige.
1: Yes.
0: Dahil, vlogger man si Mama Trisha, no?
1: Ah, grabe. Sa boses mo palang, ma'am, parang malulubat na.
0: Ay, nalulubat na imo. Imbis dapat nag-full charge na imo.
1: Pwede ba ko sa'yo kung ano lang mean nga nalulubat imo or naduha ni mo't energy ka na? Ano naman daba katropang Erwin? Madya is, ano pa natin? Ano yung na-mean? Naduhaan ka't gana?
0: Naduhaan din siguro mo't gana sa pagpamati gaton nga ra. Ano yes. Man? Diba, laro ha?
1: Diba dapat na iba na gakaanot energy.
0: Full energy.
1: Yes, kumabatian ka.
0: Ay, ako, kumakita ka na ako, medyo nag- ano ako eh.
1: Puno ka uting, Pops.
0: Oo, napupuno. Medyo na, kumbaga sa kagwapa ni Mama Trisha, no? Medyo ma fully charged. No?
1: Wow.
0: Medyo mauro ni kao, di ba ka? Eh, imaw ta na lowbat.
1: Na lowbat ako ni Mama Pops. So, wala ko kasi kung anong klase nga ang hataong energy ka na, Pops.
0: Yun nga, eh. So, dapat kita abis siguro eh, manami kita ng pag-greet ka na. Good, magbalik ka na ka ng enerhiya. Bebe, greet mo mo't manami ka.
1: Ah, syempre, syempre, no. Shoutout kayo mo kay Erwin Tejada. Good afternoon. Oh,
0: flying kiss, with flying kiss, man.
1: Flying kiss?
0: Ayaw, flying kiss.
1: Flying kiss? Mwa? Ay, syempre, number ni mom, ah, gusto mo taguro na nakarapaps ka text mate?
0: Ay, uso pa ron?
1: Uso pa ron ka trabang Erwin, ay. Ano, ikaw, lain ka akong kapaload?
0: Ay, gapalood ka pag-iapan eh.
1: Oh, actually, kung ngayon ang number.
0: Medyo scammer ka man galin. Ano yung butsingan ng garon?
1: Ay, hindi ko gusto ngayon ang number. Gusto na't ka-text mate. Ay, syempre ako, Paps. Wala na ba ako gapalood?
0: Do, yun.
1: Ay, paano kung gusto nagali magka-text mate kami? Eroda na ako.
0: Abaw. Do, yung galing repurpose it.
1: Oo.
0: Makan ka din galing kung magka-jowa. Mo taro tagalood. Nanot ang klase.
1: Story of mag-usik at paagi.
0: Ngayon man. May punto ka man. No? Siyempre, dapat mag-effort kita matuod. No? Si ano gali, si Idol Benji ko studio, ha? Shoutout ko no sa sleeping department. Wag, grabe ra. Ginatawan na tat premyo ka rin mga gaano. Rung kakatugog ka di mo, ha?
3: Ayaw,
0: di ba? Oo. Gabi ba ako ikaw? Di ba, pero may kain na pag-abot kayo, medyo kakatugog ka man lang man.
3: Ayaw, di ba?
1: Kasi iba tatawa to, Paps. Medyo bugtaw man ako pag-abot mo, Paps.
0: Bugtaw, si Ampud Vincent, ha, nagkapinamati. Paps, shoutout ko na Hidlaon Kimo, si Rosa Milagrosa. Haba ni Koy-Koy.
1: Uy, gabi ka na si Rosa all, no? Ngayon, no? Siyempre, no?
0: Uy, sumata ka sana all milk tea. Nasa banga, oh, si Madam Nain Rinsol. Nakasamit ko at anong milk tea ka rin sa
1: yes, tag-iya sa Kalibo branch. Pat yes. May branch pa tayo sa Kalibo dati.
0: Sino kaibahan ka to?
1: Siyempre, ako yung barkada.
0: Yeah!
1: Ano pa ta kami ka to, Pops? Kasi after klase, syempre, sana all milk tea. Tag may mga budget.
0: Naman makaroon.
1: Kung
0: utahan.
1: Kung utahan. Pops, kung siin nga nga nagka-ubra ka rin, Pops, sa ikto ka ting...
0: Ba? Medyo ka pa bati-bati ka kay...
1: Tumitubi, gata kita ka na.
0: Bati-bati ka kay ibang dyan, ha?
1: Ay, pamawin doon, ha?
0: Si Cap Jean Retilio, itong kapitan natin sa, ano, sa Sirudo. Shoutout kami sa Sirudo, kay Bangan, si former SB member, Johnny Retilio. Thank you
1: yes,
0: so much.
1: Yes, no? Good afternoon.
0: Ay, pinamati, Ron.
1: Yes, gabi siya. Pero ikaw, taroon pa. Sana ka napamatian. At kay Sherlina rin, no? Good afternoon, wow. Papa Lando, watching in Agbanawan, Banga. Good afternoon, ina sa may Agbanawan, Banga.
0: Uy, nagid na matulad. Sa Agbanawan, thank you so much, kid. Magapit sa amon doon, nasa libas, no? So, walang gagina na ito noon na akar na itong mga tagpuyamati. No?
1: Wow.
0: So, sana all palang ka.
1: Sana all gina palang ka. Diba, okay. Ba doon yun? Amin ko na, Pops, no? Abong ka sana all.

0: Kasi mag itong ring ano?
1: Ing?
0: Ring panit doon.
1: Panit.
0: Ano ba biro ka itong
1: pero? Siyempre may
0: igrit ko anay, nagapinamay ti Iria sa atong karang linyada ha. Oo, oh, haba ni, ano, ni katropang John Allen Ascanio. Hello ko no kay Wonder Boy. Habaw. Ag, sino para yung ara? Harap agad. Sino ra? Si Pani, no? Nagapinamati man si Pani. Ang bananariya, oh. Awa mo mana na pansinaraan da karang nga greetings.
2: Ayaw, di ba?
1: Sinara nga waga pansinit greetings.
0: Si Pani. At syempre si Julia. Wow, lady as man. Hello, get. May dahil ka rin nga pagpropamati na sa may barangay baka. And thank you so much. Thank you, get, sa pag-remind nga nagapinamati. Gali. Sanday Pani? Wow. Asawa ni? Pano?
1: Madya, ano nung paps eh? Si
0: si parang Jervy in Vina haro nag-ausit Nubia ra ha. Oh, mm-mm. Ano maning ma-recommend ka ra kana?
1: Ka nag-ausit Nubia paps. Syempre mag-ano imo paps, so mag-comment imo sa atin. Nga live vibe basi may makita imo ina paps. Mga katropa ra lang man paps, di ba?
0: Haman kuno kung ikaw lang.
1: Kung ako ay malisa na ta sa karon paps. Ha?
0: Amelisa. Ano ro kalis da nangita.
1: Madya tabingi kita ka sa makarpaps.
0: DJ Chan, gali ha? Mm-hmm. Nag-pinamati ha?
1: Yes, kay DJ Chan.
0: Ingrit na ako kaina eh.
1: Maambunan kita at ano nga pa, 100 Gcash.
0: Gano'y no? Actually, matawag na nga ako ka na kaina.
1: Mm-hmm. Diba yun? Kami sa nang printi, huwag kita kami naambunan it Gcash na nangaroon pa.
0: So, seryoso kita nga ni Mo.
1: Oo, medyo huwag kita mapabati. Kasi na pabati-bati. Ano
0: mo? Sige.
1: Oh, sino pa? Kita, ho?
0: Si ano gali? Sa mga taga-pulukat eh, nagpinamat si John Mark Prado. Hello, Ged, ha? Shoutout ko kay Diane Jeronimo. Listening sa Pulukate.
1: Oh, wow, good afternoon, good Anna.
0: Ako maubos na itong damakaroon, Mama Trish.
1: Siyempre, maubos yun, Paps. Amat-amatan, di ba? Amat-amatan. Hindi na itong pagdali-dali.
0: Ikaw, good Anna. Sige, sa mga amat-amat nga ron.
1: Gabi, good Anna. Siyempre, no, good afternoon kay Joe Bell Abelio. Shout out sa mga single. Oh, siya. Harun, Paps. Oh, kasi iya, saan na makausoy man, di ba? Mga single.
0: Yes.
1: Kung sino man yun ang mga single, haraga, usoy kuno si Jovel, si Erwin, at sinong kuno to Pap. So, di ba, nag-inusuya lang naman natin.
0: Taot na nga ni Corona.
1: Ay, parang din kita nga rin. Madamay, Papsay.
0: Oy, si DJ, ano, DJ, ano nga nila? Si Sir Mel, DJ Mel, Ingalya, no? Ano yung pinakamayad na DJ sa amon?
1: Mm-mm.
0: Nasa banga.
1: DJ Mel?
0: Oo. Oh.
1: Yes, good afternoon kay DJ Mel.
0: Oo. Oh.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Ginaulat ka ang apelido, Paps.
0: Oo. Chanko.
1: Chanko.
0: Man, DJ Mel Chanko. Igrit mo. DJ Mel Chanko.
1: Wow, Paps. Pwede ginaano mo man ako, Paps.
0: DJ Mel.
1: Uy, Paps, may nag-I miss you. Ginaki mo iyo, Paps.
0: Basiki mo, taron. Ayaw ta.
1: Ay, oh, I miss you, Paps, from Noel Tamagos. Yes,
0: uy, si
1: pare
0: Noel. Oo, si pare Noel ako, amigo ron, no? Sa mga tag-Alpha Fitness, nasa may Banwat Banga, wow, ito na ako na ako nakadungay, no? Ambo ni Boy Dan Show. Wow, kita nga ni Matodo ako kabalik, no? Kabay pa, no? Nga makabalik ako.
1: Yes, syempre.
0: Wow, kita ako kabalik. Wow, kita ako kahakwat it, ano?
1: It. Pwede gabi kita siguro yung nahakwat ito, Paps. Nga, ginapanghugasan ka, Gid.
0: Yes, actually, sir, when we talk about hakwat, Gid, nga ni, ay, iba gabi ako maghakwat eh. Itbangko,
2: gabi.
0: Pero kung mga dumbbell, hindi ito kadaga karon.
1: Ano ka tayo galing, ano ito, Paps, nahakwat?
0: Ginahakwat ko tarakon ka rin, tagipusuan.
1: Kasi hindi ko napasabakuhon, Gid. Sumabugan nyo, tagipusuan.
0: Actually, rakon malang nga gina-break to sa gym is ginapatibay na ako nga maging persado ng tagipusuan para sa mga inanakit, no? It kalibutan.
1: Kasi diba kayo sa pag sa bananda, gaburo mga tao sa gym kung mga broken. Diba? Yung mga broken hearted, dabi ko nung makarapaps. Unawin ko na sa mga gym gaag to. Diba?
0: Ay, taot ang kasahid ko. Bukod at broken abi.
1: Ay, abi ko matapaps.
0: Pero yung iba, no? O, kami pa, ano, kami pa kat, ano,
1: yes,
0: mga broken matuod ay, imbis nga, of course, no? Nga, imbis nga pabayan. Kung matabi kung broken hearted kita matuod na mama Trish,
1: no? Napapabayan mo yung
0: sarili. Napapabayan mo sarili. Bakunit, kung matin nila, wakaga paligos yun.
1: Ayaw, wakaga haon. Diba?
0: Naka-agyan mo rin, wakaga paligos.
1: Galigos ako, permi. Siyempre, galigos ako.
0: Kung broken hearted.
1: Ah, kung broken hearted. Kaligos kaya po.
0: Ay, ako agon na kaya. Hindi ko amat, di ka kapaligos, di ka kakaon, di ka ka...
1: Hulag.
0: Tanan,
1: oo,
0: no?
1: Tanan. Pero grabe, Paps, ibang mga tao nga, ginakaya pa tananda nga anhon niya tanda sarili, ibisi sa gym,
0: yes,
1: mag-walking.

0: Mag-running, di ba? Doing it, ah. Pero kung ako, be Pops, mag-broken.
1: Ikaw kung broken ka, ano yung mo?
0: Oh, Pops, ano? Hindi kita nga eh. Mahimunong eh. Gaano pa kita?
1: Gaalan ka ba?
0: Gatangis.
1: Ah, abi ko nano. Abi ko nano eh.
0: Oh, wow.
1: Abi ko nano, hindi ka mahimunong sa alin. Abi ko gabagos ka eh. Diyan mo rin abiring.
0: Ay, hold your pops. Ma, ano matabi ko nung magbagos? Magain.
1: Oo, magain.
0: Pero mas marami kita ko nung kung nakabagos.
1: Aba, iba gid. Ah. Pero of course, no. Mama Trish, no. Mas marami ro ibagos mo. Ay, ipanami mo na taring sarili.
0: Yes. Diba iba, ka? Anong maying sarili?
1: Ipakita mo kayo na nga, ikaw mabas
0: daya, like, dayang ging I won.
1: Oo, ro yun. Who you? Medyo maroon
0: like,
1: dayo.
0: Like, who you ka? Ito yung iniwan mo.
1: Tama diba, na oh, imbis nga sa isayang mo ring sarili sa nagpanakit ki mo, nagpaguha ki, nagpatuo itguha ki mo, no? So, imulat ang ubrahon, hay, pabaskugon. Ruin mo ka lang nga huugom. Ruin mo yung sarili. Kaya yung matagi pusuon.
0: Maghugom na hugom ka galing ka to.
1: Hukon da, nagsaga mo lang.
0: Okay, okay.
1: So, sa, si Chuligaw na sa tabay yun, nagpinamati isang da, ha?
0: Mm-mm.
1: No? Thank you so much. Si Ernesto na dati. Si parang Ernesto.
0: Yes,
1: ha,
0: good afternoon. Good actually, kay LJ Rehente, good afternoon. Amon na nga. OJT dati. Kay
1: wow.
0: LJ Rehente.
1: Thank you so much.
0: Yes.
1: Puro may iba mo din yung mga OJT ito, no?
0: Mm. Naka-abdan mo to, Pops, diba? Mm-hmm. Mga nagpa-picture yan. Siyempre, pogi-pogi kita si Papa Lando. Kaya nagpa-picture kita ni Kuno Sanda Pops ay may, artista. Matagal ko nung gainagtuya sa mong station. Aba kung ani Pops na medyo adlaw-adlaw man.
1: Haman una si Barbie Fortes Fortiza. Sino si Barbie Fortiza nga rin? Kaya tsura mo kuno si Barbie.
0: Gabi ba sa ibang Barbie? Taron pa?
1: Barbecue.
0: Barbecue ka rin.
1: Kaya tsura mo ginmahin, no? Si Barbie.
0: Kung naka-alin pa.
1: Fortiza.
0: Side view, naka-film,
1: si Barbie
0: naka-alin.
1: Fortiza, madam. Fortiza, abin mo na kuno rin. Ay,
0: ibang channel na ba sa Imaw Pops?
1: Ano rin nga rin. Kagwapo kita man ng Imaw Pops. Mamantawa na kita habang wapa. Wapa Jetty Port. Shoutout ko na sa mga vendors sa Jetty Port. Narengara, kalibo sa mga grupo ko no, it Istanbul. Ano? Istanbul Shawarma? Istanbul siguro.
0: Istanbul. Yes. Marami na ang shawarma. Karunin na, Paps. Anong
1: sa mitan mo ito?
0: Yes. Siyempre. Pero ano nga, buy one, take one.
1: Yes, of course. No? Pero of course, Mama Trish, no? Sa ato niyo pagbalik, istorya na ito naman, ato niyo bisita, agbasahon na ito, ato niyo pag-istoryahan, no? Makaroon ka rin nga hapon, no? Mag-aburubalik ka na kita. Sa ato ka rin nga pag-aburubalik pa dahil na itong nga pagtaot servisyo si Sir G. San Lechica. Paps, sinunong mo ko balikan naman.
0: Balikan.
1: Mabalik kita.
0: Yes. Mabalik kami. Bukong matakamit mga, ano nga, gapang Iwan.
1: Medyo may ginang babati-batian ka.
0: Oo, Paps. Basta, syempre, maduga ang pagkasan na Paps. Kaya hindi ka mo maduga. Mag-stay man ka mo kasi ga-stay man kami ginyo.
1: Wow. Alright. So, of course, mag-aburubalik kita sa programa ng Extra Service. And, of course, time now. Yes, 2 minutes before 1 o'clock in the afternoon. This is your Papa Lando with
0: Mama Trisha.
1: Mag-aburubalik kita. Dali.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Lualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Coffee break na naman?
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Ako si Zanice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sanfon Plus Cold.
5: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sanfon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Sanfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sanfon Plus Cold.
6: Iba ka sa lahat.
7: Sanfon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: XFM
13: Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Gary, saka service crew.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nora Tampos Itagastangalan. Nagpasagamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
11: 7 ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
14: Ah, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Opo, si Isel Komplikado. Ibalom ang tiki. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Abay, syempre, oras mga katropa, 9 minutes after 1. May dahil ka rin hapon. So, okay, syempre, nag-aburubalik kita sa aton karang programa. And of course, at this point, ano, Mama Trish, may aton nga bisita. And of course, no, this is, I think, mambagutangan nga first human akon nga iya naton, no, nga nagbalik sa aton nga programa Extra Service.
1: Yes.
0: May aton nga
1: first live guest gid ana Pops.
0: Wow.
1: No? Anakara nga lang ginahabaki mo Pops. Nga aton gid ala.
0: Yes.
1: Kagwapa-gwapa, mayad makanta.
0: Mm.
1: Yes, di ba Pops?
0: Gwapa, mayad makanta.
1: Oo.
0: Ano pare?
1: Putok do blush.
0: Ano? Putok do blush? Ano putok do blush?
1: Putok do blush. O, gid ano. Oy, madyala guys.
0: Dati mo ra nga, kumaga model.
1: No? Yes, model.
0: Vlogger. How's ta na noon ka ni?
1: Kaya ka ni Paps.
0: Mm.
1: Haragali, no?
0: Kung ikaw makay Barbie Fortiza ko noon.
1: Kung ako makay Barbie Fortiza, imaw harap pa sa'yo si Nadine.
0: Nadine alin? Sastre? Ano mo?
1: Sastre?
0: Ha?
1: Nadine Lustre.
0: Aabi ko Nadine Sastre.
1: Siyempre, di ba model man?
0: Model.
1: Mm-mm.
0: Morena.
1: Morena.
0: No? Actually, iping ko yung mga karoon.
1: Mayad masaot.
0: Mayad mag... Raakon gita ka ng nabiliban ka na mayad gita makanta.
1: Yes.
0: No?
1: Kaya, believe gita ako na nangalimog.
0: Iping ko pa, ginakilig ako makaroon eh.
1: Like, ako nga nagpap sa'yo, madyan na huyamin ako kung ipakita mo sa screen niya, madyan natatabunan ta. Kasi mahabas, ay, mas gwapa ta to.
0: Doon gita. Actually, doon gita nga ni, kung amat ang naisip eh, kapi pa ko nakita ko yung mo sa may guwa, ba makon may bisita kita, no? Medyo mas gwapa pa ta nga ni, matood makon kay Mama Trisha.
2: Ayaw ni ma.
1: Madya, ano, ay, si madya na huyaw tayo mo pa. Madya, maano tayo mo? Magwa?
0: Ano, medyo hindi kita magpati sa amon nga pag, ano ha.
1: Mm-hmm.
0: Pero for sure, sa'yo dito, aton ka rin mga tagpamati, ano. Bossing Pogi, ano, is mic 3 mo, ra? Anong mic mo, ra? Ay, naki mo. Alright, yes. Thank you so much, no? So, makaroon, aton yun, bago na aton i-plastar, no? Pero bago ron, si Joylene Galea sa mga taga Southwest, they're listening, no? So, thank you so much again kay Joylene. And of course, sa mga taga Southwest, they're listening. Kagwapa-gwapa si Joylene nga ra, no? Medyo mas gwapa pa tayo mo ragid man si Joylene sa atong bisita mo.
1: Siyempre, huwag ito makapasardi kay Joylene.
0: Yes.
1: Joylene. Sino? Joylene.
0: Pero, kagwapa kita imo Pops, mamantaw ana kita. Oh, medyo nabasa ko
1: nabasa
0: kaina,
1: no? Pops. Oh. Medyo nagbahulat ang ulo ko, mag uman Pops.
0: Hindi, nabasa ko malang umain, ay ginapakita ko kimura ng kapurilan.
1: Grabe
0: tabi ra comment to. Grabe tabi ra comment.
1: Tad gani Pops. Mahadlok man yani magabawala ng comment.
0: Pero ba at isa ba si L, sino na? L Gion Feliciano. Okay, so hindi na natin pagpadayo.
1: Hindi
0: na natin pagpadayo na ng programa.
1: Yes! No,
2: aro. Gwapa!
1: Gabi kita ako tsuman kay, ano, kay Pops.
0: Ano, sino mas gwapa ka ron?
1: Sige, mapaiway ako Pops
0: sorry.
1: Na karang oras.
0: Mama Trish, sorry ka.
1: Sorry ka. Madya ka, naano ko ka, naro, sorry ka, ako anay. Diba?
0: Sorry ka talaga, Mama Trish, no? Dahil talented, multi-talented,
1: yes, vlogger,
0: model.
1: Pops.
0: Ano pa nga ni Maura?
1: Pwede man yung magamba, Pops, no?
0: Yan eh, no?
1: Ginatinulok na gataro.
0: Ayaw magtinulok. Ayaw magtinulok. Ano mo ba ito, Mike? Ano? Ano ginasambok-sambok mo ba ito sa room, Mike? Say hi. Ano?
3: At ganun, ito ka isa at ito ka makalendo. At naamakit nung maala at nung mga Sunday. At ano maala, nasa umaala at ito ka. Oo, Pops.
0: Yes. Yes, of course. Ay, no? Fat na biraan na
1: pagkita ko.
3: Rosa?
1: Ay, ma!
3: Gawin ka!
1: Oo.
3: Ay,
0: alin, alin. Kanami. Nailagid ako sa nag-makeup Kimo, no?
1: Wow, harutan
0: sa alin nun? Sino Kimo ron nag-ayos maka? Nailagid ako sa blush on, eh.
3: Sino? Oo.
0: Ay. Medyo
1: ay, mapamakeup man ako kung tapaps.
0: Oo, iyakan na rim yan. Dahil rim yan. Sa dungge?
3: Moon.
0: Bukod sa dungge, Nes.
1: Madya nag-aatras, natagali ako, Paps.
3: Oo. Saan ka naman? Dun ina ka?
0: Oo. Oo, ngayon. Dali yan. Dali yan.
1: Kalma.
0: Yan ang ganda. Kalma na eh.
1: Sige, kalma.
0: So, of course, no. Bukong mata at si Rimya kay Muro nag-ayos karon. Bukong mata.
3: Ayoko ba? Gusto ka kayo mo. Bit man. Bit man.
0: Medyo ano ganun? Medyo.
3: Ano ba na?
0: Medyo gakatugang, no? Medyo moron. Pero, sino kayo mo nag-makeup?
3: Ako ang aron.
1: Oh, wow. Grabe
3: kita. Sana na ang sana na aron. Oo. Ang maahan. At aron eh. At mista aron eh. Diba?
0: Tama.
3: Nasa aron ni Musan ni Mi. At wala ang anos. Anos. Diba? Saan naman un a.
0: Kaname.
3: Murunong a. A. Bit up ni Musan ni Mo.
0: Doyon kita. Doyon kita matagali.
1: Oo. Doyon kita big galingin, Babs. Kaya, siguro mga sa pilang adlaw, Pops, na mapamakeup ako kay Rosa.
0: Ngayon eh, pwede. Habang sa pilang adlaw, pwede mo lang man makaroon.
1: Makaroon? Kaya busy pa, Pops.
0: Gusto mo ba yung makeupan si ano?
1: Mm-mm. Ha?
3: Mga mauna at makakamakeup pa. Nasa makahal. Mga makeup. Mauna nga.
0: Oh, sige. Mm-mm. Pero of course, no, nailagid na nga ni ako nga nagbisita ka sa aton karang programa. Nailagid ako nga makita ka. No? Oo. Ano man ruin mong ano? Ano man yung butsing hanon hamatiya ka mo diya? Kumbaga, ano man Rosa ring mensahe sa aton karang mga tagpagamati?
3: Ano?
0: Rosa, no? Mga total, may iba kita. Of course, nabatian ko kayina, no? Sample yung taga ni mo to, no? Pero gusto kong mabatian. Siyempre, hambang nga ni Mama Trish kayo na very talented ka, maya
1: at guwapa. Yes, gabi rin mo, Rapops, na meron nga limog. Like, mapapahamba ka, oh, may anghel.
0: Anghel nga, nahaulog anghel. Sa... May anghel.
1: Like, syempre, no? Tood ba ng Paps?
0: Natood na rin. Nailagid ako sa limog ni Rosa.
1: Lalo na kung mga gabirit-birit yung mga rin, Paps. So, ay, gabi kita, Paps. Mapapahamba ka, ting it.
0: Hipos yun, medyo mo. Grabe ka din, Mama Trish.
1: Yes.
0: Oo. Ano ron? Yes, oo. Okay.
1: Ah, okay. Kay, ano, may,
0: may alin, hindi ko maintindihan. Ah, may picture.
1: Oo.
0: Ah, sige. All right. So, magaburo. Sa atin yung pagbalik, no?
1: Yes, sa atin yung pagbalik, mabanda nyo natin na nga. Limog nga gakanta.
0: Okay.
1: Yes. Siyempre na, wait lang. Pa-shout out lang man galing kay Primrose GL, kay Sky. Hi, baby Sky. Yung nasa may Iloilo, kaiba na si Mami na. Good afternoon. Yes. I'm gasong good. Sabi ka ako, the Pops. Okay, go.
0: Sino to? Pero, of course, magkaburo balik. Rosa, sa amon yung pagbalik. Hi, mabatian na po namon, no? Ipamamati ni mo sa ating mga tagpamati. Ro aton karon nga, rimo karon nga, pinakamatindi nga kanta. Okay? Magaburo balik na kita. But the summer now is 18 minutes after 1. This is your Papaled with
1: Mama Trisha.
0: Of course, programang Access Service.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Laila Ling Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis ko sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Wow!

0: Abay, oras mga katropa, 1:23. May kita 24, syempre. Nagaburubali kita para sa programang Extra Service.
1: Aww.
0: Ay, saka. So, saka, tingnan na, pindot. Dali nga, Mama Trish. Okay, and of course, nagaburubali kita. And thank you so much, kita. Nagaburubali kita. Pero meron, nag-aagi, ito sa babuyan namon sa humarap. Gabaligi ako not ice candy, wa?
2: Wow. Ba? Anong flavor?
3: Nata.
2: Ah, nata. Di ko ako
3: pag...
0: Tugat ka man karon namin. Ikaw kita nga na.
2: Siyempre, Pops, ginaano naman kung gaano kuno ka namin ang natatikaw ko. Siyempre, basi masamitan man naman dun yan, no? Sa pilang adlaw.
0: Doyan kita. No. Pero, of course, Rosa, no? Gusto ta namong mabatian, Rimo ka nga, ano? Limog.
3: Yes po.
0: Ready ka yun baga?
3: Ano naman?
2: Kita kaya, Pops, ready yun baga kita?
0: Medyo agang-agang patagid ako, eh, no?
2: Medyo? Kasi, yeah. Pops, ready matang ang mabatian, mau live.
0: De, ready yun gid mata ko. Pero, ginapilit ko nga maging ready. Hindi.
2: Pero kung mabatian mo dun, Pops, ay, ah, daya galang na ginahambang, kunta.
0: Wala yung managambag.
2: Nga mabuhay.
0: Hindi, hello kita kay Manang Janet. Ako nga pinalangga ang ingambod. Si L. Gion Feliciano.
2: Yes, good afternoon.
0: Igrit mo yung inisenda, Mama Trish, bago kita na itong pakantahon na imao.
2: Sa iba ba siguro ipo pa ba siya ginabasa? Madyawa tayo.
0: Iba-iba trato yung mga ginabasa nga rin. No? Pero thank you, Git. At least, grabe. Yes. Sa mga taga-madalago, si Arsenio Marilyn. No? Thank you so much. No? Hindi ko na magpati si Joylene nga mas gwapa pa imao sa atong bisita.
3: Ay!
0: No, Maria.
2: Bakit na nag-aura kita imao?
0: Kanami, ka-sexy pa.
3: Ano naman,
2: Ano naman? Siyempre, ikaw itong gano'n, Rasa.
3: Sakto na.
2: Ay, sakto lang.
0: Pero, parang ni medyo mapainom akot kape. Sa minatod yung gida, Mama Trish, no?
2: Yes.
0: Gusto kong mag-inom. Kung gainom mabit kape, dapat haikat masustansya nga klaseng kape, ha? Pero kape nga buko niya mang itmanami, rulasa, kundi makabulig man sa imong kagawasan. Anong klaseng kape ron? Ruyo yung gida ron sa bilog ng pangutana. Dahil, of course, makaroon abi Mama Trish, no? Kalisulisod, matuod nga. Kumbaga, hey, grabe ro mga masakit, di ba? Siyempre, kung mabugta ko sa agahon, manamigid mag-inumit kape. Yes. Para mainit-initan natin ka rin nga kagawasan. At dapat, kat nag-dagamanit ka nami, no? Sa aton nga kagawasan, Rairo Santon Gold Coffee Mix, no?
2: Yes.
0: Makapabaskog sa resistensya, warot side effect, Rosa. May santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural doon nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian. May glutathione pa, haro na, gusto mong magputi? Gusto mong magputi ring kalimutan din. Ring panit. Siyempre, may glutathione, nag-collagen para makinis. Tanaw ba ro kini ro kutis ni ano ni Mama Trisha, 'di ba? So nagkape ka ron, nagnami pare mo karon nga gawas at nagwapa ka pa ron no model, ha.
2: Yes. Oh, magagabi kita.
0: Sino ro model ka? Sino ro model ka?
2: Siyempre, dewa kami, Pops. So, yes. Manit pwedeng may maano ka man. Yes. Dewa kita kami. Oh, may mapilian matasanda nga magtanaw sa model. Kita.
0: Oh. I-focus bossing kay ano, kay Rosa, kay Mama Trisha. O man, ha? Nagkapi ka yun, nagnami parugawas, nagwapa ka pa.
2: Madiga lang agangan man natin nga tech. Kung ito. Kung paano sa ano, sa gwapa.
0: Paano man i-focus, no? So, Sandrum Gold Coffee Mix, kanam ito, no? Ag, aron yun. O, pakantahon nyo na ito ni Mao.
2: Yes.
0: Aron mo tatong nahulat. Ready ka, Rosa? Ano title it kantang aron? Ha?
3: Rosa
2: B. Naaray mo na Rosa B.
0: Rosa B. Si Rosa B. Nakibot mo sa B. Ano nung B nga ron?
2: Amin, ano tayo gusto mong ibutang Rosa, ha?
3: Nila. Most is fine.
2: Ha?
3: Most is fine.
0: Ah, Boltis 5.
3: Boltis!
0: Ah, kanamitan eh. Let's bolt in. Ah, sige, kanta Abby Rosa.
2: Sige, kanta ni ka Rosa.
3: Ano?
0: Ay, bisa na natin gusto.
2: Bahala, ikaw
3: na pala. May bukas pa.
0: Oh, sige, sige.
2: Doon kita, Paps, ang ilang baki mong paborito ko
0: pa. May bukas pa. Eh, paano kung wata tinagaro sa... Dali lang. Paano kung wata tinagara? Hamad doon yung kantahon.
3: Ano?
0: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
3: Ano? May
0: dali yang ano rin nakanta?
3: May muas pa.
0: Ah, may butas pa. Ano may butas pa? Ano?
2: May bukas.
0: Ah, abi ko. Ah, okay, bukas.
3: Isa, balon ba? O no, bisan-bisan.
0: Sambilugang. Sambilugang kanta Rosa.
2: Remix nga ni kuno.
0: Ah, gina-remix pa.
2: Sige, go on, Rosa, go.
0: Kagwapa si Rosa, madali.

0: Prende.
1: Wow.

너무 땅이 쓰다고. 미래. 와우, 오케이. 아주 빠른. 리믹스. 반갑다. 아, 그런데.

0: seryosa dahil dyan pwede ko ting maging ano? Boxer.
1: Pwede mo maging dancer. Diba? Oo.
0: Hindi ka kamayad. Sa minuto dyan gid, no? Abutan nga, naila sa imo karang nga limog.
1: Kaya abugid ka nang ga-request. It can't tap ups kung mga ga, ano yung mag-guest. Pero as kay Ina, kay DJ Christian.
0: No, nagkanta man imaw.
1: O, nagkanta man imaw.
2: Sumala, ina ka? Sumala, ina, ano?
0: Okay, so Rosa, nagpasaya mo din kami, nagbisita ka rin, ha? Thank you, good. I'm gonna shout out, sige, sige.
2: Si Manang Walay, si Manamit na lang at Lorenzo, na naman sa Nalanon, at naman sa mga ANO, si Laurinsa, Lorenzo, si Mos Manman, Manmimi, si Mamoros, at naman ano ng mga ANO sa Lorenzo, at naman ang ANO naman, si CM, si Oena, si Ivy,
1: Tatupak sa barangay.
0: Basi sityo po itangan ni Ron eh. May plano ko matang magdagat kagawa dahi. Wakat plano. Grabe tatabo rin ginaano eh. Medyo ginagrit mo tatanan yung taga-tigayon. Duda ko taga-dagagan sa tigayon dahi ano.
1: Ay, yung kapapati-pati ka ito sa pag-afternoon.
0: Sige, sige. Thank you. Yes! Right, thank you, Kid Rosa.
1: Siyempre, no, masadya kinakita kaiba ni Mau Paps.
0: Medyo buko tatala ta, sige cho. Sigurado. Thank you, Rosa.
1: Masadya kita, Paps, yes.
0: Thank you, Kid, ha, Rosa.
1: Bye-bye.
0: Diretso kayang di karon, Rosa, no? Diretso kayang, wag liko mo rin karon, pwede kang mag, ano, lumpat.
1: Diretso ka, ngayon kito.
0: Sayamat, Kid, ha, umakon mo.
1: O, diba, Paps? Medyo nabuhayan na doon niya.
0: Ayaw, hindi ka makadagar ikaw na sa pertay. Rosa, sayamat gid.
1: Yes.
0: Hayong gid.
1: Mm-hmm. Di ba, madyan nabugtawan kita sa alang kanta pa.
0: Ikaw ba yung mapaperdi ka kato sa kayo manami na limog.
1: Siyempre, ano, Tarol?
3: Ayaw,
0: di ba? Hindi, dapat ikaw. No?
1: Siyempre, basin nakibot sa anda, Pops, kung yan sumingit ako kainay. Siyempre, habang nanday, ibot, nakitagahipos nga kakanta sa si Ron.
0: Medyo ako nyo ito nga, medyo imutang agawon dahil nga mic eh.
1: Madya kainan ni Pops, madya ako lang makanta sa pangatlo.
0: Uy, sayang, no? Mm-hmm. Di ba tiyan kung mankunta rin limog man?
3: Sample.
0: Ay, hindi, Pops. Ano yung favorite song?
1: Ha?
0: Ano yung favorite song?
1: Jumbo Hot Dog.
0: Wow! Ngayon na rin na. Iba. Abebe, may kanta rin karoon Jumbo Hot Dog. Dapat may dayong saot, Mama Trisha.
1: Hindi, Pops, madya ba si madugatong niya, ano, mga viewers?
0: As requested man doon itatan yung mga viewers. Gusto niyo ba nga mag-saot at magkanta si Mama Trish? Oo.
3: Ayaw ni Ma.
1: So, bye-bye sa next live. Kaya, Pops, shout-out lang kita, Pops, sa mga gaano. Siyempre, may mga nagawin niya, Pops, si Tatawan. Shout-out. Yes, kay Ike Rebustes. Ay, wagit ko na yung matanaan sa ginambal ni Rosa. Ay, pasinti tayo mag-intindi.
0: Ah, okay. Soro yun siguro, no?
1: Di ba, so, may kailangan na ito? Intindihon dun, Pops.
0: Doing it, Abby. Kabisan ano kalisod upang abuhi ko. Ay, matay, intindihon sa tahin na ito.
1: Tapos dumugang.
0: Ag, aton nga...
3: Ayaw, di ba?
0: Magitan mo rin. Matres mo. Pero nailag ito ako sa limog. Harun, harun yun.
1: Grabe, no? Ikaw sa old, Pops?
0: Hindi, ako sige ako. Ikaw kakanta, ha?
1: Ah,
0: hindi ka, mag-shout lang kita, Pops, ha? Hindi ka, mag-shout ka ron. Ready? Sumabay.
1: Say ka.
0: Ja, ano tara na ko? Ano remix di mo karon no? Remix karon na. Tara niyan.
1: Yeah.
0: Ano ba pa pa mo no. Abi ko favorite song mo jambu hotdog.
1: Song. Pamatian pa.
0: Ah, pamatian. Ano ba mong hining
1: kanta? Like jumbo hotdog.
0: Kaya mo ba? Kaya mo ba yun? Ayaw ko naman. Hindi ko makaya.
1: Siyempre po.
0: Hindi ko na ni makaya ro. Kanta nga ron. Mataas na meron eh.
1: Ano? Kung kaya mo ba to, di ba, Pops?
0: Kaya ni hindi ko talaga
1: hindi
0: siya
1: talaga
0: makaya.
1: Kaya. Mm-hmm.
0: Si so, Vice Mayor ko no. Yes. Ano rin nga ra? Si Vice Mayor Philip Kimpo, no? Nagpuro pa mga ito. Mm-hmm. Ni Marie Victoria Erudistan. Thank you
1: yes,
0: so much.
1: Yes, good afternoon kita na kay Vice Mayor.
0: Yes.
1: At syempre no, kay Gerald Masula. Gahinuma? Gahinuma?
0: Na medyo baka siguro yung mawala.
1: Gahinuma sa Pops Dubaka.
0: Abi ko taro anong ginagrit. Sino kinagahuma?
1: Ano ba kami ako, Paps, yun ang patapos. Gahinuma ta, Paps, Dubaka. Oo. At kay Medyo Maldito, pa-shoutout mga katropa. Good afternoon, yun na kay Medyo Maldito, no? Good afternoon.
0: Hello, Ged, no? Gahinuma. Si Ruth na Lupa, hello, Ged. Sana ko nung sister nga si Anne Kimpo, then Marie Fernando. No?
1: Yes,
0: nag-apuro pa mga tiri. Sino ba? Buhin-buhin na nabinitong mga
1: matirish. At syempre, kay Aunt Janet de Luna na lang. Good afternoon, Pops Idol. Miss, kagit naman pa. Shoutout kami iya sa Manika, Libakaw, Aklan. Always kita na it live nyo. Go, go. Wow. Go, go, go, Idol wow, Rosa.
0: Nakagito ko sa ano? Sa Manika.
1: Uwa,
0: pa ta. Pero kanami, randa ka rin yung viewpoint. Medyo maroon doon eh.
1: Magayo, abi, Pops. Medyo alam ka na yung baktasun, manato.
0: Hindi. Daywa ka mo ron ni Wonder Boy.
1: Tawag-tawag. Madya kilala ko ito. Ginami kayo mo rin. Naka-meet lang it do yun. Pops, madya. Ano, kita rin man ginahugat-hugat. Kita nga pa ka. Ano pa.
0: Di mo man namin pangatanin. Sino man ang kaibahin? Naiiwak at naisip kung sino eh. So, sakto mo. Si oo, ba ako kilala kay Wonder Boy?
1: Si Wonder Boy?
3: Ayaw ko naman.
0: Sa Wonder Boy, no?
1: Mm-mm.
0: Oh, hello kita kay Wonder Boy.
1: Si Wonder Boy, kita. Siyempre, shout out kay Wonder Boy.
0: Yay! Diba kita rin mga ano, ha? Diba kita rin glowing eyes.
1: Haman, Pops.
0: Ay, siyempre, kapag shout out kay Wonder Boy.
1: Kay Wonder Boy. Doon na ako lang man i-shout out, rin nagpa-shout out kay Wonder Boy.
3: Ayaw ni ma.
1: Madya, ano, di kita yung mga kaano siguro. Huwag kita yung mga tiis, Pops, no? Pati kayo mo.
0: So, yun doon. Huwag kita ko idea karon basta nakita ko mo lang.
1: Kasi nabatean do Wonder Boy.
0: Sa Wonderland?
1: Land?
0: Din siguro.
3: Ayaw ni ma.
0: Pero kung makaagto ka sa Manika, kamilag sa kanimitan nga lugar.
1: Nga magpahangin-hangin at mag-isip. Ano, Pops, mag-isip-isip.
0: Yes. Nag-iisip ka matinggali.
3: Ayaw ni ma.
0: Nag-iisip mo yung mao.
1: Oo, adlaw-adlaw. Sino ron? Oras-oras. Ha?
0: Sino yung ginaisip?
1: Ro, mga, ano, Pops, mga bagay-bagay, mga katagauhan.
0: Si?
3: Ayaw
0: ni ma. Ayaw. Kasi magtangis pa si Mama Trish.
3: Ayaw ni ma.
1: Sabi na kita, tangis sa kasadya, guru. Ginaano ko lang lagi, Pops. Basi.
0: Ganin. Ay? Oh, sige. Pero sino pa, si ano, sa mga taga-agkawi, ano? Taga-agkawi, agkawayan, gala. Burias, Mambusaw, Kapi. Sabi niya, basa na, ano? Gapagas, bago mag-uli halin sa Jettyport. Thank you, Ged, ha? Busy kalagaw sa Jettyport. Agiman kami sa Istanbul Shore. Kabay pa isamitan na ito, da, ha? Nakasamit ko on ka ron?
1: Madya, ha? Istoryan nyo natin kayo na
0: post. Pero nakasamit ka ron?
1: Yes! Wow. Manamera nga siya, war mga buy one, take one.
0: Ay, huron. Bungo.
1: Siyempre, buy one, take one.
0: Gusto mo kita ron buy one, take one? Siyempre. Pwede sambilog na solo, tayo. Gusto mo kita may sambilog pa, tagad? Ano man?
1: Siyempre, kaibahan ka, Pops, ka bakal. So, buy one, take one.
0: Habi ko ginaubos mo tanan.
3: Ayaw di ma.
1: Kung solo mo daw, Pops, ay kaya mo mataubuso ng Pops. Siyempre nga ni Pops, saka namin nga ni itanda nga baligya.
0: Manami gin mata. Kabay pa isamitan na ito, no?
1: Kabay pa, no?
0: Randa ka rin nga, shawarma burger. Yes. Agay, libre kita ni Mama Tricia.
1: Agni papalando.
0: Ikaw ito nga.
3: Ayaw di ma.
1: At siyempre kay Norlene Rehil Roldan.
0: Kaya may
1: galing yan. Kahit law man English. Medyo ano, ano ba?
0: Medyo maayos yung tago
1: yun. Kahidlaw Manilimog Paps na mapatean sa radyo. Shoutout lang sa mga kaibahan iya sa Grace Pharmacy, sa Grand Gaisano Paps. Nice to see you, girly Paps. Pag baka mo it, buhong.
0: Wow. Thank you, Kidna. Oo, nasa Grace Pharmacy. Thank you so much. They are listening. No? Puro gwapo rin sa naro na pag-agto natin. Thank you, thank you. Ang nakaroon nga buong mga bago eh. Nama mo ibayag. Ang migagi man ang buo. Pwede na to. Kasi
1: gabi ko pwede saan ng buo.
0: May nabi nga ba? Diba, ang gamot na laging bago.
1: Laging bago. Oh,
0: may ibit pa nga niro gamot, no? Ay, laging bago.
1: Abi ko ay laging may bago.
0: Ay! Ikaw.
1: Yes, kamo ha, mga katropa. Kasi may mga... ano? Bago.
0: What, man? Go get that. Si Lucilene Baksal. Good afternoon. Shoutout ka na sa mga Manggan, Rafia Weaver. Uy! Thank you so much. Nakaagto ko yung nakarangkanda, no? Association ay nasa Bangaron. Thank you, thank you. Nagapinamati
1: yes.
0: Isang nga. Puro gwapo rin sa nagwapo.
1: Syempre, mga ano, syempre mga taga...
0: Taga-Manggan. Si Abigail, Sabi, nasa Tabao.
1: Ay, yung mga taga-banga nga, ikaw na Banga na Beautiful.
0: Yes. Inakati sa may, ano no, sa Badyangan po dati.
1: Shout out kay Gary Apio Makawili. Pa-shout out kay Gunnito Pop sa Barangay Loktoga, Libakaw. Ag, sa syempre.
0: Ang puta kita mo sa Madalag, sa Libakaw, sa Banga. Sin pa ba yan?
1: Sin sa bangas, Paps? Badyangan. Ayaw sure, good afternoon naman in ano, kay Tay Ubog. Good ba si Kapamate? Ha? Sa mga Tay Ubog and friends. Good afternoon. Ina sa Badyangan, Banga. Banga the beautiful, ginabi Paps?
0: Yes, nagapinamati ito sanda. Thank you so much, ano? Hay nagapuro pamati sanda. Pero kay Abigail, nasa may Tabaaw, no? Nasa may Banga. Nagapamati man, no? Si
1: yes.
0: Mark Pastra, uy, si Mark, akong gwapong amigo ra. Eh. No, banana riya ho. Shout out ko no Babs, kagwapo gid amo na rin kay Pan.
1: Basta may isa idagom pa pa.
0: Oh, matan.
1: Matay ito na bago ka tugat ni Rebecca sa idagom.
0: Gwapo gid mata ko nura kay Pan. Ra kay Pan. Actually, kabuhay-buhay tang ani man, no? Nakita ko man si Mama Tresha. Wa gid gabago, ra na karang kagwapa.
1: Wow.
3: Nagigil ka. Ayo di ba?
0: Of course, medyo hatambakan yung tangan iman matuod kita, no? Riya sa aton karon nga linya. And of course, thank you so much. We're so thankful, Mama Trish.
1: Nga, pamati kita sanda. Nga-comment kita sanda, Pops, na nga maibahan kita nanda kita.
0: No. And of course, every Sunday, ibahan nyo good kami, no? Ni Mama Trish. Si Apple na born nagapinamati man di sa atong karing linyada. So of course thank you Ged. Every Sunday from 12 no oo to 3 p.m. mababa ang oras no nga kita ay mag-iba at least ay bisan matagod ano gid man mahaba matagod.
1: Tama yan, like, iba, Pops, ano yung gusto
0: anong butsing handon medyo maura na bimay na pero of course no abangan ni naton Mama Trisha. May aton nga pagrestoryahan. Grabe yes. Bira tong syempre sa kahidlaw man naton sa ating mga listeners. Grabe ra tong chika-chika.
1: Yes.
0: No? Abura tong mga istoryahan. Abura to na biman ng mga pagkamusta sa aton karong mga tagpamati. So makaron man hay aton nga pagrestoryahan. May aton nga portion itaton karong nga programa. Nga aton nga pagabasahon rosang ka istorya kita aton karon nga katropa angot nga ni sana karon nga ginaagyan sana karon nga kabuhi medyo matangis sa
1: tanan matangis
0: sa tanan kita no
1: syempre para kung mabatean naton matawaan naton ni mau it advice or opinion or
0: yes.
1: comment
0: o pwede man sanda no mas ma-
1: yes.
0: mas manami
1: kung sanda pagid agud mabasa naton
0: yes so actually habasa ko ni Mora kasi pag post na ito na itaton karon nga itaton nga pagbalik nga ni may nag-PM sa atong karing page
1: wow,
0: no?
1: May nag-PM nga gi.
0: Oo, nag-PM ta gi mao nga humipos ka kun mama.
1: Nga taw hayon. Pero yeah. Syempre no, bukod mata.
0: Nag-PM mi mao about sa anang ginaagyan makaron, no? Ag medyo napapanahon man. So I think siguro ay mas manami man naton nga istoryahan. Okay? So aton nga pagabasahon, ray karang nga suhat nga gimpadaga kanton sa gamit kita nga ni ro ballpen nga medyo aman gasuhat.
3: Ayaw ba?
0: Pabasahan pa man
1: natin. Pabasahan pa man natin.
0: Kagkaroon mga abyan. Charot.
3: Ayaw
0: naman. Hindi ba mag-drama ka ito? Ipagbasa man ito, ano, sugat. Mama Trish.
1: Medyo mga drama tabi hingan pops nga ano ta.
0: O base magugang ko tigid ako man dahil nga ni nga wao ta na mo na wao ta ni mo
1: nalipaatan ko ta siguro pops.
0: Nalima, dali gagali makalipat.
3: Ayaw lima.
0: Hara hara, magpamati ka ha, pamatiit mayadra ag of course said ko makarelate ka kara dahil imong istorya.
1: Ako na gali. Ako na gali pa.
0: Grabe ta man ano. Oo, sa kababo man ang istorya. Iya kita magto kita sa atin nga segment no sa atin kareng mga katropa ra karang dear papa. May masubo nga sunat ro na karon bossing kat medyo matangis nga agir tong mga tagpo yung mati.
1: Tagsan dear papa.
0: Grabe ko. Oh, aron aron.
1: Oh, gab.
0: May panyo ka na.
3: Ayaw ni ma.
1: Manyo.
0: Tumata. Paano ka magtangis?
1: Paps.
0: Abot niya na. Oh, sige, ikaw lang bahala sa pag-fade in, fade out.
1: Wow.
3: Ayaw ni ma.
0: Dear Papa. Dala, medyo hindi ko mabas. Katayangis na yung background niya na naman.
3: Ayaw ni ma.
1: Nabihin na pa ngayon, Pops.
0: Sakto tara. Sakto tara itong background nito. Mayan. Lights, camera, action. Dear Papa, ako gali si Trisha. Ang istorya mo tagali na Trisha. Ikaw kita nga.
3: Ayaw
0: ka tinagambay. Hindi ko tayo kulot. Huwag ka tinagsugat. Istorya mo na tagagiri ka ron.
1: Huwag ka sa ihipusot mo ako nga ning.
0: Si, uy, si ano galia, si Dangdang, nagpuro pa mga tima, banana riya ho, Papsi, hello, gada. Thank you so much for listening, alright? Haragan,
1: yeah, haragan. Oh my. Hindi, tamad pa tayo.
0: Ah, sige.
1: Go.
0: Lights, camera, action. Dear Papa, ako galia si Trisha. Pag may akon ka nga gustong ipaabot, sa inyo kara nga programa. Nakatingin na dapat ang pagbasa, no? Anong bangaro dapat nga ubrahon? Kasi may akon karang asawa nga itago naton sa pangalan nga Wonder Boy. Iyaraging ano, maging padayara. Sakto gidabi nga mga pitlang ray karang nga barangay election. Ay, nakibot ako. May plano ro akon karang asawa na magdagagan nga kapitan sa amon kara nga baryo. Sa minatudyang giyad pa pala ando, huwangan ikamit na kaon. Pero sige ta, ro pag tinauit mga sulisit sa mga nagasulisit ka na. Maun nga ni ikamit manami nga bagay, pero nagpadagay mo't bagas sa amon nga kayapit itbagay. Wao nga ni nagatiyog ramong electric fan, agrabi kainit ramon nga bagay. Pero, sige raan nga pagtilinao sa mga naga pangayo it electric fan. May una! O ako, Papa Lando, nagakinhangan it vitamins.

0: Bisan nga ni Papa Lando, ako nga o nga. Ay, wa man na narangin na.
1: Tawa ni Cake.
0: Tama ba nga, Papa Lando? Ngarang asawa nga ray, maghagad-hagad patdagagan. Ag magserbiso sa among barangay. Hindi nga ni mo kahimot ubrahon sa amon karang bagay. Maserbi pa sa barangay. Nano kuno raman? Paps, ano ba nga rumayad ka ra? Basi may maitao ka mo nga manami nga hagang bagon. Ha, mataglibag tara itong bakras ka to.
2: Aga, paano takot, Paps? O, iyo, takot
0: ito. Ito mo, ito mo.
2: Kasi medyo naguya ko sa nang asawa, Paps.
0: Kulit na
2: yun. Diba, oo? Kasi, gabit, ano, may pambakang it cake sa ibang tao, pero sa imo ang asawa,
0: do uba. Yun.
2: Gabi mata si Wonder Boy nga to, Paps.
0: Ngani, no? Wait, si Trisha. Amat mo makatot aro.
2: Amat si Wonder Boy. Si Wonder Boy gid man imo paps as kagawad kasi unay mo para sa ibang tao pero way mo para sa nang asawa.
0: Medyo mahimo gid nga og. Medyo mahimo nga og. Pero tama man, no? Oo. So of course sa mga tag Jumong sketch na do gid ah. Haron nga ni kapin mga ati raton ka nga tagana, no?
2: Yes.
0: Si Jumong, of course si Maring Sab, thank you so much. And of course, no? Samitan nandara ng sisig, di ba? Favorite mo
2: raton. Kasi masamitan matanaton sa pilang adlaw ro Jumong salin kay Papa Lando.
0: Ayaw pagsamitin si Jumong ro sisig. Okay? Pero na gabi naman ati isanda, no? Si, uy, si, ano, si, kasama rin, di ba? Dante Torquator sa mga taga-RMN. Hello, good, ha? Welcome back on
2: yes,
0: air.
2: Yes, good afternoon.
0: Hello, good, and good afternoon. AJ Tidosho, thank you so much. And, of course, sa aton karang pagburubalik, Mama Tresha, aton doon nga pag-restoryahan, ano? Ray karang istorya.
2: Ano atong mahamba kay Wonder Boy?
0: Hashtag, ano ra? Hashtag, kapitan. Namat kagawad. Kapitan, ano, gagapamatigin man ra? Namat iba taraan na karang nga hashtag. Hashtag kagawad.
2: Hashtag kapitan.
0: Oo, hashtag kapitan. No? Oo. Madagagan pa ko na imuit kapitan, pero wa man imuit ginaubra sa nang bagay.
3: Ayaw, di ba?
0: Sige ra ng sponsor at electric fan, pero wa man sa madra ng electric fan.
2: Ayaw, di ba? Medyo kaya na tayo magtao sa ibang tao, Paps, no?
0: Sa madra ng bagay, pero hindi man na sige ra ng pagtaot bagas.
2: Bagas.
0: Para makaayad ro ibang bagay.
2: Ayaw, di ba? What cake, pero may cake para sa ibang...
0: Para sa ibang kabarangay.
2: Barangay. Iba kita si Kapitan.
0: Diyo nakarelate ako ka ra, ha? Sa
3: ayaw, diba?
2: Joke. Ah, sa ano mata, Paps?
0: Joke man. Good ako ra. Si Tess Nervarsa, mataga Libakaw. Grabe kita ka. Basko sa Libakaw, ha? Sa minuto dyan, gid. Sa Kalibo mo, si Maria Victoria nga ra. Iyara sa Kalibo. Nagapinamati yan. So, of course, atin nga pagkatutukan na sa atin ka rin nga pagburubalik. Pero bago ron, may atin na nariya, no? Nga manami nga balita. Hindi na siguro atin nga taurang namin balita. Ay, magkaburubalik yan kita. Diba ka? Sa atin ka rin nga pagburubalik pa dati ang pagre-istorya. And of course, sa mga gusto mag-comment, of course, no? Pwede ko mag-comment sa atin ka rin nga page. That's Papa Lando. Of course, sa atin nga page, no? Official page at XFM. Mama Trish. That's
2: XFM 96.5 Kalibo at sa XFM Kalibo 96.5
0: yes.
2: Nga page inaaran sa may aton nga Facebook
0: yes,
2: page.
0: Yes, that's right. So i-follow gang and of course, no, magpamati, no, sa mga gusto ro na mag-comment man it live, pwede mo magtawag, no, via Viber, charot.
3: Ayun,
0: diba? Yeah, dude, man. Hindi.
2: Wait, pero hindi mo gaano ka, Paps?
0: Bako kasad ko ano ratong number. Doon na lang.
2: Doon na lang.
0: Isadyohan pa na itong dunit mayat, no? Alright, so mag-abrubalik kita. 6 minutes before 2 o'clock. Dasig daro oras, Mama Trish, no?
2: Alas, ano, tanga ni Pops? Manog 2.
0: Yes, so... So, mag-abrubalik kita. And this is your Papa Land with...
2: Mama Trisha.
0: Programang...
2: Extra Service.
0: Yes, alright. Alright.

The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang

0: para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emluvalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Nora Tampos Itagas Tangalan, nagpasagamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: System Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ginaligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: XFM.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Plus Gold. Mas pinalakas.
6: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Senten Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. O, wala na. Bumalik na siya sa dati.
5: Senten Plus Gold.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Senten Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Senten Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Senten Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kung Senten Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Senten Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
2: Senten Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ah, ba, iroat ang karing oras. 8 minutes after 2 o'clock, mga katropa, nagkaburubalik si Papa Lendo. And of course,
1: si Mama Trisha.
0: Ang bumatinding glassing abilidad. So, sumasaot si Mama Trisha. Anong oras yuta? No, alas 2 yuta.
1: Yes.
0: So, mga makarinya klaseng pang orason, kanami utamag, uli. Nag-uli utangan eh.
1: Pops is estudyante. Pinag-inapa-eskwila, may kami
0: yung alapaps. Scholar day mo siguro.
1: Scholar, abi mo rin, Pops.
0: Mas parang classic, right? Sige, tapos magdahan ka ng mag-uli, ha? Si parang Rene Boy Busito, hello, good. Nag-apuro pa mga tiri sa atong karing linyada. Thank you so much. And of course, no, may isang oras pa kita para sa atong karing programa. And hindi ko magkabaga ka dahil ubraho na mo nutanan, no? Para mapanami rin yung karang hapon.
1: Hapon. Nagpapasadya.
0: Yes. Oo. So of course nabatian na aton daton nga ano aton nga topic abiman at the same time aton karing nga Dear Papa no nga segment sa aton karing nga programa hashtag ano to imo eh kapitan.
1: Yes, hashtag kapitan.
0: Yes, no. Oo. Gusto nang magdagan ko no as kapitan galing hi
1: Madihaba man yan ikunit anang asawa. Hindi man imo puslan sa anda.
0: Sa anda. No?
1: Pero madbas ko ganang buot Pops nga magdagaganit kapitan.
0: Oo, yun pa nga ni. No? Ay, basi, siguro, pero ikaw, kung ikaw bimay na maging kapitan, ito yung barangay, no? Ano yung barangay nga ni? Sa?
1: New Buswang.
0: Sa New Buswang. Kung ikaw maging kapitan, ito yung barangay. Ano rin gustong ubrahon?
1: Ang bagay,
0: himong plataforma.
1: Ay, yung bagay.
0: Ubrahon yun yung bagay? Medyo may ano, flood control project na nagiray mo maroon.
1: Ay, medyo na ano, tagalay, Pops, na ano tawag, ano? Nadulas, tagagi. Siyempre, Pops, Roy, karami itatong barangay.
0: Oh, like, ano man na? Like, si...
1: Ano mga kalsada?
0: Kalsada? Alin ano mga kalsada? Ubra mong tiles?
1: Oo, ubra mong tiles.
0: Agad
1: sa mga gabaktas, Pops, gawat mga chinilas, bakat at chinilas, pagida.
0: Basi kung ubrahan mo tulay ro, New Buswang, ha?
2: Ayaw, di ba?
1: Pwede, sipa na doon. Pag to sa old.
0: Pwede mo eh, no? Pwede. Diba ka? May chance na matood. So, kung ikaw magdagan, may chance ako matinga.
1: Siyempre, ano. Pops, ano ba? Kung ako man, Pops, masa magdagagan or may ano, ano po lang, Pops, mga, kung mga next year para ta, Pops, mga makarang adlog, ga-smile-smile itang
0: kami. Uy!
1: Yung tama na nag-smile. Lapan tama siya, good afternoon, good evening.
0: So, may mga napapanuhan ka nga, Mauron.
1: Oo. Madya, may mga makaruyan na bigay ta, Pops.
0: Nag-smile yun ta, ha?
1: Nga
0: dati yung binangot malang mag
1: Marando pa sa mga madyan namin ang mood magbugtaw.
0: Wow. At least, no? At least may nag-smile game mo kaysa...
1: Kaysa uwa.
0: Uwa
3: kayo mo. Na?
1: Pero at least, Pops, no? Si Kapitan Wonder nga to.
0: Si Boy Wonder. Si, Cap Boy Wonder.
1: Si Cap Boy Wonder nga to. At least, mapuslan mo sa iba. Sa ibang tao, hindi ko ipapusat na nakasama.
0: Medyo may hugot ka ting sa halin sa itigay puso.
1: Sa kapitan ka lang sa imong istorya, Paps. Diyos ko kita nga raba dyan, dali kita iya karama, ano, no?
0: Pero of course, rupag pagservisyo kita, abim matuwad, Mama Trish, no, ay halin na rin sa itigay puso.
1: Yes.
0: No?
3: Dito to yan.
1: Siyempre dapat, di ba, Paps, sa mga gadagagan, ina, no, mga kagawad, or mga kung masking alin nga posisyon, siyempre dapat ay imo man yan, mga servisyo man.
0: Yes.
1: Para man kuta sa tao, para sa sarili.
0: Doing it. Kumat na mas ginauna ro sarili. Pero bukumatanan, no? Oo, bukumatanan, yes. Mama Trish. May namat ang halin sa tagipusuon na dakaroon yung pagservisyo. Agro pag tawit, tinatawag natin nga kanami, itanda karoon nga barangay.
1: Yeah, barangay.
0: Diba? Kung ikaw, bimayan na ro papilian, anong klaseng leader ning gusto?
1: Siyempre, tag, ano, tag mabuot at tag madali
0: magapitan.
3: Ito yan.
1: Tagwa, tagwa, gadagagan. After magdagagan.
0: Naba, ba, mahuro na gano'n na eh. May nagadagagan, tagali after magdagagan.
1: Magdagagan. Medyo sa running tayo mga era, Pops.
0: Do yun pa nga. Eh, makaroon na biuso makaroon doon, no?
1: Medyo na buo na ta. Na-adapt na taro pagdagagan. Nga, literal ta, Pops, na dagagan.
0: Do yun gina. No? So, of course, ayos man yan yung matuod, no? Nga mauron. Masaira natin yung nag-aservisor ng asawa. Galing nga ni, of course, hi, saan nang bagay hindi mo mapuslan? Of course, kung gusto mo gidman abiman nga maging leader, umpisahan mo na yung sarili.
1: Yes. No? Nga, maano mo ba yung sariling akaya ko na may ano ka man, mga Pops, nga hindi man mahambagan it ibang tao. Nga. dapat gadagagan yun.
0: Naman gadagagan ka, pero yung sarili, hindi mo man kaya ganun. Hindi mo man kaya. Ipadagagan.
2: Ayun, ma.
0: So, umpisahan dapat sa imong sarili.
1: Sa sarili. At no? Siyempre, Pops, no, kung sa inyo man,
0: sa inyong bagay.
1: Kung ka man, good man.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tuwag ba tabi, good man, Pops, or iba manandang hambag. Madya, hindi man lapos lang. Sana man, madya, iyat ay mura sa, ano, sa list.
0: Dubong sa list. Ayun, ma. Ang list ko, tingin ka rin.
1: Siyempre, sa mga masairan mo, Pops, may mga, siyempre, may mga kilala ka nga. Iya, tayo mo man gadagagan, tayo mo...
0: Medyo mauro.
1: Wow, medyo ano.
0: tapos masairan galing na mo, nga ikaw tagalito sa beef sa line-up ko.
1: Ako tagalito sa line-up.
0: Wow, matangin mo tagapit.
1: Wow, matapap. Siguro, sa inyo ba tagaginanda nga? Hindi, tayo lang siguro.
0: Do, yun dito. Pero abi ko, abi, may magapit kay mo. Eh. May nagagapit yung kay mo. Nga magtaot serbisyo. Dahil, of course, imong kagwapa pa lang, masara nandang, mayad ama na
3: rin. Dito
1: to yan. Pwede may nag-hukte ka. Gabi, mataro, hindi ko to yan.
0: Kasi imong kagwapa, eh. Medyo okay, tarama na. No? Oo. Pero, of course, mas manami matuod nga, ihat-hat, no? Ruplata porma.
1: Yes. No? Nga, tag, ano gina, Pops? Tag-klaro.
0: Klaro pa kay?
1: Satanan.
0: Claro pa kuno kay Wonder Boy. At then si Claro pa kay Wonder Boy nga ron, no?
1: Si Wonder Boy nga ba siya ay magkaganandad ay mo na.
0: Oh, sa Makato, nagpinamati sanda ha, ba ni Chona Perez. Shoutout ko na sa mga taga Makato. Ano ba ga?
1: Yes,
0: sino pa gibas may ka-shoutout?
1: Una gali sa Makato, man, good afternoon ina sa Relison family kay Fritz Sigil nga. Ano nga parents kaila Auntie Angel. Good afternoon. And also, una man sa may banga man, Pop, sa may humarap kay Agile Urbista.
0: Uy!
1: Kay SK Chair. Yes. Good afternoon. Good ano, na ron sa humarap.
0: Good morning, Raymond. Yes. Guwapo ron, no? Sabi sa pinakagwapo, yeah, mayad, no?
1: Sa pinakagwapo, sa pinakamahugod man ko, no?
0: Ba, ako, may kuno to gilira,
1: hey? The Pops, imaw nga SK Chair.
0: Yes, no?
1: Babuot, ang magapitan, gida man imaw
0: magapit. Magapit. Ay, magapit. Magapitan.
1: Magapitan.
0: Madali magapitan.
1: Oo. Kaya good afternoon, gida yun nasa may humarap ba nga. Madyan, hindi mo imaw. Pala na kapatsa ko.
0: Kapatsa ko. Ala? Si Mama Tricia ron, unang nagbuyot ang remote.
2: Ayaw, di ma.
0: Uli, gili.
1: May isang pindot doon pa.
0: Ah, isang pindot. Sige, doon na pindot na ito doon, no? Si Maria Rudestein, kayo na pa na ng greetings tayo nga rin, no? Ang buwan na nariya ho, sa mga taga new mechanical, shoutout ko na rin, new mechanical engineers nga sanday, Engineer Charles John Tres Valles, Engineer Lester Intatano, Engineer Jude Tupas, Engineer Leo Ford Tandoy, Engineer Fritz Angelo Ursua, Engineer Justin Lorente, congratulations kuno ag sa Gala Squad sa St. Yes. John the Baptist Parish Youth Ministry ag sa kakam ano ra PYK no kakam PIC fam Kuya Sir Vice your Vice Philip Kimpo and family, thank you, Gid, no?
1: Yes, good afternoon, Gid, Anna. Sa mga kapabati, Gid, Paps,
0: yes.
1: No?
0: Mm-mm. Sa Barrer family na sa Pulukate, ha? Thank you so much, Gid. Shoutout ko, no, sa Umayan Muscat, no? Sa Pulukate, Banga, sa Barrer family. Thank you so much. Oh, nagapinamati. Ah, kabas ko grand na karoon nga radyo, ha? Mga kumotaroon.
1: Raga, ano, ginagasigabong.
0: Speaking of radyo, of course, speaking of Pulukate, no? Oo. Pero kagwapa-gwapa ng daruna ng kapitan, ano? Oo. Thank you so much, Ged Cap. Thank you. Ag si Dante. Uy, si Dante Torquator. Thank you, man. Nagapinamati ron sa Andaria. Sa atan ka rin nga, Linyada. Basi inaki mamay na.
1: Yes. Good afternoon lang man, no, kay Gigi de la Cruz Relodge. Good afternoon, Papa Lando from Tabayon. Good, God bless. Lang,
0: yes. Paling kita Tabayon.
1: Tabayon.
0: Pwede siguro Tabayon.
1: Ah, Tabayon. Tabayon, good ah.
0: Sige, maghalin na. Sige, ino nga.
2: Ayaw, di ma.
1: Sa ano? Sa Iloilo.
0: Tabayon.
1: Yeah, Tabayon, good ah. Siyempre, o nasa Tabayon, banga. Good afternoon, good ah, na. Kay Jan Albert Panadero, gandang natural ma'am. Kaina na kay Rosa, siguro na kaina.
0: Kay guwapa. Ay,
1: makarakagot agad na binakita. No? Good afternoon,
0: actually,
1: ina.
0: Actually, nga ni Mama Trish, kababo ba takita mo na basahan, ano? Nagduga tangan niya sa atong karunin.
1: Yes. Hindi, madyan, siguro Pops, ibabaw. Hindi ko tayo mamakita. At syempre, kay ano lang, no, kay medyo maldito lang, oman. Pa-shoutout lang kay Mimi tulang ibahay ga pinamati makaron. Thank you katropa. Good afternoon kay Mimi, kay katropa Mimi. Good afternoon.
0: Wow. Thank you gid nga pinamati sandali sa aton karon nga linya da si Carl Philip.
1: Aja buksan mo un paps.
0: Si Carl Philip no. O nga pinamati man ri sa aton linya da sa mga taga-Bataan. Oh, syempre may sa Madalag,
1: yes.
0: may sa Libakaw, may sa Banga, may sa Bataan, may sa Makato. Mm-hmm. Wow, thank you so much.
1: Yes,
0: no?
1: Thank you, Gidano. Actually, nasa Bataan, sa Lupit Bataan, sa Alising mm-hmm. Family. Good afternoon, ina sa Alising Family. Kay Queenie May Alising, good afternoon.
0: Yes, mm-hmm.
1: Kasi
0: no?
1: Kung ako si Lola naman inahay, kapamati man ko na ina rin sa Lupit Bataan.
0: Mm-hmm.
1: Naka-ano, kita ko na rin, naka-bukas man kita ng radyo.
0: Wow.
1: At kay Julius Zari Yabski. Good afternoon gid sa mga gwapahon, agwapuhon nga mga DJ Wow.
0: Wow. Sindapit ka ron, medyo gwapo kita siguro.
2: Ayun ba?
1: Gwapuhon gid ako ng paps.
0: Medyo
1: ito ko
0: magpati. Palin
1: kita paps pagpagwapo, palin.
2: Ayun ba?
0: Medyo kinilig kating gata.
1: Masagi, ano kita sa kagwapuhon gid abikun mo?
0: Pagpakita ko ito sa kagwapuhon, medyo grabe kita ng hibayag, no? Oo. Ikaw, palin ikaw ro pagpagwapo.
1: Magpagwapo mga paps.
0: Sigurana.
1: Ay, madyanamik. Ay, dyan mo ko matatapak.
0: Makangangot, makatotato.
2: Ayaw,
1: iba. Iba natatapak sa.
0: Ama, niliyan ni Jumong, no? Gwapuhon ko no, gwapahon.
1: Yes. Gabi gina kay Jumong. Kaya gusto ko gina samitan na daon niya si Sig.
0: Ay, grabe.
1: Mga pilang adlaw kita si
0: malipatan
1: Global.
0: Malipatan mo.
1: Malipatan ko, utasin mo, Pops.
0: Malipatan
1: ano
0: mo.
1: Ang pangalan? Ano man
0: malipatan mo, rutanan nga mga... Natabusing kabuhi niya masalimuot.
1: Sige, ang dawin yung Jumongs.
0: Kababo, rumaman naming suga kang daro na karoon.
1: Balis na siya, Dadapi Pops.
0: Ina sa may barangay Tabayon.
2: Ayaw, di ba?
1: Sa Tabayon, hindi galit.
0: Ina sa Tabayon. Nagit man sa Tabayon, tama gid mataron, no? Pasuwa sa may Sitio Ligaw. Hindi ka maligaw karon, no? Sa Team Barbie, sinasabang, thank you, kaya naman ni Hannah Malaras.
1: Wow, gita, good afternoon, gita. Actually, kay Nina Bellarmino. Good afternoon, Mama Trisha with Papa Lando. Sa Extra Service Sunday Edition, XFM Kalibo. Shout out una sa Kaano Kalibo from me in Katmon, Alphabas. Yes, good afternoon.
0: And of course, Mama Trish, no?
1: Yes.
0: Kabi pa makaroon, abi man ng grabe taro, ano? Kumbaga, grabe itong pangabuhi makaroon, no? Siyempre kung stress ikaw, gahina rin mong immune system kita karon. So dapat may vitamin C ikaw. Ano rong klaseng vitamin C? Of course, Santon vitamin C. So vitamin C nga maghalin sa Santon. And of course, ginapabasko gran karon rin mo karon nga resistensya. Gabigid rin mong mga physical activities sa bimana. No? Hindi ka madali gauyo, no? Ginasukgan ro kagaoy. Rin ka rin nga fatigue. O, kapipa kung pero may kang gaoy. O, kung gainom ka karabay for sure, no? Naging manami. Rudagagat imo ka rin nga gawas. Ginabulikan nga pampadasig ro sa recovery, halin or magalin sa masakit. Stay active, stay protective or protected with Santon Vitamin C. Mabakaroon sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar, mga katropa, no? And of course, pwede sanda karon nga mag-add to cart sa Shopee. Uy, pwede ka lang mag-order ka rin sa Shopee, ha? And of course, sa TikTok shop. Oh, may TikTok ka, Mama Trish? Dapat may page ata si Mama Trish, no? Mm-hmm. O may page ikaw, Mama Trish?
1: Uwa akot page.
0: Uwa akot page. Yes. Pero abo yung mong followers, di ba ka? So pwede ka magdagaganit kapitan.
1: Oo, dadagaganit kapitan. Medyo doon yung tagalik. Kung masabi ko no, Pops, kilala. Diba na akong kuhulik ko, no?
0: Oo, pinamakasabi.
1: Medyo gabi ko tayo.
0: Limit na ito.
1: Ayaw, Pops, ayaw mong followers.
0: Pero si parang Juni Garasa, sa mga taga-Tulay Nun, iya sa may Badyangan. Uy, nakaagto kayo na karoon, no? Sa Tulay Nun, sa Badyangan. Si Coach na, si Coach Jun, no? Mayadra nga coach, kaping pa sa basketball.
1: Oh, wow.
0: Ikaw, basketball. Mahilig ka sa basketball?
1: Magtanaw basketball, Pops.
0: Doon kita. May dabi magtanaw. Magtanaw sa basketball.
1: Ithampang, Pops.
0: Ah, okay. Alright.
1: Ithampang.
0: Do yung gitmata.
1: Yes. Siyempre, may ginapa-shoutout kali.
0: Abi, bisa nyo ron.
1: Nalipat ako.
0: Oo,
1: pa-shoutout kali ko, no? Kaina, iya, sandara, kaina. sa Barangay Kagawad, Irene Gonzalez, kay Remuel Paderes, kay Sophia Dinapo, kay Ivy Cadacio, at kay Alexa Bareng. Kay iba na kay inararo ato nga winner ko no. Yes. Ato kadi sa Super Nanay Bacauser 2026 nga si Elrose Castro Villanueva. Good afternoon. Congratulations kita no. Marami kita na kani nga sabat kita sana. Kaya ay managdaog. Ay magpadaog na sabat.
0: Hindi ko man nabi ko mapanguta dahil bukong kapaikot nanay, no?
1: Ayaw ko ba? Kaya nakibot ako kay Inapos nga habang maintra ako sa super.
4: Masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
0: Masisira. Pero bukong kapat, ano, pero may plano ka?
1: So, may plano someday pa.
0: Yung maging kag, ano ta?
1: Kapitan.
0: Oh, wow. Ano ito? Na-istoryahan yan eh.
1: Ah, Bicoro Super Nanay. Super.
0: Ah, Super Nanay.
1: Ay, pasi makibot man si Mama sang maisabat ko.
0: Hindi ka man pwede pa. No? Dahil wapa man ikaw na ano. Yes. Wapa man ikaw it nanay.
1: Yes. Diba ka? Maano na kita, super lang.
0: Kasi wapa man it, wapa man ikaw it, wapa man it plano.
1: Oo, plano.
0: So, may plano pa gang.
2: Ayaw ni Ma.
1: Plano pa. Wapa plano.
0: Eh, ano pa gang? Ano pa gang ruin
1: ano
0: mo?
1: Ano pa gang? Uwa pa.
0: Uwa pa gid?
1: Uwa pa gid, Paps. Wow.
0: Mm. Kumbaga, gina-preserve mo rin kagwapa.
1: Yes.
0: Charot. Si Hannah Malaras, no? Sa Team Barbies. See you kuno hinaga sa tambayan sa Plaza Itbang.
1: Wow.
0: Wow. Uy, kanami gid matamagtambay na sa plaza na wala sa banga.
1: Lalo na kung may kaibahan ka, Paps, ka street food.
0: Yes. So, kanami ito nun.
1: Kaon, ka pungkong istorya. Mm.
0: May ano man eh, Jumong sa ano, Rolling Kitchen. Inaman na sa may, ano, sa may banga.
1: Banga man.
0: Pwede man sa nakaroon ka baka. Siyempre, mga kanami ito nga mga... ano ro na?
1: Mga pagkaon. Pagkaon. Oh, diba syempre, lalo na kung mga kaiba, mga tropa, Paps. So, no, nami kita magtambay, kita ina.
0: Uy, abong mga bangko ina karon.
1: Mm-mm. Kung mga...
0: abong bangko. Abong bin
1: ba? Abong bin ba, Paps? Pungkugan. Pili ka.
0: Mali mo mag-iping matarayan kayo mo, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Kasi inasabang abong gwapo, no?
1: Mm-mm. Syempre, isang bilog ko. Kaya doon yung marami siguro yung gusto mabatean.
0: Kaya ginamba mo lagi?
1: Oo, kaya ginamba ko lagi. Mabatean mo lang.
0: Salamat, good mga Trish.
1: Syempre, Paps.
0: Very supportive, gada.
1: Ano gada nga, ano, dapat nga ni siguro robot na kayo, Paps, sa Gwapong Papa Lando.
0: Wow. Basi kong mag-uuli o sundatanan. No? Matindi.
1: Basta sana mag-pick, ano, Paps, so pindot ito itong live.
0: Do yun gada.
1: Clickbait tagal ito, Paps.
0: Do yun ito. Medyo ro yun ito. No? Pero thank you, good, kay Hannah Malaras. No? Hagong ka mo sa pagtambay-tambay, ha?
1: Yes.
0: Oo. Oh, hindi kita pero among maubrahon ka to kat bata-bata pa kami.
1: Bata-bata?
0: Mukha namin medyo may edad yun, no? Pero medyo buong mathalata pa man kakot na magulang.
1: Siyempre, oo.
2: Ayaw, Ma!
1: Nasa ano ka palang siguro, Paps?
0: Sa tanaw mo?
1: 22.
0: Abong nag-humble ka ron? Charot.
1: Mga sa 22 ka, Paps, siguro kung mga nakapiyong ako.
2: Ayaw, Ma!
0: Ikaw, kung tanawin
1: kong... Mga pila ko, Paps.
0: Hulaan kami may na ano sa itsura ni Mama Trisha. Medyo 48 buwan.
1: Ay, gabi pa na. 48 yung tagal ako pa.
0: Hindi, joke mo lang. Pero medyo ano ma, medyo 18.
1: 18?
0: Years in service.
2: Ayaw sa
0: Jack Saffron. Oh, medyo mag-guwang-guwang.
1: Nag-guwang mo tagal yung pagpas.
0: Bata pa tayo. Bata ko pa man, di ba ka? Nasa 20s pa si Mama
1: Trisha.
0: Yes,
1: nasa 20s pala pa ako mga
0: makaihibog na klase nga edad. Oh, moron nga ron.
1: Oo. Medyo ba mo kita inagyan, Paps?
0: Inagyan mo na ito. Galing, hey, magayu ta kita.
1: Magayu
0: ta. Magayu ta kita sa kalendaryo.
2: Ayaw ni Ma.
0: Na ginatawag ba ka?
1: Ah, so, sige.
0: Bukoy matalata.
1: Bukoy matalata, Paps.
0: Doon yun. Gita.
1: Syempre, good afternoon naman, no, kay Daniel Silva Pasajes. Good afternoon, shout out sa AMRC Rides Club.
0: Wow.
1: Mm-mm. Good afternoon and happy watching and listening.
0: Ibabot naman ang pindot si Paps.
2: Ayaw ni Ma.
0: Nagamig ko tagali ako rin. San, ikaw na nga, hindi ko ako ding ginagamig eh. No? Galing iya ba ikaw ako nakatutok?
1: Gabanda mataya, Paps. Magamig mataya, Paps.
0: Ah. Buyong gina nga ni. No? At least, hay, nabatsyagan mo mando kagamig. Ano gid man yung gustong mabatsyag kagamig?
2: Ayaw ni Ma.
0: Buyong gina. Oo. And of course, no, si Jason ano ra, Guinness. Shoutout ko no kay Mama Trisha from Bajang. Grabe da, no? Very supportive with mga taga Bajang.
1: Yes, kasi good afternoon lang man kay mo, no?
0: Sa Chidoshi family.
1: Chidoshi family.
0: Navarro family, Aranya family. Grabe, very supportive. Wow, sa mga taga San Isidro ba nga, ha? Ba mo man nagapinamate? Shoutout ko no kami sa San Isidro ba ni Robilyn Florencio.
1: Wow, good afternoon, Gidana.
0: Thank you, thank you so much.
1: Yes.
0: Oh, umakon mo taro, no? From San Isidro, tapos maagto sa may Bajangan nga. Sa bilig sa naging paborito mong lugar ka to?
2: Ayaw di ma.
1: Agyan-agyan. Nag-arabi ka rin, Paps. Nakapamiyasta mapatakit ito.
0: Ay, okay.
1: Oo. Kaya madya mga, sa bilog matagin mo ni mo nga, hindi mo man maano nga lugar. Oo. Kasi mga manami sa damagat, suga. Oo.
0: Mahilig ganyan-ganyan sa mga piyastahan.
2: Ayaw, diba?
1: Ama, yes, Paps.
0: Basta mga maurol.
1: Basta mga maurol.
0: Oh, sige. So, balikan na ito at ito karang ginaong istoryahan. No? Oo. Parte nga ni sa aton karang hashtag nga si
1: Kapitan.
0: Di ba ga? Ag bukuman ta sigot Kapitan.
2: Ayaw di ba? Kapitan.
1: Madyan, bukuman siguro it, saga atong nga ano, Paps.
0: Bukuman mata.
1: Kapitan matagal.
0: Tama matamatuod.
1: Ah, sige. Oo. Inaklaro ma lang.
0: Grabe. Mas marami ba yung klaro?
1: Oo.
0: Di ba ga?
1: Yes.
0: Hara o, hambari yan ni Jumong. Nataganat sa Jumong's Kitchen. Libre kugang pap si Ma'am Guapa at Sisig.
1: Oh. Wow.
0: Ano Ma'am Bakara? Ginalibre ka at Sisig.
1: Thank you. Kinikilingot ako sa libre pap.
0: Libre kugaling mo at Sisig pero dapat magbaka it at least 1.5.
1: Ay, madya. Baka man ako ga-crave it Sisig Pops.
0: Hindi. Matood na ron. Ano tara? Libre yung gagawin ni Sisig at Jumongs, no?
1: Wow.
0: So, dapat abis si Mama Tricia may anong nga page, no? Oo. Ubre mo page para itunta ng mga messages. At the same time, ro, mga gusto magpa-promote, no?
1: Wow.
0: Oo. Oh, may TF. Ako rin manager. Pwede
1: wow. Ayaw ba?
0: Diba ka? Ag, Sisig. Sisig mo lang ko rin gusto?
1: Ha?
0: Abog itong mga pwedeng nga, unay.
1: Kung ano matanang sa tagipusoon, Paps, ng ita o ay, siyempre ginabatod, matanatod
0: okay.
1: Ng Paps.
0: Si ano, si Lagrimas Pantoha sa Blaon. Ano ginahan nila na karoon nga pang, nalipat yun ako karakana. Pero saan ang minatod nga, saan ang code name ba? No, pero nagpinamati rahaling ka to. No? Kamusta ko ng banana? Oy.
1: Wow, sana ako ginakamusta.
0: Ikaw ba yung may nagkakamusta kimo? Kung ang matabi may nagkakamusta ka kon?
1: Pero, may...
0: Tapos kung i-replyan ko, hey, basi
1: may... Imo dyan.
0: Basi may 2K ka.
2: Ayaw, ma.
0: Hagyan mo. Hagyan mo rin, Mama Trish.
1: Oo. Kaya nga rin, Paps, yung mga ba diba kayo na, kung may mga gagapit, may mga gagapit, Paps.
0: Oo. May Gcash ka.
2: Ayaw, ma.
0: Actually, sa minuto niyang kid, no? Manami taga baton at may nagapangmusta kayo.
1: Kapangmusta.
0: Galing ko amat kinakubaan yung kita.
1: Yes.
0: Dahil umasunod abing, kung replyin mo tabi, oh, bukong matanan. Pero kung amat ga-reply ka, okay man ako, ikaw, wawagun.
1: Basi may imo.
0: Basi may Gcash ka na.
2: Ayaw, diba?
0: Oh, rumbay mo na sunod, no?
1: Tagdati, Paps, gawa ka nakubaan sa pangamusta.
0: Ay, nailat ako?
1: Oo, oh, diba dati? Nakubay, ay, ginakamusta. Tapos, ay, istorya mo ito, Paps. Sumama ba dyan makara? Tabing ka kaedad, edad, man kita kara.
0: Ikaw malang siguro.
1: Ako kaya. Ay, rukamusta mo ito, Paps. Ay, may sunod yun, tagid, Paps.
0: May masunod ito.
1: Kaya manami, kung magpakamusta ka mo, diretso, talang lagi. Agad sa pag-reply
0: o, eh, diretso, ay, medyo nakuba lang ako sa diretso nga rin. Medyo mo, bingin lang long press lata, no?
2: Ayaw, di ba?
1: Ikaw siguro, Paps, kapang long press ka siguro, ay.
0: Wow, ikaw ta.
1: Kasi, ikaw, ituro mo baka ako.
2: Ayaw, di ba?
0: Si Bibian gali. Hello na kay Bibian. Iya sa may tigayon malang. Iya sa may inyo. Sa inyo karang barangay. Eh, sa yes. Aton gali. Sa inyo barangay.
2: Ayaw, di ba?
1: Ako nyo na gina, Paps. Oh. Yes, good afternoon. Una na kay Bibian. Yes. Ang syempre kay...
0: Sino ron?
1: Kay Julius, eh, maman. Kay Julius Zari Yapski. Shout out lang sa Yabut family sa Tambuan, Malinaw, Halinya sa Manila. Thanks, Gidias. Good afternoon and halong manikaw ina sa Manila.
0: Wow.
1: And good afternoon sa Yabut family, ina sa Tambuan, Malinaw. Ag syempre sa Inostro family man ina man sa may Tambuan, Malinaw.
0: Yes. Si, ano ba yan? Si Tess Nabor Kahili. Good afternoon. Katukunong Daiwan. Watching and listening from Badyangan via China.
1: Hindi na kita ano, Badyangan. Gabi na yung mga listener, Paps, sa Badyangan, Paps,
0: grabe
1: no?
0: Kita siguro rin mo. Oo. Ano,
1: gabi kita rin hakot ni mo at mga tagabanga gina, Paps, no? Ay, ano
0: ay, ikaw, tagabanga ka man yun.
2: Ayaw,
0: eh. Tagabanga ka man yun. Tagabadyangan ka man yun.
2: Ayaw, di ba?
1: Ha?
0: Tagabadyangan ka man yun, kunta, eh.
1: Wait lang, Paps, what odds?
2: Ayaw, di ba?
0: Taga-Badyangan man ko ta ikaw. That's why siguro grabe. Ikaw to rong gahakot ito nga taga-Badyangan.
1: Do you know?
0: Among kagawad ha, ito sa may Libas, si Honorable Mary Claire. Hello, good. Good afternoon ko no kay Ma'am Tricia.
1: Yes, good afternoon man. Kimo
0: hello, good. Nagapin naman ti Moria ha. Ag, inoon ka, sa milik sa guwapa, agmayadro na ito nga ano, nga... ano nga barangay official no nasa may barangay Libas inasamon karon nga barangay okay
1: yes.
0: So of course doing it nga ni palingid man kung para kimo abi man na mamatrish no palingid na magpili it kapitan
1: syempre doon yan ni Pops kayo naman nga
0: doon na birat ang ginaistoryahin nagdoon doon ano nga istorya no ni lover boy wonder boy lover boy. Sino to man si lover boy?
1: Sino si what? Si ano si lover boy?
0: Makaroon, ano mo na papanuhan yun? Dali lang ro barangay election, di ba?
1: Siyempre, iba ka rin, Pops, ay gapakita, may mga andaw niya, mga pa-program. Madya nagpupabatsa good sa anda nga. Iya pa ako.
0: Oo, ro yun.
1: Di ba, madya doon yun, ha? Pag siyempre, ro, ano man nato niya, maging kapitan man, Pops, ro nakikita man, gid man nato niya, gabuli, gid man.
0: Do yun, gid.
1: Nga, masking uwa pa sa election, or masking uwa pa sa kapitid election, nakikita mo, matagid man imo nga, ay, may servisyo, matagid man imo, masking uwa pa imo ginaano nga, i-vote imaw.
0: Tama man, no? Bisan wa pa it-eleksyon, bisan may eleksyon o wa, no?
1: Basta ina makita mo kita imang servisyo.
0: Do yun.
1: Nga, mahaba mo kita nga, ay, hatot ama na si Makato or anat ang ubrara. Di ba, Pops? Bukon it, kung sin yapit lang do election or kung sin do election, yes. Ito mo tayo mga makita ang hagabot wa.
0: Aron, ha? Magpamati ka mo sa masunod natong kapitan. Yan sa masunod niya eleksyon.
1: Ayaw ito. Mama Tricia for kapitan. Ina sa New Buswan. Kaya, basi makibot rin mga taga New Buswan. Magibay-gibayag ko ta ako.
0: Pasin daw nakara. Sinimo daw. Ay! Pod!
1: Ay, good afternoon, Galina. Good morning. Ay, basi makibot sa na Paps nga. Gabugtaw ta ako. Ay, ibayag-ibayag. Madyaba tayo. Madyaba man. Gagawa-guwa sa nara. Basi makibot sa dagawin. Galibot yun ta.
0: Galibot yun ta. Pero, of course, ginapakita mo man lang manabi kong nga, of course, nga, gusto mo man nga i-share sa tao nga ikaw ay ano bimana no mayad para kanta galing hamba ko nga ni comment abihay before abimana kita mag-decide no especially sa mga mauro na abimana you have to think kung kaya mo baga
1: yes kung masaligan ka man gid man baga
0: yeah. Iba tari mo medyo paghigugma tari mo ay, ano gid man
1: Pops, syempre, diba, dapat may sali ka na ising sarili.
0: Do yun, Gidaro, dapat.
1: Diba? Dapat may sali ka na ising sarili bago ka saligan it iba.
0: Do yun. Tama. Aron, ha? Oo. Diba, nga ni, sa masunod niya eleksyon.
1: Ganyan, sa masunod niya eleksyon. Hala si katropang Mama Tricia. Inasan niyo buswang magiging kapitan.
0: Huwag naman pati sikap, ha?
2: Ayaw, diba?
1: Oo, man, Pops. Sabi, ginahamba mo lang natin.
0: And, ano man lang, Rod? Kung maghahay aton. Ay, si Ma'am Candy, gali. Medyo kita ko kayo na nagpuro pamati. Huwag tayo mahabasa, no? Pero thank you, Gid. Aga may edad ka rin nga pagpuro pamati, no? So, of course, you have to assess, no?
1: Yes.
0: Kung bagay, assess mo maning self kung angay at bagay baga.
1: Yes.
0: Nga ikaw ay magkaservisyo. Especially, abim na sa inyo ka rin nga barangay. Dahil bukod at, ano, bukod at simple, rupag pagiging leader, abim na at barangay.
1: Yes.
0: No? Bukod at barangay.
1: Kung gusto mo ta magdagagan yung hay, madagagan ka gati
0: yes.
1: Nga. Parang, syempre si isip, abim, ah, kilala man ako. Iya, ah, abo mang kakilala ka ako, abo mang gaboto. Like,
0: yes.
1: Syempre siguro makaroon matabiro, ginaisip it iba.
0: Yes.
1: Kasi di ba, Pops, may iba matabigin man niya, gakadaog matagin man dahil nga sa kilala gid man.
0: Yes,
1: or aboy mga kilala. Pero pag abot yung dainit, ano, after election, na yung nakililahan na yung katagin man gid
0: ng karo, dahil kinaga nga abim man na imaw, medyo mauro, no?
1: medyo na duga, tara itong kilala, medyo maduyo.
0: Ikaw gitang haram, medyo abo ka ting kilaga siguro.
1: Ay, ayun. Mamat, Pops, madya na, ano, kumalanga, manduyon yun man siguro.
0: Doyon kita.
1: Pero nasa siguro sa amon, ay, uwa mata, Pops.
0: Uwa mata.
1: Ibang barangay.
0: Doyon yung siguro. Pero buong matanan. Doyon yun yung
1: ba neto. Buong
0: manitanan. Tama matamatuod. Pero si Ken Victoria, good afternoon ko, no. Mama Tres, shout out sa Concepcion families. Uy, sa mga taga-Venturanza.
1: Yes, good afternoon, good afternoon.
0: Hello,
1: sa Venturanza. Siyempre, no, kay Lola Merly lang man ina sa Venturanza.
0: Uy, kababot ang pamilya kita
1: yes.
0: Si Anong Alingara. No, oo. Si Mama Tres, no? Stand-in-tanay. Dapat abi, taga-banga ka tingin
2: ayaw,
0: siguro. Ayaw, diba? Nagkakadagan ka man to sa Venturanza.
1: Sa Pops.
0: Oh.
1: Yes. Siyempre, doing it aron nga, usuyon sa, ano, sa isang katawo o nga gadagagan, maski mo kanit kapitan, mga katropa, mamati ka mo nga. Doing it, ah. Mabuot. Nagbukunit, nagapabuot-buot.
0: Doyan.
1: Doyan gid ra rin.
0: Pero comment man ni bukod niya dahil sa mabuot yang imaw, di ba ga? O kundi di man na dahil sa kilagang imaw or pwede man dahil may kwarta ang imaw.
2: Ayaw
1: ko.
0: O kung amat abiru yun eh. Dahil may kwarta.
1: Kaya na ito i-ano din na ng...
0: Dahil ikaw, kumbaga dahil sa kwarta, dahil karun doon, karun yung magadaog, di ba ga?
1: Gadaog.
0: Pero of course, kung gausita kita at leader, abimay na, ay kata may agam, kung di na kung kanatanan, di ba ga?
1: Ano masalingan. Mapasahan man natin kung alin anong sa, ano nga naitawag, karun pa so, tagi na...
0: Plataforma.
1: Sa anong plataforma.
0: Kung may inagin man, abimay ng kapasidad, ano? Medyo matangis nga ni kita sa atong ginaistoryahan
2: ngayon. Ayaw naman!
0: Pwede nga po, shoutout ka naman, Pabs.
1: Mm-mm.
0: Si Jonald Rata. Oh,
1: yes.
0: Si Charlene Joy Rufino, she's listening. You know? So thank you so much. Si Vivian,
1: yes,
0: nahidlo man kita karakana. Sa Minatudyang Get, no? Sa Milo Graymo, sa... Grabe kita sa pag ano sa pagtutok bisan sa inabi man si Papa.
1: Yes, ikaw gid ang ginasundan nanda pa.
0: Sundan it.
1: Tan-aw.
2: Ayaw di ba?
1: Syempre ginano na dal Pops like support.
0: Pero kabay pa.
1: Ginasuportahan ka giding nanda.
0: Yes, kabay pa no nga every bukod niya every Sunday, every day no magpamatian. Syempre rato rin nga programa nga ra. Extra nga serbisyo, extra service na ito. No?
1: Ay, every Sunday lang.
0: Yes, every Sunday. And of course, no magpamati, ag, kabay pa supportahan nanda para mas karamiton, ruaton ka rin nga pagliliba. No? Kung matabi yes. Matuod, mama ka rin nga pang orason ay sakto ba alas 12. No? Kung alas 12 nga, medyo kanami ito magkatugog.
1: Mm-mm.
0: Pero bugtawon na ni Mama Trisha rin
1: yes,
0: nga rin nga.
1: Yes, bugtawon naman ka mo sa awan yung mga ligimog.
0: Wow.
2: Ayaw di ba?
1: Saling ginagulimog. Nga malubat.
0: Nalubat na niya na kayo na nga to eh.
1: Oo, tanga ni Mau Pops, kanaka ano, basi nalubat, yung tagid man ni Mau Tuod to, no?
0: Yes, so speaking of lowbat, no? Basi kung malubat kagid man, pero of course, para hindi malubat, especially itong mga kakinaan, Runa Mama Trisha. Mm-hmm. Diba ga? Raho, may Turbo Dietary Food Supplement for Men. Para sa mga kakinaan niya, tara ha? Hindi na pwede si Mama Trisha kara, no? May, may maca, aga, clavo, house ka, no? Ginapanami o performance like satisfaction kaibahan, of course, rin mo karun nga misis, no? Ginapanami o natural drive, kinabalik rugana sa relasyon, ag sa labing-labing. Ginapahaba ro energy and confidence sa pag-iba, bimana kay misis. Ag, of course, guwas ag epektibo. Turbo Dietary Food Supplement for Men because happy wife means happy life. Tama? Di ba yan? Tama gin man matuo doon, no? Happy life. Ano, happy wife.
1: Wife. Happy life.
0: Yes.
1: Mm-hmm. At syempre, unangalik ko na rin, Pap, sa turbo, siguradong hindi ka mabibiting. Mm. Kaya sa mga ano na, no? Sa atong mga kagakakin. Mga gaki.
0: Oh, really? Oh. Good short.
1: Palisdan ko ba ang sarili?
0: Kaya alis na mo pa yung sarili.
1: Oo. Syempre, no? Para taroon sa may mga asawa,
0: mm-mm.
1: sa may mga partner, sa may mga jowa,
0: mm-mm.
1: no? Mag-turbo na ka mo para hindi na ka mo siguradong mabitin, rin yung sambilog magiging tatlo.
0: Wow! Oh. Tatlong kaalim doon.
1: Syempre, siya basta do yun. Tatlong si Nadja.
0: Tama na ka sa edge ka.
1: Oo. Syempre, di ba, Pops, kung ano
0: okay.
1: Ikaw, may Pops, na ilak kang ginabitin-bitin. Mm-hmm. Di ba? Uwa man. Oo. Kaya mag-turbo tas anda nun, Pops.
0: Okay. Oo. Ayos. Okay. Si, masabi si Fillmore nga na, Mama Trish. Kita mo. Ayan.
1: Oh.
0: Ara si Fillmore Landoy. Uy, sa mga taga, ano ha, sa mga taga, Dagitan, na sa may banga, no?
1: Dagitan.
0: Sa mong mahugod, aba? Oh, thank you so much. Shoutout ka na sa bilog na pumuwi Dagita, Dagitan noon, no? Kabigid, sana ko ng family, Ilarina Agrandoy family. Thank you so much, no? Pwede ako karon. Jodi ko no, ano ko no. Pwede. Pwede taron. Oo, basta para sa yaki.
1: Yaki. Nga may asawa ag partner. Basta yes. Syempre kung uminom ka tayo guwa katingit partner.
0: Wala isang taro.
2: Ayaw naman.
0: Tama. Ano tara ng ano? Ano tara na karon nga purpose na yun.
1: Basta oh, basta mabuktaw
0: tayo. Pero mabakaron sa mga butika, 'di ba ga?
1: Yes, may mga butika ag sa may siya ano, may mga sa Shopee man.
0: Yes, ah, pwede mo mabaka na sa Shopee, ano, ag sa
1: mga
0: TikTok
1: online, shop. Sa mga online shop.
0: Yes.
1: Ag, syempre, no, good afternoon lang man kay Erica Season, katropang Papa Lando and katropang Mama Trish. Good afternoon. Mm-hmm. And kay Angel Viel Relodge. Good afternoon, Mama Trish and Papa Lando. Watching here in Ginbaliwan, New Washington.
0: Mm-hmm. Alin?
1: sa New Washington. And also kay Erica Season, shout out Family Season ay sa Barangay Ganson, Hamindan, Capiz. Good afternoon. And kay Jonali Rodolfo, hello, good afternoon, ma'am and sir. Also to Dudoy Black, salamat gid. Sino ginagabi gid si Dudoy Black?
0: Doyon.
1: Yeah, so good afternoon kinyo tanan.
0: Doyon gid ano? Oo. So of course, Mama Trish, time right now is 2:43. Grabe man na tinibayag ni Mama Trish, ano? Tinibayag ni Mama Trisha. Relate gid man na ing mama. Ano kuno sino?
2: Ayo, ma.
0: Oh, naka-relate siguro si Mama Trisha nga rin.
1: Hindi man kita pwede karon pop. So, hindi ako ka-relate kayo kasi syempre parang hanirun sa yaki.
0: Doyon yun. Hindi daron. Syempre dahing turbo, no? Para to sa yaki ron, no?
1: Yes, sa turbo nga rin, hindi ka
0: pa. Uy, si parang RG Lloyd. Oo.
1: Yes, good afternoon.
0: Pops, I miss you. I miss you too.
1: Wow. Hidlaw gina yung okay mo, Paps.
0: Okay. So, of course, balikan naman na ito. Bago kita magtapos, no? Kadasig tanga nila itong oras. Medyo kaina, kanungan kita, no? I mean, medyo kaka, ano na ito.
1: Kaka-start.
0: Pero, kaka-start yan, pero mapag-goodbye yung kita mga nangan. 2:43, ratong karang oras, right? So, paalin gid man magpili it sang ka-leader sa inyo karon nga barangay. Of course, bukon abimana dahil yung abimana imong amigo, no? Oo. Diba? Kung dahil amigo ni mo, hey, imutang butuhan. Eh.
2: Ayaw, di ba?
1: Masing sa'yo, imutabihan ng ugali. Pero as amigo, diba, ibutuhan.
0: Oo. So, of course, kaya ka ba mananan ng tawat servisyo?
1: Kung sayod mo man ng ugali, ay ano mo man kung tayo mga habagan mo man. Mm-hmm. Ay, pre, sigurado ka gin man.
0: Tomorrow.
2: Ayaw, di ba?
0: May naman ka rin nga, ano?
1: Like, habagan lang man.
0: Kung matabi may na ka rin nga mga gusto ba man ng magsuhot nga, kabaskog ta magpangako. Ano ito mas manami? Mas matindi ba mag? Mas matindi na magtupad. No?
1: Mm-hmm.
0: Bukod na dahil sa tupad ha.
2: Ayaw diba?
0: Magtupad it pangako.
1: Magtupad it pangako.
0: Sa paghigugma.
1: Oo, diba sa paghigugma. Ila paps. Medyo duyan kita nga ni Rupaps.
0: Kung matabi puro ng promise. No?
1: Oo. Like puro bawi, puro promise. Pero
0: yun.
1: Paras masado yun kung magkapitan nga. Ako bahala, makara, kung magdaog ako, ay ayusin natin da. Kung magdaog ako, ay itaok kinyo ra. Kung magdaog ako, ay hindi yun ka mo magkalisod sa mandaya, sa mga to. At ang nagdaog yung mga paps, ay humipos na rumasangag, paps.
0: Medyo matindi ito ng hugot, ah.
2: Ayaw, di ba?
0: Tumay mo itong kahugotan di karon, no? Of course, no? Si Fel Marandoy, ano ra, kagawad ra itong Barangay Dagitan. So thank you so much, kids. Atun ka rin nga, Honorable Fel Marandoy, you know? Thank you. Nagapinamati sandariya sa atun ka rin nga linyada.
1: Mm-hmm.
0: Samtang nagapuro pamahawon siguro, no? Manami ka rin magpamahaw. Nagutom ka yun?
1: Yes. May kung may garibri, paps, nagutom. Pero kung why, bakit nagutom, paps?
0: Sige, hindi lang kong mangutana. Hindi lang kita mga tana. Malisod eh.
1: Madya malisod.
0: Galing medyo ka man nga ni ano gid, no? Madasig siguro yung mga metabolism. Mm. Mama Trish.
1: Madya ka kita ga baho, paps.
0: Bukuhin. Huwag ka man ga ano?
1: Ga ano, paps? Gakaon.
0: Gakaon. Medyo ka man gakaon. Medyo maroon. Pero of course, no? Madasig siguro yung metabolism ni ano ni Mama Trish.
1: Mm-mm.
0: That's why...
1: Huwag kita nga nagabaho.
0: Pili mo nga waistline.
1: 25.
0: Wow. 24 ako eh.
2: Ayaw ka
1: ba? Sampi lang dagon pa.
0: Nag-niwang bagila okay. Oo. Gumakon mo ron ha. Oo. Pili ron. 25.
1: 25, 26. Madapops. Okay. Kali ko na guess.
0: Diretso tayo mo.
1: Diretso tayo. 25.
2: Ayaw ka ba?
0: Diretso tayo. Medyo butong tayo mga raho.
1: Color yard.
0: Bukon man siguro.
1: Gabi ba't ikaw, Paps?
0: Hindi. Ginabang kong tanawa lang na ito. Pero, ayos mo tayo. Ano mong secret, Mama Trish?
1: Secret nga ni Paps. Is okay.
2: Ayaw,
0: di ba? Nga i-share, syempre. Hindi ma-share man sa ito kayo mga ka-tropa.
1: Kawa man, Paps. Waman, Paps.
0: Waman.
1: Ako i-share kasi...
0: Waman.
1: Oo. Kasi waman.
0: Waman ikot secret. Kasi...
1: It's just...
0: It's natural. Uy, sana all! Sana all natural. No?
1: It's natural.
0: Sana all kita.
1: Tulog
0: mapapasana
1: lang.
0: Wow!
1: Tulog lang.
0: Sana all natutulog, no?
2: Ayaw, di ba?
1: Oh. Siyempre, pero, Pops, kung baka matuog, ay bangag man kita nga. Tugan ta lang man.
0: You have to sleep. You have to rest.
1: Yes, you have to rest.
0: Ayot at pinugaw sa, ano?
1: Sa saga katawo.
0: Nay!
1: Aray ko talaga, Pops.
0: Malisod man magpugaw matuod sa sagang nga tao. Pero of course, no, pasagang mga tayo na ito, especially ibig mga ito mga katropa nga nag-iba ka ito. Kabay pa, ibang pag nanda kita, no? Next Sunday.
1: Yes, next Sunday. And every Sunday.
0: Yes, so every Sunday. Oo, aga tumutok no sa aton karon nga programa Extra Service. And of course no, I'm so happy gid na makabalik riya sa aton karon nga XFM. I'm so thank you gid, thankful gid kita no sa XFM family. So dahil karon nga ni hay mapamahaw no si
1: si Papa Lando.
0: Katropong siya.
2: Ayaw di ba?
0: Ito nga ra.
1: Ah, Bikabi Pop, sabi pa, welcome.
0: Actually, ikaw tangan. Iba ko naroga pa po mahal.
1: Diba may ako nagutom, Pops? Oh. Siguro sa mga nagutom nga siguro.
0: Ah, sige, sige. Doon lang siguro. Si Jomar Itinio, no? Shoutout ka sa Agbanawain. Uy, ako nga brother si Jomar. Thank you, Ged, sa ito ka rin ng mga brothers.
1: Good afternoon, no? Gita. No? Ang syempre, no, kay Francis Taglay ko studio. Shoutout, Pops, and katropa Mama Tricia. Iya sa karugdog. Liso, gita.
0: Ay, yan yung mapagbasa.
1: Kaya ako pa magkaroon nga. Kaya sa yes. Madya ako pataro tagaleso.
0: Si, sinanda ni kayo na nga itong pagbasa na ako.
1: Oh. Kay Nick Paul Jens Hensho. Paul Hensho.
0: Sino mo?
1: Kay Nick Balgona. Thank you sa pag-highlight sa ama niya. Live.
0: Yes, mas manami rin yung highlight, no?
1: Makabulik, no? Sa mga kapamati next time or sa mga every program na ako.
0: Yes, gato niya ito. Ato yung program ng highlight.
1: Sa every program naman niya, no, mga katropa, sa mga kapamati yes, or yes. Mga gatan out live, ay, ano gida ro, bako gida nga bulig ro mag-highlight sa comment section.
0: Mas manami.
1: At syempre mag-share.
0: Duyong gida, no? Mm-mm. Si Ban A. Jo, no? Shoutout man sa family sa Pulukatibang. Thank you so much, no? Nagapuro pa mga tisandari niya sa atin karun nga. Linyada. Of course, sa mga taga-Pulukat yan, no? Thank you,
1: yes.
0: Ged. O, hababo kita karon runa ng mga, ano. Uy, si Benok, no? O, ang banana riya, o. Hi, Paps, mayong hapon. Ba, grabe matindi.
2: Ayaw, di ba?
0: Mayong hapon. Gwapo-gwapo, right? Barangay Libas. Tiga, Barangay Libas, o tabira imo.
2: Ayaw, di ba?
0: Be, share mo yung live natin, ha? Pero thank you so much, no? Sa bilog sa pinakagwapo itlibas, si Benok, no? Si Ezekiel Reynaldo.
1: Yes. Wow.
0: Oh.
1: Makaano magiging Pops, mga Naldo, Lando.
0: Sino, ano relate ka to, ha?
1: Mga katunog itni.
0: Si Arl Angela Telesforo.

0: Sarah Nixon din. Anong adlaw ito?
1: 30. Oh. Sa August 30. See you mga katropa sa yes. August 30. Agunta. Abo pang mas magpamati ka to, Paps. Nga, nasa iran yun nanda. Ay, ito, tagali si Paps Gidman. Yes, no. Nagbalik ko tagidman si Paps.
0: Si Paps Gidman man. Ano ba si Aldrin Richards?
2: Ay, hindi ma.
1: Nani mag-Paps, no? Basta pero, hi, ka. Ano mas ang darong yung duwa-duwa nga? Ay, sino ta kaiba ni Mama Trish?
0: Do yun, do yun.
1: Si Alden.
0: Si Alden Patrimonio.
1: Patrimonio. Ay, hindi ma. Si Alden nga, wakatulog.
0: Oo, tatlong adlaw.
2: Ay, hindi ma.
0: Bubahot naman na ay bugs.
2: Ayaw ni ma.
0: Okay, ibahin ako si Barbie.
1: Portiza.
2: Ayaw ni ma.
0: Grabe ito. Tingi agad na ito kayo.
1: Ayaw siguro sa dat mga eh, pati sa Liz.
0: Meron eh. Sa... Matindi. Pero thank you, Gid. Thankful, Gid, ako, Mama Trisha. No? Sayamat yun sa pag-welcome.
1: Sa siyempre, no? Pops.
0: Sayamat, Gid. Hey, inaaka, Gid, no? As always, para abimayin na sa atin karing programa. At harun nga na yun, gina-alarm ito ko na ni Vivian para sa next Sunday.
1: Wow, the alarm ito. Para hindi ito malipatan, pa.
0: Kasi malipat pa bagay mo.
1: Ay alarm Pops alas 12 ama niya programa ano na doon Pops 12 to 3 at niya programa sa yes. Every Sunday sa extra service
0: yes that's right mm-hmm. So that way time now is 8 minutes before 3 o'clock in the afternoon no masyadong ano ko ta anong gustong ka noon
1: ha
0: anong gustong ka noon
1: basta mapapamahal ra itong kilala Pops
0: oo imo
2: ayaw ni ma
1: Madya ka dali at agad niro ato nga tatlong oras sa atong programa, Paps, no? Madya, tatlong oras siya tato?
0: Pwede man nga. Ikaw lang ano yun. Asat alas 4.
2: Ayaw ni ma.
1: Kung nag-aapok ko kabating na ano, Paps, no?
0: Kung hindi nag-aaway eh. Pwede man asat alas 4.
2: Ayaw ni ma.
0: Giling ikaw at ha? Ayaw na kami pagdamayar.
1: Sabi ko ta, Paps, ikaw taro nabitin. Kasi syempre, bagong balik kay... Mag-uaw ta ako, Paps, sa kita, okay mo.
0: Hindi, isolo. Ikaw taro nag-ambang kami dumadali.
2: Ayaw ni ma.
0: Huwag kita ka sinambang karan.
1: Away.
0: Why?
1: Sige, see you sa next Sunday, mga katropa. Na yung alas Trish, yung tabi mo, may kita at may mo doon do oras.
0: Thank you. Right, sa Mama Trish, abun niya sa gamay.
1: Yes.
0: No?
1: Thank you man, Paps, no, sa pag-iba man kakon. No.
2: Ayaw ni ma.
0: Ano daw?
1: Naging iba mo ako.
0: Oh, di kaibahan ka siya sa programa.
1: Naging iba mo ako.
0: Dahil may ka mo sa pagservisyo eh.
1: Yes.
0: Ikaw kung nurupin ako mahugod riya sa ano?
1: Iya sa tungtulog.
2: Ayaw ni ma.
0: Yes, exactly.
3: Ito
0: yan. Oh, di, totoo ba yun?
1: May basher, may basher. Ay, may basher.
2: Ayaw ni ma.
1: Number one basher ko tagagi, Paps. Kakabalik ko pag may number one basher okay. Ta ako.
0: Pero see you next Sunday, mga katropa. No? Alright, but that's time now. 6 minutes later before 3 o'clock in the afternoon. Again, thank you. God bless, kid. Of course, no. This is your Papa Lando with
1: Mama Trisha.
0: And of course, programang Access Service.
1: Bye!

Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026. All

0: MLUL Air customers nationwide can join Magtransact gamit ang eligible MLUL Air services at the scan and QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: mahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Rica. Sister
1: Paige. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't siya ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Paige. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30,

0: Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agidi kara ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: FM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ang hindi ako, sure po ako. Hindi po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anthon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit 100 plus cup mix bangod dry misang cup kapare

0: and 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanford Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanford Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sanford Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanford Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sethan Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
0: System pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa system pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Flip Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3! Premium D3! Ang pinalakas na vitamin D3! Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3! Premium D3! Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Wow!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
13: XFM.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus
1: Gold. Ako si Alicia Ibardo Lasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Iba nga dyan ito sa akong song. Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: C para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Madamo ikiig nga salamat, Dok Ramilito Oy. Gani ka mo man mag-intel na. Madamo ikiig nga salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na cease the pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, call your doctor. Release sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Why na brown out?
1: Kabay pa. Pero natotood lang. Ang brown outing ko, hindi lang niya kaysa sa guy.
0: Oo, gani. Ang balan ka naging nabilog ni Pilipinas, may rotational brown out.
1: Kay Kagina, pagalin ko sa Bacolod, brown out man mo.
0: Oo, ang balan ka naging mo. Muna gani, ang nagpanawagan. Wala na brown out para ma-extend man amon day off.
1: Koreng mundo.
0: Sang Webes to. Alas no, ibi imidya lagi nagsiga. Wala ka na nagbalik. Mano ka na. Pati ka na lawing to.
1: Teka yan, bal mo man.
0: Ipo sa baba mo kasi alas no.
2: Makipquiet na lang to.
0: Kaga, ari ha. Siyempre, sako na ang patay siga sa mga electric company sa nagkalain-lain ang mga lugar. Diri sa bilog na lang ang Pilipinas, si Butang ta. Lantawabla, next month nga billing sa ato na kuryente. Mataas manubo.
1: Mataas.
0: Na, ginambal mo gid. Ikaw nang ginambal ko, ginpambal ko sa mataas para ikaw naman ang balikan sang mga konsumidores.
1: Kaya malo niya lagi kuya dason niya. Doka, putot ka gid lang.
0: Ay, te, oo, ara na. Patay siga ang kuryente. May madayon, may hindi naman ang barangay SK election. May nagapugong, may wala nagapugong. Ay, ambot. At dayon na lang na.
1: Kuna, kuya, pamakuton. Dayon nun, kuya.
0: Okay, para mag... balaan, tagid kung nanday sino naman ang mga bago na aton nga mga... Ano? Aton nga mga barangay kagawad, barangay kagahod.
1: Kaya po niyo... kaya po niyo nga chimpo, basi matiruhan na gito.
0: Sa una, ginpakitaan ka lang ito po sila.
1: Oo.
0: Sa siniguro daw, ano gid?
1: Ito si Roho niya gid.
0: Ay, may gabi. Welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga nagapamati na subong sa Punpal. Welcome na kamo tanan. Mabatian na kita sa tanan nga XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Sa... Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Rojas, 106.5 with katropang
1: Charmaine?
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
1: Siyempre, si Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Papa, baluman pala Winston.
0: Pati ka na si Papa Rodel yun ba na. Papa Rodel, sumong, duty. Si Papa Rodel, duty, sumong.
1: Yes.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 106.1. Ay, hindi. Sanguna pa nagali. Sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang...
1: Diberon.
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, XFM 98.9. With katropang...
1: Si Romel.
0: Supremo. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5. Sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City. Sa mga gusto pasakop sa mong programa, tawag lang ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Michael Gualingko, sang Bantayan Kabankaran, mayong gabi. Roldan Dano, shout out sa kay Charito Magbanwa nga luyuhay kami tulog nga nagalantaw live sa imo.
1: Wow,
0: gatalik danay sila. Gatalik danay sila, pero pagtapos sa lantaw live, matubangay mo na dahil ko magkinuotay.
1: May mamuka naman yung abanggiran, pro.
0: Pro, be, kalzado mayong gabi, Alan Avillana, Melwar, sang Barangay Paraiso, Sagay. Good evening, Joy Sareta. Good evening, Lloyd Herman, sang Purok Paglaom, Barangay Makiling, Sagay. Hello, kag Lifar Digno, Raymark Vlog. Good evening, mga tagapanit and kapis. Ang akon, Migo, guwapo-guwapo, Toto Razel, Kanyete Giganto. Mayong gabi da, amigo Troy Tisoy. Shout out landa sa tupad mo nga si Dolphy Langka, kag sa mga amigo ko nga si Ramon Di Pamaylo, kag sa bagong elected sa TODA President Oscar Caning Villano. Wow,
1: salamat gi.
0: Congratulations amigo Toto Russell Ganyeti Giganto, mayong gabi sa imo dira, kag tani makakitanay kita sa madali na lang gid lamang nga panahon para ibayaw ko ang imo nga kamot nga magpadlagan ka kagawad sa Barangay Tagay. Barangay Tagay. Mabalik pa ang phone. Palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Aww.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn yun ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Food supplement for men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang sigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 36 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dali lang gid. May ginatinan ka nga yun, no?
1: Oo.
0: Ah, batch ano?
1: Batch 80. Naman.
0: 88 ako yung natawo. Batch 80, buhi ka na gali. Ano na, elementary, high school?
1: Both.
0: Ah. Bali, pag
1: ano na lang yun?
0: Gin, isa na lang. Ah, okay. So, 1980 ka nag-graduate sa elementary?
1: Sa, ano, ng Bali High School.
0: Ah, 1980?
1: Hmm.
0: 2000 ka na wala nag-graduate sa Barangay Bato, wala.
1: Ang bot ko si Lingon.
0: Schoolmates ko, ro.
1: That is why gani nga, amo niyo. Supposed to be tani, batch 80, git ko.
0: Te.
1: Tingin join ko yan nila sa batch 80.
0: Pero 2000, ano ka nag-graduate dyan sa high school mo ya?
1: 2000, git. Amo na
0: tayo masadya kang exciting apart.
1: Yeah.
0: Kasi supposedly 1980, graduar ka na yan sa high school.
1: Yeah, supposed
0: pero
1: to
0: be. Pero natawa isipab na, alin 1980 ano? Sa 2000. 2000 ano to?
1: 2000 and 2001 gid eh.
0: Oh, natuwa pala 1980 to 2001. Pila to edad mo nag-graduate kagidya sa high school?
1: Supposed to be tani, mga more or less, mga 16 graduate ako,
0: ba? Ano natabo sa imo?
1: Ang dyan na pag isulat.
0: Tiprano ka pa naman na, no?
1: Naliligad na to.
0: Pero tiprano ka pa naman na, gali. Sa tong 1980, naman ka na.
1: Na ano ko ba mo? Nag-apply ko, ano?
0: Ano?
1: Para sa pink card.
0: De, okay, man, mga big time yung mga classmates, no? Oh, makita mo ganyan nga mga kwartahan yung mga classmates.
1: Gani man.
0: Oh, idaw, ikaw lang siguro ang medyo kwartahan lang.
1: Medyo pero, lang, kuya.
0: No, pero the rest, yeah, is mga big time ganyan, no? Mga press na nga mga 60 plus, ano?
1: Oo, sila.
0: Nasadya pa sila, no? Grabe, no? Laban mga babayi.
1: Oo.
0: Mga lalaki, ya, wala na. Ang iban.
1: Ang iban may ginkatuan nga iban man.
0: Ah, okay.
1: Pero sila niya kaya mga solid gini sila.
0: Mga inchik-inchik ang imo nga mga ano gi, imo mga classmates.
1: Tuo kay ti
0: warming mo no.
1: Oo.
0: Oh. Sa din ka mo nag ano anong venue nyo, anong ngalan sang venue?
1: Business Inn.
0: Social. Naka-check-in ka na sa ano? Sa Business Inn?
1: Hipot.
0: Katry ka na check-in?
1: Huwi!
0: Ay, tuod. Naka-afford ka sa 3K?
1: Ha?
0: Maka-afford ka 3K?
1: Wala ka kabalungan na nago lang. Ang mga natatawag nga, nakaw na pag-ibig.
0: Aba! At least, umong hindi na niya nakaw. Yan kay Business Inn, ginaya mo. Mugin ang inyong official venue para sa inyong ano.
1: Ang kwan lang, ang venue lang.
0: Yun, yun. Gamo gani. Oh.
1: I mean, bala ang...
0: Amo na gani naman ko. Kasi maka-afford ka 3K, nga ma-check-in ka.
1: Amo gani. Nga siling ko sa imo nakaw.
0: Kilala ko ang guy nga upod mo.
1: Di.
0: Yambal kong pangalan.
1: Lain man na siya.
0: Gariyak sa dayo.
1: Lain na siya. Ah,
0: lain gali. Classmate mo, batchmate.
1: Ang
0: upod mo.
1: During that time.
0: Oo. Batchmate mo?
1: Ha?
0: Batchmate mo?
1: Di ba yung manugit? Malain lang.
0: Hindi ah. Hindi ah. Upon mo bala sa Business Inn bala? Sang pag ano?
1: Pag
0: reunion?
1: Sila tanan eh.
0: Oh. Classmate mo?
1: Yes.
0: Check in?
1: Ha?
0: Ang upon mo check in?
1: Kakawat-kawat lang gan. bantay. Kaya basic, may rumboy.
0: Bigatot na ako niya nga friend dyan, no? Lagi dyan may makatupong siya pagkaatot.
1: Oo, eh.
0: Dali na. Balik na sa phone, pal. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Sa ginadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriya sa nari nga mga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store. Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga reunion, reunion lang ako ga-attend na ya.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga man.
0: Wala, da, tamaran ko kay... Ang sa inyo, lain man niya guro, inyong culture mo, no? Kaya ang, siyempre, ambalaan mo bala ang mga classmate mo? Ito, siyempre, sa public mo lang kami yan nag-graduate bala?
1: Hindi mo man pag ano ang public?
0: Hindi gani what I mean, okay man niya ang public.
1: Uh-uh.
0: Okay na iya ang pagtudlo sa public. Ti siyempre, kamuda iya nga ara sa public, hindi gadya tanan-tanan nga may kasarang kamo sa pangabuhi alin sang una.
1: Oo,
0: sang nga panugod pa lang iya imo parents. So, sang paras na sinabi nang ara nakita sa radyo, di ba? Mabatian na nga sa radyo nga daan daw, daw si Kwartahan na kita yabi.
1: Oh, hindi mo
0: ti, ang gila istoryahan na kasagaran, abi, ang about sa trabaho. Pilay mo sweldo.
1: Kung sa bagay.
0: Diba?
1: Dira, ikati.
0: Then, tamaran ko na iya magamun na ang topic. Ang gusto ko, dayata na iya matabo sa mga reunion na iya. Arang, just adyalam na pre. Kamusta ka na pre? Pila na bilog uyab mo pre.
1: Amon, wala mo kami kaistorya party sa,
0: trabaho.
1: Ano, sa trabaho.
0: Pero hindi kaya malikawan naman ko. Tingka ka ubra, chal.
1: Before, ikati, kapila naman kami mag-reunion. So,
0: daw makilalahay na lang kami.
1: Amo na lang.
0: Pero mga newcomers, sabi nga bago lang nag-join, amo na aguro nga pamakuto nila kung din ga work, amo na no.
1: So far kami do wala man si may bago nga na.
0: Ti syempre manggranon kamo yang adaan.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Kami ya sa public lang kami ya. Pero sa
1: public. Kita mo man sa public schools nga mga graduates nga nagkaayuhan man.
0: Gani nagkaayuhan gani pero kasagaran mga classmate mo nga nagulpihan bala sang bugana nga pangabuhi hindi uman maligaran kay isa nga nagkatikalon man.
1: Yes. Hindi man sila nga tanan ha pero usually bala ang attitude sa public nga nang nakaangat bala. Kasi mo do
0: mayo pa ni si Ricardo Dalisay
1: nga
0: kay kay Libo pa kuno nagapalangayo sing radyo pero ang ila to sa kaban kala naubos na.
1: Mayo eh.
0: Ay salamat ang amon may ari pa kami din 9 ka mga boxes.
1: Yes.
0: Oh, pero naka-prepare ini sa ano naka-prepare ini sa tanan nga nagakinang lang gid sing radyo. Pero may maabot pa mga 1 million pa nga mga ano sets of radio.
1: Gabay pa.
0: Radio set.
1: So back to sa ating nation. May ala gid maya to odya kis ang iba nga patayog-tayog ihi ah.
0: Awo. Pero may tayo gid man nga ihi aw.
1: Ha?
0: May tayo gid man nga ihi.
1: Kula ko gauyog eh.
0: Sige, bigo na tisingan ako na manghihi ko sa babaw, be.
1: Ako makapot?
0: Oo, kung mapatayog mo, umanda ka kung isa lang ano? Kadangaw ang iyang sumpit, ha?
1: Basta makapta ako.
0: May ang gabi kay Cardo da, mapag-greet daw, hidlaw na siya kuno kay Migo niya, ano, hidlaw na siya guro kay Rubik.
1: O kung ba si aerobic ka mo?
0: May gabi pa sa Winston. Kaga, pwede na ka mo katawag kali guys. XFM call and text line. Dial nyo na!
1: 0912-007-6793.
0: 0915. Ang sa globe niya, 0915-8311-431. Liwat 0915-8311-431. Mabato na kami tawag. Pwede na ka mo ka-dial. Ti ano ang nanamitan mo sanda sa inyo reunion?
1: Ano to man?
0: Ganyan ka bisan, ano man lang ginakaon mo?
1: Kaong ganilaw.
0: Pero ang namitan mo gidya?
1: At during that time, atong pasta bala?
0: Ha? Huh?

0: isa pa ang fettuccine nga dyan, puti siya.
1: Hello.
2: Ay, dali lang may caller. May gabi.
0: Hello.
1: Hello.
2: Ay, sino ni?
1: Hello.
2: Sino ni?
1: Si Malalini.
2: Si?
1: Malalini.
2: Maria Lili?
1: Oo.
2: Taga din ka?
1: Taga si Balom.
2: Ah, taga si Balom. I-mute ha na yung radyo mo, be?
1: Mm-hmm.
2: Oh, pila na edad mo, Maria Lili?
1: Ano lang ko, ang 60.
2: Oh, 60.
0: Wow.
2: Oh, gakalampa na. Ha? Gakalampa na sa edad na 60.
0: Naho ko no.
2: Ano na yung status? Balo buhi, balo patay?
1: Ay, single mom.
2: Wow,
0: single mom.
2: 60 years old pero single mom pa ha.
0: Hindi ni si mother.
2: 60 man, 6-0. I-check to mo nga paghangop.
1: What?
0: Nga, Lily, di ba?
2: Lilin,
0: mother,
2: Tian.
0: Kasi si Mother Lilin, hindi ma.
1: Amo sa gudang sa bonito, kuno ang aling kauna sa Radyo Bandera, si Pistoy.
0: Bote, na dumduman niya ka pa.
2: Ipo, sa wala baba mo, hindi na lang pag meet lang sa kung ano nga mga radio station.
0: Oo, ah.
2: Kundi XFM lang din, ha? Hindi na masulit ato, ha? So, okay.
1: Tawa mo na ko sa radyo para tamapin ko kada gabi.
2: Ay, Ed, malapit ikaw sa San Jose Antique.
1: Oo.
2: Atoa lang si Sir Emerson. Or hindi gani, si Sir Joshua.
1: Ay, din San Jose, bigrasya, nga dyan sa radyo. Ano ra, ha?
2: Huda, matao ka na. Matao kami kang radyo kanimo, ah. Malawi pa itong istorya parte sa radyo. Di rin lang tapos na masugod sa pakalam. Bala.
0: Na.
2: Dara.
0: May kalam ka pa, Kidman Toon? Mother Lily, may kalam ka pa?
1: Ano?
0: Otisting.
1: Oo,
0: may di ba eh? Otisingan ta, ha? Pagis paghungit, Simo.
2: Oh,
0: sige, tisingan ta pagis paghungit. Mother Lily, tagaan ta ka sa tatlo ka longganisa. Nga.
1: Longganisa.
0: Isa pagid. Lawiga. May asin pa siya.
2: Patay gutom. Inchakto na kito ginahupa. Ikaw, tiyay. Tiyay, inchakto na, chay. Daw ginahupa na ikaw. Daw hindi na pakalam. Daw horror na.
0: Doara ka sa pelikula nga sukob.
2: Oo, oh, daw ang iya nga ugayong daw arang nabili na yahawak.
0: Na.
2: Bilog bata mo, Maria Lili.
1: Sara lang din, napatay din, sir.
2: Uy, pila edad niya nga napatay?
1: 36.
2: Ay, kabata. Lalaki?
1: Babae.
2: Ay, nga napatay siya?
1: May sakit sa heart.
2: May sakit sa heart. Tisubong, wala na ikaw. Wala ka na kapamata. Amo lang itong isa.
1: Wala na.
2: Ah, wala.
1: Hindi single mom na ko ginapon.
2: Hindi ka na single mom, ya, ah. Kaya wala ka na bata. Dalaga ka na. Oo. Bali, hindi ka na matawag single mom, kundi senior mom.
0: Oo.
2: Kay 60 naman ikaw, right?
1: Uy, bigot ako gani pa man, ha?
2: Oo, gani man. Pero hindi na naiyainchak to nga term nga single mom dalon mo. Senior mom. Good. So sa makakaroon, sino imaw mo dyan sa puluyan nyo?
1: Ako lang yung sara.
2: Sara lang siya.
0: Oo, te.
2: Ang imo pertahan ka bukas man at maglas 12.
1: Hello?
2: Ang imo bintana may entrance na nag-exit. May take off kag landing.
0: Ang atop
2: ka bukas man.
1: Oh, di ako patakot.
2: I confirm.

0: Siya pala yung dog, akong balahibo. Pati ka na.
1: Siya pila.
2: Kung may matubang, ma, ato ako.
0: Aba! Pila na ikaw katuig nga senior, ma'am, Lily?
2: Kagalang kong senior nga July 26.
0: Asan July 26? Pila ang edad, pila edad ka ba na mo nga na tigok?
2: Wala ka din dyan kasi na nagpanagin ng kawa sa ibang lugar,
0: bay. Tinga nga, July 26 lang ikaw nga nag, ano, nag-senior, ma'am. San July lang ka mo nagbulagay?
2: Buhay mo nagbulagay, no?
0: Ti, na, naman, nakapagidyagali, lain pagid.
2: Nangitap mo ko pamalain ko pagid na para maka-imaw ko sa ako nga kabili.
0: Wow! I-describe ko na nai-imove nga self be sa edad nga 60 daw si Sinoy mo ka-look-alike.
2: Look-alike ko si ano, si Vilma Santos.
0: Wow! Wow!
3: Kontrapartido!
0: Idol ko gina si Vilma.
3: Botaya!
0: Bali short hair ka man, short hair. Tapos, maputi ikaw, Lily.
2: Morena ako.
0: Ah, morena.
3: Tinta, di si Nora Honor?
0: Eh, Vilma, gani, hindi na pagipilit bala.
3: Kay morena man siya.
0: Ni Morion, to ya. Pilang height?
2: Ha?
0: Ano, pilang height?
2: 5'6".
0: Oh, taas.
3: Taas.
0: Oh, ang hawak, mga pilang hawak?
2: Hawak.
0: Oo. Imo vital signs bala?
2: 5'9", hawak ko.
0: Ang hawak mo pila?
2: 5'9".
0: Ang hawak na iya, iya.
3: Ang height na iya, ang imo bala hawak.
0: Ah, oo, nakuha ko ng point niya nga. Ako nga, 5'9".
3: Go to Doto.
0: Maglupa na. Ang hawak, nag-transform into 5'9", 5 feet and 9 inches.
3: Kumaglupad na sa...
0: Pati ka na ah. Ti ano na ba? Ano ang imo nga ginasagap sa isa ka, ano, ka lalaki?
2: Nga makatimbang ka natin sa pangabuhin ko.
0: Timing gid, may ja ako nga willing magbulig sa imo nga pangabuhi. Ang iya ngalan si Ruel Valenzuela. Oh. Si Ruel Valenzuela, si oni siya sa mga Balanyos, mga formalin, mga
3: mga muriatic acid.
0: Mga uling. Ruel? Hindi itang batian.
3: Oo, sige be.
0: Ruel, batian mo kami. Ruel!
3: Knock-knock.
0: Ay, dali lang. Karoon ko lang siya sabton kay Doga Bingo pa siya sa Gaysano. Doga pa dao pa sa sumum.
3: Last na lang to kada niya bato.
0: Ah, oh, sige. Ibanda, be, may mga edad ng lalaki. Pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matigayon tani Maria Lily, ang lalaki nga matext kanimo, may pension man ikaw nga ginakuha every month?
2: Oo, pwede.
0: Mga pila?
2: Gaman man lang ha.
0: Mga pila? 5,000. Maria Lily, ara ka pa da?
3: Maria Lily.
0: Ah, wala 1, na.
3: Ara pa
2: sa... 1,600.
0: Ah, okay na na. Dungaga na ni Ruel. Ruel!
3: Hindi siguro ka bati.
0: Hindi ka bati.
2: Ano si Ruel?
0: Ruel, batian mo kami.
4: Oh, batian ka mo.
0: Dali lang. Ari, batian mo kami.
1: Yes.
0: Ay, salamat. Nakasulod yun na ginman.
3: Oo.
0: Si Maria Lily, sang si Balom Antique. Senior ma'am. Kapangita siya sang lalaki nga pariyo sa imo nga damo kwarta, may negosyo, kagwapo.
1: Daks.
0: Eh, matilaw ka man sang 60 years old, Ruel.
1: Pila-pila edad, pila edad?
0: 60.
1: 60?
3: Yes. Size 0.
1: Bawa, may lula, may nanay, may yaya, may...
3: All around...
0: Di mo lang perfect? Di ano madiskarte ka, Ruel?
1: Ano na yan? Pangabuyan man?
0: Ha? Pamakutunta kayo, may malapad siya kaumahan sa si Balon.
1: Ate, ako manguma.
0: Hindi ikaw manguma. Ikaw ang maungad.
1: Okay, man. Ako lang parado.
0: Oo. Sige, Biko, no. Tisingi. Tawga ko, no. Tawga, sa pangalan nga Maria Lily. Good evening.
1: Maria Lily, good evening.
2: Ano?
1: Mayong gabi, Maria Lily.
2: Ano?
1: Ano apelido mo, Mama? Lily Cross?
0: Hindi, Tian. Lily Tian.
1: Basi may sabit ka, ma'am?
2: Ha?
1: Wala ka sabit?
2: Wala.
1: Basi kung may mga... may ara kaya nga natago-tago, dabla nga iba na, oh.
2: Wala, ako sabit mo. Hindi ako kapangino ka nga. Bukang mga basahan.
0: Naha.
1: Uwe kaya kagi pamana?
2: Why?
1: Ay, tood?
2: Sa pangitaan ka pa paman yung pa.
1: Ate, ako doon lang ah. Uwe makot ban. Uwe makot asawa mo.
0: Ah, bana?
3: Daw
0: mabisto ta, Ruel.
3: Ruel. Daw magwa ang bato ni Darna sa iyo. Ayaw mabisto, Ruel. Uy!
1: Saan ako dyan makanto, madam?
2: Saan ako man? Sa makanto kami sa city. Merkulis?
0: Ah, Merkulis da yun?
1: Merkulis? Di ka dampis ang tiki gani?
2: Sa nagdayaw. Si Balom.
1: Ah, sa si Balom. Lapit lang ah.
2: Si Balom.
1: Lapit lang, gabi lang kumadto dyan.
2: Oo.
1: Kaya parang hindi ko magpamasahe, kaya lipo ko sa kapis mo.
0: Oo. Diba si Mabunggo Anay ka muna sa kalangitan?
1: Ay, di man, madala lang kong kasuga para nga sanag.
2: Makaya mo?
0: Alam, pilagin ko na makaya mo?
3: Pilagin ko na makaya mo? Gina-challenge ka, oh?
1: Ikaw yung pamangkuton kung pila makaya mo, basi isa lang karon, hapo-hapo karon.
2: Ikaw ka na din, dito ko karam. Ako ito na, talangan ko pa.
0: Pong! No. Mabato!
3: Te!
1: Ilan taon ta sa... kung ara doon kay basi kung ara doon kay...
0: Sugid-sugid lang?
3: Gani?
1: Sugid-sugid lang, basi kung may aman, kasi mo mga efikasyon dyan ko ng mga...
0: Ed?
2: Makadto, makadto gani! Ang gusto mo!
3: Oo!
0: Ha? Akadto, ikaw para mabalaan mo, Ruel!
1: Sige ah, makadto ko dyan ah.
2: Masarangan mo ang sinamo mo. Anong ko? Hindi mo masarangan. So, bahala ka dyan.
0: Wala, mabato.
3: Wala, mabato.
2: Mabato ako naman.
1: Kami pa ang taga-kapit, mapaperde.
0: Mga taga-dumaraw pa mapaperde.
3: Amugid.
1: Taga-dumaraw, mapaihaw. Hindi naman paihaw. Taga-dumaraw, bisan pangayaw.
0: Sa din ka gani sa dumaraw, gani Ruel?
1: Barangay Ali Pasyawan, dumaraw kapit.
3: Oh, tingita mo na.
0: Malayo sa imo ang ungol ilaya.
1: Agyan, amunda.
0: Ay, salamat. Hindi mo kumapitan. Ano?
2: Pila makaya mo, Ruel?
3: Pila ko na makaya mo, Ruel?
4: Hasta nga magturong kalimutaw mo eh.
0: Hala?
3: Hala, hala, hala.
2: Ako, mabato man ako.
0: Mabato man siya kung
3: ano? Ano yung muon mo para magturong man mata ni Ruel?
0: Ah, paimnon niya sing ano eh. Lapunaya.
2: Yan tawon dahil kung ano pa ako, anang lollipop.
3: Wow! Lollipop, gidyo.
0: Lollipop, gidyo, no?
4: Hindi niya lollipop. Ang lollipop, ano daw kagagmay nga bata.
3: Te ano yung muya, twin popsi?
4: Halo.
0: Hala.
3: Hala. Ti, handa mo na itong imong halusong.
0: Si Maria Lili. Si Maria Lili, ang lusong mo iprepara na kayang haloos ang dumaraw, madasok mo,
3: no? Oh, maluto ka mo kung nulinupak.
0: Pabatiha kami ko no, Maria Lili, kung nadaskan ka sang lusong, sige be, bikono be.
3: Sige be.
0: Asang halo, I mean. Are, pamati, Lili. Are. Idasok na ang halo ni Ruel. Tatlo kadasok. Nga.
2: Ha.
0: Ay, daw ginakuyap.
3: To baka man to.
0: Hindi na pagsigiha, gari kay daw ginahupa ang imong atingog.
4: Try.
0: Si Ruel naman ang aton nga pabation sang gindasok yan ay halo, halo.
3: Alusong.
0: Ang yahalo sa lusong ni Lili. Tatlo man imo Ruel be idasok imo halo kay Lili.
4: Okay ah.
0: Tatlo.
4: Okay ah.
3: Sige na.
4: Ah.
0: Oy.
3: Ah. Okay.
0: Ah. Wow.
3: Yogs, ako yaya ang kakatigian. Gabalanig ako ni Timor Ruel.
0: Ba? Te, batian mo, Maria Lili, expert siya sa tanan. Te, ano ka muna?
2: Kano di, magkatikita na si Soy. Ulatun ko sa aming polis, magkatikita.
3: Te, ano si Moruel, katuon mo?
0: O, kitanay ka mo kuno sa... Kitanay ka mo kuno sa kapawa.
4: Try.
0: Yes, Ruel.
4: May plan na sa St. Peter?
0: Damayara, guro. Siya sa mong active pay pension, siguro ginulugulugan nyo man.
3: Oo eh.
0: Do, ikaw ginaguro manubli, Ruel? Hindi daw ikaw ginaguro manubli siya nga, ano, insurance.
2: Kasi siya, number ni Ruel, kaya ako ang mato, sana rin para bilhin ko number niya.
0: No! Patay ka, Ruel.
3: Correct. Kabalo ka, Ruel.
0: Ipatilaw mo kasi mo halo.
3: Correct. Kabalo ka, Ruel. Isama niya siya sa mga ano, mate, anay. Isama niya siya sa mga anghel nga walay langit.
0: Nan. Nan? Ano, imo gina ipabagid bang girahan mo?
3: Nan, ya. Alo.
0: Ya. Ya. Ya.
3: Ano kadalom ang imo bubunhaw?
2: Ano ka?
0: Wow, 20 feet! Te, malabot ba yung Ruel ang 20 feet?
3: 20 kalapak!
4: Labot ganyang 50 ka feet at 20 lang. Napaw.
0: Oh. Yak.
4: Paura kama.
2: Pasan, material. Si pasan na number na.
0: Hala.
3: Ruel, pasan ako no number mo ay.
0: Ilawag Ruel lang be. Ilawag ko no number mo Ruel be 09.
4: 09.
0: Oo.
4: 18.
0: Sigurado ka number mo na?
4: Oo.
0: 918-82-0918-82-28-28-210. Tara na naman, Taruel. Daw hindi ka pa abot ni Rocket, ha?
4: 0918-82-28-103.
0: Wow. Si Ruel ang pangitaon.
4: Oo.
0: Nakuha mo na? Nakuha mo na, Maria Lili? Ara na gani ginatao na kay kanimo ay 0918-82. Desiga! Hello, kasala-sala sa Ruel, no? Sige. Sige. 0918-82-28-103.
3: Na?
0: Nabuol mo doon?
2: Oh,
0: ay, laig man tigulang in love, yuck.
3: Grabe. Ma-phone sex sila nga to.
0: Yuck. Ruel, yuck.
3: At ila po Jack ang agi.
0: Lala matawag na. Sige na, tawagin na si Ruel. Salamat, Ruel. Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Bye. Mother Lily, salamat bye. Man.
0: Bali pa ilipay sila nga duha.
3: Wala po Jack ni karon.
0: Masakwasak yun yung 6 years old. Good. Ano yan yung tsura kung mawasak ang 60, no?
3: Ha?
0: Ano yung tsura yan kung mawasak ang 60?
3: Lan, tablang banga nga buka.
0: 17 minutes after 10. Balik pang phone pa na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
3: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM, Katropa mo!
3: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pina-vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
2: Santone Plus

pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 35 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Kinadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid. Santon Vitamin C!
1: Kag sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga gusto magpasakop sa phone palang programa, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
2: Good evening.
0: Ay, kaluya.
1: Oo.
0: Sino dya?
2: Wako-wako ron, Troy.
0: Wako-wako, taga diin?
2: Taga Imamaylan, Troy.
0: Pilang edad?
2: 28, Troy.
0: Sangin paltak? Ha?
2: Kung wala pa yung paltak, 28.
0: Ah, wala ka pa na paltak, gali?
2: Paltak na, Troy, eh.
0: Ah, paltak na. 28 years old. Anong work?
2: Kampo lang, Troy.
0: Kampo sa Kunodorp. Di ba daw mo nang imong favorite place?
1: Oo, ah.
0: Amo nang imong favorite place to rest?
1: Napangarado,
2: Troy.
1: Ano?
2: Napangarado.
0: Aba, wow. Tiyan mo ginampal ko favorito mo.
1: Ti, arado ha, kubi.
0: Oho.
2: Galing kay tiga-tig, amang ka nga.
1: Pero tiga man mang insulto. Tiga-tig agi dya.
0: Hindi man pagpatambi. Medyo kid-o lang gamay.
1: Oo, ah.
2: Ang ginapangita ko yung...
1: Ano?
2: Umok lang gamay, tapos magtiga-tig. Ah, muna namin, ara doon.
0: Ati, wala ka na makita.
1: Oo.
0: Ang diriya sa amin niya, kid-o lang dya kang tigang ara.
1: Te?
0: Te?
2: Daw kamote nga mo nagluto na ba?
0: May kamote nga nagakaluto aw.
1: Kung tanong
0: kung hindi, kamote, kung hindi pabukalan.
1: Kung tanong
2: kamote,
1: po.
2: Na ano kon mong kamote ana magluto bukit bukit kon.
0: Hindi man kidol ah.
1: Oh, hindi man to gaumok man na.
0: Lain na yaguro nga variety na min mo yaya. Basi ang kamote na iya nga may Q. Kay Kid Olman bala?
1: Gani man?
0: Oo. Nga nga nakatawag ka subong, anong may bulig ni Dolpo ni Troy sa imo?
2: Ba, ngayon lang ko taning bubay nga may storya.
0: Wrong timing ka, Gid ba? Wrong timing sa Dol. Manog tapos sa itong program.
2: Nanawag ko ginaway mo mangin sa bus.
0: Wrong timing siya, manog tapos sa itong program.
1: Gani mo?
0: Ti, matapos sa amon program galing. Okay ka lang ya?
2: Mas dusi pag ani matapos.
0: Nanaabot sa gido na tamad ng mga DJ.
1: Patog na, patog na wabi.
2: Amo lang na pala kong Domingo. Amo lang na ginapansayan ko mag-ana alas 10.
0: Ah, sabagay.
1: Wow.
0: Nagapahunay-hunay ka nagalisobong.
2: Nagapahunay-hunay na, nagapamati sa live.
0: Oh, amo lang ni social ko nga friend nga nag-obra sa kampo pero naka-ano ha? Naka-data ha?
1: Yes.
0: Klaro kami da sa Himamaylan?
2: Klaro, good Troy. Kay nagpalad ko kagina 300 para makapatihin.
0: Wow! Bailuhan ta sa 300 ha? Balikan ta sa 300 ha? May Gcash ka?
2: Minaraman, Troy ha?
0: Oh, Dolph, kuhangi nga Gcash kag sa Luis ha?
1: Oh, ano to number mo?
0: Do mo muna permi ang imo nga mga drama-drama. Nga muna ako na kayo padala ko, Jika.
1: Gali ah.
0: Hala, basi si Wako-Wako to na imo ginapadalaan.
1: Uy, Wako-Wako. Ang resibo, iuli.
0: Ambal ko ginaw. Nakanubya ka na, Wako?
2: Nang kanakanubya ko, pero gindihan ko kay Giyambala sa akon hindi sa ko na mabuhay kaya ngobra ko na sa kampo lang.
3: Uy, hindi man.
1: Hindi man.
0: Hindi, akabalo ko, akabalo man ko guro ko. Isa pa yung reason nga, agimbiyaan ka. Mangkota ko bala? Ang ano, Troy?
2: Nangyana, Troy?
0: Wala ka nagpa-injection sang polio. Wala ka nagpa-injection ng anti-polio, no?
2: Balaan
0: ko, Dol. Balaan ko, Dol.
3: Nga man.
0: Siya hinambalan.
2: Tapos ko yung ubraya, mapuli ko na tigang, tapos tigang manyapon. Tapos pagtanoto na may gaigda, kung may drama ka mo muna, kapamati.
0: Ay, gali. Nga dahil lang, Jid, sino ang imo nga ginatigangan kay ikaw malang yaisa?
2: Kami sa mga ito ko, kuring.
3: Bali, ikaw lang kita yaisa si imo nga, ano,
0: balay?
2: Sa kamalig lang, diri sa uma.
0: Pila kabilog inoptan mo nga mga sapat. Ido, pila kabilog.
2: Lima kabilog ito.
0: Wow! Kuring.
2: Apat kabilog kuring. Tatlo kabilog ng karbaw.
0: Wala ka na dragon?
2: Wala kay kung may dragon di. Hindi mo namarata yung dragon.
0: Dali lang. Sa lima mo ka mang hinuptan nga ido, sino da ang paborito mo? No? Kaganong ngalan sang ido?
2: Ang ngalan sang isa kay ido, si Mia, si Rocco, si Bantay, si Kadda, kag si Laas.
0: Si?
3: Kagta kag Laas ba? Kagta!
0: Laas! Dribbling ang mga hayo mo sa ido, no?
3: Mm-hmm.
0: Ginhimo mo gin sila yung sapat yan, no?
2: Ang ngalan naman sang koreng.
0: Koreng, oo.
2: Ang isa ya si Kamrasa, ang isa Kagta, ang isa Dumuga, ang isa Lagsa. Amo na.
3: At yung wala gina dasang ilaga ang may mga palapit.
2: Wala gina di.
0: Okay. Uyab na lang gidgali ko lang. So, mangita ta sang nobyahon mo, nga arang pet lover man. Kaya para mag, ano ka mo, magkasundo ka mo. Kaya may iba nga daan babae nga hindi sila gusto sa mga pets, dot, no?
3: Oo.
0: Hindi nila gusto ang pets, pero namian sila mag-hikap sa tits.
3: Sa pets, to.
0: Tits? Mga pets, gijiye, muya. Tits lang. Hindi sila gusto sa pets, pero uyun-uyun nila ikapon ang tits.
3: Correct!
0: Tapos, sa diin nga parte sang babayi ang nanamian mo hikap-hikapon, wako?
2: Ang namian ko hikap-hikapon ang duwa kabungsod kagang kalog-kalog gamay.
0: Ang ako niya diri lang sa chan ako.
3: Ba?
0: Ang sa buyon bladol. Buyon sang sungkaw.
3: Pwerte yan, no? Sapa-sapa ko nung agamay.
0: Ang iyaya? Kay wako-wako, sapa-sapa agamay? Yung pilakabilog sapa, how? Duha, di bala?
3: Joko?
0: Joko man.
3: Sino gani?
0: Sino naman na si Joko? Joko-jokol?
3: Si Taco, gali si Saya.
0: Taco!
3: Basta may ko ah.
0: Namihan ko yung may lipong kung agila ko. Siya nga monitor, ro? Kaya klaro sa monitor, bala? May ngala lang ito, ro. Wako, may tako, may joko. Puntano na ni Saya.
2: Basi mo, pati ka sa nagsaguro sa akong, Troy?
0: Amo pa dalagi man siya. Ano number mo, ha? Ano number mo?
2: Gatala-tala sa mo.
0: Ano number mo to? Ano to? 09?
2: Hindi na lang, ha? Kuya ko.
0: Hindi kaya mag-plug sa number mo?
3: Oo. Sino mo ka pangita ka babae?
0: Oo man. Dala na ng Gcash.
2: Hindi na lang mag-plug, Troy.
0: Ate, madrama ta gusto mo?
2: Oy, para malingaw-lingaw man ta.
0: Sige ah, anong gusto mo nga dramahon ta kag ano ang ano title. Ano ang title kag sitwasyon sang dramahon ta?
2: Kahapon na noon.
0: Sige. Sinungalan mo da kag ano ang imong karakter?
2: Ang karakter ko si Dulpi.
0: Okay, si Dulpi naman ano niya karakter niya?
2: Ang iya nga karakter daw kontrabida daw, kontrabida.
0: Kontrabida sa ano nga bagay?
2: Sa mga bagay nga kung anong makita niya nga parte sa akon, kapangakig sa muna.
0: Ano pag makita sa imo? Kaya daw wala naman may makitaan kami sa imo. Nagkadlo mo itong puhaw yaw.
3: Wala mo pa na ganit. Mapakita kung sa bagay mo.
0: Taro ka na balang yung mga script bala na ano mo naman. Do ka budlay mo sila nga. Tambalon mo kami nga kontrabida ka. Sa tanan nga makita sa imo, wala ba kami ba makita sa imo?
3: Amogen.
0: Kaya ang kaputi sa imo, muna mo lang ng ngipon mo nabilin.
3: Akali mo, tao pag iti.
0: Duagta ba? Tadlo nga, liwat. Liwat, tarungan ang imo nga script gani ah.
2: Hindi takin nung tiyan yung kadlo.
0: Nasiga na ah.
3: Yan mo drama ka pa kung makadlaw na lang.
0: Ang magiging siguro agta sa agbariri mo. Kaya na paktan na kita yun.
3: Ang magiging eh.
2: Hindi. Nadumduman ko tayo nga gimbagat ko sa ngunan. Napotin ang ontoya parking talaga.
0: Kagi ka mga bagat ng animal ka.
3: Hindi, ano? Hindi, ano, abikon, ang bagat, amo man mabira sa imo.
0: Ara, okay.
2: Yung balang mo sa gami, galing ko kung bahay ka, panahog, gabla ka, gabagat ka, kibira na ito, kung laki ka, hindi lang manahog, gira ka lang sa babaw. Hindi, ikaw mo sa mga ka, puti yung toya, galing ko, hindi na lang aswang yan.
0: Agta na lang. Kita ng panghambal ko parte siya, di ba?
3: Oo, oh, amugin.
0: Mga agta na. Mm-hmm. Ikaw, Adolf, di ba? Sang una sa mga umabla, usog yung manayang bagat-bagat. Kaya hindi pagintuman ka sana, gampalibot. Ikaw kaagi ka bagat?
3: Oo eh.
0: Siyempre, tsura mo na, balagaton na. Alangan mong hindi ka pa.
3: Ikatlawan niya naman.
0: Bully, gini ka friend ba na?
3: Amo man to, ambal ko eh, pari man siya o. Oh.
0: Nga? Yeah.
3: Kung babae eh, ambal ko siya. Sige, bila kayo sa buwagan, tagi ka daw asin.
0: Kung lalaki.
3: Palahog na daan, ano pa ginaulat mo? Mapakamputa?
2: May lang try, siya nagambal nga, try nga. Ayaw call, bata, pagkukol.
0: Hindi ah.
3: Ayaw call. Tigulang na kukol. Ayaw call. Tigulang na kukol.
0: Gusto mo mga bagat?
3: Oo.
0: Nadlock na sa mga agi.
3: Oh, siyempre, di sila madlock, kasupsupon sila sa agi.
0: Amoget.
3: labi naging si Dracula.
0: Na, Dracula?
3: Oo. Oh, Tambal si Dracula oh, sa agi nga nagabangi.
0: Oo.
3: Yung tindog sa muna, palapitan siya sa ang Dracula. Sapsaban ko dugo mo! Tambal naman siya sa agi. Sige, subsupang dugo ko kay subsupon ko man, bitso ko eh.
0: Teh,
3: kundi na lang giyo si Dracula.
0: Adlokan si Dracula, subsupon, bitso ko eh. Iyat, daw wala ni Clara. I-plug na number mo ako ay ikaw ginaguna-una di ah. Wala ka man may matang nga script nga tarong padramahon pa kami.
3: Sige na, plug na.
2: Pero mga yun lang ko regalo kay Dolpe sa Pizza 20. Ah.
0: Birthday mo?
3: Birthday mo sa Pizza 20?
0: Ano nga adlaw ng 20 dahil lang? Check ko ah. Webes?
2: Webes. May drama ka muna wala.
0: Dali lang bala. Webes birthday mo?
2: Oo.
0: Mahoy bisan kapayahan. Ano daw ang ginaupo ka na oh?
3: Te ano gusto mo nga ano kung kay kon maabtan ka pa uwi bes. Te padal anta lang kada ito mga kandila.
0: Si tama ka po. Doduha pa na kumuhi ka pa sa Webes, ha?
3: Eh, nakumuhi.
0: Insakto na niya. Plano mo na number mo katugay sa imo, ha? Ano, anong gusto mong regalo mabaton sa imo nga birthday?
2: Isang cake lang nga para po, ha?
0: Hindi, ha? Tagpilan ng cake subong o tag
3: 300?
2: 300? 300.
0: Oh sige, atag Gcash mo kay padalaan ka naman subong. Ilawa kay padalaan ta ka 300 subong da yon tuod man.
3: Sige na.
0: Seryoso.
2: Dali lang.
0: Oh. Tapos sambalon mo ko na baton mong 300 da yon na on the spot ha.
2: Dali lang
0: gid. Okay. Sige, gaman ba si wala ka man da signal guro.
2: Dali lang gid.
0: Okay na, may nabilin pa ko di sa Gcash ko mga 1,666.39. Teka, anta sa Gcash doon pa, ha? Kay kasadya sa iya.
2: 0939-83-93-89-59-550.
0: Sigurado ka 300 lang?
2: Gusto mo dugangin na lang.
0: Ay, hindi abuhinan ko niya 300. Ano kahilo?
3: Hilo baton mo eh.
0: Niswerte ka ba? 300 lang yung pangayo pa dugangan mo pa? O, araw-araw. I-check me ko no, kung nagsulod na. O, rami na baton ka 300?
2: Ang alam niya, Angel.
0: Oo. Yeah, de congrats. Yeah,
3: de. Congratulations.
0: Tinguaon mo gid nga sa Webes mabuhi ka pa ha. Salamat wako-wako. Bye-bye.
2: Thank you.
3: Enjoy man ko ba.
0: Okay na to, gaan na sa 300 at least na palipay yaman tayo na palipay taman sa siya nga palabuton nga birthday. Congrats wako-wako. Nonoy Rigador Balodjo, shout out lang sa mga guard on duty sa Wilcon Haro Iloilo kay
3: wow.
0: SJ Maestral kag SJ Cabiao. Happy listening.
3: Ba?
0: Oras, 7 minutes before 11 o'clock. Nagapadayon ang phone para programa. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Hining XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Nakatugnaw, now, no?
1: Yes.
0: Nakatugnaw sa mga gabi. Do ano na bala? Do na ano ko na, na panimahuan ko na ang ano? Ang simoy ng Pasko.
1: Wow!
0: Kanta na eh. Ang bango ng Pasko.
1: Sabi ko ani, malamig ang simoy.
0: Lain man na iya. Sa una na iya si Kat. Pero may harap pagi na iya si Sarah Bumbel sa kanta. Yan ang title. Ang bango ng Pasko. Ukay saya. Eat bulaga. Gwapo nga remix. Pwede na ka makadial XFM call and text line. Smart!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Kaya hindi ba ka mo magkalipat, magtumaras ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot, kapananakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala gina sabayan na lang. Pero wala akong tugnawan na mian kung mag-amon ni katong nawa nga akong nga palibot.
1: Ang imo atmosphere.
0: Yes. Ano na mian kong tugnaw. Pero kung arang do nagadalo-do na gina ang mga snow.
1: Mm-hmm.
0: Low ay man galit dol.
1: Nga ah.
0: Lain. Kay ano... Ang tugnaw do hindi mo gidya magwantahan kung wala kasing ano sing heater bala nga sampaw.
1: Oo.
0: Oo. Tiya mo na pero magamamo man ning tugnaw kaya lang na iya. Gusto ko gani ano, gusto ko gani mangutang sing solar na balang installment
1: tapos.
0: Tapos pandaron lang gidya yung aircon 24 hours.
1: Kung sabaga. Hindi ka gani kagwanta sa amulang sini eh, masolar pa.
0: Hindi, what I mean bala? Para natawa bala. Kung praktikal ka gina, ang iba nato nga mga katropa, ano gani sila, ma-swipe gani sila sa ilang nga credit card nga, ang cellphone kabalor tag 100,000 plus for 24 months. How much more nga solar abi mo nga swipe? I-swipe mo si mo credit card. Tapos ipa-install mo sa inyo balay. O, di ba?
1: Oh.
0: Wala pa brown out.
1: Sa bagay.
0: Hindi pa gahod ang palibot mo. I-compare mo sa genset sang una nga kung mag-brown out, ga ano gid, gamo na. Pero kung solar, yaw, ay! Why gitanan? Katinong.
1: Gani, ang generator niya gahod gina iya.
0: Ang gayong lang imabati at magpahit.
1: Ginatabunan lang sa generator.
2: Hey, boss.
1: Come on.
0: Ay, sasawa pa ni Ruel kayo na yung gayong bro, no? Ano yan sa... Doon naging nulsol ka ay
1: yeah.
0: Nagalik ka namit si Dolphy. Tanigin sa pako naman sa Iloilo pa siya. Diba?
1: Ate Ruel, ano? Karugtong ng kahapon.
0: Hambalya. Ay, amo nagalik ka namit si Dolphy magugay.
1: No.
0: Wala ugin sa matistingan sang sa Iloilo pa siya.
1: Gani man.
0: Diba si Delicia Negros, matabo ka di Ruel.
1: Mm-mm.
0: Tawanta kung hindi ka magkiang-kiang pagkatapos.
1: Mabugsay kagit pa ka to yung ilo.
0: Lupo ko niya kaniya. Hindi niya kaniya luatan kung hindi na iya magpalanggit o imo nga ano ya. Imo nga ano.
1: Hindi magragit net ang imo nga ano.
0: Nipple. Ari na si Wako-Wako. Troy Tisoy, bisan din ka makadto. Upod kami si imo kay ikaw ang amon paborito.
1: Wow! Wako-Wako, salamat, Gid.
0: Troy, good evening sa number one nga nagapamayagpag nga nationwide.
1: Nationwide, Kijaya.
0: Si Mark John de los Reyes Aguado. Buhi pa ni gali si ano? Si Mark John. Daw gintaningan na naman siya ngasalan sa April.
1: Uy, ano? Dungan ka dyan sa Semana Santa.
0: Uy, speaking of tanning bala, dumduman mo si, ano, si... Okay. si ano bala ang naga impersonate gani kay Nora Honor gani
1: si ano
0: si Ate Gay na
1: si Ate Gay. Oh,
0: si Ate Gay.
1: Oo.
0: Di ba nagka-cancer siya? Mm-hmm. Nga bala sa isang doktor ah nga hindi na siya kuno malabutan ano tuman April itungod nga stage 4 ng iyang cancer. Pero until now bala sige Japon iyang ano Dolph iyang nga pabulong
1: mm-hmm.
0: na dula gin man ang ano ang buto ang habok di si butoy
1: butoy lai na mati
0: lai ang habok di bala o siya nga dilidapit di o
1: actually to goiter lang to sa sang una mo
0: hindi kilalain siya kay ginimpronto siya ambal sang ano sang doktor pero siyempre kung doktor ganiya magambal ya naantisipara na nila kung until sa no ka na nagidasta pero may milagro man sa Gyapon kung may fighting spirit ka ng Gijabala.
1: In fairness lang sa mga doktor, no? Siyempre sila na yan nag-ano nga, ti, asta ka na lang di amon niya. Pero, ang mag-decide na sang tanan ang Ginoo gyapon
0: no, nagbuhat sa aton kung until diin lang gid kita yasta
1: kag wala basing man si Iban pagid nga mga physicians bala kag mga medical ano wala na sila gali kuno ya right magambas na si mo
0: pero may ara gid Iban nga nagahambal
1: oh, kay
0: para
1: tagaan ka na lang gid sa
0: timprano pa lang mabaton mo na nga daan kung diin ka gid ya asta. Oh, pero maya lang gani Dr. Dido wala pa nag-abot sa imong time nga ano no.
1: Na. Magtanla ko sa kristal.
0: Dali na ulo ko. Wala pa nag-abot ang time nga nakapa-admit ka bala. Oh, kay Budlay subo mo lang pa-admit.
1: Oo.
0: Oh, labi na gid basag hilapit ang Disyembre kag dugamat amat na kabyo ang klima. Nadamo-damo gid subong ginapang sipon, ginapang pneumonia. So kinanglanon nyo gid nga mag-tumar gid kamo sang mga herbal food supplement.
1: Correct. Mga produkto sang ano
0: nga gina endorse na mo ni Dolphy ng mga products sang Yes to Health Incorporated. Diba? Pero amo na bala Dolph no? Kung milagruhan ka to, bisan ano pa na nga hambal sang mga attending physician, mga ano, mga medical doctor, kung hindi mo pagidyat time, maidiyahan ay Japan nila binagid subong na nag-high-tech naman ang mga
1: correct
0: teknolohiya bala nga para sa ato na kayong lawas. Ina kung may kwarta ka man nga ano
1: ngay
0: gasto kag palulos kung wala ka naman lang ya kwarta kag igo-igo man lang gid mo kinitaan mahambal ka na lang mahulat na lang ko
1: magamuna sa albularyo
0: ko basic pa lang yan
1: na diba
0: diba kasi wala man sing imposible kung sa diin ta makabarato dito gid man kita ya diba nga ra ba lang makapulo patawhay man sa aton nga balat chagon na that is why ang oras 11:22 mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy
1: Katropang Dolphy Langka
0: nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo
1: exciting.

0: Pantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit madasig kita magayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sining giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon labi na gid kun naga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss dari karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini Tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas. Kagsakuto sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-picture ni sa kababayenhan kada hindi tagin mention dihan kung kaysa, Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
0: The Secret of
1: Hell. Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
0: The Secret of
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton?
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil. Mayara, sige na tuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagit sa 1% nagatutok, kagdito kutkuton mo, nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
1: Oo.
2: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
1: Oo. Kay ti may ara nga for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang, nyano tulok mo.
2: Yes.
1: Kay kasakon.
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: Southern Plus Gold. The Secret of Health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa isa sa makabulig sini actually is dahil so flavon nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahiti may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavon da that helps balance ang hormonal imbalance sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan. Nang na-highlight tabi sa kalalakinan, kung nag-iedad na, is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion, pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josiel nga, na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya, na abin niya way na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
1: Southern Plus Gold. Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma nga noticeable gid sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pagka-irritable, puro lang pangakig perme?
1: No.
2: May mga times man nga malipayon siya.
1: Mm.
2: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
2: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do muni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josiel.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag. Dili mo ma-mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo siya sa tao di sa balay sila niya tao-tao lang away ka makakita ba?
2: Ano ay kapakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, kagbisan diin lang. Mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagid, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada pero nagahublas. Amon yung mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka, pero may mga rason ni sila. Kaya, sang una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding, anong ilas nga rason? Doon na ila pang una-una, nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kung masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josiel, pati ang evil spirit magwa.
0: The secret of hell.
2: Ang isa sini Sir Josiel, ano, para mabuligan kita nga mapahagan-hagan ang aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung mo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sa nga serotonin, mag-boost ang imusin nga serotonin na makapanayanaya sa imusin nga pamatyag.
0: The secret of health.
2: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon, Sir Josiel, ang mga madahon kag berdeng tanon, like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kagiban pagid. Makabulig yun ni sila tungod nga may mga vitamina kag mineral din sila nga makabulig panami, panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng tanon miyara sa magnesium. Ang magnesium nagaparelax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas yung gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize mo sini nga BP.
0: The secret of health.
2: Malunggay, may arasasang B complex vitamins nga makabulig panami sa ngaton sa nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize sa ngaton sa nga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule sa may mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josiel, actually ang Santon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag mga sangkap gintun-an kun anong iya sininga epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kun paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita,
1: short-tempered ikaw.
2: Yes, so and then ang moringa nagabulig ni sa para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagdating sa study Sir Josiel nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag-ari pa gid Sir Josiel, ang isa pa gid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka mang garanon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health. If mag-inom ikaw Premium D3,
2: makabuligid Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag-tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung naginatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josiel makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo ba ng

0: Quick. Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing yes. Na play. Pero without vitamin C mo budlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
1: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagatumaraman sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. Subotong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret
1: kun i-combine mo ning tatlo kun sang una sado ka irritable sado ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of health.
2: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sila nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secret of health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
2: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa ginatawag benefit.
2: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
2: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh. Mm-hmm. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto kaya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kape. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
3: Kung dati,

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay di kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ah.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Gabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, nga mga irritable nga sa katawo, kun may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano di siling yan? Mababae, hindi ko nalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The secret of health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot na rin, kumpara mo sa fresca, malayo gani ya.
6: Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sina gatubang sa cellphone. Kay nga mambal damo iya kabataan gagmay pa oh, eksakto lang makamurot ako na no plan na nga arumira o pang pananawan sang bata datagalan gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una Sir Josil, magbatyag nga daw nga problema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas. Subong ya, pila pa lang katuig ang bata nagabatyag na ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The secret of health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The secret of health.
2: Sagari pagi Sir Josil, sabahan natin nga lang nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no, basi may kulang.
3: The secret of health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal bla Sir Josil nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na blang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakik na lang si misis mo.
3: The secret of health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon yung paglabing-labing ni misis, mas magahanoo buot ang inyong sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormon nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
6: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The secret of health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wala sa pakialam sa problema.
1: Bala na kamuda.
3: The secret of health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagidang aton yung kutis kung mga habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kung hining.
3: The secret of health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The secret of health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo.
1: Mm.
2: May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan blaki pati ilok mo siya mamata-mata pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma kundi halin sa medyo magulugar home pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
9: Yeah!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
1: Isa pag it's Sir Josel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kanong kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina. So binakamanami sin eh, kung dulaon na ton. O kung pahaganhaganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kagundo, hindi ka magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kinang lano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginatiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
4: Always, ginato yung encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
0: So salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes, to health.
7: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis. Sa itsa, kahit gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayaran

0: is the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
11: Ako si Nora Tampos itagas tangalan, nagpasagamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santone Gold Live Testimony.
14: Arur, balik si Niloan Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santone Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santone Plus Coffee Mix.
17: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
18: Dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
19: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene,
5: Vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
15: X FM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako kalis Elisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.
2: Sandton Gold Live Testimony.
3: Ang hinita ko, oh, sure po ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sandton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mambibili sa mga butika.
4: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Sandton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Sandton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Sandton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sandton Plus Herbal Soap.
10: Lama Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sandton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sandton Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Sandton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Sigari sa ka-service ko.

0: sa Metropolis 5 Media sa Gahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Alright, tama ka tropa, no? Sa gihapon, no? Kita ka rin nag-ililibas aton ka nga programa karon Exciting Pilipinas. Antis rong tanan, no? Sa aton na karoon yung mga negosyante, no? Nga nag-tutok gid magkaroon. Sa aton ka rin banwa karat kalibo, kabugusan ka rin probinsya karat aklan. No, good morning, Genda. No, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning. No, sa mga katropa na ito, niya naka-tune in. And of course, no, nag-monitor sa aton karon yung Facebook page. No, sa aton ka nag-programa karon Exciting Pilipinas, mga katropa. No, siyempre, makaroon ka rin agahon. No, ato na nakinyo karon niya ipabate. Karo mga natipon ka rin mga police report na pinagyan ay sa aton ka rin patrol sa tropang Christian Villanueva. Tropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: John, good morning!
2: Good morning!
3: Yes, katropang Araro, good morning!
0: Oo. Oh. Ay, ay ba tropas natin eh? Okay man, John, ah? Okay ba na?
3: Abaway medyo marami raton ka nga aw karang gahon eh oh. Marami siguro imo karang paghigup-higup
0: ay karamiton kita na oy nambay mo pa bago kita nag-suit trabaho ay santon dag ito natirada
3: ay sa santon ano pre hinigup ni mo kabi
0: ay said mo don ko alin di pagutan na oo
3: agwa di patarantaw man ah
0: wag kita karon.
3: Good boy ka kabuhat kabi.
0: Good boy kita sa pag-abot sa mga makaroon niya ron. They said no, na basta magain sa gawas, no, maipikto sa aton niya gawas, aton niya likawan.
3: So yun, doon sakto ka tropang.
0: Oo, oh, ikaw na kinom ka kami.
3: Siyempre, uwa. Hindi nga, di ba? Magain sa gawas, doon niya ron.
0: Doon, oo. May bata, huwag ka matiimong kainom eh.
3: Oo, pero may una pag yun nga ni nga mga bagay-bagay mga nga ni katropang arang yung inahimo na ito nga yung panganakit mga ito nga kagawasan dapat hindi yun na ito paghimoon.
0: Magalin, magalin.
3: Ay, siyempre, yung panganakit yung hawak. Bingit ito sa bilog sa number one. Yung panganakit na yun.
0: Matindi ka man eh, no?
3: Oo. Dapat tayo hindi ito ni mo paghimoon ng katropang arang.
0: Ayaw, okay. Huwa, taratong ginahimo.
3: Man. Kung himoon mo ron, ay basi pangatluhan yung man.
0: Tama gun. Kumaga tama gun kuno sinanda tama gun.
3: Tama o ta?
0: Oh, pilagid pilagid kuno.
3: Pangatlo hi ag pangapati pagida. Mientras tanto nga may buho hala doso ano kuno kato parar.
0: Doso doso doso doso la ta berme. Oh.
3: Mientras tanto may buho hala doso.
0: Tama ron.
3: Kadamiton kato parar. So anyway, iyan ay sa aton karabano karat kalibo medyo manami manami rato nga panyempo pero magbugoy umon man pero bukod man siguro ita mabuhon chance ro pag ugad no aga kumbaga nagamat-amat na it shift no katropang arardong essence no ita kumbaga hay tag doon baga nga essence nga paabot yung do Pasko ga paabot
0: ayo
3: sa pagdagon kasi nagamat-amat yung mga it shift ya syempre
0: may nakikita ka yung snow.
4: Wow.
0: What snow guno na? What snow?
3: Ay, kung gusto mo makita snow, ay agto mako niya, agto ya, go di pakita kung game of snow, mo ano?
0: sige, go ahead.
3: No, ay sa aton ka ng mga natipon ng mga report, sa aton ka ng Kalibo Municipal Police Station, ginaligar ka ng physical injury rung yung pengeng pa-record. No, sa aton ka ng Kalibo PNP, aga bandang alauna 35 kaina no ita di karang aga personal no nagadangop no si alias John may asawa ra no sang kakolektor 32 anyos residente ra ita to karang barangay Kiligaw no nag personal mo nagaagtoy kara sa Tagatapan ita to karang Kalibo Municipal Police Station para gani i-report nga bandang alas 11 kara kabii no Agosto 16 samtang imora sa suod no ite karang covered court no itatong karang barangay Tinigaw kasi magkita nga barangay Tinigaw nagapatigay nito na karang fiestahan so may una kara no nga sambilog nga bumayot sa nakarang likod nga tumbat ang imora ka tropa nga RR aga sa nakarang pagsikyar no syempre malingot ka giting eh pag bayo malingot ka giting eh less kung pag bayo di pong ka eh di ko tingkalingot pero pag bayo siguro ano puro he nakalingot si Dekara nga alias John agya para nga ni tanawon kung sino responsable nga tumugop kana bawhay pag atubang na nakatrupang ara paglingot na na nadiskubrehan na na bawhay Dekara nga si alias Dave no sa legal karang edad residente man Dekara na sambitan karang barangay rong daya karang responsable sa pagbayo no kay alias John. So insigida, syempre may aton karang bilinayle, may una karan ng mga barangay tanod, may aton karang kapulisan no sa libot. Insigida imora katropang arar na aresto. No hapasify it aton karang aton karang kapulisan ag ging daga no sa aton karang kalibu PNP. Para nga sa safekeeping walang manda no pero raya karang report no hiking referred na sa aton karang barangay justice system ita barangay Tinigaw so kay ina nga ni no hay nagapupilit pumilit kini mo nga magguwa dahil nga ni nga may anak ko nung trabaho pero base ba ma ko kumuko trabaho na pamano pamista uman ag magmiminao yung man ko pangarar
0: may pista na sa Macausor, Makara.
3: Atong kilaya na to sa Macausor, pista man.
0: Oo, oh, nagpangako, may gangsa na to, may manok na to, may baboy ko na to. May baka, ba, kinumplito na kita na.
3: Uwa ka man, nabigyan ka ng baboy.
0: Nga di, eh, ganyan kita. Na yung papakuan na mata kita karon, yung pag-ina na mata ka na kita, eh, sa'yo natin siya, laking boy ngayon.
3: Ay, sa'yo kita makaroon pang oras, so busy, wala kang tulong pangaraan, pag-ano, laha.
0: Nagareklamo ka nito, ay, di niya naman na problemahan man nakara kung sino man ang rong kaibahan ko sa paghahal ka na matsakur man naman ang isa ka.
3: Ay, dali mo lang maton doon. Gago di ko magpalitik ito ugo. Para maging manami, rin mo ka lang tanan nga gaha. Tigsang kilo nga bitsin, ibutang sang kamino.
0: Bullseye, tama to, Dron.
3: Sang kamino.
0: May tagit imo tumuro, no?
3: Sigurado, Gid. Na, ikaw ka lang.
0: Haubra mo gan, ay?
3: Ha?
0: Haubra mo gan?
3: Ay, pag kuan na to pag bunyag di ba kanamiton
0: oo
3: natong ging binakaw nga to
0: kibot yan ako ka to pag uli sa nahilot ang
3: isang kilo nga bitin ang binutang ka to mga ko na
0: babo na hilo ka to
3: ama ni kapbing bing manamit ama na nung raya ka nga kuan na apritada eh sa akong ipininot ano isang kilo tama akong bitin ang binutang di ba
0: sinagad eh oh, pero doon na ito ka na. Kay
3: Kwan. Okay, katropang lari ay pupahumang o na. Masugod bahay gang ro pa na. Except M. Calibo. Ah!
0: Matindit ang bilid data.
3: Ay, siyempre matood. Abot aming piyesta makara. Bukod niya Tinigaw, Bacausur. Sa daya ka lang buwan ita, daya ka lang Agusto, may Lagin Banwa West, may Bugasungan,
0: may Tambuan,
3: may Barangay Puok.
0: Ay, Tambuan.
3: Water ba nang itambuan? Barangay Puog, ano pa nga yung makaroon? Nga nagamay na isod pa yata. Ay, na isod, sa bukot na isod, din matatapos sa tarong na isod eh.
0: Oo.
3: No? Doon baga katropa nga
0: RR. Lapit na tagalirpista, yagin nyo. Yes po.
3: Sen?
0: Yes po.
3: Taga Barangay Tambuan, tako? Mamo, taga Barangay Puog.
0: Ay, bagay kamay sa Puog ko.
3: Sen? Tambuan, tako? April, patara mong pista sa Tambuan.
0: Oo.
3: Kung gusto mo mapamista sa Puok, pwede ka mating katrupang RR sa August 33 at 34 na nakaranga date
0: August 33
3: na fiesta.
0: August 34.
3: Oo.
0: Justa mo lang kita 31, ho?
3: Ha? Ay, wala ba ron? Kumagay, Lipier, yung natawag ng dahil.
0: Ikaw lang nagkumbarat sarili mong adlaw maton.
3: Ay, kumbaga, hey, every 10 years, ay, isang bisis yung magpiesta o barangay Puok at pangarar. So, kakapiesta lang na last year, 2025. So, 2035 mo man yung mapapiesta to, man.
0: Gugab ko ka to, senior citizen.
3: Sa ito, mag-iduga pag inyong mga report. Mahuhayraya ka lang, Ki. Inaatong kitang karangin na saluduhan na rin na ito karang katapo ng no, mga rescuer naton. Nga kung singa ni Karon ay madidagagun ka ra. No, ag naging safe no, ro pag-deliver. Ito yung karang sang kananay no, sa Buligret ay karang New Washington naton yung mga responder, mga taga MDR mo New Washington. Matapos nga ni Karan no, nga ging paunga nanda. No, raya karang nanay, pinagi sa sugod, hindi karang response vehicle. So, sa Madasig, doon nga ni kalmado, na pag tatap no, sa raya karang mga responder, ay naging madinagagoon ka ng nabuligan ng daan, no? Raya ka ra, no? Nga nanay ag, daya ka ron nga baby, newborn baby katropa nga RR. So raya ka na insidente ya, Ben, no? Ay higing himorat atong karang MDR yung team sa kusin ni Karon, ay andamat aron siyempre, ang responsibilidad, no? Raya ka ra nga pag-responde, pagbulig.
0: Uh-oh.
3: O kundi ay first responder, first aider, no, ita sa mga natabo ng mga insidente, aksidente, kung ano man una, na makinangano na ito, itatong karang mga pumuyo, karang katropa nga RR. So, di nga ni, habay itatong karang New Washington MDR mo, bukuman ni Tanan, nga pag-responde, ay pare-pareho. Okay, kung amat man, ay may una gitaron nga ginatawag itatong karang tungkulin, no, katropa nga RR.
0: Dali mo
3: bukon nga mga pag-rescue, no. Kundi ay pagbulig gid sa atong karaitig katawo katropang RR. Ang doyon gid, pero atong kinang gustong matabo sa atong karang barangay.
0: Aron.
3: Kaya kung singan ikaroon sa sunod na itong kareleksyon, hindi nyo pagkakapatan.
0: Gandagagan ka, ay! Gandagagan, guting, ay!
3: Wa, wa, gali. Medyo gandagagan yung natatuo ko, ay.
0: Medyo, buh, mga kinarlinyada, it mga dagadagagan, makaroon na.
3: Bukod ni iba tagli ito. Kasaya kita eh. Atong katropang RR. Dahil nga ni nga, matod ay, kung kita kara no hay biskan nga ni rato nga mga taga MDR mo nga mga JO daw ko amat nyan ni mga volunteer no at mga sweldo ra katropa nga ara pero
0: bilog, no?
3: Wasa na nagiwang daywang isip nga magbulig no sa mga kinahangan naton when it comes sa mga first aid sa mga kinanganon medical no aga kumbaga hay sa mga kumbaga hay kumbaga una ro imong willingness nga magbulig kita katropa nga ara doon kita ka namiton dapat ay kung may una matabiki kita ng mga responder or mga kwan nga hindi nga pabaya pero sa mga nine, taga 911 nga to no katropang RR nga nagatawag ko tayo emergency ron nakalang tatay kinangan it medical nga attention nagmadayayag sa magapit naton karang bagay kwan paggamutan ba kung sa Tagalog ay kumbaga ay uwa ta no natabo ag kung aligar pa nga ni nanang, ang hinibahay kita nga ni Randa ka nang inatawagan. So, kung amat katropa nga rin, mabudlay kung nagakuan kita eh, nagasalig kita sa mga makaraya, ay kung pwede mo lang man nga, may other sources kita, no, aga kung may other kita nga, pwede nga madaghan niya kita itong karang pamilya, nga kung hindi kita mag-agi sa mga makaroon nga klase nga mga hotline, ay, ato lang gid siguro no nga daghon din nato pag kunbaga ihugaton pero kung syempre kung mga aksidente tangara no nga mga vehicular accident so syempre iba taron nga senaryo katropa nga RR no kinahanglan kita karon daya karon nga mga may knowledge kita no pagabot sa daya karang nga pag responde nato sa mga vehicular accident ay syempre matod ay pamatay
0: din nato sa
3: yes, so may mga spinal injury tana ay mabudlay rin katropang RR. Correct. So daya, no, hay atong talaga pagsaludo gida sa atong mataga katapo no, ita MDR RMO New Washington. So far, no, katropang RR naging matawhay man sa atong karang pagtawag man sa atong karang anuman siya municipal police station sa mga ginaligar karang pagpangbako gabi negative pa man sa dasalya karang blatter
0: okay.
3: And then sa stabbing incident nito no sa atong kadubong information wa pagisan na no itaya karang blatter entry ito kung ando gid man roya karang sa pagverify at ato na ita din nato kan batong karang report nito pang ala but anyway then na nato mahatag karang mga balitaan no sa atong karang pagsecure pila nato mga police station yakara sa atong karang probinsya Taklan report magaling sa Kalibo PNP ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang ko ang katropa mo
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva no magaling sa nagkaranga area of responsibility. Oras ba katropa mga alas 5:45 no magkaroon ka nga gahon no ginatamyo tagid it may daid ka nga gahon kay Judith Apolinario Nadwa.
2: Good morning.
0: Of course no sa Nadwa family good morning kay Kajima Giswani good morning.
2: Good morning.
0: Karon sa Bacoor Cavite ha kay Eric Sison good morning man.
2: Good morning.
0: Kay pinamate kay Ben Melvin Clavel Bartolo good morning.
2: Good morning.
0: Kay Iwawi season, good morning. Una karon sa may Ganson, Humindan, Capiz.
2: Good morning.
0: Abot kita una karon sa Capiz. Sa kay Randy Santisas, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Rhodes Salvador.
2: Good morning.
0: Good morning man, nagakapi-kapi man magkaron bawa. Kay Dila Viga Claude, good morning. Una karon sa Bakanbanga.
2: Good morning.
0: Kay Filiba Vicente Pamatian, good morning.
2: Good morning.
0: Patindi kami katropang Filiba. Kay Cloyd Beltran, good morning. Yes,
2: nag-inamate. No?
0: Kay Dang Villanueva, good morning. Kay nag-tutok. May kay TJ Nunay Tanlog Solidad, good morning. Watching, una karon San Francisco, California. Hey! Mga katropa, no, sa pila pagit ka mga mainit-init ng mga topiko nga aton ka nagpag-istoryahan, panubalikan top, tiga mga itapila ka mga reminders, kanli, standby.

0: ginikanan sa bilog na probinsya Itakran. Rumiseals, rubella, supplemental immunization activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang Akranon.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Genjin or Pharmacy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

Semua yang tropa lah 5:51. Daga pero mari kita mga tropa no sa taon kada kapag ililiba exciting Pilipinas. Oy kay Randy Santisas no good morning kid. Daga pinamati man makrano sa taon kada kapag ililiba macaron nya agahon. Tas runtanan yali kita sa produkto ita taon kada nga Yes to Holta Incorporated. No kung kaping gusto naga problema medyo malabo-labor inyo kada nga pananawan mga katropa. Bao sakto gid no raung Vision X Plus soft gel capsule no bango draya hay sangka herbal eye care solution no para sa protection no sa aton karang mata ginasugan ro pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone no so gamitin naman karang proteksyonan no ro mga long term vision issue. Ngayon sa mga nagproblema na malabo-labo rin yung karanga pananawon, no? Sakto, raya karanga Vision X Plus Soft Gel Capsule nga produkto. Itaton karanga Yes to Halta Incorporated. Ang mabakara sa aton karon nga pharmacies, drugstores sa nationwide. Sa piyak pagit karanga bahin, no? Mga katropa sa gihapon padayon kita, no? Sa pagbaton itay karanga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. So magumumala ka magdaog ha sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. So magagtugamang sa imo karang suki karang tindahan ang mabakait Gold Eagle Beer. Sa bilog karang Tansan ita 320 ml o kung saan ka Tansan man ita Gold Eagle Beer may una kong drain karang raffle entry. Isugod ro Tansan sa short plane na envelope mga katropa. Aga sugatan itimo karga pangagan edad address mobile number ag pangagan itimo karga suki karga tindahan ihugog arong sobre no sa mga drop box nga makit-an sa inyo karga paborito karga tindahan so mas maabo nga mga entries mas mabahog ron chance nga magdaog no every week may gadaog no ita 5,000 pesos. Agbase, no? Ikahon doon sa bilog kara mga katropa. May mga drop boxes kita. Iya karon sa Gabriel Store o nagkaroon sa Sikimpo Street, Poblacion Calibo. Malo Store, 19 Martyr Street, Poblacion Calibo. Rowell Junior Barbershop o nagkaroon sa Poblacion Banga ag sa X of M Calibo. Yan mismo sa aton karang istasyon Villa Criselda, J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga right. Okay, Toto Valdison Escalada no nagapinamati man makara sa aton kay nagapaga ililiba. Good morning. Oy mga katropa no, may dait karang balita kinyo nakaguwa na sa monitoring domain it aton karang Philippine Atmospheric Geophysical or aton karang pag-asa rung raya karang low pressure area no kainat alas 2 karang aga-aga. Pilipinas. Pero may padayon no nga ginamonitor magkararong pag-asa kasi may sambilog pang LPA no nga sa sugod man yan makaraman it aton karang Philippine Area of Responsibility kay man ulihiray karang nakitaan sa gayo karang 1075 itsilangan itilaga karang Luzon. So minaraya karon niya ginatawag na to medium chance nga mangin tropical depression na no, sa sugod it 24 hours. So nagkabaga ka man rong pag-asa no, sa heavy rainfall bangod niya ni man sa southwest monsoon or habagat sa pila ka mga parte it Luzon. Masingyari ka to no, basyag panatanan naton mga katropa daya karon niya southwest monsoon nga. Aga umpisa Domingo ita gabi agas tama niya ni man magkaroon no August 17 may 50 to 100 millimeter rong giragauman ka nga pagbubo no ita ugan no pero wa man kita kara no parte at agid it Ilocos Sur La Union Pangasinan Benguet Zambales aga roin karon niya bata kisa man makaron August hinaga August 18 ay posible man no nga 50 to 100 millimeter gapon nga ugan no nakaron sa part no ita Luzon masing sa Antique ha mga katropa iya katon mataway tawhay karanga pagdi. Good morning. Okay, mga katropa sa aton karanga dugang karanga pag-istoryahan makara no may daid matakunta nga balita ra mga katropa no kung sa siin no? Kapin sa Tiempo Macaron may 20% discount nga load no para aga internet no
para sa mga estudyante. Exciting. Well, ginaluso kung man makarara ang mga katropa ay kay man sa tempo makara abogon rong papel itday karang internet. Mawan sa cellphone, no, sa education, pwede magamit. Aga hindi gamang nung no, ginagamit no, para sa communication o kung kalingawan mga katropa. Kundi importante man raya nga instrumento no sa pagtuon. So may ayad yung makabulig raya kay ginapano kalarit sang kasenador nga 20% discount no sa mobile load aga postpaid plans ag internet packages no para sa mga estudyante. So kung maabo ang estudyante gabigon ro halin sa mga pamilya nga kugang man rong kita ro nagakalisod sa pagbayad itload or internet or may suspension no ita klase bangod sa magaing ka nga tiempo ay mas nagasalig no ro mga estudyante sa online learning mga katropa. Pero kung wa sa dat internet o kung hindi sa da makabakay itload siyempre, no, nagakalisod rin mga unga, no, kung ano na ito mamakaroon yung mga katropa. So, rung 20% nga discount, no, daya himangin, mabaho man yung mga bulig, no, sa ginikanan, no, sa pamilya, and of course, gid, no, sa aton karon yung mga estudyante, alright?

0: katropa, no, bantay man ka mo sa masurod ka nga programa. Programa ka nga bullseye with katropan Janali na Skanya. Tapos sa si In My Pito ka mang individual nga ra. No, sa ton ka nga kalibo. Aristado! Bangod sa paghampang, itsakla sa namat yan. Haron ka na. Consider na ton nga illegal, maumangya po. Bantayan, no, mga katropa. Sa sunod karon niya programa, karon niya bullseye. Anyway, no, no, ginakugabos yung langit kita, no, sa aton karaga checkpoint, aton karaga programa, exciting Pilipinas. No, sa mga katropa na aton yung nakatune in, no, nag-monitor, no, sa inyo karon yung mga radio, dako-dako nga sagamat, mga katropa. Nangit kibahan na aton partner, technical side, katropa nga si Prilkit Palmon, kahit aton karaga patrol, katropa nga Christian Villanueva. Sa gagad man, itaton ka station manager katropan Janali na Skanyo. Sa tuman ka rin president CEO Dr. Remilito Oy. Ako man din nyo karoon nyo nangit kibahan katropang RR Kulas. Nga nagaywan, may dahil ka nangagahon ito XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM
3: mga katropa!

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang

0: desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Oras, mga katropa Philippines, sa Dertama, la 6:08 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian Tolentino. Yan ang mga headlines, mga kanya dahil Lunas, August 17, 2026. At para man sa kanya headlines, ikaw po ng balita, local learning continuity sa mga tiyempo at emergensiya, ang may nagkainyaan niya framework para sa granular suspension at klase, ginapatuman na. Samtang pitong individual sa Kalibo arestado pangod sa paghampang itsakla sa Namatyana. Sa naman yung headlines balita, national proposed 2027 national budget pagkatalakayan yun it House of Representatives Macarnia Adlaw. Samtang Kamalek in sige ng Gilmandoan, Rupian Piag AFP nga usuyon ro nagkatambang sa convoy ita BARM official. Naman yung balita international, South Korea haong makipag-istorya sa North Korea para matapos yung rokinagaw. Tayo sa linog sa Indonesia umabot ngon sa 47. Sa laman yung balita, entertainment, Biba Hot Babes, magkapatigayin reunion concert. Sa laman yung balita, sports, Junmar Pajardo nakatagana nga magretiro sa paghampang sa Gilas, Pilipinas. At sa laman yung health news, mas sobra 2 million ka mga Pinoy, rumay problema sa pananawan apang 80% kara, ay pwedeng malikawan ag maagapan.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa lukan.
0: Ag sa mga detalyo man at balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Diyan pa at hagit Department of Education kon DepEd Region 6 nga may ginapatuman sandang nag-inyay niyo framework para sa granular suspension it classes sa champo it kalamidad ag iba pang emergency para matawaan it down learning continuity. So kay Hernani Escolar Jr. tagapaghambag it DepEd Region 6 kung nagpabilin niya ginapatuman rumo provision it DepEd Order Number 22 Series of 2024 ag DepEd Order Number 6 Series of 2024. Sa idalom ita guidelines sa kabaghag nga kon nakapasaka aro signal number 1 automatikong suspendido ra in-person classes sa tanan niya pampubliko o pribadong eskwelahan sa preschool. Samtang sa signal number 2 automatikong matang suspendido ra in-person classes halin preschool at state high school. Kung signal number 3 ay automatic nga suspendido ra in-person classes sa tanan niya libela. Dugang pagkarang magawa sa natungdan niya mga provision may valido man ag legal nga basihan ng mga local chief executives nga magpagawa executive order para sa suspension ita sa idamit general welfare clause maskin white official nga typhoon signal o kon rainfall warning. Posible man si Gonyo magpatigay granular suspension ng mga school heads o kon principals base sa andang kaugalingan niya assessment angol sa peligro sa palibot ang sitwasyon it mga estudyante. May kaangtanan kara bukas maro DepEd nga sa oras nga masuspendero in-person classes automatic nga nag-ship rama eskwalahan sa alternative delivery mode o kon ADM o kon modular learning para mapadayro pagtuunan it mga estudyante. Inaagi sa bagong 4-H learning continuity framework kinatanaw man it DepEd o kamayran it mga estudyante kung sa hindi nakipanrayit hayo o kon continue nga nagakaugan it normal operasyon it klase hinay o kon ease-in kung siin nagapatuman it structured distance learning may manabang pressure ag pag-adjust sa pacing at pagtuon kama naman ruhinga o kon light ag hinto o kon stop kung sintanan niya mga porma at pagtuon ay ginasuspende para siguradad ag psychological safety at tanana. Sa kabilugan, ginpunto ni eskolar nagpabili niya paridad at ahensya na kamayran ag kawasan at parang mga estudyante ag managturo kasunod at learning continuity.
2: So we have this monitoring and evaluation na kung sa diin amo sinino ang palsihan man agad naman check natin no, if our programs or activities or our guidelines to ang effective din sa field. Now, because of this field of feedbacks, because of the inputs coming from our stakeholders, na himo ining DepEd Order Number 6, Series of 2026, which is the guideline on ensuring a safe and motivating learning environment sa atong sininga mga eskula. Tansag to ba, no? Pwede gate ba kayo mo sa granular suspension ang atong sininga mga school ed. Especially kung na-assess nila no, ang mga kabataan or ang mga learners nila sa kinang area ang affected gate sa, for example, to do mapag-makusog sini nga pagtupa sa ulan or mabatkong sini nga paghuyop sa hangin nga na somehow kagamay dala pa nga pagulan. So it really entails risk no sa atong sini nga mga kabataan. That's why kung kinanglanon man lang nga ang atong nga mga schoolheads mag-shift to EDM, they can do that. First and foremost, during these times ang atong sinabi nga priority kagamugin nga kaganyan pa sit isang safety sa atong sini nga mga learners and personnel. Number two dara, isang learning continuity.
0: Si Mr. Hernan Escolar Jr., spokesperson ng Tapad Region 6, sa naman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa kapusan man yung balita lokal, arestado rup itong individual sa ginkasanga anti-illegal gambling operation. It mga otoridad sa Sikim Post Street, Barangay Poblasyon, Kalibo, Banda, Launa, Itagaaga, ko Sabado, Agosto 15. Rumaan arrest ng individual, haginakipan sa bilog ng taga Banwa, Itbanga, sa bilog ng taga Numansya, limang residente, it Kalibo. Pinpahay ni Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas hapit Kalibo Municipal Police Station nga nabutan ni tanang operating team ro pag tililipon ni mga tao sa sangka na matyan kung sa siin hago sa sako po nandaro sangka lane karsada samtang nagasakla. Sa pagdeklara sigo ni operasyon ni mga kapulisan, madasig na nagdagagan ribang tao sa area kung sa siin pitoro andang nadakpan niya kay Banse nagasugal kakiprog niya tawag nga bunker. Na-recover man sa area ro lamesa nga andang ginpatigayunan ni sakla playing cards agro kwarta o kuntaya ang nag-abot sa 46,000 pesos. Lupita ay presente ko niya una sa kusudiya at Kalibo PNP kung sa siin magapangatubang sanda sa kasong paggabag sa Republic Act 9287 o kung anti-illegal gambling law.
3: Naabutan nila doon, marami pong mga tao pa. And nung dineclare nga po na yung about doon sa operation illegal gambling, nagtitakbuhan. And itong pito po yung na-identified na talagang primarily nagbibit doon at saka yung nagiging bunker, kumbaga doon sa sinasabing sugala na yun, which is known nga po yung klaseng sugal is yung sakla. After nang makuha natin yun, ma-recover natin yung tables na pinag-operate nila kung saan sila nagkakaroon ng sugal at saka yung mga card na nagamit, including yung bet money na more or less po umabot ng mga nasa 46,000 yung na-confiska po doon. So, dinala ho natin dito sa impilan for the necessary filing na nga po nung sa paglabag po nung sa anti-gambling law natin. Yun nga po, yung mga nahuli natin doon, allegedly, may isa pong taga-Banga, isa pong taga-Numansya, and lima po yung taga-Kalibo.
0: Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas o Hepet Kalibo PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Aras mga katrapo Philippines at Tamalasay sa 16 sa agahon. Ag sa malitaliman at balita nasyonal, katamang katal Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nakatagan ng talakayo ni House of Representatives Macarney Adlaid Lunes sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Ikupermaray ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. kung siin gintagan ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chairman ni House Committee on Appropriations. Resapit anunsyo ay hagos ang Domingo matapos ginsumitin ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ro proposed budget sa House of Representatives kumartes Agosto 11. Pero sabi niya at outlay ay ginaipresentagon sa mga opisyal at House of Representatives sa pagdumagan ni Speaker Faustino D. III, ang Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at Ilocos Norte. Nag-opisara deliberasyon sa paghimuon niya briefing at Development Budget Coordination Committee angol sa pag-abugan at financing expenditure levels at budget proposals at mga departments, ahensya, at government-owned and controlled corporation o GOCC. Sa DBCC ay ginabilog ang Department of Finance, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development. Ipasiguro man ni Abante nga raw propose sa proseso at budget ay maging transparent at dapat masayuran at publiko.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang satapusan man yung balita nasyonal, gimandoan ko ni Commission on Election o Comelec Chairman George Erwin Garcia ro Philippine National Police ag Armed Forces of the Philippines nga magpatigayon it investigasyon sa pagtambang sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM Interim Chief Minister Abdullah Ruf Makakwa. Ipag man ni Garcia ang gusto nandang mapanabaro sa likod it incidente. Apisar nga raya ay may kangtan sa eleksyon o kung uwa, maski importante makaroon magpabili ng katawahan kayusan sa lugar. Importante ang masigurado rin mayroon kada pumuyo at pairalon rin pagrespeto sa constitutional right nga nakabaghag sa layi. Madunduman yung itamangan rin convoy at nasambit nga opisyal ko Sabado kung susin pagtukunta raya at Cotabato City ag halinimaw sa Maguindanao del Norte. Dinag Tambong Raya sa sangkapagdilipon sa Bangsamoro Federalist Party. Nakaiwas matay mao matapos gawasan na nagpundo sa magkabot sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Para man sa kanyang foreign exchange rate update, at ang US dollar nagbalor 61.45 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa maditaliman at balita international na tumagkatong Santong Plus Coffee Mix. Maong na may pag-istorya sa South Korea sa North Korea para matapos yung alitan daywang nasyon. Sunod kay South Korean President Lee Jae-myung, nga importante nga magkangkon it multi-layered security system para malikawan o paglalait kinagamo. Kinagauman niya pinaagis na sambit niyang pag-istorya ay mabawasan nyo ng detensyon sa demilitarized zone o kung DMZ. Nagtanyag Maro South, South Korean President practical nga pamaagi kung paano mapunggan ro nuclear ambition it North Korea. Sa Iran, nagkapalang paghihapon o pagpatingat North Korea it andang ballistic missile testing na ginakabagaan it South maskin sa kaiping nasyon kapareho it Japan.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinabusan pa ng balita international, sumakaon sa 47 katawro patay bangod sa pagtamit 7.7 magnitude ng linog sa Indonesia. Sa National Disaster Management Agency nga ginauman niya madugangan para numero at mga casualty pangod maabot sa gihapon na halitan sa insidente. Ilang edifisyo maro nakaangkon it grabing kahalitan kasunod pag-uyog hagin sundan pa it magnitude 6.1 nga aftershock. Sa pagkaroon pa din gihapon o paghugog it maotoridad sa mga edipisyo para mausir yung papang posibleng natabunan pangod sa linog.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa maditalyumat balita entertainment nga tumangkaton it premium D. Nagkataga na nga magpatigayan it reunion concert or 90s sexy girl group nga Biba Hot Babes. Pag-iwater ng Bulaklak, Biba Hot Babes reunion concert sa October 23 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Unang batch nga mag-perform, higinakipan ang day Katya Santos, Andrea Del Rosario, Maui Taylor, Gwen Garcia, Sherry, JC Parker, LOV, at Jennifer Lee. Sa masal nga adlaw, higa-anunsyo nandar kung sino-sino para makaiban sa nasambit nga concert. So, presyo matay ticket, hinagabalor it 1,500 pesos as it 6,800 pesos. Dinasmagantang pinasikat it grupo, hero balaklaka, basketball, ag maabo nga iba pa.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa maditalyuman at balita sports, nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Gin-kumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na naglapit yon yung pagretiro ni Junmar Pajardo. Gin-payag ni Cone nga uling maghahampang si Pajardo sa fourth window at FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Huwag karabukon yun sigurado kung makahampang ro 36 anyos nga si Pajardo pas galapit nga 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Dugang pa ni Cone dati pangagusto ni Pajardo magretiro apang ginyakip sa gihapon ng daray sa fourth window. Importante si Cone makaibahan ng daro 6 foot 11 inches ng veterano ag 9-time PBA Most Valuable Player. Doon nakatala ng pagretiro ni Pajardo na tabo halos ang dagon kahit magretiro man sa paghampang sa Gilas Pilipinas si Chapet Aguilar. Nakatala niya ang makatubang it Gilas Pilipinas ro Jordan sa August 28 samtang masunod niya makaengkwentro ng daro Iran sa August 30 nga parang paghiwaton sa Mall of Asia Arena.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa kanya health news portion. Sunod sa Philippine Eye Research Institute, ako na ginabubanta ang masobra 2.17 million yung mga Pinoy rumay visual impairment kung si Indro nagpaunang rason hero katarata ag refractive error sa kung paglabo it mata. Ginpadumdum iti Department of Health ngayon timpranong pagpakonsulta ag healthy habits rupin na kamabisang proteksyon agad niya malikawan at permanenteng pagkasamad it pananawon. Importante man si Gon ya tandaan kung na nakaka-experience Gon it pagpanglabo o kung pagpanakit it mata insigida mag-agto sa pinakmapit nga primary care facility o kung eye clinic para sa tamang pag-iya ag medikasyon.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their Tamil size 23 saga. Ag Siyempre yung mga balita natin po ang Pilong Apwars at Axafom Network Philippines, 96.5 kalibo mga kanya adlaw kita at Lunas, August 17, 2026. Agrayang balita, Gato Santo Plus Gold, sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Menag Premium Dito. Kamalang Vision X Plus Softgel Capsule, yung capsule lang para guide sa ato yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agroma Producto at Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasta Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa, XFM!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
9: Tumanya ni kaimportante, Sir Jocelyn, nga matalopangod na to na nga ton sa niya kurason, kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Jocelyn, kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
10: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
9: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amogidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
8: The Secret of Health.
10: In the absence ng mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time makakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dok Leo.
9: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormone sining Sir Jocelyn. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
10: Ang iya sining mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dara coenzyme para makakuha kita to coferol din kombinar na ini Doc Leo kag ara na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo
9: yun tuyo gani Sir Josel kag ginhungod yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josel tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina ang malunggay Sir Josel ang spirulina is complete protein man ini sila recommended din sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel kulang na sa exercise
0: Santon Plus Gold
10: dira sa Santon Plus Gold capsule kompleto na ina siya premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C initanan mabakal ninyo sa mga butika
8: The Secret of Health
10: and gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix wala coffee beans wala man caffeine Doc Leo
9: amo na yung bintaha yes Sir Josel kay nagcafe ka na makabulig pagid sa aton sa nga lawas kati sa isa pa lang kasangkap ha like ang soya powder sa ni Sir Josel makabulig sa brain hormonal imbalances makabulig pa prevent sa ni sa cancer prostate breast cancer sa ni kag sa mga kababayanan especially Sir Josel age bracket 40 45 or 50 pataas nga ara na sa stage sa ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan pero ang mga bana Sir Josel nga nakasunod sa itong programa wani sila nagasupok ah kanto na lang sila sa butika bakal sila Santon Plus Coffee Mix kay manami si Sir Josel gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josel mismo ang may lawas hindi niya maintindihan to galingon niya mo tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santon Plus Coffee Mix
3: anti-oxidant anti-aging
0: Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na nalakas at gaganda ka pa
10: Santon Cold Coffee Mix amon ni may collagen kag glutathione
0: premium D3 coffee mix
10: and we have this premium D3 coffee mix ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia Doc Leo pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level
9: correct Sir Josel kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josel no kay ang ti ang Santon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity kag bisan pa matami Sir Josel recommended man gyapon kay ti stevia ang ginagamit which is stevia is zero calorie
8: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
11: Ako si Nora Tampos Itagastangalan. Nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:36 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM

Hoy, good morning! Good morning! Maayadayad nga agahon banwa. Maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome sa pagpangalagata sa ato makaroon nga pag-iliba. Makaroon ka nga adlaw. Hoy, Lunes kita ha. It's a 17 bugan nga ra, it Agosto 2026. Kapit lang Robert Mansa, mo naghabil-habil gumata. Bago ro tanan ato nanay nga pag-welcome ag pag-abi-abi kinyo, ita maayadayad nga agahon. Maayadayad nga pagpropamati na sa aton karang mga katropa nga nagapopahaom. Nagapopahaom ita propamahaw. Naga kapi-kapi, nagawo exercise para iba. Oy, good morning. Welcome na sa aton makaroon nga pag-iliba Lunes nga edisyon. Aton man nga pag-welcome sa mga katropa tag mga suki tang nga nagamonitor nagapropamati makaroon. Iya sa aton karang nga probinsya Daklan Banwa it Kalibo. Aton karang nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan oy sa probinsya Karait Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Oy, maugan-ugan na nga lugar. Good morning! Magandang umaga po! Buenos dias mga katropa! Welcome na sa pagpangalagata pang Lunes ng edisyon. Itaton ka nga programang Bullseye! Good morning man sa mga nakatutok makaroon online o nagapropamati sa aton ka nga Facebook Live. Live nga live kita makaroon ka nga gahon sa XFM Kalibo 96.5. Aga XFM 96.5. Live man kami sa YouTube mga katropa. Itaton ka nga mga suki ro na nga nagamonitor. May mga internet. Welcome sa aton karang pagpangalagad. Good morning! Good morning! Si Piliba Vicente Pamatian, nagapropamati na sa aton nga Facebook. Naka-highlight sa good morning. Rod Salvador, Rod, good morning! Gawats-wats ba sa work? Oh, good morning! Si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad Noy, una sa San Francisco, California. May mayigid nga pagpropamati una sa Igtanlog ag Solidad Pamilya sa Ibahay ag Sanumansya. Mayigid nga pagpropamati. At din din, kay Uncle Charlie nga nagasayaw-sayaw man ba, nagakapi-kapi makaroon nga gahan, nagapahugas-hugas para sa Libdong Ron, good morning, sa Sausa Conception Family. Para kay Rosa, ba si Rosa gahon pa. Si Rosa ang babaeng palaban. Oh, shoutout ko no kay Bobby Basalan na Paiba. Bibona Sabal, kay Nini Jomel Sonio, Karina Lee Nerbiol. Good morning, Cloyd Beltran, ha? Good morning, Cloyd. Good morning. Si Dang Villanueva, good morning man. Nag-propamati yun makaroon nga gahon sa aton karang pagbangalagad. Good morning. Kamusta ro dagaganit panyempo? May ginabantayan kita nga low pressure mga katropa. Kaya na ita aga-aga. Daya ka nga low pressure. Kaya ginabantayan. Una sa sugod. Itaton ka nga Philippine Area of Responsibility. No? May kayoon nga 1,040 kilometers. Sa is aga ita Northern Luzon. So naka-apikto ka mga katropa. Ruraya ka nga Southwest Monsoon or Habagata. Saraya ka nga mga lugar sa may parte kara Itloson. Pero mabaho nga parte Itloson, magkaroon suspindido rong klase bangod sa posible ka nga pag-inungan. Daga, itaya ka nga habagat, mga katrupa. Apektado ito. Iyaman sa Visayas, apektado kita. Pero Western Section, it Visayas. Apektado mga katrupa, itaya ka nga habagat. Kapin pagidaro Occidental Mindoro, Agro Antique, mga katropa. Sandara rin maka-experience sa itmagugag-umon nga kagangitan. May paggapta-gapta nga pag-uan-ungan. Dagaman doon it mga localized thunderstorm. Ipikto rin ita habagat, mga katropa. So nabilin nga porsyon it Visayas, Aga Palawan, may paggugag-uman. Raton ka nga kagangitan, may pag-ugan. Dagaman ron ita habagat, agdaya ka nga mga localized thunderstorm. Kaping pasahapon, nagsagabi, may pag-asaw-asaw, pag-uan-ugan mga katropa. So mag-uwaligmat yan kita. Sabi tayo ipikto ita habagat, makaroon sa may party karat Luzon. Okay, kabaabot ang mga lugar makaroon ito sa Metro Manila. Rong suspindido rong klase mga katropa. Bangod sa posible human nga rin. Basta makaroon, no, ibang mga lugar sa Luzon. Wa pa! Nagtahaw rong tubi baha. Sabi ko nito ka nag-i-star sa may party karat Bulacan. Ay, grabe taro baha. Gahagos sa Dewang Domingo gon mga katropa. So kabaabo nga mga lugar sa may party karat Luzon, sa NCR, pila ta ka mga eskwelahan makaroon gin-suspended mga katropa bangod sa matindi nga rang pag-ugan.
Wa ita face-to-face nga klase, tanan nga mga level. Private aga public school. No, sa NCR doon. Suspendido man ang klase sa Cordillera Administrative Region. Sa Region 1, sa Ilocos Region. Kabuabo nga mga eskwilahan rong o suspendido rong klase. Sa Region 4A, Calabarzon, Batangas, Cavite, suspendido man rong klase mga katrupa. Bangod sa matinding nga pag-inugan. Or ibang mga lugar sa gihapon, nagabaha-baha mga katrupa. Huwag dat katapusan. Pero problema nga nga baha ya sa Pilipinas. Daton ka nga maigmanghod. Ito ako, nanormayad ka ra. Gausay kita tlong term solusyon nga hindi magkabaha ro mga lugar nga raw. Gauguwang ang sanda kung mag-abot ro tsimpot habagat. Ito na istoryahan tara. Ya sa aton karang pagpangalagad banwa. Kaya niya sa aton niya ni Makaron, medyo mahagan-hagan. Bukot masyado man ro, inugan man kita ya, pero wa masyado kita nagaskan. Sa raya nga rang pag ugan-ugan mga katrupa, nagresulta yung pagbaha. So par wa gidhagos. O ginakugang pagani Makaron tubi ro mga kaganasan niya sa aton sa probinsya Itaclan. No? Sa aton Makaron nga pagpangalagad, sa aton ka nga pag ililiba, well, good morning magid kay Banipiliba, good morning. Ga pahaom gon kay Tala o nasa Tala store ha. Maadtugon sa school kuno si Tala. Good morning. Kay Bernardo Damian, good morning sa tanan nga mga taga Aklan. Good morning. Rini Rosgal, good morning. Kamero sa Hong Kong. Nga naga monitor, naga propamati makaron ka nga agahon. Si Dang Villaneba, good morning. Gagamba ni Rosa. Ga pa shout out ani kuno kay Abba Joy, La Chica Christian. Retiro kay Jimmy La Chica, Roland ni Navarra nga guwapa, kay nang Lisa Lorenzo Maribet Andrayan, kay Madam Waray. Good morning oh, kay Eva Joy, kay Riven at kay Rinier Villanueva iya sa Tigayon. Nga nag-monitor, nag-propamate. Oh, pati nga ni si Cap Shirley Mationg. Good morning, gida ko no. Los Biminda Regalado, kay Aimee Regalado, kay Bibo Timpuransa, o nasa salon sa Makato. Good morning. Nag-propamati makaroon ka nga agahon. Kay G. Rihinte Ascanio G. Good morning. Yaman, nag-iba man makaroon nga agahon niya sa aton ka nga pag-pangalagad. Now, sa aton makaroon nga pag-ililiban, nanor mga mainit makaroon nga mga topiko, nga aton ka nga pag-ugo istoryahan. Now, sambilog hindi ka rabanwa, nga aton nga pagatawaan ita dagan sa makaron sa aton nga nga pagpangalagad. May pito ka mga individual. Ha? Iya sa may banwa karait kalibo, arestado. Pero sa iba matarang pag-aristo kanda. Ro raya karanga sakla sa namatyan. Mga katrupa ko, mo gitang kilagang ranga mayad kita sa saklaan, no? Ha? Sugag tabiray. Now, ginaristo ro rayang pito, una sa namatyan. Agsayod kita nga kung sa namatyan, may una gid nga sugag. Hindi gid malikawan mga katrupa. Well, ginapasugtan man sa ibang mga lugar. Iya sa may banway at kalibo, nga magsugag-sugag pero bukon it sakla. No? Ay dahit abi sakla tabiray. So may pito ka mga igmanghod naton, iya sa may banwa at kalibo gin pang aristo. It aton karanga mga katapo ita kapulisan. Mga katapo. No, may pagpahayag karon aton karanga kalibo municipal police station. Agsambilog pa regarding sa raya karanga bomb threat. Ara. Katnatong suspect sa bomb threat sa Pook. Pook Integrated School. No? Nga, kung nagtaliwan itong ako, kung nagtaliwan nga Domingo, na suspend rong klase mga katrupa, it's because saraya karang perwisyo nga gintuga. Now, suspect mga katrupa na identify. Ag na aristo, it aton karang mga otoridad. O galing, medyo minor taro suspect ay. Ha? Minor di edad. No?
aga daya ka nga minor de edad, hay, sa'yid man ninyo ron kung nanuro, dagagan ka ron na sana ka ron nga tatay. O, huwag agani ron itang, kasi, sus, kuhang gida ron ng, protektado sanda itaya ka nga mga layo. Di ba? Agdo niya ni siguro sa bilog, rason ko naman at naga, pinagusto lang itubra, itkrimen ray ka nga mga unga. Dahil protektado sanda. Although, riba, wakasayod. What idea? No? Regarding sa ray karang mga bomb threat mga kato. Now, sa makaroon nga panahon, nakisabay man raton karang mga otoridad eh. Ro, cybercrime, may mga kwantasandara, may mga idea tagagira kung paano mga katropa pang monitoron ruanda karang mga gamit, nga mga gadget sa makaroon nga panahon. Diba? So kabuabo gon nga mga estudyante or mga nagapasaway nga nagataot perwisyo sa mga kuan nga ra, sa mga eskwelahan sa aton nga komunidad aron kadali yang mamonitor mga katrupa. Now katdayang bomb threat mga katrupa sa Pook Integrated School. Na-identify it aton karang nga mga katapo it kapulisan. O galing sa ngagan nga minor de edad eh. O nga. Oh, inusinte pag-abot sa mga maurang nga mga butang mga katropa. Gin aresto na-identify bangod sa mga device nga gingamit mga katropa. Dahil mga gadget, cellphone. Na-identify mga katropa it aton karang nga mga kapulisan kapin paro aton karang cybercrime. Saruging gamit nga cellphone is Android eh. Oh. So gin padayman gid itaton karang nga mga kapulisan nagmismo si Mayor Joris Socro do sang bilog karon sa mga nagtinguha gid. Ha? Nga matutukan uraya karang nga kaso mga katrupa. Ag finally, ro suspect na arist. Naristo man ang suspect nga nag-bomb threat iya sa kalibo kung nagtiwulang nga itong mga binugan. Gin, papanaugan, it warrant of arrest, mga katrupa. Now, sa kabilugan karon may pagpahayag karon ron aton nga kalibo PNP. Still, may mga advisory. Nga ginapaabot mga katrupa regarding sa raya karang nga mga pagpang paluko, ano parang matawag karang mga katrupa, daya karang pang perwisyo ka tayo. Sa aton karang nga mga ginikanan sa eskwelahan, ag siyempre mabahog ng epekto sa aton nga komunidad, especially sa pagtuon itdaya karang nga mga inunga mga katrupa. So hindi na pero pagpahayag karon it aton karon nga hipi it aton nga kalibo PNP, no? Ag dugangan para ay karang nga pitong nga mga kagakinan, no? Eh kwanta nasipgatan ba may nagkasugid, may nagkasakla. Kung nagtaliwan rin August 15 eh. Kung Sabado, di kara sa may Sikim Pustrita Poblasyon, kalibo mga katrupa. Ay na sipkatan o mga nagatumpok kara sa Sangkalamisa, agos okyupado, tagidandaro, karasada. Karong paganir, masaklap ka ron. Ayam at ginapinasugtan man yan nira kung may mga namatsyan nga na lapit sa karasada ay ginasarado at arong mga karasada. Bawa gidagani kun taron, no? Dapat karon may mga ordinansa pa o resolusyon nga ginaobra na sa atong sanggunyang bayan. So iba nga mga suspek wa maristo kasi nagdinagagan gin linagas it aton nga mga kapulisan. Oh, pito gang runadakpan. Ha? Saray karang sakla mga katro na aristo it aton karang nga mga kapulisan. Ko nagtaliwan karang adlaw it Sabado. Do na ro kabilugan karon nga istorya aton nga iga basyada kinyo aya sa aton karang pangalagad mga katropa. Now, sambilog pa. Regarding manraya sa learning continuity sa timpo itaya karang emerhensya. No? May mga kalamidad, di malikawan ng mga kalamidad sa makaron nga panahon eh. Oh, magwas sa baha, bagyo,
linog ginatutukan doon mga katrupa. So biglaan may mga kanselasyon karon it mga klase. Now, may bago nga guidelines nga ra nga ginpaguwa rong DepEd. Agraya is importante nga tikang para sa mga taga Department of Education para masiguro nga hindi maputaw ro pagtuon it mga estudyante kun may bagyo, may baha, linog or El Nino. Diba? Or iba pa nga mga peligro mga katrupa sa aton karang komunidad, especially na sa school. Now, under sa DepEd Order number 14, Series of 2026, may bagong nga framework para sa mga granular or localized nga pagsuspindi it klase mga katrupa. Butang bagon, hindi yung kinahangan rong bilog nga division or bilog nga distrito ro magsuspindi itlase kung rong partikular karang eskwelahan or classroom or grade level apektado. Doon yung tarihin ang pangkara mga katropa. Well, ginistoryaw na ito kung ano ginatawag karang granular suspension. Sa Luzon, gina-implement makaroon kasi may baha, may habagat. Nga naka-apekto mga katropa. No? So, hindi na may pagklaro pagid karon ruaton karang DepEd mga katropa. Yoro aton karang spokesman ita DepEd sa Western Visayas i plaster ka aton no dagagan itaya karang granular aga iba pa nga mga sistema sa learning continuity framework it Department of Education. Ha? So aton nindo na nga istorya kinyo. Sa bilog, abi sa mga rason ag sa panahon nga ra, nga kung hamat ginbag-o ro sistema nga ra sa DepEd, it's because grabing kalamidad nga umigo makaroon niya sa Pilipinas. Diba? Linog, bagyo, yan mga bagyo makaroon, nagalikya pa iba pa. No? Galing sa Chimpo nga rin habag, at malabo nga magka-landfall ro, raya ka nga mga bagyo sa aton ka nga nasyon. So, apektado kita, it daya ka nga habagat. Now, grabing pagbaha makaroon. Runa eksperyensyahan mga katrupa sa may parte kara it Luzon. No? Hindi tara matapos-tapos ro problema nga ra sa baha. Iya sa Pilipinas. Hasta nga bulok ro sistema it aton kara nga gobyerno mga katrupa. Last week yang hasta makaroon, kabuabo gyapon nga mga lugar. Kita nyo, suspendido rin mga klase sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Autonomous Region, sa Cordillera Region. Kuwanta? Suspendido rin, grabe. Bulacan, sa bilog sa mga matindi. No? Daga itaya karanga habagat. Wara ita bagyo nga naglandfall iya sa Pilipinas. Dayang bugan ita June, July, August. Uwa mga katrupa. Tanan is habagat. Aghagos sobra sa katunga it Luzon, uman nga ginbaha, nagagutaw ro mga sagakyan, ro mga gamit sa sulit panimagay. So napilitan karon nga mag-evacuate ro aton karang nga mga igmanghod. Linibulibo ka mga pamilya mga katrupa. Suspendido rong trabaho, suspendido rong klase sa raya karang mga lugar. So, butang bagon, na-delay rong pangabuhian man itay karang mga tao. Grabe taro andang mga problema makaroon kaya hindi man sanda ka pwede kagawa. So, ito mo ito sa Kalumpit, Bulacan. Ro nag-adjust ko ito rong mga sayakyan. Ro andat ang mga tricycle ito, kataas ko ta. Ha? Sanda ko taro nag-adjust mga katropa. It's because sa kapabayaan it gobyerno. Ag remember nga rong Bulacan, isang bilog sa pinaka maabo nga korupsyon nga nagkaganabo sa flood control. Ha? Una kita sa Bulacan nga rong grabe taro ro korupsyon nga rong. Oh. Now, kung siin pa nga ni nga umupok ro isyo sa flood control last year, mas nagrabe pagid rong baha.
Yaman. Kasi kabuabo nga mga proyekto. Rung na monitor nga wa gin padayon. Gin papundor iba pero gin pabayaan yung dayon nga hasta makaroon na apiktuhan. Rung mga residente una sa lugar mga katrupa. Di ba? So 1 year na nga gin pasabog ro ra yung isyo sa publiko eh. Oh. Ag daya multi-billion nga korupsyon iya sa Pilipinas sa flood control yang mga katrupa. Ha? Ah? Ya Bulacan makaron hasta makaron. Gadaywang Domingo na baha sa gihapon. Di ba? Last year yang ginambag it presidente. Ano ba na sa anang zona nga to? Mahiya naman ka. Ro mga tawo sa likod itaya karang anomalya. Pero after it 1 year, haraguman kita mga katrupa. Baha. Di ba? Perwisyo. Saton ka nga mga igmanghod. Sa pangabuhian, itay ka nga mga tawo sa mga lugar. Ha? After 1 year, baha guman kita. Oh. Ro mga pangutana nga hasta makaruwat at katapusan eh. Ag sagin, pag-mention nga to it presidente, hasta makaroon wa it mga opisyal. Oh, huwag it mathuya. Nagpakapal sa gihapon mga katrupa. Hagos Bulacan, Cavite, NCR. No? Baha. Oh. Sa Paranaque pa lang to, grabe taro epekto, toniladang basura man. Ha? Kabuabo ro na buo ng dayto. Sa Bulacan, may mga bumagsak nga mga river wall.

Ha? So ano ro ginaubright aton karang DPWH sa kabuabo makaroon nga agayuson nga problema sa DPWH mga katropa. Oh. Kabuabo nga mga ghost project, kabuabo nga mga flood control gawa ginpadayon. Ginpabayan hasta nga rabot-abutan it matinding pagbaha. Na question is ham at uwa ginpaayos. Samtang billion o binilyon nga kantidad or kwarta rugin buhos para sa flood control project ka sa rekara nga mga lugar, mga katropa. Di ba? Na ro climate change is matuod aron eh. Una taro climate change nga ron. Ro habagat it habagat nga ra una taron. Ha? May habagat ang nag-apekto katon every year. Mga katropa. Ha? Pero ro korupsyon, kapabayaan, palpak nga mga plano, dahil mga drainage nga ng mga barado, nagkasamad nga mga infrastruktura, agkwarta it publiko, nga ginbusa it dahil ka nga mga korupt. Bukod at obra it Diyos na. Ha? Ro climate change nga na, una taron eh. Ro habagat, una taron. Pero ang korupsyon, wat aron ginobra it Diyos nga magpangurakot ka. Di ba? Magpabaya ka. Nga obra mong palpak, ruray ka nga mga flood control, mga katropa. Bukon, wat aron ginobra it Diyos. Ruha bagat nga rauna wat aron. Hindi wat aron maduga, amiha, nabagat, El Nino. Galing ko na mat, dahil sa climate change nga ra, dahil sa kapabayaan man itawo eh. No, bukon niyang it-corruption o problema, mga katropa. Kabuha yun nga problema, rung kakugangan naton it klaro rupang matagalan nga development. Development plan para sa dayang nga mga lugar. Transportasyon, ano pa nga mga development nga pang lifetime tabaga? Ha? Nga ginatanaw naton? Pabahay, o ano na mga industriya, agrikultura, no? Problema sa basura. O, sa environment. Di ba? Now, may teknolohiya kita. May kwarta kita iya sa Pilipinas. Pero problema, walang itmatino nga nagadumaga mga katropa. Ha? Kugang kita sa political will. Ag mga leader nga ginauna ro mga nas, ro andang busa. Ha? Bukon itrong kapakanan it publiko. Oh. That's why nga may mga mabasa kita pirmi sa mga Facebook nga. Di ba? Nga hindi ta maunta trumbaha hasta nga hindi kita magboto itama sa Chimpoit election. No? Perdugangan ta. Hindi matapos rong baha hasta nga bulok ro sistema mga katropa iya sa Pilipinas. Hindi mo ta naton mapugan ro ugan nga na. Pero ro korupsyon kaya natong sukyan. Kaya ta natong labanan dun. Kung may matino nga nagadumaga iya sa Pilipinas. Ha? Kaya ta natong sukton, pasabton ro mga korup nga mga opisyal. Doon kung magbuto kita itama pag-abot itchimpoit election. Ha? Agabaw sa tanan, kayat anaton nga baguhon rung bulok nga sistema nga imauro nagapagunod katon. Ha? Rubaha nga ra it corruption iya sa Pilipinas mga kapatid. No? Grabe taro makarong adlaw o abo nga mga lugar sa Luzon White Lase. Dahil baha gihapon dahil sa epekto nga ra it southwest monsoon or habagat. Oh. Mungutana ka mo ham at nag nakaangkon it maghapad nga ra nga pagbaha sa parte it Luzon. Kasi ginpabasko gra it ng bagyo eh. Ro mga habagat nga ra mga katropa garaguman may habagat yung man nga ra. Oh. Raya nga mga tropical cyclone nga ra imura ro naga nagabira. Ag imoraro nagapabaskog itabagat

0: no? Kuna mat baskog paro hangin. Agrabit ang ugan karon no daga mga katrup. Diba? Kabo man nga mga lugar nakaangkon it landslide, no? Pila taro patay sa habagat yang ara sa Metro Manila kung nagtaliwan nga Domingo. No? So, bukod niyang itugan, ro problema. Ro kombinasyon ra ita habagat plus tropical cyclone nga ginpabaskog na, so diri-diritso ro ugan karon. Agmaron dai no rason kun hamat naga binaha kita mga kat. No, ginauso itarong pangmatagalang solusyon sa gobyerno. Ha? Ro ano ro ginaobrat gobyerno makaron? Oh. Andar man natat mga pumping station una. Ha? May declogging nga ginaobra ro mga barangay. Dahil barado ro mga drainage. Randa karon nga mga kanal. No? Ro pagbutang it mga flood control structure pero hindi man gihapon. Wasak man gihapon mga katrupa. So doon, problema sa makaron. Nga kabuhay yun, nga ginaproblema, ama ko mo, 1 year yun nga ginpasabog man na ni BBM. Pero mas naglala. Pero sitwasyon makaroon mga katropa sa raya karang pagbinaha iya sa Pilipinas. Ha? So ano ro maobra ita publiko? Uwa, nga, hugat kita kung san o kita alalayan it gobyerno. Ha? Nga hindi unya ni dapat ron yung bagon pa kasi daya karang kwarta. Bukod at andara aton karang nga mga ginbinayad nga mga tax gin provide para ibalik aton nga mga pumuy pero ano ro nagkaganapo. Uwa. Yan ang kaguguoy ang mga tao to sa Luzon. Kapin pa sa Bulacan, agar Bulacan sa Bilog. Sa may pinakamaabo nga korupsyon pag-abot sa flood control. Mga katrupa. O, sandagid rong nagaskan sa makaron nga panahon. No? So, pila ka mga lugar makaron niya sa Pilipinas ginpay dagom sa state of calamity. Dahil sa nagtaliwan nga tong bagyo nga tong Luis, Maymay, plus habagat karon. Ha? Pila ka lugar da? 50 ka mga lugar ginpay dagom sa state of calamity mga katropa dahil sa matinding epekto ay tropical cyclone. Katong mga bagyo, Luis, Maymay, agabagat. Oh. Aga Central Luzon, Sambilog. No, Pampanga. Oh, Bulacan, Kalumpit, Hagunoy, Bulacan, dayro mga lugar nga matindirong kuan kana. Pagbaha. 'Di ba? So 50 ka mga lugar mga katropa iya sa parte it Luzon in paidagom sa state of calamity. So kagoy hasta makaron, ro mga igmanghod naton nga padayon nga ginabaha. Mga kapatid. Tanyo may mga kabaong pagani nga Jesus Maria Jose. Pero mga senior citizen paalint akon may mga emergency. May kagargahon sa ambulance. Eh, paano ka makarespondi kung isang gasaw-asaw at agihapon taas na agihapon po dito. Pero problema mga katropa nga dapat tawat atensyon itaton karon nga gobyerno. Morning anay kay Ramon Salido ha. Pare, good morning. Nagamonitor mga karon.
1: Good morning.
0: Ay, Mama Marie Kristen Ningo Polmonis, good morning man. Nasa Mercedes Village, nagamonitor.
1: Good morning.
0: Arlie Soko Galion, good morning. Gidana, nagamonitor.
1: Good morning.
0: Kay Christian Torsita, good morning.
1: Good morning.
0: Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Si Matit Torniani, good morning. Nasa Tornia, pamilya sa Ibahay.
1: Good morning.
0: Yan. Jo Montalban Siscar, good morning. Gida, ha? Si Divina Subiaga, good morning. Sa tanan ko nung kabay pa nga safe kid kita, tanan, unay mo sa Fairview.
1: Good morning!
0: Good morning. Kaya nung Noel Tamagos Senior, nung Noel, good morning.
1: Good
0: una sa
1: morning.
0: Tamagos Delicacies, ha? Nga nag-monitor makaroon ka nga agahon sa aton ka nga programa.
1: Good morning!
0: Kay Bonski, Mendoza Channel, good morning man. Nakatutok man, makaroon ka nga agahon. Oh. Good morning. Laton ka nga mga katropa ro na. Joyce Alonsagay, Joyce, good morning.
1: Good morning!
0: Nasa Hong Kong, nag-propamati, makaroon ka nga agahon. Now, datong porsyon is ato dukaton ita Santon Plus Gold. Daya food supplement ha. Makabuli gid arakinyo sa pagbasan nyo gid aton karang immune system or aton karang resistensya. Moraro nagapugong, nagaprotektar nga hindi kita madutlan it mga bagatian. Kasi 100% herbal extract imaura. May malunggay na, may ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. No? aganagan tra inyo karang mga ginabatsyag mga katropa kon adlaw-adlaw nagainom it Santon plus Goldo. Suportahan ta nga hindi kita magbagatian. Nga makalikaw sa mga bagatian. Mag-inom it Santon plus Golda. Anara it yes to health ta nga mga produkto. Wag dat mga epekto sa gawas na mga katropa. Mabakal sa mga butika sa Mercury Drug Nationwide. Pro Santon plus Golda mga katropa. Now, sa iba pa naton nga mga mainit ka mga topiko nga aton karang pag-aug istoryahan. Uy, harana ya, tawon din daganda. Sa mga estudyante, may ginaduso makaroon nga bill. 20% sa discount sa load. Uy, sa mga estudyante, about waong kamukrata pag-kwan eh. May abo man nga mga promo rung mga kwan makaroon eh. Rung mga telecommunications company. Bullseye! Now, medyo, kwanda, mabaho man nga bulig para sa mga estudyante. May 20% student discount sa load. No? Ginaduso makaroon ra mga katropa. Proposisyon pagang. Nga tauan it diskwento ro mga estudyante sa load ag sa internet. No? Si Senador Rapi Tulpo nagaduso itay karang Senate Bill number 2275 nga ginatawag makaroon nga Student Load Discount Act. Mga katropa. So base kung tawon mo discount mga inong nga raga, siyempre sa internet, may 20% discount sa ta. Ag basi ibat na bagaro andang nga ginakuti-kuti to sa internet. Na magtuga ta na ita mag-ain nga epekto para kanda. Ha? Kasi nung tinutuyo mata ni Tulpo, nga para mabawasan ng gastos it mga estudyante. Okay, taron. No? Kasi kagabandan sa mga estudyante makaroon, anda ka na nga bangon, abahe ito tanad to lang sa load. Sa internet. No? Dahil sa pagginamit natin nga rin mga digital services, mga katropa, may ginagamit pa tanda sa insakto. Itay ka na nga mga estudyante, mga katropa. Now, kung maging laye, 20% discount, makabulig sa aton nga mga estudyante ra, sa mobile load data. No? Internet services. Makabulig man sa andang nga online learning ag educational resources mga katropa agro pagbawas sa monthly nga gagastuson itaton karang nga mga estudyante. No? Now, kwan pa ang proposition, plano pa lang obrahon nga laye mga katropa. Makaroon bukong parang automatic nga bi may tawan ka mo 20% discount ha. Rutanan nga mga estudyante mga katropa. Abo para pag-aagyan ka lang ang mga proseso. Ita kongreso para maging laye ag para maging mandatory mga katropa. Ha? Now para katon manami matara. Ag dayaro chimpo nga tawaan ita dayang proposition nga nga 20% discount sa load ag internet sa mga estudyante. Especially sa mga chimpo nga mabahurong partisipasyon it edukasyon sa paggamit it daya karang mga gadget. Cellphone, mobile data, agray karang internet mga katropa. So rayang pagduso nga ni Senador Erwin Tulpo mo ginatawag natin nga Student Load Discount Act. No? Pinagi sa ring Senate Bill 2275 nga sakop itaya kara nga proposisyon rong tanan nga mga Pilipino nga naka-enroll halin elementary hasta it higher education magwas sa mga postgraduate student studies mga katropa. No? So sa aton matanang pananawan hindi mat nato na makonsider nga simpleng luho itdaya ka nga mga unga o internet ta para kanda. Daya is importante nga kagamitan sa anda ka nga pagtuon. Diba? Kabo nga mga estudyante ro nagagamit makaroon it internet ta. para mag-research, mag-search it mga impormasyon, magpa-site ang dakarang mga requirements, ag para makakonek sa mga teachers ag sa ang dakarang mga kaklase mga katrupa. No? Makatanaw sanda it mga educational videos ag magamit gid sa online classes kasi sa mga kalabidad nga nga nagakanaboy sa Pilipinas. Ha? Kon white bastante nga load or internet, di ka na nabudlayan ro mga estudyante. Malisod para kanda nga makisabay sa anda ka nga mga ginatunan una sa eskwilahan mga katrupa. No? So importante raya para sa mga estudyante, especially naghalin di ka na sa mga manabarong ginakita at anda ka nga pamilya. No? Para sa mga pamilyang kugang ro anda ka nga badya. Ha? Pwedeng mamba na ito, maisot ka mga nga kwanday, nga bagay. Ro kantidad itdaya ka nga load. Pero sa mga tao, no? Nga mga kapos sa anda ka nga mga budget, kasi pag pauman-uman ra, ay sa isang Domingo, sa isang bugan, pila tarandang magastos ka ron. Dugang pa ron nga gagastoson ita pamilya sa anda ka ron nga mga estudyante. That's why nga rong 20% discount nga ra, makabulig, para makapiyan-piyan man sa anda ka nga pamilya. Makatipid. Especially pag-abot sa pagkaon, mga katrupa at mga inunga. Pamasahe or mga school supplies. Ang iba pa nga mga kinanganon sa eskwilahan. Ha? So, pangaparo naton, ro oportunidad pag-abot sa edukasyon mga katrupa. Kasi hindi man naka, pwede ron nga nakadepende sa manggad it pamilya kon manggaranon ka kon naano kaabo or imo karon nga educational resources una nga pwede ka nga maka-access. No? Raya ka nga mga estudyante. Oh, kung manggaranon matara estudyante, madali ita makabaka doon, ita maka-connect sa internet. Para saan da ka nga pagtuon. Pero kabuabo nga mga pamilya nga nagahikahos makaron. Ang gusto nga magtipid mga katrupa. No? Magpabutang kat internet connection, mahal-mahal matagagi. Oh. So, iba na itong may bangod, nagatipid. Kapin parang mga pobre espiritu na nga na. So, sa load yang nga ginagamit it mga estudyante kasi hindi sanda makaprovide it mga internet connection sa anda karon nga mga panimaga. Ha? Data-data gang ro ginagamit karon mga katrupa. Oh. So, bukuman yan it, mambag na nga, bastante yun ro, 20% discount eh. Solusyon yun bagaran, no? Kinangyan gihapon pag-isipan it gobyerno kung paano pagid nga ma-implement nga maging free tanan ro internet iya sa Pilipinas. Di ba? Agdaya mas dapat tawan it kaklaruhan kung paano ipa-verify it ro pagiging estudyante it at daya karang nga gobyerno. Sa daya karang nga propose bill makaroon ni Senador Tolpo, mga katrupa. Paano ra ma-implement? Base sa ulihit, bukod nyo at estudyante ro nagagamit, may mga ginikanan ta. Dahil nung ginatanaw makaroon mga katrupa kung paano ra i-implementar. Dapat may klaro kung paano ipa-verify ro pagiging estudyante it mga paano malikawan rong saga nga paggamit it discount? Ag paano masiguro nga hindi pagbawion it mga telecommunications company rong discount sa pamaagi it iba nga mga dugang nanda nga mga sukot una mga katrupa? Kasi kapirdihan sa part nandara. No? So base mausoy sa mga paagi nga ayat tabugon man karahon. O ribat ang mga ginikanan, bukong natin sa jantero magaskan, kundi ribat na itong magmangon. Oh. So, importante man nga bantayan tarong kalidad at servisyo. Ha? Wa man itpugos, kung barato internet, ha? Kun kahinay-hinay malang ito or mahina. Pirmi man nga nagakagaduga mga katrupar internet ha. Ha? That's why nga samtang nga nagatao kita discount dapat man naton nga siguraduhon nga manami ro internet infrastructure ag connectivity sa mga probinsya, sa mga lugar, sa mga nabukid nga mga porsyon. Bukod niyang it's sa Metro Manila or sa mga syudad makabinipisyo it manami nga internet connection. No? Dapat kaibahan man ro mga estudyante nga ra sa mga magayo nga mga lugar, sa mga nabukid nga porsyon mga katulad. Kasi iya sa Pilipinas ro mga nabukid nga part nga ra ito baga ni ro mga maabo karon nga gusto gani maggamit internet pero what internet ta? Oh. That's why nga gusto naton nga sa part ng gobyerno dapat maging transparent ta ro gobyerno agro mga telecommunications company sa pag-implement it maura nga mga bagay mga katrupa. Ha? Kinangan nga masayran it publiko kung sino rong kwalipikat. Mas kamon nga, pwede ta kami karakakuan. Mabuo ta kami discount ha. Mapakunukuno ta kami itong estudyante. Oh, paano makabuo it discount ha? Anong servisyo nga sakop na di karon? Ha? Ag siin pwede nga mag-report kung inkaso pumalpak ka. Pero ginataon nanda nga servisyo mga katupa. Oh, sa mga proposisyon nga maura, iya sa Pilipinas, may mga probinsya para sa monitoring, reporting, pagtaoit penalidad, agod nga masiguro nga ginsunod itdaya kara nga mga telecommunication companies, mga katrupa. Ha? So sa pangkabilugan, kita pabor ta kita nga tawa 20% discount ta sa load ang internet through mga estudyante. Dahil direkta nga makabulig raya sa mga inunga. Sa anda kara nga pamilya. Diba? Wa man raya ginasolbara rong tanan nga mga problema it edukasyon eh. Pero pwede rayang maging sangka praktikal nga tikang agod nga maobra mga katropa sa mas abot kaya ro ginatawag naton nga digital learning iya sa Pilipinas. Now, para sa sangka estudyante. No? Kinangan nga magpili mo kung mabakal, itload, or gamiton ng kwarta sa pagkaon ng dauna, anang bagon, or pamasahe yang. Bisan mamba na itong 20%, mabaho nga tipid yun na mga katropa. Importante ra, especially sa itong garaming manghod nga nagahikaos ng mga ginikanan. Ha? So kabay pa nga hindi yang maging proposisyon da. Bukod niyang itmanami nga idea nga mabatian mo, kundi dapat maging layo. Ha? Kung kasayod sanda nga mabahot ang mapanipuslan it mga inunga, sige pa dayon. Oh. Nga dapat ma-implement naton it maayos para sa aton karang mga estudyante mga katrupa. No? Kasi sa katapos-tapusan rong tinutuyo mga katrupa, it maura nga mga palisiya ya sa aton sa Pilipinas, bukod niyamang it tawaan naton it mas manami nga internet through mga kabataan kundi masiguro nga wait mga estudyante nga mabilin stabdaban ro anda kara nga pagtuon no dahil yang sa kakuwangan it kwarta ag internet connection mga katropa sa Pilipinas dapat ani tawaan nga nagakaigong atensyon kara tanan nga mga public schools free internet na, mga katropa no agbapasan yung pagidong mga internet connection sa mga kabaryuhan. Oh. Kasi kamuabot agihapon ng mga lugar. Pero mga telecommunications company, maadok at sa mga bukid-bukid, watat mga signal. Ay, paano mo man magamit? Ah? Diba? Ako natin isipon, huwag nat kalugihan. Ruraya ka nga mga telecommunications company, ra. Mga smart nga ra, rog nga ra. Watat pagkapyerde ra, kasi maginalin pa. Billion tagihapon, ro. Anda ka nga ginaganap. Kasi agos mga Pilipino may mga cellphone. Pusay! Nagapalood man nung hapon mga katrupa. Diba? So mabaho man ang bulig, bisan pa paano, pero sa bilog dapat, ayuson no sistema, itdaya ka nga mga telecommunications company kasi kabaabong ang mga telecommunications company as Pilipinas nga ang mga lugar nga what at mga signal. mga katrupa. Good morning ani kay Mark Contiveros, ha. Naga-monitor man karon Dodge Walter Miral. Dodge, good morning. Naga-monitor man una si El Diponso Bulacan. Kay Cap Wendell Taiko Cap, good morning. Watching gid man karon sa aton karang programa. Ampod Margias Canyo, good morning gid, ha. Shout out ko no sa Batch 90 Elizalde Academy, happy Intramurals Day. Good morning. Kay Leilani Montaño, ma'am, good morning. Gapagreti na si Nanay Rebecca Rodiano. Aga, happy piyesta sa Dingli Banga. Ba, makaroon sa piyesta. Piyesta man, makaroon sa backhouse. Or. Good morning! Ba, grabe yung matabong matang mga tab-tab sungat ka ra. Yan, happy piyesta sa mga nagapiyesta. Tristan Gulay, good morning, ha. Watching makaroon sa atong karangang live. Aga, Paring Ramon Salido, good morning, ha. Nag-monitor kita gihapon sa atong karangang pag pangalagad. Si Rod Salvador, nga nagakapi-kapi. Good morning! Ito nagka-kapi-kapi. Kapi-kapi kita, pero dapat rong kapi nga may binipisyo kita sa gawa. Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Hindi pag kalipatan, ha? Mabakagong rostanan nga mga butika sa Mercury Drug. Available na rong Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Rong kapi nga kabuabo kita ang maibulig sa aton karang gawas. At kung may ginabatsyag ka, mapahagan-hagan kita na ng mga katrupa. No? So nagkapi ka na, normal malatakato ng mga Pilipino nga nagka-kapi-kapi, kapin pa ko nagahon. Ha? Pagbuktawagin na ito, nag-uusik kita at kape. Hararo kape. Nga kabuabog itang vinipis nga maburo aton karon nga gawas. No? Nagalikaw nga makaangkon kita it mga bagatian. Kung may mga ginabatsag, kauna ako na noon na yung ginabatsag, diabetes ka, watat problema ra sa aton ka nga maigmanghod. Santon Gold Coffee Mix, manami pagid ka ra. Sa mga kabataan, pwede kita ra. Kasi may glutathione, ag collagen para magdami ra aton ka nga. Ano ra, it's Yes to Health Incorporated nga mga produkto. Mabahog ng bulig na mga katropa sa atong karanga. Ikaayong gawas. Now, mabakara sa mga butika, ha, sa Mercury Drug Nationwide. Yes, atong nga mga butika sa mga local boutiques na ito. Mabakagi na ron una ang mga... Kasi nyo mga ordinaryong tindahan, mga karami. Baligya, gita ng Santon Gold Coffee Mix. Up. Now, sa atong pagkaranga pagpropadayon, mga katropa. Ara, kasi ibasyada na itong kinyo, ro... Learning continuity nga ra sa Chimpoint Emergency. May pagpahayag kararo aton nga spokesman ita DepEd. Si Hernani Escolar. Now, ginpatpat yun natin ako nagtaliwan nga Domingo kung ano ro gustong hambangon it granular suspension. Sa timpo it kalamidad. No? Roraya ka nga learning continuity sa timpo it emerensiya. Importante ra nga tikang it Department of Education nga ginubat. Para masiguro nga magpadayon gihapon o pagtuon it mga inunga, it mga estudyante. Kung may una nga baha, like mag-abot ro bagyo, no? May praskara habagat, or iba pangit nga mga kalamidad, ha? Or peligro sa mga inunga, mga katrupa. So under sa DepEd number 14, series of 2026, bag-oro framework makaron para sa granular or localized nga pagsuspindi it klase, mga katrupa. Butang bagon, bukon it bilog nga eskwilahan re-suspindi it, or bukon it bilog nga division or distrito, rung pwede nga magsuspindi, mga katrupa. Ha? Kung rong sangka eskwilahan or classroom or grade level ro apektado. Kung rong grade 1 yat aro apektado, dato yat aro suspendido ro klase, mga katrupa. Bukon yat at bilog nga eskwilahan ro suspended, mga katrupa. Para sa baha, may nagabaha titos Buruanga. Ha? Tapos, what is ba at kalibo? Ay di, tapos hindi ron nga bilog nga division. Oh. Sa sangka lugar yang, maman ron, kung may problema, una sa sangka, grade. Datugang. Kung grade 3 at aro may problema, nga kinangan ni suspender o klase, datugang. Doon yung ginatawag nga granular suspension, mga katrupa. Now, para katon is manami rong konsepto nga ra. Kasi, mas nakabase raya sa aktual nga sitwasyon. It komunidad. No? Halimbawa, pwede nga guwas mataro sang ka-eskwilahan. Okay, time out. Sa sang ka-barangay. Pero ang kaiping na nga eskwilahan, ginbaha tayo ito, ha? Ay masuspended araw sa bilog, matikot taro. Masabay kat imo, hindi pwede. Diba? Kung pareho ka mong apektado, doon. Oh, pareho nga maapektuhan, rusang ka blanket suspension pwede ron. Sa bagong approach, pwede nga rong datuang nga apektado, rong suspindihon mga kapatid. Basta may koordinasyon sa aton karon nga school division, school officials, school division superintendent ag sa aton nga LGU. No? So, may up-atrang level. Itdaya ka rin bago nga rin framework mga kapatid. May ginatawag sa darang hayo continue. Regular doon nga face-to-face classes. Kasi guwas matana rung mga estudyante agro mga teacher. Ikaywa is rung hinay is in. Nagapadayon rung pagtuon pero mas flexible ag mas mahinay dahil may isang kiri nga disruption. No? Ikatatlo is rung hinga check-in. Ginabawasan anay rong academic demands nga ginuna rong sitwasyon ag ro kapakanan it mga estudyante. Rong ikaapat is hinto or stop. So temporaryo nga pondohon ro academic learning kon seryoso rong peligro sa kagawasan it mga estudyante. Oh. Then don, hayo continue tagyapon. Hinay is in. Hinga, check in. Hinto, stop. Daya rong mga learning continuity framework up. Mga katrupa, it Department of Education. Now, para katon is makatawo matara nga sistema nga gina-implement. Ha? Kasi, wa matara ginabutang sa ang-agang or magpare-pareho rong sitwasyon itanan ng mga estudyante. Kung may baha, alimbawa, pwedeng hindi magsugod rusang ka estudyante dahil anda karon nga barangay ito ay gabaha. Karon. Pero guwas ba taro lugar, ro eskwilahan, pwede taron. Dato nga nga mga katrupa rong hindi pwede. Agbukon at makatarungan nga piliton mo ron nga mag-adto gapon sa eskwilahan. Nga sundo na rong normal nga academic requirements. Ha? Nga matsawat at natabo nga emergency sa anda karangal. Oh. Importante gihapon, rung tinutuyo it learning continuity. Ha? Ag hindi nga mang abi ipadayon rung klase sa ibaga nga paagi mga kapatid. Dapat masiguro rung kaguwasan it mga unga ag mga teachers. Ha? Kon bukon it guwas rung pag-adto nanda sa eskwelahan, oh, pwede sila magamit it modular. Online o blended learning. Nakadepende sa resources ag ikasarang ita komunidad mga katropa. Pero may challenge man di kara. Bukon itanan nga mga estudyante naka cellphone. Bukon iti estudyante tanan naka laptop pa. May kuryentero anda nga mga panimagay. Or madasigro anda karang internet connection. Diba? That's why nga hindi dapat automatic isipon naton nga online learning. Rung sabat sa kada suspension. Kasi nga ni kabo nga mga lugar iya sa Pilipinas, wait cellphone ng mga estudyante, wait mga kuryente, wait internet, mga katropa. That's why nga may alternatibo nga learning materials para sa mga inunga nga kapin pa sa mga lugar nga wait mga internet connection. Ha? So kung ato nisipon, pabor matakita, saray ka nga granular suspension. Ag saray yung bago nga rin nga continuity framework. Kasi mas flexible imaw eh. No? Mas localized. Mas nakasintro sa kaguwasan it mga inunga. Ha? Pero magiging successful yamang ra mga katropa kung maayos rong koordinasyon it Department of Education, mga eskwilahan, LGU, teachers, mga ginikanan ang komunidad. Oh. Pero pinaka-importante yung prinsipyo, kung may emergency, hindi dapat nga magpili rung mga estudyante. No? sa paagi at kagawasan ag anda karang edukasyon. Dapat dahiwa nga ra maprotektahan naton mga katropa. Rung safety at mga inunga ag mapabilin ro edukasyon nga manami para sa mga kabataan. No? So may pagpahayag ka na ro aton nga DepEd Regional Office ro spokesman sa Plastada ka na kasi basir ibang mga ginikanan, wag po na kayo pindi. Pero sa DepEd, okay ko taron. Kita, paborable ka ron. Pero dapat tawaan it mga nagakaigo karang atensyon mga katropa o mga problema nga kasi may mga lugar ta nga hindi ta sanda maka-online din eh. O suspended ro klase o online ani kita. Ay paalin taro mga lugar nga rin, wat at internet, wat at supplied kuryente sa dito, wat at mga cellphone. Diba? So, iba nga mga alternatibo nga mga learning materials rung iga provide sa ray karang mga inunga mga katropa. Pamatian taro pagpahayag itaton karang DepEd mga katropa sa dagagan itaya karang learning continuity framework nga ginplastar sa aton karang mga inunga.
2: Sunod-sunod na naman ang mga pag-suspend sang klase kay man tuga man sang weather disturbance or grabe nga pagabubo sang ulan. Sir, subong ang pag-suspend sa klase, may mga ano na kita sir? May mga pagbago sa guidelines or may mga gindugang lang sir? Ano sir ang status siguro sa pag-suspend sa tinulunan sa mga inunga sir?
3: Kung tanong sinin nato, no, we are still implementing DepEd Order Number 22, Series of 2024, on the guidelines, no, revised guidelines ni siya sa pag-suspend sa aton sining klasihan, especially our in-person classes during disasters and natural, during disasters and emergencies, no, sa aton sining mga areas, and the guidelines affect our class and work in schools. And patanong sinin naton, like for example, sa typhoon and tropical cyclones, still the guidelines exist nung pag storm signal number one, kindergarten in affected areas automatically suspended, while kung wind signal number two, kindergarten to junior high school or grade 10, no, ang suspended ang atong sinin in-person classes. And wind signal number three, kino levels, no, ang affected areas ang automatically suspended. This is the automatic guidelines, no, based sa Rosalina DepEd Order Number 22, Series of 2024. But our local city executives, they can issue an executive order nga kung sabihin, pwede man sila, no, kasi they have the DRRM, they have other means, no, of having an information kung kamusta ang status, no, sang panahon sa ilang mga lugar. They can also release an order, executive order, na mag-suspend ang in-person class. And kita yes, DepEd, automatically, nag-shift kita sa alternative delivery mode. Nagsiling naman kita yung alternative delivery mode dati. It's just one modality lang, you know, every time nga mayara kita suspension. But for example, because of our learning continuity in times of emergency, nagpagawa na ng 4H na classifications, that's hayo, meaning continue, sa muning atong sininga normal operations, kinay, or is in, meaning structured and distance learning experience sa atong mga kabataan, dari ang learners natin mag-experience ang mild stress or uncertainty, and pressures is reduced, no, and adjustments to pacing are made. Good sining mga tindi man na apektuhan ng mental health sa atong sininga mga kabataan. May arapit at sinatawag man niya hinga, na kung sa diin light ang distance learning sa atong sining ng mga learners, may time to time na check-in sa ilang estado. And during this time, no, nakitaan din ang heightened stress due to the emergencies or disasters, no, kagang well-being sa atong sining ng mga personal and learners ang mga atong hindi na-prioritize. And ang last sinagari is ang hinto, meaning, as the name suggests, it's a stop. Sa tanan sinigid na all forms of learning are suspended, meaning distress or displacement is highly likely, and academic learning it halted completely. Pag nag-focus kita na sa psychological safety, sa tanan-tanan, no, that includes our learners and personnel. So, tatlo, EDM kita, but this time, we have this 4-H learning continuity framework na amusin nga itong nga dinabasihan no, kung amusin na klasika EDM ang i-provide natin sa itong mga kabataan.
2: Alright. Sir, in kumbaga sa ano nga punto nga may mga ginadugang no sa learning continuity sir sang aton mga inunga like ano ginang naging basihan si ni sir sang ano talatapan sang DepEd
3: because kasi it's the call of the time no kasi may mga pagmakita may mga consultations man ang aton ng essential office in terms of how we can provide no adequate sining learning sa atong sining mga kabataan kaya subuman kasi from time to time no mayara kita sa ginatawag ng sining mga assessments from the field kaya kita dali na kwan eh dali na assess no kung kamusta bala ang pag-implement natin no sa certain type of program so we have this monitoring and evaluation na kung sa diin amo sinino ang talsihan man abog na ma-check natin no if our programs or activities or our guidelines to ang effective naman sa field. Now, because of this field of feedbacks, because of the inputs coming from our stakeholders, nakanini, no, narahimo ining DepEd Order Number 6, Series of 2026, which is the guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment sa atong sining mga eskulahan.
2: Alright, oo. So, sir, subong man, although dugay naman na, pero hindi lang ang aton niya, municipal mayor ang pwede makasuspend, pwede na rin ang aton niya, mga school principals.
3: Tansad ko ba, no? Pwede gid, baka yung mga granular suspension ang aton sila ng mga school heads. Kung, especially kung na-assess nila no, ang mga kabataan or ang mga learners nila sa kinang area ang nag-apanggit, no? Ang affected din sa, for example, tudong makusog sining pagtupa sa ulan or mabatkog sining paghuyop sa hangin niya na somehow kagamay may dalapang pag-ulan. So it really entails risk no, sa atong sining mga kabataan. That's why kung kinanglanon man lang ang atong mga school heads pag-shift to EDM, they can do that, no? Kasi, first and foremost, during these times, ang atong sinabi nga priority, kagamugiling inatagan yung pasit, no, sa atong sining regional director, isang safety sa atong sining mga learners and personnel. Number two, dara, isang learning continuity.
2: Alright. Sir, pero nga ano, like most of the time, pag may weather disturbance, ay mayor perming nga, or most of the time ay mayor nga advisory ang ginahulat kid.
3: It's because nga nga itong sininga mayor, no, kung wala din na sang tropical cyclone wind signal, wala man sang any type no of red or orange rainfall warning, na-assessment sa atong sininga mga local chief executives based on their disaster risk reduction management council kung ano sininga mga inistado, no, sang ilang sininga mga nasakupan. So, the guidelines that we have right now is based on a certain criteria coming from the national government agency like the PAGASA. So, like sinabi rin, nakabutang din rin na kung wind signal number one, kindergarten automatically, wind signal number two, from kinder to grade 10, and the rest sinaya kung wind signal number three na and above. But, amo na nga bago kainan, no, nga the local chief executives, they can invoke, no, the general welfare clause na kung sa diin, they have the ultimate responsibility of making sure na safe ang ilas ni mga constituents. That's why in the absence of any tropical wind signal number one or rainfall warning, they can suspend the DIA in-person class because they have the legal basis now coming from the local government code.
2: Sir, pag ano nino, pag dire-diretso ang class suspension, may mga ano gid, may mga alternative, amo na ang siling mo kagina, no, may mga alternative learning man nga iga pa patigayon or pwede himuon sa mga bata sa ila balay, sir.
3: Yes, because manang bakungin na automatically we shift our learners no to alternative delivery mode. So, meaning, palay na pagtaon sa mga bata natin asynchronously. And then pag resume na sa ngatong sininga klasihan, then they can reinforce no ang mga learning sa kabataan natin during the time no nga nag-idea ninyo sila.
2: Alright, oo. Si Sir Subong, sa bilog ng Western Visayas, sa mga nagtinaliwan niya inadlaw, most likely sir, ano nga probinsya ang laban, madamo gitla suspension?
3: Wala kita sa monitoring no at accumulated number of suspension, but currently right now mayara kita sang lima ka mga municipalities in the city na na-monitor today no ha, nag-shift to ABM because of the enhanced southwest monsoon. So ang municipality of Boton, Sitawan, Pabia, and San Miguel, there is a Maynilo, and ang long district of Iloilo City. So in Isla Tanan, nag-shift to alternative delivery mode today. So maybe tomorrow no magbabalik naman sa in-person class ng atong sininga mga kabataan.
2: Mm-mm. Sir, pag modular learning, syempre may ano na eh, wa man gina-expect nga like today example may class suspension. Paano sir ang pagpadala sang ano or ano lang through online ang pagpadala sang module sa mga bata?
3: Usually ang module sa kabataan nato na providing na sa that way ahead no. So minobrasan sa teachers naton, ginhambala na sila do certain page na or activity of that module no. Depende na kay lain-lain man ang sitwasyon no sa atong sininga mga teachers, kasubong man lain-lain man ang estado no sang learning level sang kada kabataan nato. So depende na no sa kung ano applicable sa ila, but usually sinadara, and by default ang nakatabo sinadara is ginakwa no, ina-inform sila kung ano sa pag-obraho nila. Let's say, for example, for today, because sa KDM kita, do the activities on page number X until Y, and then by tomorrow, we will check that activity. So, pwede na siya obraho sa atong sininga mga teachers.
2: If signal number 2, sir, may ano doon lang may modular learning?
3: Hindi, bisan yung signal number 1 man, ma'am, or may yara sa
2: suspension.
3: Basta may suspension of in-person class, automatically, alternative delivery mode ang aton ng mga kabataan. Doon silingon na module ang ilang pagtuon.
2: Alright, oo. At least, ano na sir, bukon, kumbaga, hindi buot si, silingon niya pag suspended, wala na gid, kumbaga may one day gid niya daw ma-stop ang pag tuon sir no, sa mga bata. At least ay may ara pa sa gihapon, at least modular.
3: Kaya ko talagang sinin natin, no, EDM is still part no, sa atong sinin, education and emergencies. So, but sinin nung sinadara, counted sa gihapon as one class day.
2: Alright, sige. Sir, Subong, unless may mga gusto kang idugang, sir, ng mga dugang ng mga clarifications, especially Subong, no, daw sunod-sunod niya inadlaw malain ang ato na panyempo, may weather disturbance, gaya. Siguro, sir, may mga gusto ka lang idugang regarding, no, sa amo nga bago mano nga new DepEd class suspension, sir.
3: Because sa DepEd Region 6, no, through the leadership of our regional director for C2AECO, we want to make sure, no, nga safe ang atong sininga mga kabataan. That's why we currently know we are implementing the education in emergencies. Ang gusto nga may sure nato nung maproteksyonan ang well-being sa atong mga kabataan, and at the same time, may sure man nato nung mapadayon ng ilasing na pagtoon despite and in spite of the situation that we are into right now. So with this, no, padayon kita na nag-monitor no, sa atong sininga mga eskwilaan sa 8 divisions. So, ang gusto nga may sure nato nung safe ang tanan, and at the same time, padayon ang pagtoon sa atong mga kabataan.
2: Alright, with that, magiging salamat si Sir Hernani Esquilar Jr. Tagapaghambag, it Department of Education ng DepEd Region 6. Salayaman si Katropang Claire T. Editex FM, 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Thank you, Gindahas. Aton karang spokesman ita DepEd Western Visayas, Katropang Hernani Esquilar Jr. Ito tanan saray karang learning continuity sa mga time ita emergency. Dinog, or ano man yung mga kalamidad dyan. Mga katropa ya sa aton sa Pilipinas. Sa aton makaroon nga pag padayon, sa aton makaroon nga pag ililiba. Now, iba pa naton nga mga mainit nga mga topiko nga aton karang nga pagatawan ni Tadagan. Pero, gakapikapig yapon si Rod Salvador. Ha? Good morning, Ida. Nag-monitor Ag nagapropamati mga kaon. Raymond, ingat. Good morning. Kay Cap Hill, Morandanti Cap. Good morning, ha. Abay, pwede kita ron. May ginapanawagan si Kapitan Hill Morandanti. Sa linya na to, no? Cap Hill, good morning.
4: Good morning, Jen. Good morning sa ato, guys. Oh. Managing Pirine nga nagkakasuan sa ating barangay. Ay, ako yung napanawagan, sir.
0: Oo.
4: Oo. Dato na bing barangay ay makaw na Yeros Kinjo sa atong pagbakuna sa atong mga unga, baga.
0: Ah, sa Tipdas Rangaranga, anat provincial health nga, ano, panawagan.
4: Oo, ay, ako doon nga panawagan doon atong mga ginikanan doon nga, na may unga karang 6 months, hasta sa bago mag 5 years old ay pwede magagtos nanda yaron sa aton nga tatlong kabinyo ag magpabakuna ay kinahangan ko atong mga ungara.
0: Oo. Si Indra Kapa, Rwanda ka nga binyo.
4: Robinyo naton ay mayaton sa atong health center. Mayaton pag ginya sambilog ya sa aton nga cover course sa atong paid men. Ag mayaton sa evacuation nga mahigto man nga binyo nga ni tatlo ka hot on do aton nga ron nga ginbutang para hindi ba magkalisod ato ng mga taga kasityuan nga mga ganikanan.
0: Magadto sa sangka lugar eh iba magayo-ayo matuod ay.
4: Oo, ay amo dul ginapanawagan gin sa atong ginikanan.
0: Pero pareho ro oras kara, pareho ro oras.
4: Pareho sir, ay may saka may anda mataga ginakabutang una nga mga ano, raya start sanda ro mga 8:30 nga rahay magumpisa un sanda. Asta sandaron nga matapos gido one day sandaruna ay kun matapos ay rin yun doon ay ibaw ta sa nang barangay ani ato nung ginapanawagan kita sa ginikanan nga anda nga mga unga ay anda kita nga pabarok kunahan di karangar sa ato nga pikdas nga ra ay kinahangan doon. Oo. Abo ka kamatay nga way bukonahe nga mga unga abo nagakasakit dungod sa ruyon nga ning sakit nga wag gagawa kun hindi natin ibukunahan doon.
0: Correct.
4: Oo. Ay, amo na panawagan doon eh, kasi amag kita kami sa atong station, iya sa atong...
0: Oo, oh, ikaw pa. Roya Rakap sa may ikuan, ano, sa health center, Sambilog.
4: May unang sa health center, may unang Sambilog, iya sa pedmen, sa sintro, at ito sa road 8 nga to sa evacuation center.
0: So, mga taga-sityo ko ba, hindi ito kinangan mag-anto ito sa evacuation, ha? Iya kung sa malapit sa, kwan?
4: Center.
0: Sa health center, oo.
4: Pero kung mas malapit matari ka to, sa size nga to, purok size, ay magapit sa evacuation doon.
0: Ay hindi sa dito.
4: Oh, mas magumuba kanda sir mag-agtori ka to ay mas manami mata, mahandong mata pagpagtuig to. O oh, mas liya mata sa boundary to purok dos, ag purok uno, ag purok tres pwede sana umagto na sa aton nga
0: ayon.
4: Do yung health center o riya sa sentro. City, 5, 4, ay pwede sa sentro, iya sa atong cover court.
0: Oh. Ayun. Hasta tanong oras na ka pa.
4: One day sana siya, hasta maubos rato ng mga unga nga nag-agto.
0: Oo, e basta may umadto ba't alas 4 o alas 5 at hapon, ha?
4: Ay, basta may ginahuwat sanda, ay.
0: Ayun, mabakuna gila ka ron.
4: Kompleto, matasanda rin yaron, may atong mga pamahaw sa atong mga nag-ano, nag-bakuna.
0: Mag-libre tara.
4: Libre. Ay, may nagagawa, bisya rin makaro, ay nadlock sanda sa mga Manila nga to.
0: Then may basta mamatay, tama na rin unga.
4: Iba tato, taga deworming tato nga siguro kung ano mata nangyari, wa mata kita kita kasayo day. Ayaw taro, hindi ka mo magkado karaya ay raya ay bakuna alin ka turon ay tato mga mento kita ay maroon natin.
0: Bakunahan.
4: Bakunahan kita. Oo, sir, pasalamat kita ko sa inyo.
0: Thank you, kita ka pa, ikaw pa.
4: Salamat, Gid.
0: Thank you, Gid, si Punong Barangay Hill, Morandanti, ta Barangay Tigayon, no, sa panawagan niya. Tagalimang karoon sa una, kontra Tipdas nga na. Ay, kung unabi nga na, may mga nagkagamatay, tos Metro Manila, nga ginapasibangdan, dahil yung kunos bakuna, sa mga eskwilahan. No? Pero iba't ang mga ginikanan, adlo ko tamang pabakuna. Kasi may mga reported gani ng mga nagkagamatay, mga katrupa. Pero hara, mga eksperto, mata na ito naghahambag. Hindi man kita pag-ibutang karas kalaglagan na ito nga nga mga katrupa. No? Sa ito makaroon nga pag-proba na yun, 5 minutos bago mag-alas 8. Kay Toto Viron Espiritu to, good morning ha. Una sa Blizz, Tiag, Ibahay. Good morning, Gidana. Kay Kagawad Intech, Espiritu. Good morning. Naka-monitor makaroon ro pamilya Espiritu na sa Ibahay doon. Good morning. Kay Tita Glo, kay Gloria Taonan. Good morning.
1: Good morning.
0: Nag-apropamati man makaroon. Joms Atiro, watching makaroon sa Mabilo, New Washington. Yan, may nga pag-apropamati, Gidana, kay Joms Atiro. Good morning. Ag, una sa mga taga MDR Arimonyo, Washington, Galay. Good morning, ha? Bullseye! May gin pao nga, ro, aton ka nga mga katapoy at MDR Arimo. No? Ang bagay nanda, bukon itanan nga pag-responde, puro lang mga disgrasya. kung amat, kinangan mo man nga mag-responde, bukon yang it para mag-rescue, kundi magpaunga mga katropa. Abo ko tahan nga mga katapo karat mga MDR Arimo nato niya sa probinsya Taklan. Nga sandaw to nagapaunga. Eh, kinanganon niya tabi eh. No choice. Kapin pa kung medyo sa alanganin ang sitwasyon mga katropa. So ginaalalayan na tarot MDR Arimo. So congratulations sa aton nga mga katapo at MDR Arimo na sa New Washington. Nga may nabuligan yung mansanda nga misis nga nagpaunga sa sugod itanda karang ambulance. Kahapon mga katropa BB girl man ro ray karanga gapsag mga katropa no ginbuligan itaton karang mga katapo ita MDR Arimo dito na kasi mahabol nato no na. Mga katapo karita MDR Arimo congratulations sa inyo karanga job well done sa aton karang mga igmang hoda na sa may area karaitan New Washington. Sa aton karang pagroba dayon 3 minuto sa bago magalas sa 8 sa atong karang pag ililiba. Oy, Gold Eagle nato na. Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan promo. May mga naghuhugog. Ito nga, ito sa probinsya at Capiz. Hindi ka mo maghugog. Ito, iyang ka mahugog. Ay disqualify, manggihapon ka. Kasimple malang magdaog ka ras. Ang katansan malang ra. Itadaya ka nga Gold Eagle Beer. Ruin nyo karon nga ibutang sa sobre. Atong kamo sa inyo ng mga suki, ng mga tindahan. Magbaka itadaya ka nga Gold Eagle. Parelax-relax ka muna. Sa bilong nga Tansan, 320 ml. O kung saan ka Tansan it Gold Eagle Beer nga ra, ha? May one raffle entry ka karon. Isugod ro Tansan sa short plain envelope. Ang sugatan it imo karon nga pangangan, edad, address, mobile number. Ang pangangan it imo nga suki nga tindahan. Ihugog sa sobre, ay ibutang sa hugog sa drop box. Nga makitaan malapit sa inyo karon nga mga lugar. Ha? Sa mga area na ito, yes, may Banuit Kalibo. Pwede man ka mo mag-hugia sa XFM. Mas mabong ang mga interest, mas mabahuro chance nga magdaog kada Friday doon. May magadaog it 5,000 pesos sa every Friday, mga katropa. No? So, mga dropbox area natin is Gabriel Store o nasa may Sikimpo, Malo Store sa 19 Martyr Street, sa Ruel and Junior Barbershop o nasa Banga, ag iya sa XFM Kalibo, iya sa Bilya Criselda, Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Morning, ha? Sa mga nag-tipon-tipon na itatansan. Siyempre, raton nga Santon, ang XFM, libo-libong pa-premium every Friday mag-iapon doon. May 3,000 matakaroon na ginaparupod kita mga katropa, no? One blister it Santon Gold Capsule, one blister premium D3 Soft Gel Capsule, one blister it Turbo Food Supplement for Men, at siyempre, lima ka sa Shea, it Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Ibutan ron sa sobre, agbutang nit inyo nga ron nga pangagan, address, perma, mga katropa, no? Ang contact number, no? Importante ro contact number. Okay, base kung may chance man ka mong magdaog ita, 3,000 every Friday, mga katropa. Friday man ro Gold Eagle, Friday man ro Santo, na next FM, libo-libong pang-premium. Sa ato makaroon nga pagproba na ayon, oy, imponto alas 8 na sa aton makaroon nga pag-pangalagad mga katropa. Sa aton nga pagbalik, do aton kara nga pag paabot ita pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. May pito ka mga individual iya sa Kalibo, ray mga kagakinan nga naaristo. Bangod na dakpan nga nagasakla sa namatyan, oy bawal gid aron. Sakla. Kundi sa amo na magtungit-tungit so maggamit-gamit barahaw na basta kwan malaro ni. Dugang-dugang bulig pero kung sakla iba ta birhin ang pangarap. Bullseye! Ay kung man ang mauraro, hinampang nga rahe, kung tagin bawal ang manar, sugas, namatay. Daya abing nga rahe, iskultura it mga Pilipino nga kung may namatay, may sugagan. Ay kung wat suga, wa manat nagapugaw. Oh, ay ro iba, binutangan at sakla ito mga katrupa. Bullseye! Kundi, aristado. Bullseye! 10 ora, doon na, ato ro igabasyada kenya, balikan tara. Pagkatapos yung ginit, ato nga mga reminders, kindly stand by. Bullseye!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga